0: sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Hali na mga lalaw! Ari nga paborito na ito niya ilaw!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Mokshi!
16: Angeline?
15: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrimeats, ulam na. Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ang oras alas 8:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
7: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Sa mga nagakutoy-kutoy ang tiyan, magtumar Clinica Spore Biotics. Ladies, kung nag-suffer ka mo, kung mag-abot ang inyong monthly period, may dysmenorrhea, gauri, od sa kasakit, iba sinagi na butangan nila sa botilya nga may mainit lang at tubig kag palibot-libot sa ilang puson. Pero kung gisa daw yung higit madala, ang imuon ninyo magtumar sang Clinica Spore Biotics. Kung magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon, bala Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Anali Bahade, or gani mga pagkaon nga may gatas kag naga lupoy-lupoy ka mo, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Mga isa na kasi manaway paka makapamuhin, that's already a cause for alarm. Kaya kabalo ka kung katinirang higko sa imulad sa intestine, makatugay na sang colorectal cancer, kaya iyon pa nga mga infeksyon. So para nga manamigid ang pamatsag, kada adlaw na namigid nga nagapamuhin ka, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebot, magtumar Clinica Spore Biotics para nga nagadalhay lang. Alas 8:10 na sa aga. Gininhingyo nanday Vice President Sara Duterte, Attorney Israelito Torion, kaiban pang petitioners sa Supreme Court, nga magpagwa ang High Court sang status quo ante order. Status quo ante order. Iniagod ipauntat ang impeachment proceedings bangod sa gidapayag defects sa authority ni Senador Francis Guevara Escudero bilang presiding officer. Ginahangkat man sa petitioners ang amendment sa Rule 2 sang Rules of Procedure sa impeachment trials angot sa pagpili sa presiding officer sa mga kaso nga wala sang kilabtanan ang presidente sang pungsod. Ginhimo ang amendment sa session sang Senate sang June 3, 2026 nga padayon karon nga gina-question sang minority block sang Senado.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Las 8:11 sa aga. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di nagkukulang.
8: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Balitang Sports.
6: Sigway kita sa sports. Nagidabantayan man ang World Cup sa patag sang football. Ang Argentina, ang team ni Lionel Messi. This will be his last World Cup appearance. Sulod na ang Argentina sa World Cup quarterfinals. Matapos nga nalagas ang duha ka goals kag gilutos pang Egypt sa score nga 3-2. Sa among hampang, nagpanguna ang Egypt paagi sa mga goal nanday Ibrahim kag ni Zico. Samtang si Mohamed Salah nang instrumento sa offensive nga nagatag sa team sa ikaduhang nga goal. Sang ulihi, nagdawg ang Argentina matapos nga nakascore si Christian Romero sa 79th minute. Kakaligad sang 4 ka minutos, ginpatas ang team captain nga si Lionel Messi pagi sa iya ikawalo nga goal sa tournament. Subong World Cup 2026 may 8 na ka goals si Lionel Messi. Sa savage time, napasulod ni Enzo Fernandez ang game-winning header. Nga mo ang dalayon nga nagpadaog sa Argentina. Inyang una nga tiyon nga nabawi sa Argentina kag nalagas ang duwa ka goal sa ila pagpasakop sa World Cup. At tumangon sa Argentina sa quarterfinals ang magadaog sa tunga sang Switzerland kag Colombia. Ang USA na-eliminate na kay na-perde man sila kahapon. Alas 8:13 na sa aga. Oras tulong sang Mighty Sea kag DTX 500.
9: Foro de los Pueblos. Foro
6: de los Pueblos. Let's try nga makakuha sa antike kay ining kamatayon ni Simon Super Istong Kapindit Jr. nga na kuryente kay nag-ground allegedly ang microphone samtang nagakanta sa video ke. Kay balo ka naman nga daan na Sir Kimmy Rosopanes dira sa Sabon Station sa Pasig City kay Ma'am Julissa, kay Ma'am April, kay Mats Love Villarus kag sa Dafao Goods Enterprises diyan sa old building sa Pasig Branch. Ma'am Apple Kamarisiman, ang mga Pilipino yung mga kwan gina ma video kigid, makraw kigid, no? Amo nang pulauto asan sang tanan, bisan libagon, bisan sintunado, ala balbal. Kapin pa ko na nakatughong na. Di amo na ang stress reliever sang tanan. Kanta-kanta kada either sa balay or usually sa mga ilimnan bla. Inom-inom ka man da kag sige kanta-kanta palaoy-laoy kaya. Di amo lang ni only here in the Philippines. Ang mga Pilipino ya gusto gyud mag-uyat microphone mo. May mga tinion gani isang una dumdumanta nga nagatiniro. Hay! Kapin ba dira sa distrito sa Mandurriao, damo ginadala sa mga krimen sa una, sa harap pa kita sa patrol na assign. Nga nagtiniro, hay, bangod nga wala man ka namo-namo, ah, bangod sa microphone, kaya hindi na yung magpabulo sa isa. Sige na nga kanta ka, impossible dream. To dream the impossible dream. Ikaw, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Ma'am Rose Kabangalimbagi, anong paborito nyo nga kantaon sa video ke? Ang damo gid nga napatay, nga ginpatay nga mga nga kanta, ginpatay at ignore nyo sa tinaga. Ang kanta nga My Way mo, My Way, no? Kay ilig kitabisan sino, My Way kantaon. And now, the end is near. Yung kanta mo sa kanta yun, seriously, dali ka ma-end mo life? Kaya hindi na magpabulos. Kapila na kabeses, dumantagin na nga kadamo sa mga insidente nga nagtiniruhay, bangod sa pag-inagaway sa microphone. Ang nasun ka pamangkot, ano nga kantang ilang nga ginakantaw, ang ilang nga ginagawan, My Way gida, Mami Asun. Daw kadamo na ina ang insidente sa microphone nga naaw, o na-ground, no? Let's try nga malabot ini kay iti. Nagligad nga daw dyan, July 7, tungangudto, gani, tungangudto, no? Tungangudto sa Inland Resort sa Culasa, Antique, tanan nakibot sang nakuryente ining si Simon Kapindit Jr., no? Samtang wipe ang Antique, pakita ta sa inyong iyang mga vlog bala nga palanggay ni siya because well-loved content creator, ka-member ini siya sang Team Ragmo. Dito sa Antique ang mga tao ay malampulotwasan mo maka-scroll-scroll sa cellphone kag bisan daw ibang sina daw korni na gani nga mga vlog ang tao ginakuha nila mo ginagwanta mo. Ang never say goodbye miyad kay Sir Kimmy Rosopanes, never say goodbye.
9: Bullshit, not good.
6: Sige be pakita to please Sir Polo para makita ko di please oh. Okay? Pakita ko bini si Kuno si Super Distong or si Simon Kapindit Jr. And dugay makuha makita sang statement sa isa ka kilalang electrician diri sa sudad sang Iloilo kag sa probinsya. Okay? Video ini no pero namin ko blang iagid lang vlog Sir Paul please.
10: Goy. Agoy! Woohoo! Yada! Agoy, wait, kuy, tatlinga be, kuy, isang be, tlinga be! Ah! Itatlinga be! Agoy, be! Ibe! Ago! Ibe! Ay, batu!
6: Kuhita talinga kon isogaw. Kaya mo na nga mang vlog niya blang nakakuan ka makalingawa no? isa sa mga vlog ni Istong, Super Istong, or si Simon Capindet Jr. What really happened, no? Nag-ground ang microphone. Nga nag-ground. Kaya balo ka i-discuss aton ini para nga para man ni sa safety sang tanan, no? Kay ti usually ang laudlaw ya Pilipino ya nagga video key ga karaoke mo, no? Birthday man na, ano man nga celebration, weekends. And amo na ang banding time, kanta, pasapasa microphone, kanta, no? Reminis sa mga nakaligad mo. Ti sa tunga-tunga sang pagkinasadya, may trahedya nga natabo. Check ta nga ton na Antique Connection. Who's on the line, please? Makayuhom ka man pasurbab, no? Nga prapit, nga tali. Kung may isog ka, kwan bi, ng kuita, bitaling ako. Bata pa sa Istong, no? 23. The reality of life, bla. No? Do gila pa munpun subong mga bata. No? Si Rene Baterbonya at 19. Si Divine Adili, 21. Si Istong, pick sa iyang kabantugan, ha? Isubong nga daan niya, social media na mo, no? Sa una niya, television, kaya nga mainstream TV. Subong mga bong rebelya nga sa una, mga Philip Salvador. Subong yung mga ordinaryo nga mga vlogger. Basta nga ang content niya, malingaw ka, makakadlaw ka, makalamho ka. Di at age 23, he died because of electrocution. Check ko ba sa Paul, please, inutong atong nga reporter. Kabuhi ta subong so fragile. Amo gani na, hindi ka magtikal-tikal. Iwans ka ni magtikal-tikal ka gani, mabaka nga, you have more time left. Kay ka kay balo, kay daw ang kabuhi isang tao, ginapanggil na ni si Lamon mo. Tikal-tikal ka subong, kag kuhan ka ng inang tanan nga sugid imo. You have K5 teen Christine May Antonio sa K5 News FM Kulasi. K5 Christine, si Ted Inidris sa Iloilo, go ahead.
11: Yes, K5 Ted, in Bawian sang Kabugi, samtang ginabulong sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose de Buenavista, Antique, ang dyang vlogger nga si Simon Capindet Jr. o kung mas kilala bilang Super Istong sang Team Ragumorges Antique, kahapon lamang tiaga kang Martes sa July 7, pasado mga alas 10 sa tiaga ka K5 Ted. Nung sa atin nga pakiganget kay Police Lieutenant Rolly Sabado, ang Deputy Chief of Police kang Kulasi Municipal Police Station, pasado alas 6 ka sarang gabi no, katong July 6, nag-report ang tiya kang biktima ang sadyang insidente kung sa diin. Suno sa investigasyon kang kapulisan, around the 1-2 ti hapon kang July 6, nagasinadya no ang diyang biktima sa Isaraca Mountain Resort nga nahamtang sa barangay Kamansihan, Kulasi. Kag while nagasinadya ka K5 Ted, syempre ang iba na nag-videoke, jabalasanda, mga kaimawan kang diyang vlogger, nagakinantaman ka K5 Ted. Apang kang time nga ang diyang vlogger, no, tanar nagkapot kang diyang microphone, gulpi lang dyan na kuryente, bangad gani, ginapahayag, grounded ang dyang microphone ka K5 Ted. Now, no, gintabangan pa dyan ang daka mga kaimaw, da kaya gulpi lang ang natabo, pagkita nga nagakudag ang dyang biktima, gindali-dali dyan ang daka, kasbala ang linya kang mic, no, ginabunot ang saksakan, kay dyan pa lang, no, ginapahayag, na rin gidhalina ang kuryente ka K5 Ted, kagindaran ang da sa Maya Kulasi District Hospital, actually, no, marapit-rapit lang man ang dyang resort, no, pagto sa Maya Kulasi District Hospital, rin mismo sa town proper, ka K5 Ted, kag mismo rin sa may Kulasi District Hospital, ginalapatan, no, kang nagkaigo nga pagbulong, apang nag-declare ang doktor nga hindi bala, no, masarangan rin sa hospital, nga mabulong ang dyang vlogger, that's why gin-transfer dyan sa may Angel Salazar Memorial General Hospital, apang kang hapon, no, ti alas 10:07 ka K5 Ted, gindeklarara nga patay ang dyang biktima. Kag sa pamangkot naman kung ano bala, no, ang sitwasyon kag dyang biktima that time, andot na kuryente, amuran ino kung basa bala dyang nga nangalawas or basa nga nangalima, andot nga na kuryente. So ginahambala kang abyan mismo no kang biktima kay actually pag kabati ta kang balita nagsugod kita mismo sa may hospital para makiganget no sa mga kaimawan kay diha sa may resort kay that time nag-agto sandar diyan sa resort kay nag-celebrate sanda kay nag-graduate mala sa kolehiyo ang diyan mga batchmates kang vlogger ka K5 Ted. So ang iban ka to wara pa kuon balanga nagrigos sa dagat or halos tanan sa daw wara pa nakaparigo sa dagat kay ang iban nagahimos no kang rulutoon may iban nga nagakinanta ka K5 Ted kag buhay ron man or duro ron man nga mga tawo balaw mga kaibawa sa imawan na nga nakakapot kang jang mic pero pag abot ka na nagulpi lang ang natabo nga nagga-ground jatana sa K5 Ted kag ang jang vlogger Abby no 23 years old no bata pa lang jang K5 Ted kag ginakuon nga wara gid sanda nakaparigos pero hambal no kang aton nga kapulisan sa aton nga pag-interview kahapon nagatugro man kang testimony ang jang caretaker nga pag kita narugto no sa area no basa ang short kang jang biktima kay K5 Ted. So amo paran ang gina-follow up ta kay may mga naguwa nga istorya kag mismo no sa pamilya kang biktima nga ang tong basa nga short naghalinto kay bangedani nangirihi balaja ka K5 Ted kag hindi kuon nga nagparigos jarud gyan mismo sa swimming pool ka K5 Ted kag gagin pamangkot man kung may sarabton bala no ang resort or ang management or tag-iya kang jang resort. So ginhambal kang kapulisan nga may liability gid no ang pamunuan kang resort banged man may ginapahayag negligence sa andang part banged may mga previous naman galing nga incident kung saliin duro ron man ang naka-experience nga once ginakapkanda ang jam mic kang microphone grounded gali ka K5 Ted pero kuon kang tag-iya kang resort naghambal man dyan sa kapulisan nga willing dyan magbulig no sa pamilya kang biktima ka K5 Ted kag aminado man nga amo gani randuro ron man ang nakaaging nag-grounded sanda ka K5 Ted nga kang una duwara lang balagi na sa pakay gani minor ang pagka-ground ka K5 Ted.
6: Why mapatay? So this is the first incident nga napatay gid ang nag-ground sa microphone nila dra.
11: Yes, ka K5 Ted.
6: Si Simon Kapindet Jr. taga din ni K5 Christine.
11: Taga Barangay Lipata Kulasi ka K5 Ted.
6: Lipata Kulasi. Okay, so natabo ini noon time kapon.
11: Yes, ka K5 Ted.
6: Nakainom sila wala?
11: Wala pa ka K5 Ted kay bag-o pa lang gid sila to ka no bala ka abot.
6: Oo. So nakakanta na siya or manukanta pa lang siya kag nakurinte siya?
11: Inugkanta pa lang ka K5 Ted.
6: Ano nga kanta nga ginpili niya?
11: Oo, wala na ito na pamangkot kung
6: ano. Amo na mga kuan mo, ang mga salient, nga mga kuan mo lang, mga information nga gusto tayo baloon. Anong iya paborito? Daka nga kanta K5 Eileen. So, gindala pa siya from Kulasi, pagkato sa San Jose.
11: Yes,
6: Marayo pa eh. Rayo pa eh. Pinapak oras, tatlo?
11: Bali, ang resort ka K5 Ted, 500 meters away ato Kulasi District Hospital. So, mga hapon doon man, no, gina-travel. Pagto sa San Jose, kung maghaling ka, ragyahalin sa Kulasi, doon mga 3 hours doon man ang biyahe.
6: Oo, kagi ko na biyahe dahilin sa Kulasi pa San Jose, Marayo. Sige, okay. Single ining si Kuano, si Simon, si Stong?
11: May nobya dyan tanah ka K5 Ted.
6: Okay. Wala na pang investigation na kron sa police. Pero ito nga ito, Andrea, gindalatan nga balita kay K5 Christine. Para nga may awareness bala sa tanan. Kaya tanan kita, nag-croquet mo. Yes. Gusto mag-uyat microphone. Why isang, why gids ang mapay-why mo? Di ba?
11: Ikaw, K5 Ted.
6: Ikaw magkanta ka.
11: Kung mahabi ka dyan, bala problema, once nga grounded, dapat ginaisla na. That's why nga lesson learned naman dyan sa mga nag-a-bijoke ka K5.
6: Di buhay rin ngayon dyan nga may natabo. Dyan, ti ano ang ginimo sa isang management? Da, may electrician man sila, may maintenance man sila. Da, why may ginimo na sila nga daan nga may mga nag-kakuryente, nagli nga mga, mga customer man?
11: Oh, ginhambal kang kapulisan nga wala lang gid siguro nanda na maintenance pala ka K5 Ted kay gani no wala na sapakan kay minor ang tong pag-ground kang iban ka K5 Ted.
6: Oh, lang taon tayo na kung ang microphone alone makakosa na sa isang electrocution kung amo gimana kung ang iban pag mga factors. K5 Christine, salamat gid ha.
11: balita halinrigya sa probinsya kang Antique para sa Foro de los Pueblos. Jessica K5, Kristen May Antonio para sa kampiyona na balita serbisyo publiko kang kalingawan sa probinsya kang Antique ang kampiyon nga sa Sasyon K5 News FM.
12: Foro de los Pueblos. Foro de
6: los Pueblos. Las 8:28 sa aga, ang karaoke sa Pilipinas, absolute cultural cornerstone ini. Nagsugod ang iyang journey in 1970s kag 1980s. Paagi ni Blas sa cassette based minus one system. Sa una magkanta ka, dapat mabakal ka sa minus one mo. Oh, pero sa nguli, bangod sa advance ang technology, nadula na ini. Ang Filipino inventors ng karaoke, napamati, Blas ka mo. Only here sa foro, ha? Amo si Roberto Del Rosario. Siya ang nagpa-patent sa first karaoke sing-along system sa 1975. Kag nangin world's first patented karaoke machine. Subong videoke system paired with scoring na, no? Tang tarang tang tang. Kanta ka bisan ni bago 99 ka mo. Aryo in 1971, ang Japanese musician nga si Daisuke Inoue nag-imento sang first coin operated karaoke machine, ang Juke 8 nga natawag o iban sa Juke Box. Pagi sa bantog nga, pero ay ito na napapatent. Sang 1975, Pastor Bobby, ang Philippine entrepreneur kag inventor nga si Roberto Del Rosario, ang magini nag-invento sang videoke or karaoke, nag-develop sang karaoke sing-along system. Ginpapatent niya ini, lakip ng microphone mixer, amplifier, kag cassette deck, nag-set ini sang blueprint for machines. Sa 1980s, ang cassette-based multiplex, may multiplex ba sa una mo? Ang mga cassette lang patukar ka mo, kag minus one formats, nag-angkon init sa popularity. Ang pagkanta ng irregular pastime, sang tanan kapin pa sa mga gathering, sa mga piyestas sa baryo. Sa 1990s, gin-introduce ang video system nga nag-display sang lyrics leading to ginatawag nilang videoke. From karaoke to videoke. Nag-transform sang karaoke pagkadto sa interactive and competitive social activity with digital scoring. In 2000, as to the present, ang system nag-evolve from massive cabinet boxes to affordable, transportable microphone units. Kagti, ini naggamay na gamay, ikumpara mo sa una, nga kabugat gid nga bit-biton. Amo na ang palautuasan sang tanan ang kantang My Way mo. No, amo ginang palautuasan sang tanan, and now the end is near. Ikaw isa kong ginubo ko mo da, end is near gini, kaya kung hindi ka magpabulos ka microphone, sa piyak to nga lamisa to, bugman at tapos kagid. Ma-end gin imo kabuhi. Las 8:31 na. Pa-explain na niya sa kilalang electrician dari sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Ano nga ang microphone alone makapatay sa tao kon makuryente? Or may mga factors beyond sa paglantaw ya sang common tao? Ano ya sa paglantaw sa electrician? Hindi lang ni isa, hindi lang isa kundi duwa ka electricians ang nag-istorya ni kagabi. We appreciate gid sa ilang pagtingwa para nga mahatag sa aton ang pagpatag. Ako nga ang may nagkaklanabo pa rin sini nga mga insidente.
12: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Ang kinasadya na talusan sang trahedya. 8:31 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: K5.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo KPI News FM.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pamahal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So, una,
12: problema. Gid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
9: DTX Beauty Soap. DTX
11: Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
17: Wow, ayos gid.
16: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
14: DTX 500.
9: Masaligan.
14: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
9: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanubo.
9: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Masalrigan.
9: Epic Tibo.
14: DTX 500.
9: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
14: Yung may D3.
9: D3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
14: Yung may D3.
9: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
17: Oras sa las 8:40 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 kag Mighty C.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
17: Ara, baka muda! Sinayaan nyo na ko. Lawig gabi, no? Iban sa inyo, no, mugot pa sinsab, na? Las 8:40 na sa aga. Subong adlaw, National Be a Kid Again Day. Kung balikan mo abing pagkabata mo, anong gusto mo balikan? Mampangkaw pityaw or ins, panaguay? Or gani, makuhan ka mampangka ng tumba patis? Di, amo ina ang... anong gusto mo balikan ng tumba patis? Ano pagiging nila? Panaguay? Or dumugay? National Be a Kid Again Day, dropping grown-up responsibilities. But sa lingon nga kung ikaw, abi, maedad na, malam na, pahigad mo na imong matrabaho, kag magbalik ka sa pagkabata. Balik ka sa pagkabata, pero hindi ka lang magbinata bata. Kati ang bata to, no? Away sila pagkadugay-dugay. Friends naman sila mo. Ang ginatawag na nga childlike faith. Magkabalang batang, daddy, mommy, hambal mo, baklan mo ko, potel-potel, baklan mo ko, talak-talak. Childlike faith, no? Childlike, but silingon, nga gapati ang bata, yung matuma na. Kaya mo man ang hambal gani sa maayong kasulatan, hindi na ako magsaga, di ka bro Biblia. Yung mga karo daw Kristiyano, kagide kag daw holier than daw gid. Bakan! Para rihom lata! Nga, you should have a childlike faith. No? Dapat kang imong pagtuo daw, pros bata, blang nga, why pugong-pugong ka, why pang duwa-duwa? Gapa nag-uay tayo, Ma'am Bings. Ari pa di. Kung ikaw, Ma'am Rimya Panis, Ma'am Ningning Ilumbanong, gusto yung balikan sa inyo pagkabata? Balik mo sa pagkabata, hindi lang magbinata, bata! Las 8:42 na, balikan ko, anay, ang party niya sa discussion ta sa koryente sang Bantog Antique vlogger nga si Simon Kapindit Jr. sa Inland Resort sa Barangay Kamansian, Colase Antique, 23 years old. Patay siya, no? Patay siya matapos ginapayag na ground ang microphone. Now, ti ikaw Sir Janis Sarabia, may kampang gaman kan palugan ni dial please. Dagudag mo kita please. Gakanta kami sa video kay no tanan-tanan na gakanta ay mo ginayang pautuasan sang tawo kag ang pastime para maka-relax ba. And now the end is near. Ako lag sanay sa ibabaw kahoy sang elementary kay daw tumboy-tumboyon takon sa una ang bali Ma'am Aisha madaba subong ya Ma'am Aisha ano ka girly ka na. Perde ka kay Ma'am Betty. Eh, linsang gamay tayo Ma'am Betty. Na girly, ginma mo. The Barbie doll. Diba lang Ma'am Betty? Alas 8:43 na. Check ko si Aris Alinyata, ang kilalang nga electrician sa siyudad sang Iloilo. By the way, this news is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
17: We have Sir Bongbong or Sir William Zapanta. Please para may makita ko Sir Paul please. Inang ma-explain naton bala kay sa report kay nasang K5 News FM Colase sa Antique nga Simon Kapindit Jr. or Super Stong was electrocuted because sang grounded nga microphone. Sa electrician's perspective, paano naton ini ipa-incendi sa common tao. Kahit tanan kita naga video-video kay video kay kalidag tapos bro-bay mga kadag-kadagaw. You have on the line Sir William Zapanta sang Candida Farm and Prayer Resort kagsang Ultrade. Sir William, si Ted, may TC morning, sir.
20: Good morning.
17: How's life?
20: Okay lang.
17: Amo na yung papabong. Garagutong, garagutong agi. Dari kita on a serious note, bless Sir William Zapanta. Sir, kay balo kita nga damo sang fans ining si Simon Capindet Jr., si Super Istong. And tanan kita marilate ini kay because tanan kita nag-video key mo, no? In one way or the other, galingaw-lingaw kita. But ti sa tunga-tunga, galisang kalingawan ko isang gali. Asang kasadya, may try diyang matabo. Is it possible nga ang microphone that was grounded ang nagtuga ginman sang electrocution pagka kuryente sining vlogger nga si Super Istong Sir William?
20: Actually, Sir Ted, ang microphone, why na sa bultay? Kayo na mo 12 volts na lang nag-supply siya nga DC mo.
17: Oo.
20: Pero kung may diferensya ang unit, siguro sa akin nga pag-analyze, kulang sa maintenance ang unit nga grounded ang microphone. Either ara sa primary voltage nga nag-grounded siya, kaya ang primary voltage na naglagan sa 220 mo kay line to ground inang ilada. So ang linya sa 220, madalagan pa na sa switch. Ang switch na 220 pa na. So kung grounded na sa mag-speak ang isa ka linya sa ground, may posibilidad na madalagan sa hasta sa microphone. Pero kung wala diferensya ang unit, imposible nga mag-ground ang isa ka tao nga nagkakanta unless nga may diferensya ang unit. May faulty wiring, no? May mga open wire nga nagdikit sa board niya, sa body niya, o kung sa mga itinda. Dira na sa nag-i-cause sang electroshock. So, madalagan ina sa, once nga mag-ground din na sa, madalagan ina sa, kung gakapot ka tiyan nga ito lawas ang human body ta. Ano ginaya mo, tama ginaya ka sensitive sa mga electricity. E, posible ginaya madalaga na sa mic. Bisan pa ang wiring sa mga mic na gagmay na, pero madaga yun na ang current. Kung ikaw kakapot ang mic, ma-shock din.
17: So mostly...
20: Either ka... man,
17: oh, yes, sir.
20: Pero either man, nasa sa beach, either nga nag-TL siya, o kung basta ang surface, o kung ang nila nga, siyempre, kung naras sa beach, may mga extension ina ginagamit. Kung laba, wala, kung layo. So, hindi gani na advisable tani ang ano ni, ang extension para sa mga video key.
17: Kay...
20: So, kinanalagigid sa main plug ang video key machine sa main plugin nga may ground na ang lawas ang building na ako na ano, may ground mo. So kulang ina sa grounding man nga masi posible kulang na sa grounding. Pero ang ako nga analysis na nga may diferensya ang unit nga kulang sa maintenance.
17: Kaya sa report kina ni K5 Christine Antonio nga damo na sang na kuryente pero wala nang mapatay. But singon nga kada uyat nila microphone nga kurog-kurog man sila Sir William.
20: Eh, may ano na, may diferensya na lang.
17: Oo.
20: So, better sila ni, ano nila, maintenance na, pa-check nila sa electrician. I-trace up, ina-considerin ilang mga diferensya. Nali sa mga, wala mo actually, Sir Ted, ang ginakosin na sa mga electroshock para na sa primary voltage. Kaya wala mo ko direkta na iya sa sa kurente sa main. Sa primary, magagtoy na sa secondary, i-step down yan na. So, magwa sa na, DC na na.
17: Ano ba sa DC? Ano ba sa DC? Direct current DC.
20: Oo, direct current.
17: Pero
20: sa primary na ya, alternating current na ya. So, ginabutangan nila sa bridge type na diode, thermal condenser, para ma-release ka tapos maloy sa DC, ma-transpose sa DC.
17: Oho. Sa common tao, blati, siyempre tipon-tipon, sadya-sadya, kung sa beach nga setting, may katil sa bukay mo, kamuda nga gin, rintahan, tapos paligo ko mo to sa pool or sa dagat mismo, balik ka to, basa imong bayo, basa imong shorts or imong kamot, or kung why ka man abing nagpaligo, basa imong abing nga kamot kay nag-uyat ka sa nagahula sa abing nga botelya, sang beer, or sa baso abing nga may tubig, is it possible nga mag-conduct ina sang electricity kay magtugas ang pagkakuryente, Sir William?
20: Hindi, Sir Ted. Kung basa, basa ang imong kamot, wala man nagawa problema, may shock na programay, kaya bala mo ang current sang current ka nag-deliver sa microphone is multi-volt lang na. May ili-volt lang na siya nga wala na sa isang voltay na nagasulod. Magasulod sa gamay nga voltay, kaya nagasupply nga siya sa microphone ang 12 volts na may power transistor, may resistor, may condenser. So pagwa sa microphone, wala na lang siya voltay. Kaya storage na sa power transistor ang voltay nga 12 volts. Direct current na.
17: Yes. Oh.
20: So may posibilidad na bisan pa nga hindi basa ang kamot o kung basa na lang ng surround things. Walang kuryente. Sa basin din siya. Sa basin din
17: siya. Sa basin din pa rin siya. Okay.
20: I-check din na nila ang maintenance. Wala mo video kina, ambi-abi-abi-abi-an, masina. Oh. Yan kay kinanan nila may maintenance kina, permi.
17: Kung na mo kulang sa maintenance, ini last na lang, Sir William, kaya ilang alang oras ta.
20: Correct.
17: Kung ang isabi ma-electrocute, ma-kuryente, bilang elektrisyan, anong imo panugen abi Sir William, either sa video kima na or sa balay man, anong dapat imuon dayon na Sir William?
20: Para nga unit na nga mga video kiyan, mostly sa daod lang ginagamit na, i-check nila nila before operate. I-check nila, kung may tester sila, kung sila sa technician, testeran nila ang unit. Kailangan nila i-testing. Kaya ito yung adlog ginagamit na nila, labi na sa mga bars na. Sa mga beach na. Kailangan, antes sila magamit sa tao, i-check yun na nila, inspection. Amo ginang kailangan sinada.
17: I-unplug na yun ang device, no? Kung nalibawa may na kuryente, i-unplug na yun, no?
20: Correct.
17: Galing kayo.
20: Kaya wala mo may voltage, panagal nagasulod kung may storage voltage na sa mo.
17: Okay, at least naibaluan din nato sa layman's term. Salamat gid sa ihibalo nga ginhatag mo Sir William. Kag drama sing mo friend sino kanin na si Sir da nga upod mo man.
20: Si Rolando.
17: Sir Rolando, no, dira sa San Juan Molo. At least napensin din naton sa komon tao ga pamati subong Sir William.
20: Okay, thank you Sir.
17: Sir William, salamat ha. God bless.
20: Thank you, Sir Ted.
17: Thank you.
20: Okay, bye-bye.
0: Foro de los Pueblos.
17: Ang elektrisyan nga si Sir William Sapanta, kung gusto ninyo nga magpakaayos ang patakod sa inyo apartment, condominium, mansion, hari si Sir William mo 0930-329-0118. 0930-329-0118. Ang balon nyo lang Sir William, mapangayo kami bulig mo. Batihan ka namon baya sa K5. Sir Rolando, salamat gid sa inyo. So, amo tong paglantaw sa electrician's perspective, nga may diprensa ng daanang machine, kag wala sang maintenance. That is why nga natabo, ang isa ka tragedya nga nagpatay sa vlogger, nga si Simon Capindet or si Super Distong sa Kulasi sa Antique.

Subong adlaw, National Be a Kid Again Day. Balikan pa ang aton pagkabata. Hindi lang nga mangin bata-bata kita. Anong gusto mo balikan sang bata ka pa? Maglagsanay? Babaw kahoy? Ano gusto mo? Mabuyanay chinilas? Ma-ins? Malisik-lisik? Or ano? Mabalay-balay? Ikaw ang tatay? Siya ang nanay? Hulid-hulid man? Or gani? Palupad-burador, no?

0: balikan ng aton inner child. Mo na iba na Manila, bata nang malam na proga kwan pa naga. Di nom pa gatas. Mama Isha gani ka lang to pa karton. Ah, si Mama Isha ga ang pang Chinese garter ta na ha? Ang kanta nga ini ni Jamie Magtotoy 1991 sa Musi Musi Ano Na album sa 1992 nga movie ni Gretchen Barreto sa Sico Films. Ginsulat ni Ray Magtoto. Eh kasi bata! Loksong tinik! O sa mga bata da kag gusto nga magbinata bata. Relate gid si Ma'am Bing sa wala naggaling ko oras sa 8:55 na sa aga. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Cash. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasin!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligat,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo
16: kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masalika.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
1: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
1: Ang kampiyon,
8: D3
1: Estasyon,
8: K5
1: News FM.
8: 5 K5 News FM, Calripo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Rojas City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5

0: ni Carots.
1: Oo, hindi lang Carots, mga kanduran.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
4: Basta.
3: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
0: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
0: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone, nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone, sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 kag Mighty C. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
0: Palainom ako.
5: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
0: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
5: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
0: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imo nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
0: tinlo. Tinlo sa atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair. Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
0: Ay,
5: na,
0: wow. No?
5: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why, before pa maghubag ang atay,

0: ay permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 gagmay ti sir tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Mm. Ang Atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si Atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang ako papahuwayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dire nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
6: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress, damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Nagoy.
1: Untat, inom alcohol. Magkaon sang healthy nga diet, which
0: Rustan
1: is more on fruits.
0: Ngrustan.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
0: Mm-hmm.
1: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: Ha? Kabalos?
1: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. Mm. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imong lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach, sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw or pure sea.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
3: 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
3: Namin nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Bakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problem magid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 cup 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo. Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
12: Pabakal sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blangang permina mo ginakumpanya, mm-hmm, na dapat maligo yung kadadlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
13: para mabalas ang ilok, may
0: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
13: Clinica Dio Fresh.
0: Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
13: Amo niyong pag-asa niyo, no, kung dugay na huwag ipikto deodorant niyo, amo niya, ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
13: Iba si malapinan ka nga. Sabang taas ka.
1: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burito nga kape ni Cyril Jan, wala na sang iban.
13: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget,
6: kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant, and of course may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
12: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
6: Para sa diabetison.
12: Nagkapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
6: Mm-hmm.
12: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
6: May protection
12: may
6: ka pa?
12: May antioxidant ka pa.
6: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni Engineer Bagatin, Dog Tanan. Kaya
0: pa na kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
6: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin imo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
6: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubo sipon kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
6: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
6: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblocks ni lipids.
0: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
6: Napamati sa aton.
0: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imusilula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa ito ang glutathione.
6: Uy, ara na. Ara na, glutathione na.
0: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gito ang free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
6: may ga-repair man.
0: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
6: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
6: Kulang na.
0: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
12: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
6: Correct.
12: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
0: Oh, pero may natumatihan sa ano? Kaon money.
12: Kaon money.
0: No. Oh. Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 Bio.
1: Layo lang.
0: Layo-layo gidya. 100 times.
1: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
12: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsable sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
6: Nerve cells,
12: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
6: No? Damo nagnatag sa D3 Bio.
12: Para hindi mag, short circuit. Ahuman na ang aton nga...
0: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
12: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
12: Makurinti ka? No? Kag amuman ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sa signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy. No? Especially sa aton nga mga mga organ, no? Kag ang ditribahe hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones, amunang nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque, nga amunang kabagdanan sa aton nga pagka-malipaton, Sir Boy. So, damo pag-idya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sa ditribayo halin sa malikawan ng pagka-malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdalas ng impulses, no, sa aton nga auto pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
14: Gabi, no? Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka an energetic nga, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo manggili ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellular. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellular. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Anong buot silingon sina? Kung ditribayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
0: Kung wala kagainom ditribayo, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te, kung wala si ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Termin na mo na balik-balik. Monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system. Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permi na mo balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
13: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sang ano, wala side effect, wala,
13: it's all natural.
0: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. May amo ka muna ang suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong alawas.
15: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, sumangabuti ka. D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mag-abuti ka. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
15: May DC. Mapalit sa mag-abuti ka. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na. Mga best.
15: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mayra pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
12: virus,
0: no? Kinahanglan, inom D3 Bio.
1: Abisan dinggi, gini-inom ko
0: yan. Di ba, dinggi subong, grabe ang wan.
1: Mataan ko.
0: Da mo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa mainom nga may dinggi na. Because, ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga, kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
12: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya patyon.
12: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3 Bio.
1: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga ma-absorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo.
15: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa pag-ibot sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
2: DTX Covenix. Ang kape, sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Mike, pumsa. 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
4: Oras sa K5 News FM, Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 9:36 na sang aga. Iyari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa aton balita lokal, padayon yung nagkoordinar ang Police Regional Office 6 sa kun PRO 6 sa mga local government units sa kun LGU kag Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa hulag kag posible mga epekto sang Super Typhoon Inday. Nahibaloan nga nagmando na si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa tanan nga field units nga i-monitor ang weather developments. Hibaloon ang mga lugar nga mahimo o maepektuhan sang pagbaha, landslide, kag iban pa nga mga weather-related hazards. Ginpasiguro man ni Tuanyo nga handa para sa deployment ang personal, mobility assets, communication equipment, kag iban pa nga operational resources. Para sa aton balita nasyonal, ginpaathag sang kampo ni Vice President Sara Duterte nga normal lamang ang ila pagpadayon sa pagpasaka sa mga objection sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial. Agud masiguro nga nagasunod sa proseso ang tanan nga ebidensya kag pagpamangkot. Sulo kay Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team, obligasyon sa mga abogado nga magpahayag sang objection kung nagapati sila nga may paglapas sa rules of procedure apesar nga ma-sustain o kung ma-overrule ang objection. Ang importante nga ma-record ini sa korte. Matandaan niya sa tunga sang sesyon sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial, madamo sang objection ang ginpasaka ni Attorney Carlo Narvasa. Lakip na ang pagkontra sa pamaagi sang presentasyon sang prosecution sa pagpatawag sa testigo ng isa ka miyembro sa National Bureau of Investigation. Kung sa diin naging punto ni Narvasa na wala na lakip sa linked impeachment complaints o kung wala ang iyang ngalan sa articles na gin-transmit sa Senado. Para sa aton balita international, pilason ang 18 ka mga individual matapos nagluntad ang isa ka paglupok sa Damascus, Syria. Natabo ang paglupok malapit sa hotel nga gitiniran ni French President Emmanuel Macron. May duwa pa ka mga bomba nga gilayon nga nakita sa mga security forces. Kagang isa sa mga ini, ang gulpi lang nga naglupok samtang ginadiffuse sa mga otoridad. Nahibaloan nagbisita sa Syria si Macron agud makigsapol sa presidente sang pungsod nga si Ahmed al-Shaara sa Presidential Palace. Ang oras, las 9:39 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang inadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga ka-K5, maginom na sang Mighty C para lawas resistensya dugid perme. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ini si ka-K5 student intern Adeline Alcalde para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Sporbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagaban
2: Pagbantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
3: Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics,
2: gabulik sa pagtapna sang kagaw
3: ng H. pylori
2: nga nagatugas sang ulcer.
3: Mag-klinika Sporbiotics ka!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
1: K5 News FM.
10: May balita na, may drama pa. Kampyon.
11: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
12: What?
11: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Daw naluoy na ko gani maglantaw sa iya eh.
2: Eh, di ko naluoy ka. Buligin na lang to siya.
1: Ayang, ano?
2: Oo, buligin siya isip mala para magdasig ang matapos ang inisip ayo.
1: Nge, ang gwa ko daya karon daw buangan.
2: Oh, okay lang na. At least may upon sinuli inisip ayo.
1: Aya, Baw nakulbaan mo yung pilakadlaw, base bala sukbon maninuli yaw. Kung ano ka damong tubig sa baybayaw?
2: No! Dason, gamiton niya dropper.
1: Oo,
2: o kung hindi gani kutsara.
1: Aya! Kay isip niya ganing balas kung pila kabilog. Base na susukbo niya naman ang tubig sa baybay.
2: Sadyo-sadyo, ino!
1: Aya!

0: Boss Rocket, may pamangkot naman kumbla sa imo.
1: Kagano naman ina, Boy Ramon.
0: Sino ayan ang mauna impeach, boss? Si Sara o kung si BBM?
1: Boy Ramon, budlay na nga pamangkot.
0: Amo na gani ginapamangkot ko sa imo, boss. Kay bisan ako, nabudlayan man ko.
2: Galibog man ang ulo ko, boss.
1: Nga, galibog kagi daw.
0: Kay kada adlaw, lain-lain ang makita ko sa Facebook.
1: Amo gina ang problema mo. Ang Facebook.
0: Oo, good boss. Kaya ang Facebook subong, daw pareho na sang Barangay Plaza.
1: Kagnaman!
0: Kay tanan, may opinion. Kabalo ka, boss, sa Facebook. Kung mag-comment ka na, bisan man baligya ka lang balot, daw masalaan ka man abogado. Kapin pagin mag-comentar ka daw, daw pipiho nga daw sobra ka pa sa abogado. Oo, boss. Pero sa tuod lang, boss, ano si mo pinsaraw? Sino ginang mauna impeach?
1: Ako ya.
0: Oo?
1: Ako? Wala ton ko, anay, kung anong matabo ah. Kabudlay magambal ka sa patapos eh.
0: Kangaan naman, boss.
1: Basi ang balon mo naman kung adaw manugpakot ko. Ikaw bala, Boy Ramon?
0: Boss?
1: Kung matabo, kay sino ka mapusta?
0: Ay, hindi ko yung magpusta, boss ah.
1: Kanga!
0: Kay wala man ko yung pusta. Anong ipusta ko na, boss, ang kwan ko? Ay, halos nga ni takabakal sang brief, tama pusta pagid ko na.
1: Sakto na hambal mo.
0: Boss, sakto ni hambal ko tuod.
1: Gani?
0: Hula, tunta na lang kung anong matabo. Kung sino gidman ang mauna impits. Di siya na eh.
1: Amo na ganing hambal ko eh. Ikaw man lang labing gabais na.
0: Amo gani, boss, ngang ipusta ta, ibakal ta na lang kape kag tinapay.
1: Ang problema kay bisan isa kabilog pandisal daw, hindi takabakal. Kaya wala man ta ni kwarta.
0: Di, nagmambal ka nga mapusta ka.
1: Sadya-sadya, no?

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanami isang amon plano ni Ibusman Ribulta.
2: Amo gid, boss. Kanami gid kay amat-amat na hawan ang aton alagyan. Wala na tunok.
1: Wala na tunok, pero may kagingking ka Japon, ah.
0: Why? Ay, hapos lang na pangbahigon, ah. Nahawig tagani ang tunok, ina pa?
2: Amo gid, Mr. President. Ham-ham na ng katapatya.
0: Correct.
1: Ngay.
0: Yusuf Castre, everything is under control because we have Maleta.
2: Amo na ang abansi sa aton kay daw may tuburan kita.
0: Oo. Samtang ako pa yung presidente sang nasyon ngayon eh, paldugi tayo.
2: Mr. President.
0: Yes.
2: Kadamo dis ang ginbalik nga kwarta sa mag-asawa nga diskulob.
0: Ate, isulod ta na sa Maleta. Kagdalon sa aton balay.
1: Partihiman ko dabi, Mr. President.
0: Naturally, kay kita ang nagplano sini. Dapat kita man ang mapaldo sini.
2: I like that, boss BBN.
0: Nan, very good.
2: Ganami pagid ang latak. Lakat, gali, lakat. Ganami pagid ang lakat sang utok mo. Utok ta, kung nakagamit kita sang kok.
0: Ba?
2: Kokwa.
0: Amo gid. Kanamit gid. Sa-sa-sa-sa iyo.

0: Migo ko latoy?
1: Ano man, migo bang koy?
0: Hindi bala. Nagkontrata tanga kun wala ta klase sa Sunday school. Madrewing-drewing ta.
1: Oo. Oh, ako pa ya. Tapos na ko gani.
0: Grabe ba? Tapos na yun ang drawing mo?
1: Tapos na. Ako pa ya. Sansaw lang gani.
0: Anong yung drawing mo?
1: Aryo. Na?
0: Ba?
1: Leon.
0: Hala? Dindang Leon?
1: Amo ni Miguel?
0: Migo ko latoy? Daw ko rin man ang naglain ng bot? Sala? Daw ko rin at nakaban niya kagay kastigo ba?
1: Leon na Miguel? Kwan na? Nauya lang na siya Miguel?
0: Grabing Leon mo daw ko rin ba?
1: Ikaw ba lamig mong? Ikaw yan, Meg, ano yung drawing mo?
0: Ngariyo.
1: Wala?
0: Kanding nga garap sa damol ngayon mo na.
1: Wala? Amo na, Meg? Ano ka bala? Daw wala man tayo ngayon mo, Meg?
0: Obos na guro harap sa kanding, Meg, eh. Yag ko, Meg. Basi matingala ka nga wala ng kanding, ha? Natural, naglakat na, Meg, eh. Busog na siya mo. Hindi siya mabusog na naubos sa kidharap ang ilam mo, no? Tiyas ang nabusog siya, naglakat si Dayon.
1: Ala?

0: si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masaliga. DTX 500, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Lugi dayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Talinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matinlo na dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligat.
14: Epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: ikaw ba na
13: ang may diabetes?
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
13: masalikat
14: epektibo.
13: DTX 500
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio
13: ang D3 Bio
14: yung may PCO
13: ang PCO
14: yung may D3
13: mga butika
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mga, mga butika.
8: K5.
14: K5?
8: News FM.
18: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Yusuf Castro, dumayong mudo sa aton bossing.
1: Oo eh, una bes, gindalaan mo siya sang kok. Kokwa.
0: Oh, ololol.
1: Kamayo, kagidya, magtrabaho. Ibus madre multa, no?
0: Sa kanami ko magtrabaho. Daw maluyag ka na sa ako, nay, no? Hindi ka maghuya-huya hambal sa ako, ha? Sanayin ako na.
1: Hala.
0: Sa dalayan ko nga serbisyo daw, normal na lang sa akon yung may nagkagusto sa akon yung mga government employee.
1: Ibus madre multa. Sa performance mo, no question gid ko. Pero sa itsura mo, may dako gid ko nga question mark.
0: Oh, no. Kagaman!
1: Tungod nga mas gwapo pa sa imong utod mo nga si John Kikrimulta. Ikaw ya, ang muax mo, daw bugungan nga paka nga hukas ng ulo.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: Arjan labalaba, nga gintala mo ko diyaw.
1: May pakilala ko sa imo, ah.
0: Kag sinuna?
1: Tantan! Tantan! Tantan!
0: Eh, doga tawag ka lang kay Do ba?
1: Wala. Amo nang tawag ko sa amigo ko. Tantan! Tantan!
2: Hello, labalaba!
1: Oh, ari na si Tantan, ha?
0: Oh, uy, hindi. Wow! Siya? Wow!
1: Kilala mo siya?
0: Familiar lang, ah. Kay Tantan iyang ngalan, pero kung maglakat siya, nagatintin.
1: Wow!
2: Hello, labalaba! May dala ka galingan, sutab?
0: Animal, daw ako pa yung nasalaan niya nga sutab ba?
3: Sutab mo na siya gali, labalaba?
1: Mangkutay lang siya, mabalaan mo mana.
0: Animal, daw wala iya pa ako ginadipinsahan, no? Daw idagdag iya pa ako, haw?
2: Hay, mga amigo, sutab ka?
0: Jan laba-laba, amuning ang amigo mo?
1: Oo, siya na si Tantan.
0: Do kaagi manitumba para dorman?
1: Pasakay lang ah.
0: Animal, ginpabudlayan mo pa kuya. Sadya-sadyay no?
1: Wow!

0: punta ka bayad. Do pariho lang na nga nagkuha ko sang bato kagin pokpok sa ulo ko.
1: Kagahaman, boss.
0: Natuwa pala. Kadako na yasang bill mo, ho. Mas dako pa yung bill mo sang sa akon.
1: Te, ipisan pila lang tani, boss. Ipisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
0: Da, hindi lang ko magpasalig. Tanawon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa imo.
1: Amunay galing ang istorya daw. Wala gigilit chansa nga makakuha ko dire sa ospital eh.
0: Ah, doon amu-amu ginaguro ang matabo.
1: Sadya-sadya eh, no?

Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 89.7
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gita nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Makakats, magabuti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Makakats, magabuti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup so three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman from
13: Man. Ako si Ere.
14: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Superman from Man.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My
21: Pusa! 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour, Bumpy Hour News Break.
22: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:38 na sang aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, ginanonsyo ni Mayor Raisa Treñas nga giradeso na siniyang pagpatukod sa Iloilo Sports Center bilang kabayan sa programa sa syudad sa pagpasangkad sa sports. Iniyang gipahayag sang alkalde sang Lunes kadungan sang pagpasidungog sang syudad sa mga atleta nga nagpresentar sang Iloilo City sa palarong pambansa. Sa piyak nga bahin, nakabato naman sang cash incentives ang mga atleta nga nakakuha sang medal sa palarong pambansa. Personal nga ginhatag sang alkalde ang cash incentive kadungan sang flag ceremony. Nakabaton sang 7,000 pesos ang mga gold medalist, 5,000 pesos ang mga silver medalist, kag 3,000 pesos ang mga bronze medalist. Nakabaton man sang 2,000 pesos ang kada coach kag assistant coach. Sa kabugusan gipasdunggan sang 11 ka gold medalist, 16 ka silver medalist, 37 ka bronze medalist, 13 ka coaches kag 4 ka assistant coaches. Para sa balita nasyonal, ginpangabay ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate Impeachment Court nga magkoordinar sa Sandigan Bayan Agud Tugutan sanday Senator Rodante Marcoleta kag Senator Jinggoy Estrada nga makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Cayetano, importante nga makapartisipar ang duha ka senador sa mga sesyon gani ginhingyo ang Senado nga mangayo sang permiso sa Sandigan Bayan. Ang iya pahayag ang matapos ipabutyag ni Senate President Francis Cheese Escudero nga nagakinahanglan sang 16 ka boto agud makonvict si Duterte sa impeachment trial. Para sa balita international, naglunsyar sang sunod-sunod nga mabaskog nga pag-atake sa US sa Iran matapos sini ginatake ang 3 ka commercial vessels sa Strait of Hormuz. Suno sa US Central Command o CENTCOM, ini ang kabila bilang balos sa Iran sa pag-atake sa mga commercial ships nga may sakay ng mga sibilyan. Suno sa Iranian state media, ginigo sang US ang Kishim Island, Bandar Abbas kag Sirik sa diin may mga napilasan apang wala sang may na-report nga patay. Ang oras alas 10:41 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas gimpabaskog nga alkaline based nga vitamin C. Mga ka K5, maginom na sang Mighty C para lawas resistant shadow gid perme. Mighty C, mabaka sa butika sang Iloilo ka mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ini si ka K5 Halilum Makahilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My Pusa! BTX!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: That song was brought to you by Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio, ang D3 na may BCO. BCO na may D3.
5: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
6: Mga bad cholesterol.
5: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
6: Di mo tambay.
5: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
7: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
5: Mm-hmm.
7: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
5: Wow.
7: Magnesium sa
5: ato. Amo dapat palin sigitan nina mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
7: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
5: Mm-hmm.
7: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo. So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics ginapadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
5: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa
6: nitric acid mo,
5: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
6: Uy,
5: meaning
6: pa
5: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
6: Champion.
5: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
6: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
5: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
6: Extend, champion. Sarurot gita.
5: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
3: D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

May mga kakifoy! Kamusta ka muna? Welcome na sa ating pagpangalagad sa Subong Edisyon ng Subong Adlaw! Miyerkules na! Asin sa mga inadlaw ba? Pizza 8 na sa bulan sang July. July 8 ha? Miyerkules, Miyerkules, Subong Adlaw! Halong-halong kita kay Arena sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Si Inday. Inday. Kusta ka na, Inday? Di na si Inday. Inday, maluoy ka man sa amon, Inday. Ulan ka lang, pero hindi man tama agad ka damol. Para lang ang mga tipon kami isang tubi. Inday! Hindi man pagkaliti ang amon mga pananom. Inday! Maluoy ka man sa amon. Ang super typhoon na Inday nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Gin-deklarar ang signal number 1 na sa 7 ka mga areas suno sa pag-asa. Teka, ari na din signal number 1 ang tropical cyclone bulletin na suno sa pag-asa. Ang sentro kon mata ni super typhoon Inday was estimated mga 1,405 kilometers sa east nga parte sa northern Luzon na may packing maximum wind, sustained winds of 185 kilometers per hour malapit sa sentro. Ang gustiness up to 230 kilometers per hour kag ang central pressure sini 930 HPA. Si Super Typhoon Inday nagahulag padulong sa westward na may kadasigon nga 25 kilometers per hour sa mabaskog nga typhoon force winds na nag-extend outwards up to 900 kilometer from the center. Ang tropical cyclone wind signal number 1 nagaepekto sa sining mga areas sa ayon lang anini kay ang epekto niya sini sa extreme northern Luzon sa Batanes, Cagayan including ang Babuyan Island, ang northern kag central portion sang Isabela, sa Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Nagilian, Dima Pige, Rojas, Luna, Delfin, Albano, City of Cagayan, San Pablo, Iligan City, Benito, Solibin, Tomawini, Cabogao, Reyna, Mercedes, San Manuel, Palanan, Cabatuan. Cabatuan niya sa kuana sa Isabela, hindi kay sa Iloilo. Quirino, Dibilacan, Gamo, Malig, Maconacon, Burgos, San Guillermo, ang Danan, Alicia, San Mateo, tanan nga ina sa Isabela.

Sumungman ang sa Payaw, ang mga kabanwanan sa Payaw. Ang advisory sa ulan, heavy rainfall outlook. Ang heavy rainfall outlook due to tropical cyclone Inday sa Buwas o kung sa Friday, o Wednesday lang kita subong, no? Sa Kpanis sa Friday, makalabot to 50 to 100 millimeters dito sa Batanes. Ang heavy rainfall o kung mabasko ng pagulan, outlook due to southwest monsoon. Ang severe winds, minimal to minor impacts from strong winds and kag possible within any of the areas under wind signal number 1. Samtang ang highest wind signal na mag-agi, pinaagi sa passage ang Inday, ang wind signal number 2 or number 3. Ang enhanced nga southwest monsoon o kung ang papabaskog sa southwest monsoon nga mo sini ang peri-peri sa super typhoon Inday magadala sa gale force gusts sa mga areas especially sa mga coastal areas dito sa northern Luzon. Mabaskog ini no nga gale force gust over paruing areas especially sa coastal kag mga upland areas na ma-expose sa mabaskong hangin sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon. Kalabanan sini sa may Mimaropa, Bicol Region, kag Subuman sa Bilog, Visayas, kag Mindanao. Ang hazard affecting coastal areas, ang gale warning will be issued today kag ang northern kag eastern seaboard sa Luzon, kag Visayas. Ang pag-travel by sea o kung by barko ang delikado, risky for all types of damage of vessel. All mariners must remain sa mga puerto or if underway, magkantugid sa mga lugar nga safe ang ilang mga barko nga nakalakat na. Suno sa pag-asa. Ang track kag intensity outlook ni Super Typhoon Inday. Ang nagsulod sa Philippine Area of Responsibility kung para ni forecast sa paghulag generally westward sa masunod nga 24 oras and will turn northwestward sa nabilin niya Philippine Sea kag sa malapit malapit niya extreme northern Luzon by Friday, July 10. Antes ini siya magkadto sa Southern Islands ng Japan kag sa Sea North sang Taiwan. Si Inday ang ina-forecast nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11. Ang maglandfall ini sa eastern coast sang mainland China sa Domingo, July 12. Inday will remain sang iya sini nga kabaskog as super typhoon hasta ini buwas nga adlaw pitsa 9 sa bulan sa Hulyo. Kag maga-downgrade ini sa typhoon buwas sa hapon o kon sa gabi. Masunod sini, it will gradually magahina ining si Super Typhoon Inday. Nevertheless, it will likely remain a typhoon throughout the remaining forecast period. Suno sa pag-asa. So, halong-halong ha! Kay balaan nyo kung kaysa nagabaylo ang direksyon o kon ang agi sang bagyo. So, pamati ka mo sa radyo. Pamati ka mo, check ka mo sa mga social media account, sa mga mainstream media. Especially ang K5 News FM Iloilo. Or directly, mag-check ka mo sa official nga Facebook page o kung social media account o kung website sang pag-asa. Para nga hindi ka mo mapatalang sang mga tao, blang ang obrad na patalang lang. Pareho bala sang objection lang kahapon. Kahapon da pila ka tinagang objection ang nakuhan ko na nanamduman ko kag ginana ko rito K5 Lawrence. Objection, Your Honor! Daw sobra 30 ka objection mo. Puro lang objection.
Ang objection niya ini sa council ni Vice President Sara Duterte. Ang tinutuyo sini to delay. Ang tinutuyo sini ang pagpahinay. Pag-delay sa impeachment proceedings. Kaya pero ni bagyo ini nato ni mamal nga objection Inday, tay super typhoon Inday. Ay nag-Inday Sara man ho. Objection. Super typhoon Inday. Hindi mo mambal nga muna. Pero kahapon sa council ni Vice President Sara Duterte sang respondent. Kadamo sang objection Your Honor. Kag mga lagting nga mga abogado ginakorek ginatudluan sang pilaman ka mga abogado. Oras aton nga pagpanglagad las 11:16 na. Panayon kamo ka nagapamati diri sa K5 News FM Iloilo. Diri sa siyudad sang Iloilo, mga nagapanguna nga mga balita. Ginpaidalom sa Blue Alert ang siyudad sang Iloilo. Bangod sa pagpanghanda, amo na ngambal nilang importante nakapreparar kita. Better prepared than sorry. Amambal kita nga layo sa aton si Super Typhoon Inday. Pero hindi dapat amo sina. As long arisa sa Philippine Area of Responsibility, dapat nakahanda kita, nakapreparar kita. May mga ginatawag nga action plan. May mga plano ang aton sini nga mga disaster risk reduction and management council kag mga offices all throughout the Philippines. Samtang waay pa siya, kag-ari pa siya sa Japan, dapat nga ma-maintain naton. Mahimo naton ang preparasyon. Ang mga kautura naton, nga ara sa mga landslide prone areas, sa mga flash floods prone areas, dapat nga maka-alerto, mag-alerto kita. Mamati gid kita sa mga legitimate, kag mainstream media. Sa mga update, ilabi na ginang permi lang mga pamalay nga nagkalaguba sa mga coastal areas. Hindi lang diri sa siyudad sang Iloilo, kundi sa mga coastal areas man sa palibot sang bilog nga isla sang Panay kag nasakupan sang Western Visayas. Ang Philippine National Police, nakahanda man ang Philippine Coast Guard. Ito yung Philippine Coast Guard, damon yung silang nag-mando sa mga seafarers, sa mga mariners, kung may biyahe o kung wala. Pamatigid. Importante pamati kita sa husto ng mga balita sa mainstream media. Para mahibaluan naton ang matutuod nga nagakatabo. Para mahibaluan naton ang aton himoon in cases nga may mga kalamiti. Abay pa nga magalikaw inin siya sa aton. Kay kaluluoy man kita nga ginlampaso man kita sa mataas nga presyo sang langis. Mataas nga presyo sang langis sa bilog nga kalibutan naganubo. Ang presyo sang langis ha, crude kag gasolina naganubo. Pero galing sa Pilipinas siya gasaka. Oh, ganubo ya sa world market. Ang presyo ana isang presyo, presyo ana isang presyo ha. Ang presyo sang langis, diesel o kung gasolina man naganubo, nagabarato. Pero sa Pilipinas siya nag-increase kita. Grabe no. Sana malamos man kamo sa mga sobra-sobra nyo nga pagmahal sang baligya nyo nga krudo kag gasolina sa mga Pilipino. Malamos. Nagtotdan. Ay, oh, Diyos ko, Prosanto, Ginoo, anong mahimo naton sa mga tawo nga mga oportunista? Sa mga tawo nang gusto makakwarta ang sobra-sobra nga greed. Sobra lang nga kwarta. Makapatay mo na sa imo mo.

0: protekta karon sa pagbaligtang aton mga kaki 5 reporters sa mga preparasyon sang PNP sang local government unit kag subong man sang Philippine Coast Guard and other government agencies nga naka-monitor kang naga-preparar sa sining super typhoon Inday nga risubong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kagiban pa nga mga balita. Standby mga kaki 5 ha, mabalik kita pagkatapos kita lamang sini.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mabuti ka. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo ng ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C.
7: Ang
2: alkaline nga vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Okay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nami gid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala gid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ari. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre! Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte,
10: Kalem Yagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extel!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Yan
16: ang
17: gapanupo.
16: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
16: D3 Bio with PCO.
20: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
16: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
16: Yung may D3.
17: Matatags mga butika.
22: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: 11 Mbps!
0: Balik kita sa aton nga pagpangalagad ng mga kaki 5! Sa aton sinay nga pagpangalagad dire sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Kalilang kay pasudlon tanin si Key 5 AJ Cordoba. May nadakpan siyang babae. Nadakpan niya. Nakop na nakpan niya nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. 88.7 si Maria Mira Basco. Maria Mira Basco sang Barangay Lopisaina, Norte, La Paz. Sa atong sininga, okay ka, may kapika sa K5. K5 AJ, sa atong sininga, okay ka, may kapika sa K5.
25: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Okay, mga ka-K5, sa subong ari kita diri sa Barangay Lupisayna Norte. Unsa din, no, sa aton diri nga paglibot. May isa diri ka balay, o kung ano yun na di siya. So, himaloon natin, mamangkot kita diri. Sorry, si ma'am, good morning! Nami ka, imo nga radyo kay katunog. Nakatune in ka sa K5?
5: K5 News.
4: Oh, K5 News FM. Masulod ko, ha? Sorry si ma'am, no? Ma'am, pwede tala mo pa na yan, imo radyo. Ako lang.
6: Sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes.
4: Ma'am, magluwas sa mo sini oras. Ano kapag ino-oras mo sa Mega Pamati sa K5?
5: Sa gabi.
4: Mm-hmm. Tibatian mo na din ang akong madakpan nga nag-andar ang imong radyo. May arakas ang premyo.
5: Oo.
4: Nagalao mo ka man?
5: Oo.
4: Oo. Sa mga produkto ni Dr. Milo, ano nagamit mo di? Ano? Ah, ito may box ka dito, X-Coffee Mix. So, kung makita ninyo, may box ka dito, X-Coffee Mix, kaki-5 dyan. So, si ma'am, kayo nanakpantang radyo niya, kaki-5 dyan, nga nag-andar. Si ma'am ang maswerte sa subong aga, nga magadaog sang isa ka box nga dito, X-Coffee Mix, sa programa nga Okay Ka, May Kapi Ka sa K5. Ma'am, congratulations! Okay ka, May Kapi Ka sa K5 News FM Iloilo. Agdadariabing mga kaingod ni mo nga mamati na sa K5.
5: Ang mga katupad sa balay ko, magpamati ka mo sa K5 News. Kaya para makadaog mo ka mo sa...
4: Isa ka box nga DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Amo na imo na gamit, nandi ka kabisado.
5: Kaya na naka-agistroke.
4: Ay, okay. So, sige. Ano pangalan mo?
5: Maria Mera.
4: Basco. So, ma'am, Maria Mera, thank you so much sa padayon nga pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Kaga paggamit sa nga produkto di kalidad ni Dr. Miloy nga ang kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix Tea. Dako na nga bulig si mo kay sa subong, no? Hindi ikaw na magbakal sa isa ka box na DTX Coffee Mix. Pila ka adlaw mo na ang konsumo? Sa ka box?
5: Pulo.
4: Pulo? Bali, once a day ka lang katimpla, ho. Ma'am, congratulations. Kaga madamugid nga salamat. Good morning.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

Maraming kit nga salamat sa kay Mira Basco sa Barangay Lupisayna Norte, La Paz. Aton sininga nga okay ka, may kapika sa K5. Para yun na lang ninyo dira ang pagpamati sa K5 News FM Iloilo. E base sa masunod, kamo naman ang madakpan. Ang nagpamati sa 88.7 MHz sa lilisawan sa inyong mga radyo. Ang K5 News FM Iloilo. Aton sininga, okay kami kapika sa K5. Nga ginatagaan ka mo sa isa kabaksang DTX coffee mix ni Dr. Amil Oy Healthy Coffee. O para yun na nakakapi ka na, nakadetox ka pa, nakakapi ka sang libre. Ginadulong man sa inyo sang klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mali ka ba nato ng trakaso ilan at sipon ka gubo? O nagainom kita sa D3 Bio at lawad-law? Yang D3 Bio may extra virgin coconut oil na parte sa D3 Bio ang ginahimo sa lawas. Nga mangin healthy kita. Ay ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa aton sining lawas. Buat silingon kung naka D3 Bio kita daw at daw healthy kita. Ilabi na gid, subong nga nagaulan-ulan ha. Ay kung nagaulan-ulan, dapat mag D3 Bio ka kag parisan mo sa may TC. Itong kaso hinanat si Punta Gubo mo. Ilabi na gid, karon gaulan-ulan, gatulot-alite. Oh, may mga lugar nga mabasa, ti paborito nga balayan ini sang lamok nga may dalas ang dingge. Ilabi na gid kun mataas ang imong hilanat nga may kopod nga sakit sang ulo pag suka kag palanakit sang kalawasan. May na obserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imong guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kun patimaan nga base may dingge ka, kani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement. Agini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio. Kapayang pariho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus, pariho sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na daang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin yalin sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dinggi ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kon impiktar ka sang dinggi. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lumok kamidala sang dinggi virus kag mag-inom kita sang D3 Bio. Kagparisan na itong sang Mighty C para layo sa dinggi. Ang D3 Bio kag Mighty C sampat gini ni sa healthy para sa healthy naton nga lawas. Sampat gini ni nga kombinasyon para mapabilin kita nga healthy sang klinika D3 Bio. Kag Mighty C. Kaya ang Mighty C ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga kag hilway sa mga baratian. Kung naka D3 Bio kag Mighty C. Kaya ang Mighty C ginpabaskog ining aton immune system, ginpabaskog ang resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3 Bio, mga nikalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang si Api Lazada o sa TikTok. Idulong ini sa inyo mga puluyan. Kag available man sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up hasta 3:30 p.m. dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
sa Ilope Street, gilid sang St. Robert's, St. Robert's School. Ilope is Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kay check-up today until 3:30 p.m. Sa Pasay City, buwas naman sa Pasay City. Dira sa may Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City. Libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Kag Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Cosmart Building sa Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Ang banwa ni Mayor Francis Ico Calvo, ang banwa sa Kalinog bla. Ang sa Miagaw, kada Domingo, ang libre nga consultation kag check-up dalin 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Ang available man dira sa banwa sa Sara, Iloilo, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available dira kagara nantang sa RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kadto ka mo dira, ilaminagid ang mga taga Northern Iloilo dira sa banwa sa Sara, Iloilo. Mayong udto lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Mayong udto lang dira sa kay Melvin Satonero. Kay Melvin Satonero dira sa barangay Buntatala sa distrito Sangaro. Kay Melvin Satonero, mayong udto. Sa kay Paribiboy Cadiz dira sa barangay East Baluarte Mulo. Mayong udto man. 88.7 MHz sa Liliswan sa Ilara. Joning na pamatian nila mo. Ay Sir Arman, bako guhoy! Kamusta ang biyahe, parikoy? Nagkapangamusta lang siya sa mga kasibarangay niya sa barangay Tinurian, kag barangay Suhuton, sa Barutak Nuevo, Iloilo. Si Arman, bako guhoy, nagapanamyaw gid sa inyo. Kay Ma'am Bings sa PSJ sa Singapore, Ma'am Bings, kumusta lang da sa Singapore? Kay Sir Eugenio Palmares, Sir Eugenio Palmares, sir, mayong odtogid niya, K5 dyan, amigo, shout out lang sa memory of the late Budyong Tony Lanyog. Ay, kongkal taga-baryo, gumot na karay ato ni nung Tony Lanyog mo. Kuya nung tanas babaw. No, kay Sir Eugenio Palmares, sir. Ayong odto lang da, Tony Lanyog, mi guya. Kay Bindi Astorias, kay Sir Bindi Astorias, mayong odto gid kay Ma'am Rimia Panis. Ma'am Rimia Panis dira sa Taguig City, Metro Manila. So, Ma'am Rimia, kuang kagali, constituents kagali sa mga Cayetano. Tagig ni teritoryo sa mga Cayetano ni mo. Ang congressman da, Cayetano. Ang mayor da, Cayetano. Ang senador da, Cayetano. Pero dula na respeto ko kay Alan Peter Cayetano. Son niya eleksyon ni, magpalagan kayo, hindi na ko magbuto si mo. Sa una, tamang bilib ako ni siya. Sa una siya, prosbong. Bye na. Muna nga kung isang politiko, Black, saan na-admire mo sila. Ang mga politiko ni mo, believe ka sa ilang mga ginahimo. Pero may mga time nga madula ang imo sini nga respeto kung pagsalig sa ila, bangod kay sa madugay nila sa servisyo daw ini na mayo. That's why nga ang utod niya nga si PTV, People's Television General Manager, former Mayor Lino Cayetano, ang nagambal niya dapat wala na sang Cayetano sa masunod nga eleksyon niya mga daog. Ang husto ginaliso kag nakadepende sa ila sini nga ginaupdan. Amo na subong. On pro Sara Duterte ka, bisan objection ginadayaw mo. Ang abogado bla ni sang kwan sang defense. Bisan objection lang pero kon pro Sara Duterte ka maayo.
Pero kung maayo gani, kag daw hindi maayo si mo, timalain. Kada mo, no? Sa mga bagay, depende sa imo, sini nga pa ginaupdan niya politiko. Bisan sala, bisan sala, gaupod ka kay ti maka Duterte ka. Oras ato niya pagpangalagad, las 11:43 na. Mayong odoman sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Oh, mayong odogit kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Laura Samakaysay sa Hong Kong, Ma'am Rimia Pani sa kay Sir Helmer Pilisidario. Sir Helmer Pilisidario, mayong odogit na. Ang Estados Unidos, ginabombahan naman nilang Iran. Kay tatlo ka mga merchant vessel naman ang ginbombahan sa IRGC sa Strait of Hormuz. Ang utok bala ni sa mga Iranian, ka mga utok sa mga Chinese, doblo pareho. Hindi lang may international water kita, may freedom of navigation. Da pareho lang utok nilang utok balingon. Ang China, mga barko, mga eroplano, maglabay ka sa babaw nila, sa airspace nila, kag sa kadagatan nila. Ginawarningan ka nila nga nag-intrude ka kuno sa ilang nasakupan. Pero kung sila gani makasulod sa West Philippine Sea, sila pang may isog. Kamu nang natabo bla sa IRGC ni sa Iran. Di mga civilian niya, mga merchant vessel, di mga cargo vessel, may ginbombahan nila. Eh, subong ginabombardiyo man sila subong sa Estados Unidos. Eh, sunod sini nga bulan, sunod nga bulan, sunod nga simana. Saka naman yung presyo sa langis dito sa aton kay naganubo sa international market ganiga. Saka di ang presyo sa aton sa... Ayan.

Pantayan ang dugang sini nga mga impormasyon ha. Karon last dos. Last dos karon magabalik ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Last dos karon sa hapon sa Senado ha. Kay ang Senado gin-convert ini nga impeachment court. Kag ang mga senator ginatawag sila nga senator judges. May gambal nga kuno, waay kuno sa konstitusyon ang ginatawag nga pagpili sang presiding officer. Eh damo sa mga legal opinion no, tingin na question ini may nagfile na kuno sa Korte Suprema ni nga naga-question kag kinanglan kuno nga ideklarar ini sang sang Korte Suprema. Ti depende ini kay ti mendamo no ang ginatawag nga fact check bla. Only the Senate President can preside over BPSD impeachment trial. Ang claim, sala. Hindi ini matuod nga ang Senate President lang. Ang claim sini isala. The 1987 nga constitution naga-provide that the Senate can amend its rules on implement rules on impeachment. Oh, ang Senado maka-amend sang ila sini nga rules on impeachment. And as such, Senate Resolution Number 48 is constitutionally allows nagapahanugot sang change of presiding officer by a majority vote of the members present. But silingon legal ang pag-appoint sang o kung ang pagbuto, pagpahamtang kay Senator Chis Escudero bilang Senate President. Legal but silukon nga nakasunod ini sa konstitusyon base diri sa mga mainalamon naton nga mga kuturan, mga legal experts sini. No? Di legal ini kagusto, no? Sunod diri sa sini nga kasuguan kag sunod diri sa konstitusyon, no? Di nagapakita ina nga legal. Okay, pero may nag-question ini sa Korte Suprema ang mga abogado man nga malapit mga supporters man ni Vice President Sara Duterte. Pwede makapili, pwede maka-amend sang impeachment rules ang Senado. Ang pwede, pwede sila makapuwin sang presiding officer. That's why nga ginpili nila by a majority vote si Senate, si Senator Francis Escudero bilang presiding officer sang impeachment court na gina-trial sa buong si BP Sara Duterte.

0: Kagang sa pagkikapon, naging bayisan mula, parte niya sa duplicate copy or photocopy sang original documents, whether in paper or electronic form, can be admitted as evidence in court provided there is no genuine question regarding sang original authenticity or fairness sa paggamit sang kopya. Sa isa ka desisyon ngayon surat ni Chief Justice Alexander Gismundo, ang Korte Suprema First Division nag-upheld sang conviction ni Ibo Lastimosa for sa kasong murder, pagpatay kay El Deponso Viga Jr. in the case involving the use ang photocopy of death certificate nga mo ang ginatawag nga pinaka-importante o kon kay evidence. Ang mga witnesses nag-testified during some trial nga si Lastimosa ang ginlutang, nga si Lastimosa ang naglutang kay Viga sa ulo outside sa isa kabulangan sa Cebu City. Ang asawa ni Viga also nag-testify nga si Viga was already patay na sang ila sininga nakita sa ospital. To support sang SD nga testimony, ang prosecution nagpresentar sang photocopy or xerox copy sang death certificate ni Viga, which naga-confirm sang iya sininga kamatayon paagi sa paglutang, gunshot wounds. Convicted by the trial court of homicide and by the court of appeals sa kasong aborder, samtang si Lastimosa nga suspect nag-argue before the Supreme Court na ang prosecution naga-napaslawan sa pag-prove niya ang crime was committed bangod sa ini ang original nga death certificate waay ini mapresentar. Iyang agin claim nga ang photocopy o kung xerox copy or whatever without comparison to the original or authentication should not have been admitted as evidence. Ang Korte Suprema nag-affirm sang decision sang Court of Appeals nga nagasintensya kay Lastimoso to reclusion sa perpetua. An order sa iya sa pagbayad sang 275,000 for civil indemnity and damages, and explained that under Rule 130 Section 4 Paragraph C sang 2019 Revised Rules of Evidence na ang duplicate is admissible as the original unless there is a genuine question about sang original authenticity or with or it would be unfair to use sang duplicate. Di mo ini? However, ang Korte Suprema nag-emphasize na samtang ang photocopy o xerox copy may be admissible, its weight or value nagadepende ini on how well it corroborates, nagasanto o kon sa pagsuporta sang other available nga mga evidence. Sa sininga kaso, sa impeachment trial, subong so ma-admit o kon mabaton bilang ebidensya ang isa ka photocopy base sa siningin basihan nga Supreme Court decision. Di damo naga question amo lang nga permilang objection ang nahimo sang prosecution sang defense sa mga argumento nga ginahimo nga ginapagwa sang prosecution. Public and private prosecutors, ang mga public ang mga members ng house, ang mga private, ang mga private lawyers na nag-volunteer to be the private prosecutors led by Attorney Lorna Kapunan. Sanbay, mabalik kita dugay-dugay ha, pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso!

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Mag-DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis mo!
4: DTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
6: malabla nga permi na mga kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP.
5: Mm.
6: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay mawilding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom DTX 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat ka gid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino ang atay,
2: happy ka nunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
6: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay,
6: imo edad. Kung gusto ka indi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past indi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
5: Ay.
6: Te, imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no?
6: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
5: Ay,
6: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong nga cellula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Na nakakalinis sa ating digestion, mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee, DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: MITC, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-MITC na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. MITC, The Alkaline, Vitamin C.
11: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipa-post ko para makita ni Crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap.
14: So, bilhin na sa mga butika. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MITC Network News.
16: MITC Network News.
15: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
16: MITC Network News.
15: MITC Network News.
16: MITC Network News.
14: At sa ulo naman nagbabagang balita. Blue alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. ICPO nakahanda na rin para sa deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Mahigit 50,000 na residente sa Negrosa na kinabang sa walang gutom program sa DSWD. Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan PPO. Dalawa patay sa manggana motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Anti-Kenyo vlogger binawian ang buhay matapos sa makuryente. Samantala, lalaki na nanaksak sa mga kapatid o sa magkapatid at timbog sa bypass operation sa Cagayan de Oro. Pagkamay ng sariling Military Space Center o Space Command, sinimula na ng AFP. At pagpapatigan ng impeachment trial sa Senado, hiniling ni VP Sara Duterte.
15: MITC Network News.
16: MITC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Blue Alert itinaas sa Cagayan bilang paghahanda sa Super Typhoon na Inday. Detalye ng balita niya, atin sa atin ka K5 Dan Chavez.
17: News FM, Bantay, Bagyo.
18: Nagtaas ng Blue Alert status ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or CPDRRMC bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday na may international name na Bavi. Kasabay nito, ipinatupad ang Bravo Protocol kung saan inatasan ang lahat ng response clusters na ihanda ang mga rescue assets at paigtingin ang koordinasyon sa mga municipal DRRM offices, lalo na sa hilagang bahagi ng lalawigan. Naka-alerto rin ang 7 istasyon ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team. Batay sa pinakahuling monitoring ng pag-asa, Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Inday ngayong Miyerkules at huli itong namataan sa layong 1,405 kilometro silangan ng Hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro bawat oras at pagbugsong hanggang 230 kilometro bawat oras habang kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Samantala, nakataas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Samantala, ICPO nakahanda na rin para sa deployment at sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Balita hatid sa atin, taga K5 Kim Caluyo.
20: Nakahanda na ang Iloilo City Police Office o ICPO para sa immediate deployment sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Inday. Ayon pa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, kanyang iniutos ang pag-activate ng lahat ng units at may direktiba sa mga station commanders na mag-coordinate sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at mag-monitor sa weather bulletin ng PAGASA na pag-alamang naka-standby na ang search and rescue teams para sa immediate deployment habang ang iba naman na personnel ang inatasan sa traffic management, public safety assistance, dissemination o pagbibigay ng abiso lalo na sa mga flood-prone areas. Naka-intensify naman ang monitoring sa lahat ng mobile patrol units sa mga critical areas. Samantala,

0: Nutrition Month ngayong Hulyo, ang programang Walang Gutom na ipinatupad ng DSWNIR ay nakapagbigay tulong na sa humigit kumulang 51,000 pamilya sa buong Negros Island. Patuloy ang suporta ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga inisyatibong tumutugon sa mga pangangailangang nutritional. Ayon pa kay DSWNIR Regional Director Arwin Raso, ang Walang Gutom program ay isa sa mga pangunahing intervensyon ng rehiyon laban sa malnutrisyon. Layunin nito na bawasan ang hindi sinasadyang pagkagutom at pagbutihin ang kalagayan sa nutrisyon ng mga pamilyang mababa ang kita. Sa kasalukuyan, nagsilbi ang WGP sa mahigit 51,000 pamilyang beneficiary sa rehiyon, kabilang ang higit sa 20,000 pamilya mula sa Negros Oriental. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YC Network News.
2: YC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, Police Brigadier General Randolph Tuanyo bumisita sa Aklan BPO. Detalye ng balitang niya, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Nagsagawa ng command visit sa Aklan Police Provincial Office si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, kahapon araw ng Martes, Hulyo 7. Mainit itong sinalubong ng mga opisyal at tauhan ng Aklan PPO. Ayon kay Tuanyo, nakikita niya ang magandang performance ng kapulisan sa Aklan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa lalawigan. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang higit pang pagpapalakas ng kampanya sa loose firearms matapos na pumangalawa ang Aklan sa buong rehiyon sa pinakamataas na bilang ng mga nakumpiskang illegal na armas. Hinimok din ito ang mga kapulisan na patuloy na isabuhay ang disiplina, integridad at propesyonalismo sa kanilang serbisyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ay dating nagpapagsalita ng Philippine National Police o PNP bago italaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, epektibo noong Mayo 22. Ang kanyang pagbisita sa Aklan PPO ay bahagi ng regular na monitoring at assessment ng Pro 6 upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng mga direktiba at patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng kapulisan sa buong rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: C Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, dalawa patay sa banggana motorsiklo sa barangay Inagawa na Saba sa Puerto Princesa. Tabungan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ka K5 Grace Belostrino.
5: Patay ang dalawang motorista matapos na magbanggaan ang minamanehong mga motorsiklo nito sa barangay Inagawan sa bahagi ng Casio Tunnel, Puerto Princesa hapon ng Lunes. Kinilala ang mga biktima bilang sina alias Matar at alias Zaldi na isugod pa sa pagamutan ang mga ito. Ngunit kalaunan ay binawian na rin ng buhay matapos na magtamo ng matitinding pinsala. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, tinatahak ng dalawang motorsiklo ang isang kurbadang bahagi ng kalsada nang mabangga ng isa ang hulihang bahagi ng isa pang motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, nawala ng kontrol ang mga rider at kapwa sumalpok sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: C Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Antiqueño vlogger, binawian ang buhay matapos makuryente. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
6: Binawian ang buhay kahapon, Hulyo 7, habang nagpapagamot sa ospital ang kilalang Antiqueño vlogger na si Super Estong. Nabatid na inilipat sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos makuryente sa isang resort sa bayan ng Kulasi, Antique, tinatayang alas 12 ng tanghali Hulyo sa isa. Pinaniniwala ang grounded ang mikropono ng videoke na hinawakan mismo ng biktima. Isa si Super Estong sa makilalang vlogger sa Antique na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang mga video. Bilang ika-apat sa magkakapatid, inilalarawan siya bilang isang mabait, mapagmahal at masayahing tao na nag-iwan ng magandang alaala sa lahat ng kanyang nakilala. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At lalaki na nanaksak sa magkapatid Dimbog sa bypass operation. Detalye ng balitang

0: natin sa ating nag-K5K Buscaino.
1: Timbog sa Baybas operation ang lalaki na nanaksak sa magkapatid sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Brian. Kinilala ang magkapatid na biktima na sila Jesser Ubayan Lumbad, 30 anyos at 27 anyos na si Junlar Ubayan Lumbad. Dead on arrival si Jesser habang nasa Northern Mindanao Medical Center pa si Junlar. Maharap sa kasong homicide at frustrated homicide ang suspect matapos nahuli ng mga operatiba ng Carmen Police Station. July 5, 2026, badang alas 9 ng gabi nang makatanggap ang Carmen Police Station ng report hinggil sa naganap na pananaksak sa Zone 5, Sion Extension, Barangay Kauswagan. Nadatna ng pulisya ang dalawang lalaki na may tama ng saksak sa likod na bahagi ng katawan. Walang suot pang itaas na nakahandusay sa daan, di kalayuan sa kanilang inuupahang kwarto. Ngunit wala na ang suspect. Inakusahan umano ni Junlar si Brian na siyang nagnakaw ng kanyang nawawalang XRM. Humantong ito sa alitan, nagsuntukan sa labas ng kanilang kwarto at umabot sa kalsada hanggang sa sinaksak na ni Brian ang dalawa.
2: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
3: C-Network News. YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga ka-K5 sa pang detalya ng balita. Nagsimula na Armed Forces of the Philippines o AFP sa paghahanda para magtayo ng sariling military space center na maaring maging isang ganap na space command o space force sa hinaharapan. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., inaprobahan na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pondo para sa proyekto na isasagawa kasama ang Philippine Space Agency. Layunin ang programa na palakasin ang kakayahanan ng militar sa pagmamanmana, komunikasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng drones at iba pang defense systems. Sinabi ni Bronner na target ng AFP na magkaroon ng kauna-unahang military satellites ang bansa pagsapit ng taong 2028. Sa unang yugto, plano ng militar na gumamit ng mga low earth orbit satellites na posibleng isama sa mas malawak na space infrastructure ng Pilipinas.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema nitong Martes, July 7, na ipatigil ang isinasagawang impeachment trial sa Senado sa kanyang urgent motion and manifestation na kaugnaya ng dalawang nakabinbing petisyon na inihain ng kanyang legal team na pinamumunuan ni Attorney Israelito Torreon. Kinwestiyon ni Duterte ang kapangyarihan ni Senator Francis Chis Escudero na mamuno sa impeachment court bilang presa guiding officer. Hiling niya sa SC na magpalabas ng injunction o interim relief upang pigilan ang impeachment court at maopisyal nito na ipagpatuloy ang paghilite sa tumanggap ng ebidensya, maglabas ng kautusan at magpatupad ng proseso hanggang ma-resolve ang isyung konstitusyonal hinggil sa otoridad ng presiding officer. Giit pa ng Vice Presidente, dapat tiyakin ang impeachment trial ay magpapatuloy lamang sa ilalim ng rules of procedure on impeachment trials na valid, adopted at pinamumunuan ng presiding officer na may malinaw at legal na kapangyarihan. Iginiit pa ni Duterte na ang impeachment court na pinamumunuan ni Escudero ay produkto ng sesyon noong June 3, 2026 na siya rin kinikwestiyon sa unang petisyon.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad muli ang Estados Unidos sa panibagong serye ng malalakas na airstrike sa laban sa Iran bilang tugon sa pag-atake sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ayon sa U.S. Central Command, line operasyon na magpataw ng mabigat na kaparusahan sa Iran dahil sa pagtutok at pag-atake sa mga sibilyang tripulante sa pandaigdigan daanan ng tubig. Samantala, nasira mga tanker sa loob ng 24 oras mula Lunes hanggang Martes, ngunit walang naiulat na nasawi. Samantala, binawi rin ng U.S. Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanctions laban sa Iran na nagdagdag pa sa petisyon. Mariinding kinondina ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tamaan ang kani-kanilang mga tanker sa naturang rehiyon.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: At baka K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayon tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zabam sa inyong lugar. Sa matagasubaybay ng K5 News Zabam Kalibo, Iloilo at Tacloban, ang tabayanan ng pagbabalik kay K5 Romy Cahile, kay K5 John Sapio at kay K5 Kevin Shusana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
3: 11 Mbps.
5: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidanta.

0: 200. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM. Check the report ni ka-Key 5 Karen Badilla. Ito may mga preparasyon sa mga aton mga kapulisan and other government agencies, mga LGUs. Sining pagbantay naton bla no, preparasyon ni party ni sa kay Super Typhoon Inday nga ari subong sa Philippine Area of Responsibility. Ano ni mga preparasyon? Plus ang latest nga investigation sang Pasig City Police Office. Sunod-sunod to ba ning mag-asawa nga ginpatay didto sa Barangay Salngan, Pasig City. Kag sang nagligad to may asawa man to nga ano kuno ginlabo, ginaboy sa binangon. Sa Yabana, sabi kay katabo ka. Kagkahapon to, Pizza City. Ano nagbabaha kung nung dira sa may public market sa Pasig City, labot na sa Pasiwan Central School? Oh, nagbaha! Grabe, no? Check na to na mga report ni Kaki 5, Karen Barilla.
2: K5 News FM, Hampyon Report.
3: K5 Karen. K5 Karen.
4: K5 dyan.
3: Oh, musta ang preparasyon sa LCPO?
4: Oo, nakahanda K5 dyan, no, ang Iloilo City Police Office para niya sa immediate na deployment sa posible manging epekto sa Super Typhoon Inday. Diri man sa ato niya sa siyudad sa Iloilo. K5 dyan. Sunok sa kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla K5 dyan nga tingin man doon na sini ang tanan naton nga kapulisan nga i-activate ang tanan nga unit kay naghatag na inisang direktiba sa mga station commanders ang mag-coordinate sa CRRMO K5 dyan o kung City Disaster Risk Reduction and Management Office at padayon nga mag-monitor sa weather bulletin sa pag-asa K5 dyan, no, kung may baluan sunok sa City Director, naka-standby na niya ang search and rescue o consult teams nila para sa immediate deployment. Samtang ang iba nilang personnel K5 dyan, tiara dira sa aton, niya maghahatag sa traffic management, public safety assistant, pagpalaknag sa kung ano pagibira ng mga abiso K5 dyan, especially sa mga flood-prone areas. Ang mga mobile patrol units, suno sa kay Colonel Parilla K5 dyan, naka-intensify naman eh ang ilang monitoring sa mga critical areas P5 dyan, no? Kasi, so, ang ginapasiguro dira isang city director na priority gin nila sa subong ang safety sa mga Ilonggo sa ining super typhoon Inday K5 dyan. Kung may baluan niya, sa subong ang aton nga panyempo, nagabiti pa man niya ang init K5 dyan, so wala sang mga cancel, no, or cancellation sa mga biyahe, especially sa mga sakayan pandagat, diri sa aton sa Iloilo, pagadto sa Guimaras, vice versa, Guimaras to Negros Occidental, vice versa, man K5 dyan. So, normal sa gihapon ang mga biyahe naton K5 dyan.
3: Normal sa mong, pero ang kanagatan, tano na libot ng mangkina, why man mabaskog na kag madlagko ng balod?
4: Sige nga, dito kita sa may Arevalo, K5 dyan. Medyo may hulo ka basugon ang paghampas ng balod, K5 dyan.
3: Okay. So, sumong guru doon naghina na siya, no? Okay. So, may, pero ang biyahe sa mong mga paskrap, Roro, Iloilo City, Bacolod City, Guimaras, nga mga fiber boat, sige, sumong.
4: Yes, correct, K5 dyan.
3: Okay. By the way, kumusta ang latest investigation sa Pasig City Police to sa mag-asawa nga ginpamatay sa Barangay Salngan?
4: Oo. Na-interview ni naton ang bata isang victim, sa mga victim K5 dyan, no? Ang ining si Ma'am Shaira Karnahe, ikaduha ni siya sa tatlo sila kamag-utod K5 dyan. Kaya according sa iya, ang isa, ang pinaka number one, hindi nga ginalantaw nila sa subong nga anggulo, amo ang pagpangawat K5 dyan, kaya kung mahibaluan, ang ining mag-asawa nga si Arcelia Sobredo, 65 years old, ini siya K5 dyan, then ang iya nga bana nga si Rocco Sobredo, 82 years old, K5 dyan, hindi sila ga, ginapadalaan sa subang mga bata sa kwarta nga ara sa luwas sang pungsod K5 dyan. Then sa pagpangusisa naton dito sa area, kahapon ang iba ng mga residente K5 dyan nakabati sa paglupok duwani ka beses K5 dyan, July 4 pa lang sa gabi, siguro ginabanta mga alas 7, beri K5 dyan. Then after sina, sa nakabati sila lupok, dito lapit sa may balay sa mga biktima, dito naman sa may exit, pagwa na gid sang city o kad kay five dyan, nakapantay pa gid sila. So, isa pa gid ka lupok kay five dyan, no? Sang posil. Pero, wala ni gin mind sa mga residente kay bangod man sa kakulba kay five dyan. Rason nga pagka July 5 pa sang aga, ginabanta alas 7 kay five dyan, nasapuan ang ining mag-asawa nga nagahamiyangon na sa sagwa sang ilay ang kuloy. Based din sa autopsy, suno sa kay Ma'am Shaira, ang iya ni nga amay kay five dyan, nakaangkon ni sang pilas, tugas ang pagkakiro sa lawas. Then ginlampusan sa ulo, paginbali ang kamot kay five dyan. Ang sa iya nga nanay, dako ang posibilidad sudo sa kay Ma'am Shaira nga pinaluhod ni ang iya nga nanay, gintiro sa tuhod, paginlampusan sa ang kusil sa ulo kay five dyan nga amo ang gintunaan sa kamatayon sa ining asawa nga victim. Pero sa subong hindi pa makatudlo kay five dyan, no? Ang pamilya, kung kanday sinuni ang mga suspect. Pero according sa Pasig City Police Station, nga tiginalantaw nila, duha tugtog tatlo ni K5 dyan.
3: Ang mga suspect, ano gid ka, ang pagpangawat, ano may nang, mga pagkabutang nga nakuha, kung kwarta?
4: Sa subong, ang based sa Pasig Police Station, huwag pa gid nila na check gid maayo ang area kung ano dito nga mga kagamitan ang nagkaladula. Pero sa pamilya, sa na-mention tati, pagpangawat ang gulong na ginalantaw nila. Pero sa kapulisan ta, tatlo kabilog. Amo ni ang pagpangawat, away sa pamilya, pag-agaway sa duta.
3: Grabe, hindi ka gaway sa duta ba? Damo, hindi ka kapatay sa duta, no?
4: Kaya mo ni sa subong ang kapulisan ta medyo limitado sila sa paghatag sa information kay Fred dyan, no? Kay ongoing ni ang ilang information kasi ang pamilya way pamanggig sila nga nakabuya pa sa dugang mga anggulo nga ginalantaw nila kasi para sa ilang kay Fred dyan nga posible kawatan kuntani ang ining mag-asawa kay Fred dyan kaya kung may baluan ang ining apply nila suludlon ni kay Fred dyan at ito sa may sityo o open in tama. Tapos, wala sila sa mga kaiping o mga kasilingan kay Fred dyan. Kundi ang may ang antag sa ibang nga balay, sa balay sa mga victim kay Fred dyan.
3: Okay. Salamat yan na kay Fred Karen.
4: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Clinica DTX Cofimix, sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uli. Upon sa patrol sa K5 Bacoy Espera, inilagang si K5 Karen Batilla para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Madamog inya, salamat sa report ni Kaki 5, Karen Badilla. Ang ining portion ginadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka-DTX 500 ka adlaw-adlaw. Balikawan naton ang sarcoma, isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ila binigid kun yara sa late stage. Tawa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kuntil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawing nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma. Pagsakit o pag-ubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi magihong adyuwin, tinali nga pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ng sarcoma, kagiban pa nga sayo sa cancer. Magilom kita sa DTX 500 kang may tisiyad na wadlaw. May puno inis ang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngahalin sa DSA sa DTX 500, batok sa pagdevelop sa cancer. Samtang ang MITC naman, isak alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator na nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung may tisi at dawadlaw para sigurado nga healthy. Standby mga kakipay, mabalik kita dugay-dugay. Pagkatapos, gid lamang sini.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Pumso! Hey!

0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal

KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Ilo.

0: ka K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandurayaw, tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio. Ang D3.
8: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
8: Yung may D3.
6: D3Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!
12: 11 Mbps.

0: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check the report ni kaki 5 Kim Kaluyo. Mga katapos sa Philippine Coast Guard nagapreparar man no. Mga government agencies na no, Philippine Coast Guard, police, mga local government units, mga MDRRMC, mga OCD, nationwide sini ang alerto bangod sang preparasyon kapag panghanda. It's better prepared than sorry. Importante nakapreparar kita. Nahimo nato ng aton sini mga obligasyon ang paghatag sang hustong impormasyon. Especially sa mga pumuluyo nga ara naga-star sa mga flash floods sa prone areas. Kag mga landslide prone areas. Ani mga flash floods sa areas nga ini. Why na ni tani ko na mga tao nagasunod man sa advisory kag init na sila star sa mga delikado nga mga lugar no. Mga kilid sa baybay. No, kati dira sa kabay pang ini na magbalik kay ti kababalo kita nga kung maglain ng panahon. Ang mga pitados ni nga sa kilid sang baybay na star blast sa pangpang sa suba. Kag ang mga flash, landslide prone areas kay nga humok ang duta mo. Di ko ay kahoy, why na sa may makakapyot nga ugat sang kahoy ko ni mga landslide. Di dapat ni mga landslide prone areas, why naman tani sa star di? Gin silo na rin sila sa mga wala sang delikado nga mga lugar sa mga wayang kag mataas nga lugar bla. So galing kay ting gobyerno ta gusto lang na maghambal pero sa implementation mahina. Kag subong man may mga nahimo man ang mga pumuluyo dai nga ginambalan sa nga silo na lang amunto. Galing iban ni man magpate. Kaya daw mangin matay mga drink kuno sila na tawo sa amo nga lugar. Mga pi kita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga na-satisfy ang kaugalingon mo. Nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imong ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera o kung malunggay, that's why nga healthy. Prebio coffee. Magapabilin nga bilang chief of police ang police station 4 o kung molo police station. Si police captain Ryan Christ Inot. Ang controversial nga chief of police bla bangod sang madamo nga performance. Aggressive sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Madamo sang illegal drugs ang mga nagladakpan. Madamo sa mga nagaduso kon mga drogista. Ang nagabaligya sang siyabo ang mga nagladakpan. Teko ka isa may ara kasiling ang natawag nga may nalapakan ka. Mga nalapakan ka lang ang ginasiling. Pero ang assurance nga mga pabilin, si Police Captain Ryan Christ Inot bilang Chief of Police sa Molo Police Station. Suno kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Samta nagapadayon pa ang investigasyon sang Detective Investigation and Detective Management o kung DIDM RIDM RIDM in supervision sang DRDO sang Police Regional Office samtang may motu proprio investigation man nga ginapatigayon ang Police National Police Commission sini natabo blato nga paglusob sang PNP IMIG flash ang South Special Action Force sang Philippine National Police sa Molo Police Station sa tong nagligad ng mga sinimana. Under investigation na motu proprio investigation ha sang Napolcom. Ano mga rason niya ang ginlusob to bangod yun sa ginaligar nga isa ka dismiss nga police na may kaso nga murder ang ara kuno ginagamit kuno nga asset ginagamit ko nung sa Mulo Police Station sa ila sini nga mga operation, pero tinag surrender to siya kagahon sa kay Police Brigadier General Randolph Banyo. Kagin panginwala nga ginagamit siya, nagpanago siya kuno. Tapos lang na i-rason nga nagpanago siya, kay may kaso siya, may warrant of arrest siya. Probahan sang IMIG eh. Kaya ginagamit, kaya hindi man na sila maglusob o kung mag-grade sa Molo Police Station kung wala sa mga ebidensya, kung wala isang reklamo. Nga nabaton man sila, mga intel reports. Kaya pamangkot naton dyan, tub-tub sa buong kuhay masabat. Dugadugay naman yung dismiss sa servisyo kung may kasong murder. Kaya nga ang pag-surrender yan lang, amulan to pag-surrender yaman sa iyang service para-arm. Sa pag-dismiss yan, wala yung ma-surrender na yun. Oh, tiyan mo ina, pag-surrender niya to kay naglanog ang ala ni Police Officer Bilan Weba. Namo kuno tong target sa IMIG to. Tingin na mo ba ito pag siya surrender niya sa iya service firearm? Kadugay na siya nga na-dismiss sa servisyo. Mag-uya lang makuhan, ma-surrender ang iya sa service firearm. Ano na tabo? Damo sa mga palamagutanon sini mo. Eh damo man ko nung mga reklamo sa pila ka mga ginpang bypass o kung ginpang ride sang grupo ni Police Captain Inot kontra sa iya. Eh mayunin ko may mga investigasyon na. Mayunin ko may mga investigasyon kahit kabalo kitang si Police Captain Ryan Christ Inot effective, mapisan, aggressive. Madamo sa mga nagkaladakpan ng mga drugista, madamo sang kinilo, sang sabo ang na-recover niya. Ito ining si Police Captain Ryan Christ Inot, naging controversial man ito siya sa banwa sang, banwa sang Binggawan. Binggawan Police Station at si police man siya sa una to mo. Ginreklamo man natin sa una ni Mayor to. Amo to kuno nga ginrelieve siya, pero ito sibong pagbutang siya sa Police Station 4. Eh nakita nga maayo ang performance niya in terms ang pagpanakop sa mga drugista sa nasakupan sang distrito sang Mulo. Di ang investigasyon ini amuning pamaagi nga ma-clear ang alan, mabswelto ang alan ni Police Captain Inot. Di kayong gina-investigaran mo, di namin ay magtapos magwa ng investigasyon. Investigasyon sang Pro 6 kag investigasyon sang Napolcom moto propio investigation. Mayo ni may breaking news. May breaking news ana, dali lang kay may sunog na tabo ah. Si standby mga kakipay ba? News FM Flash Report. May sunog upod sa kay Kakipay Alira Apin. Kakipay Alira, please go ahead.
1: K5, dyan nagluntad no ang isa kasunog subong nga udto alas 12:30 sa Barangay Gustilo, La Paz, Hulyo 8, 2026. Bangod sini Gilayon naman nga nagresponde ang mga katapo sa BFP sa among lugar kaga amat-amat na nga napalong ang kalayo kay makita man diri naton sa ano no sa aton nga istasyon ang pagkuan sang aso. Yes, K5 dyan apang sa ang
0: Gustilo, La Paz, lapit lang niya. Sonan.
1: Mm. Sa karon K5 dyan, no, padulong na dito ang aton nga mga intern sa aton istasyon, no, kag kaupod si K5 Enrico agud nga usisao, no, ang mga natabo sa among insidente.
0: Okay, salamat kid sa press report na K5 Alira.
1: Sige ka K5 dyan, gikan sa news center ni si K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Flash Report.
0: Standby ha sa mga follow-up report kini sa aton mga ka-K5 reporters. Aton sini nga mga interns alin sa West Visayas State University College of Mass Communication na nagpadulong dito. Sino mga classmate yung nag-grado to? Standby ha, kagupot sa kay ka-K5 Enrico Sorita Jr. Standby sa ila sini nga follow-up report. May kantanan sini sa mga pamuluyo dira sa Barangay Gustilo sa distrito sa La Paz. Ang impormasyon, unang impormasyon nga napalong naman ang kalayo. Eh, good news na kung napalong ang kalayo para nga hindi na mag-lakton, mag-laptop pa sa iban yung mga pamalay kay Kabalugita dira sa Gustilo, La Paz. Laban, mga tikli populated area ng Gustilo sa Barangay Gustilo, Gustilo Street. Ang Barangay Gustilo, bla, kita nyo ng dalan. Dalan, bla, halin sa Magdalo. Kung ano Magdalo? May corner Magdalo kag kuna ang Burgos. Kung magtubang ka sa Plaza La Paz, kung nara ka sa Burgos La Paz, Isat University. To pada kadto ka sa Plaza La Paz sa tuos na Magdalo Street, ang Burgos o kun ang kuan ang Gustilo Street. Amo ning sa wala, lapos ina sa Puerto Real Subdivision. Kining report niya, Barangay Gustilo. Bot silingon niya alagyan, magkadto ikaw sa Puerto Real Subdivision. Isa ka exclusive nga subdivision dira sa distrito sa La Paz. Standby ha, sa dugang sini nga mga detalye sa ning report sa pagabot sa kagpag-contact karon sa aton sini mga ka-K5 reporters diri sa K5 News FM Iloilo. Kung alang-alang sa aton program, kasi makasulod din na sila sa kay Maninay Mani. Sa mga report dira, follow-up sining natabo nga sunog. Mayong balita kay na palong na, na control na sa taga Bureau of Fire Protection na. Maligo kita, DTX Coffee Mix. Kung DTX Beauty Shop kami tunta ha. Para nga maghamot, magpresko ang aton pamatyagan. Klinika DTX Beauty Shop ang aton siyang gamitong magpaligo kapag tapos na aton paligo para ma-maintain na aton ang freshness. Mag-roll on kita. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha? Mga kaki-five. Nagapaputi, nagapahamot sang aton sini nga ilok. Klinika Deo Fresh.

0: Alam nga lang, diri sa ito niya pagpangalaga, standby lang doon kayo kay. Sa programa ni Maninay Mani, masi makasulod ang atong sininga team of reporters na nagpadulong dito sa Agustilo, La Paz. Sa ngalan sa The Men and Women of K5 News FM Iloilo, sa Master Control, opo natong si K5 Paul Dihada, K5 Lawrence Suliman. Ang inyo K5, John Sapio. Para sa kampiyon ng balita serbisyo, publiko kakalingawan si Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ifripayo. O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre! Libre!
1: Wow! Yari ang mga
9: pasunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossy!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masalikan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
1: Yung may D3. Mabagat
9: mga butika.
1: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
1: Yung may D3.
9: Mabagat mga butika.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!

0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Napugid na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, dayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty Sick. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sara Iloilo.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna on sana sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1. Number 1.

0: kabayan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
2: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
1: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
3: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
1: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Diligid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kag tunga naman kita nga magaup danay. Magasaysay sa inyo sa aton ang istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kaway nga okay ang tanan, busog ang tanan? Manayanay ang aton nga tiyempo, nagaguom-guom, pero wala pa man nagatupa ha, ang pag-ulan-ulan. Gani maghalong lang, magdalagin sa aton nga mga panamingdira, mga raincoat naton, aton nga payong, jacket, kung ano man dira, para nga may panangga kita batok sa pag-ulan-ulan. And syempre, protektahan tang aton nga lawas. Inom kita sa mga suplemento ni Doc Ramil Uwe. Aton Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sang ibato ang aton nga lawas batok sa mga viruses kag bacteria. Aton gid gina-welcome sa subong hapon ang aton dira nga mga suki, mga nagapamatigid sa Iloilo City maayong hapon. Maayad-ayad nga hapon man sa mga nagaupod sa aton sa Tagsaka Relay Stations. Good afternoon sa mga taga K5 News FM Pasi. Maayong hapon man sa mga taga K3 FM Kalinog. And syempre, sa mga taga K3 FM Yagao, maayad-ayad nga hapon sa inyo. K3 FM Laganas, Short FM Dumangas, kagdiri sa Quinto Distrito sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories sa gihapon. Ako ang inyong kaupod, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Aton man gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 Sara Facebook account. Sa mga wala pa dira nagka like and follow, please i-like at i-follow ninyo K5 Sara. Kag syempre, hindi man pagkalimtan ha, i-follow ang K5 News FM Iloilo and ang K5 Quinto Distrito. Para mangin una, kag-updated ka mo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya.

para nga mga K5 solid supporters na katutukid sa buwan. Sa mga kumari abroad, maayong hapon. Ma'am Bings PSJ. Ma'am Nana Shan Presha, maayong hapon. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man ha. Sa kay Maninay Rose Vic, kag sa ibang panatondra nga mga kumari abroad. And syempre, Ma'am Nadalyn Shouton. Uy! Mayang hapon, Ma'am Nats. Maayad-ayad nga hapon man kay Sir Jury Bernabe Caburubias na katutukid sa aton. Maninay, maayang hapon lang. Bugtaw na ko no, Mami Azun. At si Ma'am Nene, maayang hapon gid. Greetings from Ma'am Bings PSJ. Mayang hapon man dira sa kay Sir Nonito Sumbong. Prince Delphine, good afternoon. Maninay, patamyaw lang kay James Diem. Sang Yucheng Sara Uno, guwapo nga sales boy. Kagparisan sang kape. DTX sa coffee mix. Ang gagalom-galom nga panahon. Baw corrected, manamigid ang DTX coffee mix sa magalumon nga tiyempo. Sa malamig-lamig nga panahon, kag samtang nagapatuyom-tuyom kamo pamati isang aton dira nga drama, ati maghigop-higop na na isang DTX coffee mix. Maayong hapon man kay Sir Jade Biatingo. Ang Biatingo kag Villaret family sa may Padillo, City of Acoma, nagapamatigid. Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Maayong hapon man, Ma'am Azun Pineda. Sir RV Chris Caceres. Ken Elken Balayon Montero. Maninay, shout out lang kay Elna Castor. Happy 12th anniversary. Wow! Grabe ba? 12 years ha? I love you so much. Stay strong lang sa aton. Thank you, Gil. Wow! Sana all ginagreet. Mayang hapon man sa kay Ma'am Edna Sumbong, kag sa family Sumbong, sa may Barangay Baldosa Zone 3, nagatutok gid Sumbong, dira sa may Pamana Resort sa Nasugbu, Batangas, from Sir Nonito Sumbong. Noven Herosa, maayong hapon. Maninay patamyaw lang sa Bagtas Footwear sa may Baldosa, La Paz. Maayang hapon gid sa inyo. Abi-abi, i-share niyo Facebook Live ta ha. Kasi nag-hulat-hulat ang ibanda sa K5 Iloilo nga page. Dili kita sa K5 Sara naka-live subo. Ernie Cabanilla, maayong hapon. Maninay, shoutout lang kay Frenila. Bausige, pungko, nagapamati. Gerald de la Riarte, maayong hapon man. Nakatutok gid sa ato. Maninay, pa-shoutout ako sa bana ko nga si Ingo. Kang si Jean Therese, taga Gimaras, Sityo Magub-an, from Asia. Shoutout man maninay kay Bambam sa may Dumangas, Iloilo. Sige. Sa may mga greetings ha, may mga gusto pa din ang atamyawon, pwedeng-pwedegin mag-text sa aton text line 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Mayang hapon guys sa mga taga Elaine Rose Store kay Elaine Pharmacy dira sa may Kubay. Maayad-ayad nga hapon lang kay Madam Nene Elaine, kay Nining Roslyn, kag sa kasekretarya nga si Ma'am Nika, kag sa mga timbang si JJ Bolivar, Mercy Banyes, Rafi Sana, kag si Nonoy Lashot. Nagapamatigid sa vong. Ay! Pamatigid ha, kaga magpangape ka mo dira sang DTX Coffee Mix. Available sa Elaine Rose Pharmacy. Dira sa may Barangay Kubay, San Junisio, Iloilo. Maninay, shout out man sa mga taga Woodland from 804. Maayad-ayad nga hapon man, maninay, sa kay Ayot, sa may Barangay Zerudo, kag sa family Akayang, kag Katalunya, nga nagapamatigid Subong from Sherilyn Akayang. Oras na ton, alauna, 21 na sang hapon. Ara na, plastado ng aton dira nga mga kumare-kumpare. Ready na mamati sang aton istorya subong hapon. Maninay, shout out lang sa mga taga Woodland Sara. Mayang hapon maninay, tamyo ko lang ang Arorong family from Ninette 256.
Maninay, aray lang kami diri nagkapamati from Juan Becudo. Good afternoon. Dala sa may Ahoy, Pinantandial, Ahoy, Iloilo. Sige. Abi-abi, share niyo Facebook Live ta ha. Si Ma'am Bings, naka-share na ko noho. Ang ibang tanda ng mga kumare, base naghulat-hulat to sa pihak nga page. Dili kita naka-live subong sa K5 Sara. I-comment nyo man dira or i-mention ang inyo dira nga mga kumare. Kung mga nagapamati ka mo sa radyo, abi patunuga ang radyo. Manami ng istorya ta subong ha. Masubo na naman dya. Pero ti, again, hindi niya manigar nga nagakatabo ini sa matuod-tuod nga pangabuhi. Duro naman makarelate diri sa aton nga istorya subong nga hapon sa mga pinanid sang gugma.

0: Maninay, maayong hapon. Shout out lang kay Sino Brasileño Family. Tagsa ako na nagkagtatay from Haniway, Iloilo. God bless to all. From Sir Marvin Brasileño. Ang mga taga-Dumangas, nakatutok man. Ay, hapon man ha, sa aton dira nga mga suki, sa may banwas ang Sara. Magluwas sa Yucheng dira ang mga taga-Andox, mga taga-Mang Tinapay, mga taga-sari-sari bread store, kag ang mga paradahan dira sa e-bike, tricycle, kag sa mga motor dira, nagapamati man subong hapon sa aton. Siyempre, aton mga KSS resellers. Sa mga luyag magbakal sa mga produkto ni Doc Ramil, pwede kin magkadto sa aton nga Klinika Sara Branch dira sa kilid sang Ceres Terminal or mag-contact sa aton nga mga resellers. Maninay, hidlaw mantas ang boses mo ba? Kamusta na? From Sir Nonito. Ay, thank you kay Sir Nonito. Ari, alive and kicking. And inspired. Bo inspired? Kaya hambal nila ako, no? Subong dapat nga July 8, mangin inspired ang tanan-tanan. Kinahanglan na kayo home? Kinahanglan ko, no? Hindi magkorisong subong adlaw? Mamugid man na ha? Dapat everyday inspired, ha? Mayang hapon man sa kay... Edeline Guadalupe, kay Lucia Catalunya, nagapamatigid subong from Ma'am Sheridan Akayag. Sige, ready, naginis laguro mamati isang istorya taho. Ara na, plastado ng mga kumare, tada. Naka-ready na ang kape. Patunuga ang radyo, ha? Isang sang sa dulunggan ng inyong mga... headset dira. Upon patunugang inyong Facebook Live. Aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Marv kag ang iya nga bugos nga kasaysayan aton pamatian diri gid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw, nagkaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Gin-orderan ta ka na sang lunch mo. Paabuta lang, delivery.
1: Love, okay lang bala tani.
0: Sige na lang bala. Nag-worry, abi ako sa imo eh. Basi bala gutom ka na haw.
1: Okay lang ako, love. Basi ikaw, gutom ka na da.
0: No need to worry, love. Okay lang ako.
1: Wow. Though, nahuya mong ko, love. Kaya daw ikaw pang lalaki sa aton.
0: Drama. Ah, sige na ah. Bye-bye na. Back to work na ako.
1: Okay, mama. Love. Halong ka da.
0: Bye, love.
1: Okay. I love you.
0: I love you. Bye-bye.
1: Love, wait. Oh. Gidpatay na niya. Ay. Ang nobya ko lang niyo. Garabi gid mag-effort. Doon nalabawan pa niya ako sa effort ko.

0: Love, by the way, tomorrow bala, hindi ka kakita ay, ha?
1: Ah, kagaman, love. Sa din niya makadawaw. May appointment ka?
0: Kwan, birthday abi ni Lola, boss, eh.
1: Alaga, matuod ka lang?
0: Yes.
1: So, ano ang plan? Mabay kita karon gift para kay Lola mo?
0: Nakabay na ako, love.
1: Amo bala? Ah, love. Siguro, time naman niya makilala kong family mo.
0: Kwan, love, inang, hindi pa siguro subong pwede, eh.
1: Ano? Love, Kwan, almost 11 months sa kita. Kagdugay-dugay, maisa na kita katuig. Kwan, hindi man sila nga ginadot-dot-core. Ginapilit ka nga makilala kong parents mo or family mo. Pero para sa akong daw, kalain gid eh. Ikaw, napakilala tinaka sa mga ginikanan ko. Kag feeling ko daw, hindi mo pa ko kaya ipatubang sa mga pamilya mo.
0: Love, relax lang bala. Makalabot gid kita dira. Sa subong hindi pa ko be ready eh. Kwan,
1: basi kong hindi nila ako mauyunan? Amo bala?
0: Love, hindi sa amo sina, ah. Basta relax lang bala. Relax lang.

0: Extend Food Supplement for Men. Maka at Lavawaska. Na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with PCO.
3: Ako si Ana. For problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! My family history. Ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500 garantisado. DTX 500
5: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.11.
11: El Castigador!
10: Pabalik mabiyan sa ato sining pagpangalagad sa subong hapon sa palatuntunan na El Castigador. Natapos na mabiyan ang ikatatlong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: El Castigador.
10: Kag sa Lunes magpadayon ini, no? Kay Buwas kag sa Biyernes wala sila sang trial.
11: El Castigador.
10: So mag-resume abyan ang impeachment trial sa Lunes kag sa Martes kag Miyerkules, no? Kag ang masunod nga igapatawag bilang witness sa masunod ng simana mga abyan ang musanday attorney Jeremy Lutok, no, subong man si attorney Sulaika Lopez ang chief of staff sang office of the vice president, kag subong man si Captain Belinda Bilio, no, sa gihapon ini may kantanan sa padayon nga patigayon sang trial, may kantanan sa ikaapat nga article, no, article 4 sang impeachment complaints nga ining may kantanan na abyan sa grave threat, no, bato kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, kag sa anay House Speaker nga si Martin Romualdez.
11: El Castigador.
10: So bantay natin mabiyan ang pagpadayon sang impeachment trial sa batok sa Vice President.
11: El Castigador.
10: Sa sining bahin mabiyan sa aton nga pagpangalagad, no, padayon kitaya sa paghatag sa inyo sa iban pa nga mga information diri sa aton sining nga palatuntunan. Dugay-dugay magabaton man kita sa report gikan sa aton mga K5 reporters with K5 Kim Kaloyo sa mga natipon mabiyan nga report sa aton sining mga K5 reporters. No, sa halin na diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Kag of course sa balantayan man mabyan kay

0: bagyo nga si Inday ti nakasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Ang Department of Health nagdeklarar na sang code white alert, no? Maghambal kita nga code white alert ang aton sinimabyan nga mga naglain-lain nga mga government agencies, no, including dira ang DOH ang nagpreparar na sa mga kinanglanon nila pag in case, no, nga kinanglanon abis ang pag-responder kag sumuman ang mga kinanglanon nga mga emergency response, no, ang mga kinanglanon nga bulong pagkaon ang naka-standby na mga byan para nga kun maglabay gid man, no, ang bagyo nga Sinday kag magpanalasa diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Gilayon nga mahatagan sa nagkaigo nga pag-atipan ang aton sini nga mga pumuluyo, no, nga apektado sa nasambit nga bagyo.
1: El Castigador.
0: So this time abyan check nato ang report ni K5 Kim Kaloyo sa mga natipon nga mga balita lokal diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. K5 Kim, please standby.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: K5 Sun, update naton Subo, no, sa panyayampo since nga ti ginabantayan diri Subo nga gana expect, no, nga mag-ulan-ulan, possible sa niya nga hapon kay K5 Sun, pero as of this time ma-init-init, no, kag mapulo pa ang aton sa niya panyayampo diri sa may syudad sang Iloilo kay K5 Sun, and ang aton sa niya mga nagkalain-lain, no, nga mga concerned agencies ang nagapatuman man, no, sa niya piraka mga preparations sukon pagpanghanda just like na sa Coast Guard Station Iloilo, Coast Guard Western Visayas, kag ilatanan nga mga units as well as the City City Disaster Risk Reduction and Management Office, amuman ang Civil Defense Western Visayas. They actually balan man nato, no, mga may pila ka mga flood prone areas although nga ti hindi man niya mag landfall ang ining super typhoon Inday diri sa to, no, kaki 5 Sun, pero ti ang gana expect, no, nga pabaskugon niya ang ining hanging habagat or habagat kay K5 Sunny, kagabalan man natin nga may pilakita ka mga areas once gani nga mag sunod-sunod o kung mag lawig ang panyempo sang pag-ulan-ulan, gina-expect, no, ang inang pagtanaw o kung pagbaha kay K5 Sunny. Grabisuhan ng antanan na tipadayon nga mag-monitor sang mga weather advisories gikan sa pag-asa amuman, no, sa mga nagapangisda dira nga actually nagapatigayon man niya sang information dissemination campaign ang aton siring nga mga nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno especially sa Coast Guard, no, sa mga manugpang isda o kon sa mga fisher fox naton nga ti maghuluhalong-halong nang subong, no, kay K5 Sunny. Sa dugang naton diri nga balita kay ti since, no, may last time may ara sang kumpirmado or active case sang African swine fever, may pila diri, no, ka mga reminders man kagpahayag ang Department of Agriculture o kon DA Region 6 kaki 5 Sun. Sa riin, according diri kay Dr. Larissa Balupenyos, ang chief sang Integrated Laboratories Division sang Department of Agriculture o kon DA Region 6 nga contained na ang ining nabalhag nga active case o kung ining kaso sang African swine fever sa isa ka barangay sa Capiz kag sa Iloilo. Madumduman nga sa Iloilo ni isa ni siya, no, ka barangay sa Banwasang Barotac Viejo. And accordingly kay K5 Sunny, makonsider siya balang isolated kag wala na iya naglapta tungod man niya sa ginapatikayon nila nga biosecurity measures sang Department of Agriculture o kan DA Region 6. As of this time, base pa diri kay Dr. Balupenyos, ngati ang ginatanaw nila yung possible may lapses sa biosecurity measures ang ining mga hog raisers, no, nga naapektuhan sang ining ASF kaki 5 Sun sa ilang mga backyard farms, mga ginagmay lang man, mga taga-Napulo, mga tag-15, 20, mga ginagmay.

0: sa aton sini nga mga pumuluyo, ako na kamo, no? Bantay gid kamo pirmi sa mga aviso parte sa bagyo kay ang aton sini nga mga local disaster and management offices, no, nagapatigayon man sang pag panghanda, no, nagabantay because nga ti amo na bala, no, bisan pa nga malayo ini nga bagyo pero importante mabiyan nga handa kita, no.
1: El Castigador.
0: Ay amo na bala ang ginatawag naton nga kun kaysa kibuton lang kita, no. May mga base nga way gid kita kahanda tapos gulpi lang magpanalasa ang mga bagyo, ti amo na mabiyan nga madamo sa mga casualties. Pero kung may makasubong sini nga mga kalamidad nga nagapadulong diri sa aton, ti kinanglan bisan pa nga ginasiling malayo ini, kagaway ni isang epekto diri sa aton. But sa gihapon, importante yung nagapanghanda kita, no? Kahit hindi natin mapaktan, amon ablang ginatawag natin ang chimpo o ang malain nga panahon, no? Hindi natin mapaktan ang iya sining hulag. That is why, as much as possible, dapat kag-importante gid nga manginhanda kita para nga kun pananglitan gid man nga maakwal kita diri, maagsikan kita diri sang mabasko nga hangin kag mga pag-ulan, at least, no, nakahanda kita kag malikawan ang madamo mabiyan nga mga casualties or maapektuhan sang bagyo. Kag sa gihapon mabiyan, no, ang aton man sining gihapon nga pagpahibalo sa aton sining matag palamati, no. Kung may mga diabetes kamo dira, may mga ginabatyag nga bawal na ang mag-inom sang kape, no, especially ang kape nga puro lang kalamay, bawal na ina. So kinanglan may ara kita sang alternatibo nga kun sa diin mabiyan na pwede kita gihapon kita makapangapi. Huwag kita sang kabalak-an, no? Kag sabaylo, magabulig pa ini para nga makalikaw kita sa mga balatian. Amo ini ang Clinica DTX Coffee Mix, no? Ang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya chia seeds and the sugared sugarcane extract powder. Nagabulig ini mabiyan para mag-detox sa atong sining lawas para malayo kita sa mga balatian. Clinica DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alas 5:24 ang aton oras. Standby na mga byan, magasunod na sa Diligid Lamang Madugay ang aton mga pagbalita sa D3Bio Afternoon Newscast. Magasunod sa Diligid Lamang Madugay. Standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ang
3: kabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Gas for Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta

0: Yasang Hapon sa Costmart Kalinog sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: dito sa
1: K5.
0: K5
1: News FM.
0: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:33.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: E3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. E3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
4: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world, welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules ng adlaw, Hulyo 8, tuig 2026.
6: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Sa gyapon sa ngalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, sa ninyo sa Rabia Punay.
6: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay.
4: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa clinical di alternatibo medisina. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Iloilo Provincial Government nagpainsang 42 milyon pesos sa pagpatukod sa napulo ka mga mental health services.
6: Hindi maeksplikar nga sa isang baho sa Cubay Haro, ginareklamo sa mga residente.
4: Unang barangay sa Cubay Haro, ginatag nga sakop sa Tabok Suba, ang ginhalinan sa maisog nga baho nga ginareklamo sa mga pumuluyo.
6: Deferensya sa video kay machine, ginalantaw nga rason sa kamatayon sang vlogger nga si Super Estong, suno sa isa ka-elektrisyan.
4: Balita Nasyonal, Binhor Abalos, ginapoint ni President Marcos Jr. bilang Cabinet Secretary.
6: Sa balitang international, 18 katao pilason matapos ang naglungtad nga pagpangbomba sa Damascus, Syria.
4: Balita sa patagsang sports, Kevin Lone maghampang sa Los Angeles Lakers.
6: Sa balitang entertainment, Catherine Bernardo kag James Reid magaupod sa romance thriller nga pelikula nga Someone Someday.
4: Kagamay ito ba ang kabugusan sa atong mga headlines, sa atong mga nagapangunang balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:36, kagkaroon sa detalye na sa atong mga balita.
3: Balitang lokal.
4: Ang masunod nga mga balita lokal ngayon yung mabatihan ni Gadulong sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nagalukar sa balor 42.5 milyon pesos ang Iloilo Provincial Government sa pagpatukod sa napulo ka mga mental health services sa bugos nga probinsya. Ini sa idalom sang Prime Initiative o kon Program for Resilience of Iloilo in Mind and Emotion sang probinsya nga nagatuyo nga maghatag sang mental health services sa komunidad kag mga eskwelahan. Ang masubra 40 milyon pesos nga pundo ang tungaon sa pagtukod sang lima ka mabag-o nga teen centers nga nagabalor sang 3.5 million pesos kun sa din pagtukuron sa Dapdap National High School sa Banwa sang Tigbawan, Dilapas National High School sa Batad, Rufino Palabrica Senior National High School sa Dingli, Anilaw National High School kag Barutak Viho National High School. Samtang lima naman ka Family and Youth Development Centers ang pagtukuron sa Miag-aw, Alimudyan, Maasin, Anilaw kag Barutak Viho nga may pundo nga 5 million pesos kada isa. Ang nasambit nga mga pasilidad ang mga magaserbi nga magahatag sang counseling, mental health support, adolescent health centers kag iban pa nga mga may kontanan sa adulting kag pamilya. Ginpangunahan naman ni Governor Arthur Defensor Jr. kag Vice Governor Lee Ann Dibuque ang pag-turnover sang mga cheque.
6: Ginkatingala sang mga residente ang pagtuhaw sa hindi maeksplikar nga size ng baho sa porsyon sang Zone 1 Barangay Cubay Haro, Iloilo City. Sa pagpangusisa sang K5 News Team sa tag-iya sang Changi nga si Alice Jane, ginpahayag sini nga masobra na isa ka semana ang pilaila pag-antos sa mabaho nga palibot. Mambatsyagan sini nga mabudlay maginhawa kaangay sang ginahapo ka mabugat kun makahaklo o kun makasinghot. Ginkompara ni Jane ang kaangay sa formalin ang nasambit nga baho. Nagpalabot naman sa iya himata sa barangay official ang nasambit nga reklamo.
4: Alas 5:38 ng aton oras. Ang masunod naman ng mga balita lokal ngayon yung mabatian ni Gadulong Sakalwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agad makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa kaangot nga balita, ginatag sang punong barangay sang Cubay Haro nga area na sang Tabok Suba ang ginhalinan sang kaangay nga kemikal nga nagapanimaho nga nagaapekto sa mga tawo sa palibot. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Honorable Anali Padilla, yagin paig nga sa tinalikdan nga adlaw ginreport sang mga pumuluyo ang nagapanimaho nga nagalabot pa sa Zone 1 Cubay. Nagpadulong sa lugar kag kun sa diin natumod nga sakop na ini sang Tabok Suba Haro ako na Tabok Suba sa guwa sang isa ka warehouse. Nagpatigayon sang flushing sa area apang nagapabilin sa gihapon ang baho nga kaangay sang patis nga sarang makapasakit sang tiyan kag dughan sa sinuman nga makahaklo. Ginpahayag man nga may naula nga liquid gikan sa drum apang wala pa matumod kun ano ini. Nag-coordinate na si Padilla sa mga opisyalis sang Tabok Suba agud ma-address ang nasambit nga problema.
6: Sa dugang nga balita lokal, isa sa ginalantaw rason sang kamatayon ni Simon Alocilia Kapindit Jr. o kun mas kilala nga si Super Istong, ang damage nga unit kag kulang sa maintenance sa video kay machine rason nga nag-ground ang mikropono. Sa interview kay Mr. William Zapanta, isa ka electrician sa programa Foro de los Pueblos, imposible nga makuryente ang isa ka tawo nga nagakanta kung wala siya sang diferensya ang unit bangod 12 volts o kung millivolts lang ang microphone. Ginpaatag man niya nga kung may faulty wiring kag open wire nga nagdikit sa circuit board o kung metal nga bahin sang kagamitan nagalapta sang 220 volt nga kuryente sa metal nga lawas sang mikropono nga mahimo magresulta sa electroshock kung mahawiran ini sang tawo. Iya man ginpahayag nga hindi advisable ang magamit sang extension para sa video kay machine ilabi na kunyara sa beach sa bailo dapat isaksak ini sa main plug. Dugang pa niya dapat i-trace up kung diin ang diferensya kinahanglan ng inspeksyon kag dugang machine bag-o mag-operate.
4: Alas 5:41 ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalawan sang Klinika DTX 500. Ang Palea Leaves with the sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon para mangin mahamuok ang katulogon mag Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makaliko kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nakasalakay sang duha ka motor ang isa ka auto nga naglapaw sa talamnan kay ina sang kagahon sa Sitio Bantud, Barangay Carmelo, Banati, Iloilo. Angot sini gilay naman nga ginrespondihan ang aksidente kag gindala ang mga driver sang duha ka motorsiklo sa ospital matapos makaangkon sang kapilasan sa lawas. Sa karon ginhold naman sang kapulisan ang driver sang auto.
6: Ginakabig na nga kontingin ang mga nabalhag nga kaso sang African swine fever sa isa ka barangay sa Capiz kag Iloilo. Sa interview sa K5 News FM kay Dr. Larissa Bolio-Penyos, Chief sang Integrated Laboratories Division, Department of Agriculture Region 6, iya ginpahayag nga gilayon sila naghimo sang mga tikang rason man nga wala ini naglapta pa. Ginatan-aw man nga posible may lapses sa biosecurity measures sa mga apektado nga backyard farms, rason nga na-infect sang ASF ang ilang ginasagod nga mga baboy. Lakip sa mga ini ang mga posible pagwasulod sa nagasagod nga baboy sa farm, pagbakas ang karne sa iban nga lugar, hindi istrikto sa mga outsider nga traders nga sa iban nga lugar naghalin. Sa karon mayara na sang board control sa pila ka mga local government units sa rehiyon.
4: Oras Philippine Standard Time, alas 5:43.
5: Balitang National.
4: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginadulong naman sa kalwans ang Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ng kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balitian sa panit, kasubong sang punggod, dabuni, katikati, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Anay DILG Secretary Binhur Abalos bilang Cabinet Secretary. Ini ang ginanunsyo sa Malacanang subong Miyerkules. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro mag-assist si Abalos sa Presidente. Pinagi sa paghatag sang nagakaigo nga strategic advice angot sa nagaluntad nga national, local, kag international issues nga nag-aapekto sa political landscape. Sulpa kay Castro nga mahimo nga i-assign sa presidente si Abalos bilang iya liaison officer sa mga national government agencies, local government units, political organizations, civil society organizations kag sectoral groups angot sa mga bagay na tuhoy sa politika. Dugang pa, magapamuno man si Abalos sa strategic action and response office kag magadumala sa ila constituent offices.
6: Sa dugang balita national, gindeklarar na sang Department of Health ang Code White Alert bilang pagpanghanda sa epekto sang Bagyo Inday sa pungsod. Suno sa DOH, epektibo ang alerto umpisa subong adlaw. Kung sa diin naka-alerto naman ang ila operation center, agud gilayon nga makaresponder sa mga lugar nga maapektuhan sang bagyo. Padayo naman ang koordinasyon sang DOH sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga lokal nga pangaluhan kag Regional Disaster Response Unit. Nakabantay man ang ahensya para sa madasig nga pagresponder kag pagdulong sa mga serbisyo medikal sa mga lugar nga maapektuhan sang bagyo. Naka-standby man ang response team pananglitan kinahanglan i-deploy sa mga apektado nga lugar.
5: Balita International. International.
4: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong naman sa kalawan sang extend the food supplement for men with Maca and Clavo Wasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, maruyan ang tuhod. Nagapaayo man ini sang sirkulasyon sa aton dugo kag nagapataas ang libido para sa mas maayo nga performance. Extend the food supplement for men. Pilason ang 18 ka individual matapos magluntad ang isa ka paglupok sa Damascus, Syria. Natabo ang paglupok malapit sa hotel nga ginatinira ni French President Emmanuel Macron. May duha pa ka mga bomba nga gilayon nga nakita sa mga security forces kag isa sa mga ini ang goal pila nga naglupok samtang nagina-diffuse sa mga otoridad. Ang isa ka bomba ang gintago sa isa ka nakapark na sasakyan samtang isa naman ang gintago sa sulod sa isa ka basurahan. Nahibloan nga nagbisita sa Syria si Macron agud makigsapol sa presidente sang pungsod nga si Hamid al-Sharaa sa Presidential Palace. Pagkatapos ang iya pagbisita sa Syria, padulong naman si Macron sa Turkey agud magtambong sa NATO Summit.
6: Sa dugang balita international, naglunsyar sang sunod-sunod nga airstrikes ang militar sang Estados Unidos batok sa Iran, sunod sa US Central Command. Sunod sa US, ang nagluntad nga strike amuang sabat sang ginapahayag nila nga pagpang-atake sang Iran sa tatlo ka komersyal nga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Sunod naman sa Iranian media, anum ka mga projectile ang nag-igo sa lugar sang Sirik sa bahin sang Iran kag nahibaluan nga ini ang labing una nga pag-atake sang US sa Iran matapos ang isa ka bulan.
4: Sa detalye naman banwa sa balita sa patagsang sports, ginadulong sa kalwan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-clinicals for biotics, nagabulig ni Tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinicals for biotics, the fortified probiotics. Nakuha sa Los Angeles Lakers si Kevon Looney sa isa katuig nga deal para sa veterano nga sentro. Ang deal ang nagabalor sa $3.9 million. Si Looney ang magabulos bilang backup center matapos nga gin-trade si DeAndre Ayton sa Washington Wizards. Si Looney ang naghampang sa 10 ka season sa Warriors kag nagdaog sa 3 ka championships. Naghampang man ini sa nagligad nga season sa New Orleans Pelicans.
3: Balitang Entertainment.
6: Gintagwa na ang opisyal nga trailer sang bagong romance thriller series nga Someone Someday nga ginpangunahan nanday Catherine Bernardo kag James Reed. Sa serye, ginadala ni Bernardo ang karakter ni Billy, isa ka mabakod nga babayi nga matinumanon sa pamilya, maayo nga leader kag matutom nga abyan ni Jordan nga role naman ni Reed. Kabahin man sa cast nanday Dimples Romana, Ruel Santiago, Rita Avila, McCoy De Leon, Daniela Strenner kag Migs Casimero. Ang serye gindirect na nanday Chad Vidanes kag Dalil Dulu. Iniaman ang pagbalik sa telebisyon nanday Bernardo kag Reed matapos ang ila pinakaulihi nga drama series.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:48. Kagamit to ba ng kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
6: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyong tag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Binagi sa atin official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Standby sa diligid lamang madugay magasulod ang pagbalita sa agenda. Sa ngalan, sa bugos ng puwersa sa K5 News Center. Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
6: Kag ako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
6: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
7: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa, Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug source sa manubo na presyo.
5: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Now Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Sporbiotics.

0: K-Vibe, Kalingawan sa Barangay, Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-Vibe News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K-Vibe News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K-5 sa KKB, ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko.
15: Wow, ayos gin.
14: Kamuman bala, testingin nyo
15: ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
0: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5 News FM.
12: Para sa matino nga dugo,
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant,
12: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay,
16: happy kanunay.
12: DTX.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3. Yung
12: may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
12: Ang D3.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: D3 Bio.
16: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: D3 Bio.
3: Ako si Karen. Kadama mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
12: Ang D3.
16: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
16: Yung may D3.
12: Babakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
16: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
16: DTX 500.
12: Masaligan.
16: Epektibo.
12: DTX 500.
16: Go bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
12: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
16: Masalikan.
12: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
19: K5.
20: K5
19: News FM.
20: K5
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
19: K5 News FM Philippines.
21: K5 News FM Philippines.
19: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: partnership of Max Sport.
1: So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na.
2: Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the
1: person... I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat?
2: Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which...
1: Based on your affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
2: The threat is absolute, sir.
3: Authentic ang video ni VP Sara at seryoso ang kanyang pagbabanta. Ito'y bahagi ng testimonya ng kauna-unahang testigo laban sa pangalawang pangulo.
4: Sa gitna ng impeachment trial, umiinit muli ang flood control anomaly. May panibagong reklamo si Senator Erwin Tulfo sa mga nagdadawit sa kanya sa iskandalo.
5: Sa hiwalay na kontrobersya, tinagdad ng warrant sina Mike Defensor at Rodante Marcoleta. Hindi na rin sila muna makakalabas ng bansa. Magandang gabi, ako si Erica Christensen.
4: Ako naman si Willard Cheng.
3: At ako si Pinky Webb. Makakasama natin mamaya sa Senado si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. NBI Senior Agent John Mark Kalilong sinalang sa cross-examination ng depensa. Day 3 highlights ng impeachment trial ni VP Sara, tutukan. Back in government, dating DILG Secretary Benhur Abalos itinalagang Cabinet Secretariat. Senador Rodante Marcoleta may panibagong warrant, full departure order laban sa senador, inilabas na rin. Exclusive, DILG hindi raw ni-reveal ang buong kwento sa nangyaring barilan sa Senado. Sinabak sa na Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska, naglabas ng umano'y resibo. Kasunod ng malaging na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, active shooting drills, isasagawa sa mga eskwelahan. Isa pang exclusive Michelin-starred restaurant na Toyo Eatery, nire-reklamo ng ilang dating empleyado. Super Typhoon Inday nasa Philippine Area of Responsibility na, ilang lugar sa Luzon isinailalim na sa storm signal. At Congressman Bong Suntay nahaharap sa disbarment case kasunod ng sexist remark kay Ann Curtis. Attorney Ferdinand Topacio, inagpapaliwanag din ng SC.

0: Wednesday na ng unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa pagtalakay ng reklamong grave threat laban sa bise, kinwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang motibo sa imbestigasyon ng NBI. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula rin sa Senado. Hannah?
1: Pinky, automatic daw kailangang imbisigahan ng NBI ang mga banta laban sa Pangulo at iba pang mahalagang opisyal ng gobyerno. Yan ay kahit hindi naman nagreklamo ang biktima ng banta mismo sa NBI. Yan ang pahayag ng kauna-unahang testigo sa impeachment trial ni VP Sara pagdating sa umano'y assassination plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Unang inirekomenda ng NBI na makasuhan ang bise ng grave threats at inciting to sedition dahil sa umano'y banta nitong kill plot laban sa tatlo sa isang online press conference noong November 2024. Sinabi na ng NBI na authentic ang nasabing video.
2: Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough, that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
1: Tanong naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, inimbestigahan din daw ba ng NBI ang paunang pahayag ni VP Sara na kaya niya nabanggit ang kill plot ay dahil may banta rin daw sa buhay niya. Sagot ng NBI, sinubukan daw nila ito at inimbitahan pa nga ang bise noon na bumisita sa kanilang opisina para rito. Tanong din ni Cayetano, hindi ba ito makakategorize bilang conditional threat dahil sinabi ng bise na kapag pinatay siya, susundan ito ng umano'y kill plot.
3: So how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na?
2: Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the person...
3: I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat?
2: Based on our affidavit, sir, I believe it's... conditional, which...
3: Based on your affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo?
2: The threat is absolute, sir.
3: Okay.
1: Nauna nang iginiit ng defense team ni VP Sara na hindi mismo lumahok sa imbestigasyon ang tatlong taong sinabing pinagbantaan ng bise kasama si PBBM. Tila wala rin daw ni isa sa tatlo ang nagsumite ng kanikanyang affidavit pagdating sa banta ng bise na isinama sa revised affidavit of investigation ng NBI na kalaunay ipinasa sa Department of Justice.
4: Did President Marcos appear before the NBI during its investigation?
2: No, sir.
4: Did the First Lady Liza Marcos appear before the NBI during its investigation?
2: No, sir.
4: Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation?
2: No, sir.
1: Sa testigong si Kalilong na nakasaad sa batas na may kapangyarihan daw ang NBI na kusang magsagawa ng imbestigasyon sa mga kasong may kinalaman sa mga banta laban sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan kahit wala naman daw formal na reklamong isinampa ang mga ito. Pinky.
0: Hana, tinanong din ba sa NBI kung AI-generated yung video na may banta si VP Sara laban sa Pangulo?
1: Yes, Pinky, tinanong kung may sapat bang kaalaman itong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na masasabi bang AI-generated yung video. Sumagot si Kalilong na batay daw sa kanyang personal observation, hindi ito gawa sa AI dahil mahigit 2 oras nga raw yung haba nung nasabing press conference kung saan doon isinaad ni VP Sara yung umano'y assassination plot at karamihan daw sa mga AI-generated video ngayon na kumakalat online.

0: ang pagbibista kay Kalilong sa pamamagitan ng pagpipresenta sa impeachment court sa background ng MaxCore Interventures Company. Ang nasabing kumpanya kasi ang binanggit ni Kalilong sa direct examination kahapon kung saan siya sumailalim ng 2 linggong seminar para sa photo and video authentication. Pero sa ipresenta ng depensa, kumpanya na nagbebenta ng mga IT products, CCTV camera, ang nakasaad na business o negosyo ng nasabing kumpanya.
1: Primary purpose, to engage in the business of trading both import and export of goods on wholesale retail basis. Do you see that, sir?
2: Yes, sir.
0: Sunod naman kinalkal ang naging proseso ng naging takbo ng isinagawang investigasyon ni Kalilong sa videos ng Vice President at ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ kaugnay na naging presko ng VP noong November 23, 2024.
1: In paragraph 6, it states that I quote, only the minutes of the meeting with several personalities and representatives from various media outfits were submitted. And although the minutes were signed, there was no individual affidavit executed regarding the contents of said minutes. Do you see that, sir?
2: Yes, sir.
0: Sinubok din ng depensa kung gaano kalalim ang isinagawang investigasyon sa video ng presko ng VP at ang chain of custody sa mga video. Sa halip na i-play ang buong 2 oras at 16 na minuto na presko, binago ng depensa ang kanilang naunang manifestation at ang piling bahagi na lang ng ang kanilang pinakita sa impeachment court. Kabilang rito ang statement ni Zulaika Lopez, ang chief of staff ng VP, at ang pagtatanong sa ilang media personnel kay Lopez. Dito inilabas ng depensa na ang transcript ng presscon na ginawa ni Kalilong ay may mga bahagi ng salita na hindi na isama sa official transcription na isinumite sa korte. Ang ginawa ng depensa ay nais nilang ipakita sa korte na may mga inaccuracy na ginawa si Kalilong sa pagtatranscribe ng nasabing presscon. Si Kalilong ay unang pinakilala ng prosekusyon na isang well-trained and experienced para sa digital forensic examination at competent witness para sa mga video evidence para sa Article 4 o ang umano'y assassination plot ng VP laban kay PBBM, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez. Willard, sa kanyang presko naman kanina, sinabi ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita at kabilang sa mga miyembro ng counsel ni VP Sara, na nakamit nila yung mga gusto nilang o yung mga target nilang makamit mula dito sa kanilang cross-examination kay Kalilong. At kabilang nga, ito yung paglalatag nila ng background ng kumpanya kung saan siya nag-training, kung saan nakuha ni Kalilong yung certification para sa pagiging photo and video authenticator niya, yung mga kulang sa ginawa niyang transcription sa presscon na bahagi ng documentary evidence ng prosecution. At sabi nga ni Attorney Powa, ang ginawang cross-examination nila kay Kalilong ay simula pa lang ng mga ilalatag nila na mga ebidensya kapag dumating na yung panahon kung saan sila yung magpresenta na ng kanilang mga witness at documentary exhibits. Willard?
3: Dexter, so pagkatapos ng cross-examination ng depensa, nagkaroon ba ng redirect examination ng prosecution kay Senior Agent Kalilong?
0: Tinanong yan ng presiding officer si Senator Judge Francis Tolentino kung magkakaroon pa ng redirect. Ang binanggit naman ni Attorney Ligutan, wala nang isasagawang redirect pa. So kanina ay binigyan na ng pagkakataon na makalabas na ng korte itong si Kalilong at tapos na yung kanyang pagbibigay ng kanyang testimonya para dito sa impeachment laban kay VP Sara.
3: Maraming salamat sa iyo, Dexter Ganiben ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Walang bloodbath kung hindi sisipot sa impeachment trial si VP Sara ayon sa prosecution. Tila hindi rin daw handa ang depensa, kaya nito pinatitigil ang paglilitis. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat live mula rin dito sa Senado. Isaiah?
2: Corina, mas maagang natapos nga ikatlong araw ng impeachment trial at pareho kong tinanong ang depensa at prosekusyon kung ilang score ang mabibigay nila sa kanilang mga sarili at pareho nga sila, Corina,

0: Sabi nila, 10 over 10. Ayon kay Representative Reneco, nasa kanila ang tagumpay. Ayon naman kay Atty. Michael Powan ng Depensa, good job daw sila ngayong araw.
1: Malaking tanong pa rin para sa prosekusyon ang kahandaan ng defense team sa pagharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bago magsimula ang paglilitis ngayong araw, eksklusibong nakapanayam ng Billionaire News Channel si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong.
2: Alam mo, sa totoo lang, yung baladbat na yan kasi sa kanya nanggaling, hindi ko alam kung anong klaseng yung description niya. Ang pagkaintindi natin is ready siya, handa siya, dugo eh.
1: Kung siya raw ang tatanungin, tila kulang sa paghahanda ang depensa.
2: Why would you actually request the court to dismiss the case if you're really that ready with evidence or if you're confident with your overwhelming answers, no?
1: Inamin naman ng House Prosecution Panel na kahit sinabi na ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na 16 votes ang kailangan para makonvict si VP Sara, hindi pa rin sila sarado sa posibilidad na tumakbo sila sa Korte Suprema.
3: As to the legal steps that we may take regarding this matter, it's still under deliberation and discussions by the panel of prosecutors. And let's see how we'll address that issue.
4: Actually, it's not just an option for the House. It's everybody's option. Although, for myself, I have ever announced it even before we started the impeachment trial. I'm not aligned with the position of the impeachment board.
1: Makailang beses kasi na sinabi noon ni Luistro na para sa kanya, dapat ibaba ang threshold. Pero sa panig ng House Prosecution Panel, hindi na raw nila i-request sa impeachment court ang pagtalakay kaugnay sa threshold. Kung sakali raw, ay agad na itong iakyat sa Korte Suprema.
0: Kurina, bago tayo umere, natanong natin sa Atty. Michael Powa, kaugnay nga sa posibilidad ng pagtakbo ng prosekusyon sa Supreme Court, kaugnay nga sa threshold to convict the Vice President. Ayon kay Atty. Michael Powa, re-respetuhin nila ito at once na na-file ito ng prosekusyon, sasagutin daw nila. Subalit, sa ngayon daw, Kurina, hindi pa nila ito iniisip. Kurina.
5: So, itong bilang, hindi ba ito'y natuldukan na ng magkakabilang panig, Isaiah, nanggaling na ito mismo sa presiding officer na si Ginoong Chis Escudero at sa halos lahat ng nakakausap nating mga utak na legal, ay talagang kailangan respetuhin kung ano ang nakasaad sa saligang batas sa ngayon. Otherwise, to change the Constitution now regarding what constitutes two-thirds of the Senate, magkakaroon ng retroactive effect sa iba pang mga kasong katulad nito sa nakaraan. Hindi ba't yan ay natuldukan na?
0: Tama ka dyan, Kurina, no? Actually, according to the prosecution, hindi yan nila kukwestiyonin dito sa impeachment court. Pero kanina, sinasabi ni Attorney Benjamin Tolos and even Representative Zia Adjong ay bukas sila sa posibilidad na idulog ito sa Supreme Court kung kinakailangan. At ayan nga ay base pa kung sa kanilang pag-uusap. Nilinaw kanina ng prosekusyon na this time ay hindi pa nila ito na pag-uusapan. Pero nauna na nga ang sinabi ni Representative Jervin Luisro na kung siyang araw ang tatanungin, dapat ibaba ang threshold. Kurina.
5: So mayroon talagang posibilidad na ito'y iaakyat muli sa Korte Suprema. Okay. Nililinaw lang natin. Maraming salamat, Isaiah Mirapuentes ng Abante, nag-ulat ng live mula dito sa Senado. Samantala, makakasama po natin ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Siya po ang legal spokesperson for the House Prosecution Team. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Tolosa.
6: Magandang gabi din sa lahat ninyo, mga tigasubaybay.
5: Opo, medyo nagtagal po ano po ang cross-examination dito po kay Ginoong Kalilong. Noong kanila pong tinatanong kung ano ba talaga ang kanyang expertise, whether he is the one to assess whether something is impeachable or not. Siya po ba ang tamang tao para tanungin para dyan?
6: If the question pertains to if the acts constitute impeachable offenses, mm-hmm. tama ho ba? Mm-hmm. I don't think it would be proper to ask him. And they never give any legal opinion about that issue. No? Simply lang naman ho ang kanyang naging testimony. He was just there to authenticate the video footage which captured no yung hong mga subject utterances ho ni Vice President, which is yung hong pagtatangka sa buhay ho ng Presidente, First Lady, and then Speaker of the House.
5: So kumbaga siya'y naroon para lamang masigurado na ito po'y hindi AI, hindi peke, at technical ang kanyang expertise.
6: Tama po yan, tama po yan.
5: Which is also important. Okay, yes. Ito pong sinasabing mga objections, ano? Ang dami pong mga objections. Is this normal?
6: Uh-huh.
5: Kasi parang mayat maya may objection.
6: Uh-huh. Well, ginagawa naman ho talaga yan sa mga pagdinig, no? And to be fair to the other party, no? They were doing their job, so trabaho nilang mag-object doon, no? When it's proper. Pero trabaho naman namin magpresenta ng ebidensya. So ang mahalaga ho dito para sa amin, no? Despite those objections which tried to prevent us from presenting evidence, nakita naman ho natin na patas ho yung ruling ho ng impeachment court at pinayagan ho, no? Despite the objections, na mag-continue kami to present evidence.
5: In your opinion, importante po ba na makunan din ang affidavit yung nag-video kay Inday Sara Duterte? Pero hindi po ba live streaming yun?
6: Tama ho.
5: So wala pong, there does not necessarily have to be anyone there except her laptop.
6: Exactly ho, Ms. Karina. Maybe there was a confusion, but tama ho naman yun na ito sa live streaming, and I think makikita nandun ho lang sila sa harapan ng laptop, no? Tapos there was no other person taking that video, sila lang ho yun.
5: Ayun. So it was so, really just to verify the authenticity of the live stream.
6: Yes.
5: That was accessible to everybody.
6: Yes, yes.
5: Okay, so kung pagbabatayan po lahat ng mga nangyari, kayo po ba ay kontento na umus pa rin ang prosecution o nakapuntos ba ang depensa ngayong araw?
6: Uh-huh. Well, para naman ho sa amin, no, it's not, the point is not about daily scorecards sa amin ho. Basta ang importante, mahalaga ho sa amin dito, nagawa ho namin yung objective namin for this week. Which is first, siguraduhin na matuloy ho ang presentation of evidence, no? At siguraduhin na ilatag ng mabuti yung kaso namin dito sa pamamagitan ng opening statement ni Chairwoman Jinky Luistro, no? Pati din ho dun sa mga opening statement na ginawa ni Congressman Noy Defensor. At pinakamalaga, no, na simulan namin ng mabuti ang paglalagak ng ng ebidensya kaugnay dito ho sa kaso ng grave threat. So, yeah, we're pleased with how the first week went.
5: Okay, so last question before we go. Ito pong sinasabi pong assassin.
6: Mm-hmm.
5: Medyo exciting po yan para sa amin sa media. Sigurado kahit po dun sa mga sumusubaybay. Kailan po lalabas yung sinabi pong maglalabas po kayo ng isang testigo na may kinalaman doon sa kinausap na mamamatay tao, umano, ni Inday Sara Duterte? Yeah.
6: Well, I'm sure, Ms. Karina, you would understand, no? That's a matter of strategy. And of course, yung dun sa sub-judice rule also prevents me from talking about matters which were not yet presented in court, no? Which had not yet, were not yet tackled, you know, no? In court. But what I can say is, aside from that, let's remember that there was already a clear admission from the part of the respondent na naging malinaw ho yan dun sa mga ebidensya na na-present through our first witness, na sinabi na ho niya mismo na meron ng pag-uusap sa isang mamatay tao na gawin ito, no? At pumayag na yung mamatay tao na yon. At alalahanin ho natin dun sa sumunod ng mga interviews, that statement was never taken back, no? It was never denied. So yan ho, ang tinatawag ho dyan is admission against interest, no?
5: Ayun, okay. Baka mas maganda pakinggan yung gun for hire kaysa mamamatay tao. Okay, maraming salamat sa inyong oras. Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson for the House Prosecution Team. Salamat po.
6: Maraming salamat din.
7: Kung mainit ang diskusyon sa Senate Impeachment Court, kalmado naman ang sitwasyon sa labas ng Senado. At tulad kahapon, naroon pa rin ang mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal. Nag-uulat ng live mula sa Pasay City. Jill, anong update dyan?
8: Pink Frankie, mahigpit pa rin ang seguridad sa Senate complex kasunod ng ikatatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tulad ng ikalawang araw kahapon, nananatiling kalmado ang sitwasyon sa labas ng Senado. Kasabay ng pagbabawas ng bilang ng mga pulis na nakadeploy kumpara noong unang araw ng mga pagdinig, wala ring napansing malalaking pagtitipon o pagkilos ng mga rallyista sa paligid ng Senate perimeter. Malaking kaibahan kumpara sa matinding tensyon at mahigpit na seguridad na nasaksihan noong unang araw ng paglilitis. Sa ngayon, may ilan pa ring mga taga-suporta ni VP Sara ang patuloy na nagbabantay sa labas ng Senado at nagpapahayag ng kanilang pag-aalala sa kinakaharap ng pangalawang pangulo.
9: Nag-aalala na ma-impeach si VP Sara, hindi po dapat siya ma-impeach. Una-una, meron pa siyang mandato ng 32 million hanggang 2028, no? Siya po ay popular na presidente. Hindi po siya basta-basta na nakakuha siya ng 28 million, ibig sabihin marami pong naniniwala sa kanya.
8: Ang iba naman handa raw magtiis para masubaybayan ang mga pagdinig.
10: Po kami natutulong sa 3 days na impeachment ni VP Sara para mapasubaybayan si VP Sara. Sa pagkain, may sarili po kaming baon, may sarili po akong baon para sa pagkain. Ayun, so kasi yung mga anak ko or ako, meron naman akong konting negosyo. Yun yung naisusustent ko dito.
8: Habang payapa ang ikatatlong araw ng impeachment trial sa labas ng Senate complex, nakasentro naman ang atensyon ng bansa sa mga susunod pang kaganapan sa loob ng Senado. Pinky?
5: Jill, bukas ba may plano pa rin silang magkilos protesta yung mga rallyista dyan, pro-man o anti-impeachment?
8: Sa ngayon, wala pa tayong nakuhang impormasyon kung magpapatuloy ba ang kanilang pagpoprotesta dito sa labas ng Senado dahil wala namang dumating dito ng mga rallyista kanina, Pinky, no? Pero ayon naman sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, mananatili daw umano sila dito sa labas ng Senado, Pinky, para magbantay kahit na tatlong araw lang yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa isang linggo. So, tinanong din natin sila kanina, mananatili pa rin daw sila dito, Pinky. At ayon naman kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, aniya mula 2,257 na mga pulis na nakadeploy ng kahapon, ngayon ay binaba nila sa 1,442. At ayon naman kay Police Major Asilo, maaari pa rin magdadeploy sila dito bukas ng mga kapulisan base naman, Pinky, sa assessment ng kanilang ground commander. Pasado alas 5:30 din kaninang hapon na lamang, Pinky, binuksan yung daan ng Jokno Boulevard at pwede ng daanan ng mga motorista at commuters. Pinky?
5: Maraming salamat, Jill. Sa Vandal, nag-uulat ng live mula sa labas ng Senado sa Pasay City. Sa pag-arangkada ng paglilitis kay VP Sara, kita raw ng lahat kung gaano pinaghandaan ng parehong kampo ang trial proper. Pero sa pananaw ng ilang political analyst, leading sa ngayon ang prosecution.
11: Ang prosekusyon sa unang araw ng impeachment trial ni VP Sara. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni political analyst Professor Froilan Kalilong na malakas ang presentasyon ng prosecution base sa unang testigo pa lang. Sangayon dito ang adviser ng House Prosecution Panel na si Robert Ace Barbers.
12: Base naman doon, Prof, sa nangyari kahapon, tingin niyo ho ba ay na-establish ng prosecution yung alegasyong grave threat ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker?
13: Wala pa talagang trial proper, wala pa talagang mga ebidensya ang ipinasenta. No? Pero kahapon kasi, when they called their first witness and the prosecution actually made the cross-examination, I think they were able to score here. No? Repeatedly, the defense tried to counter with the objections, but these objections were overruled naman by the presiding officer.
14: kung titingnan natin naman yung kabilang panig, eh, mukhang nagulat sila doon sa presentasyon ng ebidensya nitong prosecution. But it is not the best time yet to see kung ano yung magiging outcome nitong trial na ito o itong paglilitis na ito. Dahil marami pa po mga ebidensyang naka-prepare at ilalatag ang ating prosecution panel.
5: Ayun, so clearly it was a win for the prosecution. Sa pagpapatuloy ng paglilitis, kinumpirma rin ni Barbers ang balak ng prosecution na anyayahan si VP Sara mismo na humarap bilang hostile witness. Hindi naman daw obligado ang bise na dumalo. Pero ayon kay Barbers, mahalagang personal na maipaliwanag daw ni VP Sara ang kanyang binitiwang pagbabanta kina PBBM, First Lady Lisa at dating House Speaker Martin Romualdez.
12: Do you expect her to, kumbaga, make the witness stand for every article that she is being accused of, sir?
14: I think number one, yung itong Article 4, yung rape threats, no. Kasi siya ang nasa video, siya ang nagsasalita. To give it a more complex and context, no. Siguro dapat siya mismo mag-explain. Yung unexplained wealth, I believe dapat siguro siya rin mismo yan because siya nakakaalam, no, kung ano ba yung reason bakit tumataas yung iyong net worth sa kada taon na nagde-declare ka ng iyong statement of assets, liabilities and net worth.
9: Posibleng hindi makialam ang Korte Suprema sa pagtatalaga kay Senador Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Joel Arsaga, faculty member sa University of Asia and the Pacific, malabong manghimasok ang SC sa isang co-equal branch of government. Sinabi rin niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel na maayos ang pamamahala ni Escudero sa impeachment trial sa ngayon. Una nang hinamo ni Attorney Israelito Torreon at walo pang abogado sa Korte Suprema ang otoridad ni Escudero bilang presiding officer.
15: I see the Supreme Court leaving it or considering this as an internal matter which is within the political power, or meaning it's a question of policy, a policy decision made by the Senate. And the fact is the Senate is convinced that they had a basis for proceeding with the election of Chis Escudero as presiding officer. They cited the rules of impeachment that was approved by the Senate during that special sessions.
5: Tinuligsa ng Malacanang ang bloodied but unbowed na pahayag ni VP Sara nang sumipot siya sa Senado kahapon. Hindi naman daw kasi yun ang hinihintay ng taong bayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
16: Sa unang appearance ni Vice President Sara Duterte simula nang gumulong ang kanyang impeachment trial, wala pa ring nakikitang sagot ang Malacanang mula sa Vice Presidente tungkol sa lahat ng ibinabatong akusasyon sa kanya.
17: Bloodbath.
16: Ang bloody but unbowed one-liner statement ng Vice, sinagot ng palasyo through a printout.
18: So, meron siyang naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi.
16: Kung pakiramdam daw ni VP ay bloodbath ang nangyayari ngayon, siya naman daw mismo ang may gusto nito. Pero ayon sa palasyo, talagang dadanak ng dugo sa kanyang paglilitis kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. Tinabla rin ng Malacanang ang inihaing petisyon ng kampo ni Duterte para ipatigil muna ang impeachment trial dahil sa kanilang pagtutol sa pagtatalaga ng presiding officer na hindi naman SP.
18: Ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial.
16: Karapatan naman daw ng kampo ng Vice na tumakbo sa SC. Ang tanong nga lang ng palasyo, ano ba ang kinatatakutan ni na Duterte kung isang abogado tulad ni Senator Chiz Escudero ang nakaupong presiding officer. Hindi rin nakatakas sa hirit ng palasyo si Senator Bia Cayetano na sa unang araw ng trial ay hinamo ng Pangulo na magpatawag ng special session para pag-usapan kung sino ba ang dapat na presiding officer dahil mukhang supportive naman si PBBM sa bagong mayorya.
18: Unang-una gusto po nating kamustahin si Senator Bia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Bia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety.
16: Mali rin daw ang argumento ng defense team na ang impeachment trial ay mistulang pag-overturn ng 32 million votes para sa vice-presidente noong 2022. Hindi raw ito usapin ng numero, kundi ng accountability. At kung talagang liable daw si VP Sara, dapat lang na managot siya sa bayan. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
12: Di talaga palalampasin ni Senator Erwin Tulfo ang mga nandawit sa kanya sa flood control scandal. Kinasuhan na naman ng senador, sina former Congressman Mike Defensor, Attorney Levy Baligod at apat na iba pa. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
17: Nahaharap na naman sa panibagong reklamo sina Attorney Levy Baligod, former Congressman Mike Defensor at dalawa sa 18 Maneta Boys. Ngayong araw kasi, nagsampa muli ng grave oral defamation complaint sa Mandaluyong City Prosecutor's Office si Senator Erwin Tulfo. Kaugnay pa rin yan na mga paratang na tumanggap daw siya ng mali-maletang kickbacks sa DPWH infrastructure projects. Nakabase ang pinakabagong reklamo sa ginanap na unauthorized Blue Ribbon Committee hearing noong June 16. Paninindigan ni Tulfo, pawang kasinungalingan ang mga alegasyon at may layon lang aniyang sirain ang kanyang pangalan. Bilang party-list representative daw kasi noong 19 Congress, hindi naman siya nagkaroon ng kahit na anong infrastructure project.
19: Ito ko tatanggap ng mali pa. E wala nga akong flood control. Isa na nung unang hearing wala ng flood control na doon yung pangalan ko. Wala man ang name ko sa GA since 2023 when I became a congressman.
17: Bukod kina Baligod, Defensor, dalawang Maleta Boys na sina Jeron Valderrama at Bernard Gumban, dawit din sina Quezon City Councilor Ranulfo Ludovica at Attorney Virgilio Garcia. Una na naghain si Tulfo ng defamation complaint laban sa tatlong Maleta Boys noong nakaraang buwan. Matapos siyang akusahan na tumanggap umano ng dalawang delivery ng mali-maletang pera sa kanyang bahay sa Green Hills. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
5: Ng kaningningan ng Michelin Star, kabi-kabilang reklamo ang hinaharap ng isang sikat na restaurant sa bansa. Ang mga complainant, mga dati nitong empleyado.
20: No written employment contracts. Mahahabang oras ng trabaho at sa ilang pagkakataon, wala pa raw overtime pay. May mga empleyado ring umanong pumapaso kahit may sakit. Ito ang mga reklamong inilantad ng ilang dating empleyado ng Toyo Eatery. Ang restaurant na kumakailan lang ay ginawaran ng isang Michelin star. Pero sa likod ng mga parangal, may mga dating manggagawang nagsasabing malayo ang naging karanasan nila sa nakikitang imahe ng restaurant.
21: So I would find myself going in like 12 noon or 11 a.m. and then I'd get out of the kitchen at 2 a.m., 3 a.m., sometimes even more. And then I'd do that like 5 days a week. And then start to question yourself if this, like, is this normal? Now you're just a cog in the machine. And you come in every day and then you try to churn out the work as fast as you can. Like after service, you're still preparing for tomorrow. And then yung feeling na you haven't had a proper break, you haven't had a proper weekend, or like whenever you go home, you find yourself like only having a few hours to yourself, and then knowing that tomorrow you're doing it again. They're once you're out saying, just do it for Toyo. Or gawin mo para sa Toyo. Oh, para sa Toyo. Rather than never speak up about this.
22: Yeah.
21: Kasi you fear na everything you worked hard for in the school you went through, your dreams of being a chef someday would all disappear.
20: Ayon sa mga dating empleyado, kulang din umano sa transparency ang pamunuan pagdating sa sweldo, benepisyo at employment status. May mga nagsabi rin ng umano'y pananakot at posibleng blacklisting sa mga magbibitiw o magsasalita laban sa management.
21: There's no word of overtime.
22: There's no overtime.
21: The thing is, you don't know how much and why. Whenever you get a breakdown, whenever you get it, Yeah. So every cutoff, you feel like it's a random number lang talaga.
2: Yeah.
21: Kind of feels like gambling. Yeah. They would do is to send you a screenshot of the transfer.
2: Yeah.
21: And then they send it to your Telegram. And then once a month, there would be a text, like a caption, like my deduction from SSS, PhilHealth. But you don't see the receipts going, or you don't see anything, like any legal documentation at all.
20: May ilan din ang nagsabing naging normal umano ang pagpasok sa trabaho kahit may sakit at naapektuhan ang kanilang pisikal at mental na kalusugan dahil sa haba ng oras ng pagtatrabaho.
21: It's more of the culture now, when you're sick, you really think na parang you should just go to work because nobody can replace you.
2: Yeah.
21: Or like, your workload will fall upon someone else. Yeah. Culture na parang you're a burden.
3: They build a lot of guilt.
21: Yeah, it's a lot of guilt.
20: Dahil sa mga reklamong ito, nagsagawa ng complaint inspection ang Department of Labor and Employment o DOLE noong June 3. Batay sa memorandum ng DOLE, ang natuklasan ng mga labor inspector sa ilalim ng General Labor Standards ay ang hindi pag-furnish ng written employment contract sa mga manggagawa sa oras ng inspeksyon. Pero ayon din sa ahensya, compliant ang establishment pagdating sa Occupational Safety and Health Standards. Hindi pa naglalabas ng pinal na resolusyon ang DOLE ukol sa iba pang mga alegasyon. Sa parehong inspeksyon, may mga manggagawa rin namang nakapanayam ang ahensya na nagsumite ng mga nakasulat at pirmahang pahayag. Ayon sa kanila, tumatanggap sila ng overtime pay. May 20 days ng vacation at sick leave kada taon. Hindi sila nakaranas ng coercive tactics mula sa management at binibigyan sila ng libreng pagkain. Sa mas naunang routine inspection noong Marso, naitala rin ng DOLE ang hindi pagpapakita ng payroll records para sa Enero at Pebrero at ilang kakulangan noon sa occupational safety and health requirements. Sa pamamagitan naman ng kanilang mga abogado, mariing itinanggi ng Toyo Eatery ang mga paratang. Ayon sa kanila, walang substantial violation na nakita ang DOLE sa inspeksyon at natugunan na nila ang mga post-inspection requirements, kabilang ang pagsusumite ng mga sample copies ng employment contracts. Sinabi rin ng restaurant na kung may humihingi ng reference check para sa dating empleyado, objective information lamang ang kanilang ibinibigay. Ang mga naging findings ng DOLE at anumang susunod na aksyon ng ahensya ang inaabangan sa complaint na ito.
5: Inarestong senador na si Rodante Marcoleta, tinamaan ng spine problem at mild pneumonia. At jobless rate tumaas noong Mayo. Susunod yan sa agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang sa southbound lane.

0: Hinimay ng DPWH informant ng Bilyonaryo News Channel ang mga umano'y red flag sa 100 million peso flood control project sa Valenzuela. Bukod sa kinakalawang na mga materyales, controversial din daw ang mismong pinagtayuan ng proyekto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Hindi kumporme sa DPWH design guidelines and standards for flood control ang proyektong pinuntahan ng Bilyonaryo News Channel sa Valenzuela City. Ayon yan sa isang senior DPWH official na tumangging magpakilala. Parte ang 100 million peso flood control project sa listahan ng mga proyekto na pinangkunan umano ng 20% commission para kay Senador Cheese Escudero. Ayon sa affidavit ng state witness na si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ito ang construction of flood control wall along Canumay Creek sa Barangay Canumay West.
2: Sometime early 2025, I made the first delivery of 160 million for Senator Cheese Escudero at the Cherry Mobile Building at Maynard Ngu in Apacible Street, Manila. Thereafter, early 2025, I made the second delivery of 120 million for Senator Cheese Escudero also at the Cherry Mobile Building of Maynard Ngu.
1: May ilang puntong itinuro ang senior DPWH official sa kanyang naging pagtataya. Una, poor workmanship at substandard site conditions. Kitang-kita raw kasi na highly irregular, wavy at unrefined ang mga pader na tapos ng itayo. Kita rin daw ang tinatawag na honeycombing lines o yung mga maliliit na puwang sa kongkreto na kadalasan ay resulta ng poor vibration sa pagbubuhos ng semento. Malaking red flag din aniya na nakatirik sa tambak-tambak na mga basura ang mga kinakalawang na tubo at pangsuporta sa flood wall dahil maaari umanong mag-misalign at lalong hindi maging pantay-pantay ang ginagawang pader. Dagdag pa riyan, mas pinapahina raw ng tambak na mga basura ang mismong flood wall na maaaring magsanhi ng mas mabilis na pagguho o pagkasira nito. Marami pang technical flaws na ipinunto ang senior DPWH official, pero ang bottom line nito, mahuna ang flood control project na hindi pa man tapos, ikita na ang bitak-bitak sa ilang bahagi nito. Hawak ng top-notch catalyst builders ang proyekto na isa rin sa mga kontraktor na under investigation dahil sa flood control anomaly sa Bulacan. Co-respondents ng co-owner nito na si Yumir Villanueva sa kaso, sina Showmaking founder Jonathan So at ang BGC Boys. Isinangguni namin ang proyekto sa DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Hahamunin daw ni dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang pagsibak sa kanya ng ombudsman dahil sa nangyaring barilan sa Senado noong Mayo. Kulang daw kasi ang ipinakitang ebidensya laban sa kanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T.
3: Tila kinekwestiyon ni dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang kahulugan ng banta at dahas para sa mga otoridad. Matapos siyang ipadismiss ng ombudsman, kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado noong May 13. Sabi ng ombudsman, guilty siya sa grave misconduct at gross neglect of duty dahil sa warning shot nito na unjustified umano. Wala naman daw kasing masasabing banta mula sa panig ng mga NBI agent na dumating sa paligid ng Senado bago ang barilan. Si Aplasca raw ang nagsimula nito. Nagpakita noon ng PNP ng timeline pagdating sa nangyaring shooting sa Senado. Pero giit ni Aplasca, hindi ito kumpleto. Tinwist anya ang mga pangyayari. Bandang 7:45 hanggang 7:46 p.m. ng May 13, naispata ng NBI agent na ito na kinuha ang kanyang baril at umatras mula sa kanyang pwesto at kalaunay nagpaputok. Pagka-zoom in ng footage, kitang may kasama siyang isa pang lalaki. Ito rin ang parehong footage na inilabas ng DILG sa presko nito. Pero wala ang kuhang bumalik pa ang dalawang ahente bandang 7:47 p.m. at umano'y nagpaputok ulit ayon kay Aplasca. Anya, bahagi raw ito ng footage ng insidente pero hindi naman daw sinama ng DILG sa presentation nila. May selected portions lang umano para sa naratibo ng ahensya. Unang lumabas sa presko ng DILG na sinabihan ang dalawang ahente na huwag nang mag-engage kaya tuluyan silang umatras. Giit ni Aplasca, ginagawa lang daw nila ang tungkulin para protektahan ang mga nasa loob ng Senate premises noon. Wala na raw naging opsyon ang kampo niya kundi magpaputok dahil tumanggi raw mag-comply ang kampo ng NBI agent na umano'y nagtaas ng baril nito. Pinanindigan ng ombudsman na nagpakilala na ang mga ahente ng NBI bago naganap ang pamamaril at hindi raw pasok sa PNP operational procedures ang warning shot ni Aplasca. Ayon pa sa anti-graft body, inilagay sa panganib na insidente ang mga kawani ng Senado, mga mamamahayag at iba pang nasa loob ng gusali. Dahil retirado na sa serbisyo si Aplasca, pinalitan ang parusang dismissal ng multang katumbas ng isang taong sahod habang ineffect din ang accessory penalties. Sa kanyang panig, sinabi ni Aplasca na kukwestiyonin niya ang desisyon ng ombudsman sa pamamagitan ng mga nararapat na legal na hakbang. Ang pamamaril noong May 13 ang nauwi sa pagkakatakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa kustudiya ng Senado habang hinaharap niya ang ICC warrant kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na kaugnay sa madugong War on Drugs ni FPRRD. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Naibalik na sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest sa kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta. Pero hindi naiharap ang senador dahil nananatili siyang nakakonfine sa PNP General Hospital. Narito ang Agenda Report ni Joan Manalo.
5: Nakitaan ang mild pneumonia, problema sa gulugod o spine si Senator Rodante Marcoleta. Matapos itong sumailalim sa medical examination sa PNP General Hospital.
6: Yung findings po niya sa ngayon po, may pneumonia po si Dr. I, si Senator Marcoleta sa by x-ray, chest x-ray po eh. Pero yung siyempre, hypertensive si Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by x-ray. Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya yun.
5: Dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos umano itong makaramdam ng chest pain at high blood pressure noong siya ay inaresto dahil sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Pero clinically stable na raw si Marcoleta ngayon at kailangan lang bantayan ang blood pressure.
6: Okay naman po si Senator Marcoleta, kaya lang yung BP po niya compared po kahapon mas tumataas po ngayon at 160 over 90. Yung mga ibang signs and symptoms naman po niya, kagaya kahapon na chest pain at saka nape pain, medyo nawawala-wala naman na po. Kaya lang yung sa BP talaga ang problema po natin sa ngayon.
5: Ayon din sa opisyal na pahayag ng PNP General Hospital, conscious, responsive, and not in cardiorespiratory distress ang lumabas sa paunang pagsusuri ng ospital kay Marcoleta. Sumailalim na rin daw ang senador sa iba pang mga medical procedure at laboratory examination at inaantay na lamang ang mga resulta nito. Sinimula na rin daw ang antibiotic therapy para kay Marcoleta habang patuloy ang kanyang maintenance medication. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Cole, hihintayin muna nilang mailabas ang resulta ng mga medical examination ni Marcoleta bago nila ito ilipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas.
7: There's still some tests to be done and we will be briefed later on, updated by the doctor from the health service. But yun na lang po inihintay natin. If he will be declared or to travel, ay ang commitment na lang po ang gagawin natin sa kanya.
5: Samantala, inatasan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP General Hospital at si CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi na isumite ang pinakahuling update sa medical condition ni Marcoleta, maging ang status ng kanyang kustudiya at booking procedure. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: Samantala, may panibagong arrest warrant laban kina Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor. Inilabas ito ng Sandigan Bayan 4th Division para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang batas na nagbabawal sa public officials na tumanggap ng mga regalo. 30,000 pesos ang nakatakdang bail para sa bawat akusado. Kasabay ng arrest warrant, ipinag-utos na rin ng korte ang hold departure order laban kina Defensor at Marcoleta na nagbabawal sa kanilang lumabas ng bansa.
0: All accounted for na ang mga kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Bukod kay dating Congressman Mike Defensor, sino nga ba ang dalawang negosyanteng nag-ambag daw ng milyon-milyong piso sa kanyang kampanya? Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban.
1: Kasalukuyan ang nakakulong si former Congressman Mike Defensor at ang dalawang businessman na sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sila ang mga kaibigan at campaign donors ni Senador Rodante Marcoleta na nadawit sa plunder case dahil sa undisclosed 75 million peso campaign donation nila noong nakarang eleksyon.
8: Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin.
9: Ano po yun?
8: Eh sana mag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution.
1: Pero bukod sa kilala at kontrobersyal na personalidad na si Defensor, sino nga ba si Viray at Espiritu? Ayon sa publicly available information, nagsilbing pangulo ng GNG International Unlimited Corporation si Viray. Bagaman wala masyadong impormasyon patungkol dito, isa itong kumpanya na nakasentro sa manufacturing and trading. Minsan na rin naging kandidato ng isang party list si Viray. Noong 2010, tumakbo siya bilang nominee ng Yes We Can Party List, kung saan nagsilbing first nominee si Maynard Lapid, ang pinakabatang anak ni Senador Lito Lapid. Na-disqualify ang party list na ito noong 2012 dahil wala naman daw kinakatawa na sektor ayon sa Commission on Elections. Si Joseph Espiritu naman ay ang President Emeritus ng Nutraceutical at Networking Company na Health Wealth International Corporation. Ayon sa social media page ng kumpanya, nagsilbi rin si Espiritu bilang co-owner ng Newport Fashion Circle Corporation, Goodman Accessories Corporation at Pollux Pharmaceutical Incorporated. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025. 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025. At 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Ani Marcoleta, itinuturing niya itong utang na loob alinsunod sa request ng kanyang mga kaibigan. Pero kahit na kinikilala raw ng Ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office, lalo na't maaari umano itong magbukas ng pinto para sa pagbibigay ng personal na pabor mula sa taong may kapangyarihan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit may batas para pigilan ng pandarambong at panunuhol. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Magsasagawa ang Education Department ng active shooting drills sa mga paaralan simula Biyernes. Ito ay para turuan ang mga estudyante at guro kung ano ang gagawin tuwing may karahasan. Kasunod ito ng malagim na school shooting sa Tacloban na ikinasawi ng 3 estudyante. Palalakasin din daw ng DepEd ang koordinasyon nito sa PNP laban sa mga bomb threat sa eskwelahan.
10: Nag-a-adjust tayo kasi ito yung kauna-unahang school shooting. No? So ibig sabihin yung estudyante yung namaril. So ginagawa na natin yung active shooter drills. Anong gagawin kapag may ganyang shooting sa eskwelahan? May ilo-launch tayo sa Biyernes yung shooting drill na ipapakita natin anong kailangan gawin kapag may bumaril sa isang eskwelahan. Lahat ng may protocol na tayong automatic.

0: ng Malacanang ang gera sa Iran at dulot nitong oil shock sa pagdami ng mga Pinoy na walang trabaho noong Mayo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Tumaas ang bilang ng unemployed Filipinos ngayong May 2026 at 4.8% o katumbas ng 2.5 million na mga Pinoy ayon sa Philippine Statistics Authority. Para sa Malacanang, ang gera sa Iran noong Pebrero na nagpataas ng krudo ang dahilan sa likod dito.
2: Karoon po talaga ng pagbaba ng sa employment rate dahil ito po naman ay talagang inasahan dahil nga po naging reason ang global oil crisis. Kahit po sa parte ng agrikultura, although hindi po natin alam, may naibalita rin po ang PSA na merong bumaba na employment patungkol po sa agrikultura. Pero tinitingnan din po ito ni Secretary Kiko Laurel, anong sektor? Dahil talaga pong malaki rin po ang naging epekto ng naging kaguluhan sa Middle East, sa ating mga kababayan.
1: Pero kung year-on-year difference daw ang titingnan, kung saan 3.9% ang unemployment rate ng bansa, mas mababa at 2.03 million Filipinos, iba ang nakikitang dahilan ng PSA.
3: Yung sources ng mga sektor, kasi siyempre sa labor market may mga sektor na tumataas yung employed persons, may mga sektor naman na bumababa. Itong May 2026 kumpara ito sa May 2025 para wala tayo yung impact ng seasonality. Ang nakita namin sa labor force survey, malaki ang pagbaba ng employed number of employed persons mula sa agriculture and forestry. Ito yung substantial yung reduction year on year.
1: Mula May 2025, tumaas ng 464,000 ang bilang ng mga walang trabahong Pilipino. Kung ikukumpara naman sa April 2026 record, mas tumaas pa rin ang numero dahil nasa 2.41 million ang walang trabaho noong Abril at mas mababa ang unemployment rate ng Bahagya at 4.7%. Ang employment rate naman ng Pilipinas ay nasa 95.2% o nasa 49.63 million Filipinos. In terms of levels, sinabi ng PSA na mas mataas ang numerong ito kaysa noong Abril dahil nasa 48.89 million ang may trabaho. Dagdag ng PSA, ang top subsectors na nakapagtala ng pinakamaraming employment ay ang administrative and support services, mining, human health and social work, aquafisheries at construction. Ang mga sektor naman na may pinakamalaking record ng unemployment, nangunguna pa rin ang agrikultura. May nasa 905,000 ang job losses sa sektor na ito, kabilang na ang forestry sector. Pero mas mataas pa rin ang partisipasyon ng mga Pilipino sa labor market kumpara noong Abril dahil tumaas ang 51.3 million count ng mga Pinoy sa labor force to 52.13 million Filipinos. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
4: Former President Gloria Macapagal Arroyo, di pabor sa alleged impeachment plot laban kay Ombudsman Boying Remulla. At Beatles fans, dinagsa ang 86th birthday celebration ni Ringo Starr. Susunod yan sa Agenda.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas nakakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
12: New Smart Power All. Choose your Unli and your 5GB app bundle so you can binge, game, or share it all. Plus 10GB for all apps and 4GB of 5G data. Power your next side quest with Smart Power All.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Handa na raw ang gobyerno sa banta ni Super Typhoon Inday. Nakapwesto na ang mga disaster response team at milyon-milyong relief goods sa mga high-risk areas. Inatasan na rin ang mga LGU na magpatupad ng preemptive evacuation at no-sail policy habang nakahanda ang 3 billion peso disaster fund para sa mga maapektuhan. Nasa code white alert na rin ang DOH at ipinwesto na ang medical teams para sa agarang pagresponde.
13: Update naman tayo kay Super Typhoon Bobby mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
14: Pinky, pumasok na ng PAR or Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon with international name na Bobby. Kanina pong alas 3 ng umaga yan. At binigyan na ng pag-asa ng local name na Inday. Si Inday na po yung pangsiyam na bagyo for 2026 at pangalawa naman po for the month of July. Huling namataan ng bagyong Inday kanina pong alas 4 ng hapon sa layong 1,170 kilometers po sa may silangan ng Northern Luzon at may taglay na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa kanyang mata, kumikilos naman westward at 20 kilometers per hour. Base po sa latest track ng pag-asa, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran or northwestward dito po sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea hanggang sa araw ng Biyernes. Simula Biyernes naman ng gabi, tutungo si Inday sa pagitan ng Okinawa, Japan at Northern Taiwan hanggang makalabas ng PAR Sabado ng umaga o tanghali. Bagamat hindi po magla-landfall at unti-unting hihina ang bagyo habang nasa PAR, paglilinaw po ng pag-asa, mayaasahan na pong pagbugso ng hangin at malalakas sa ulan simula Webes o bukas hanggang sa araw po ng Sabado. Kaya ka-weather, manatili pong tumutok sa ilalabas na updates at warnings ng pag-asa. Dahil sa unti-unting paglapit ni Inday, nakataas na po ang wind signal number 1 sa may Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Northern Aurora, gayon din sa Kalinga, Eastern portion of Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, Northern Aurora at dito rin sa may northern and central portions of Catanduanes. Posible po makaranas ng pabugsubugsong hangin ng mga lugar na ito bukas at hindi rin inaalis ang possibility na magtaas ng wind signals 2 and 3. Kaya payo ng pag-asa, mag-reinforce na po ng inyong bahay at protektahan ang inyong pananim habang may oras pa. Pagdating sa ulan, posible po ang moderate to heavy rains hanggang Huwebes ng hapon dito po sa may Antique, Negros Occidental, Sultan Kudarat at Sarangani dahil po ito sa hanging habagat na unti-unting pinalalakas ni Inday. Kaya payo din ang pag-asa, iwasan ang mga flood-prone at landslide-prone areas sa mga lugar na ito para iwas sakuna. At para sa mga maglalayag nating kabahayan o kababayan, may gale warning po tayo sa mga baybayin ng Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, pababa ng Isabela, Northern Aurora, Polillo Islands, eastern coast ng Camarines Norte, northern and eastern Catanduanes, hanggang dito sa may northern and eastern coast ng Northern Samar, hanggang 4.5 meters po ito or nasa isa't kalahating palapag na gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado po ang mga pumalaos sa mga baybayin ito sa susunod na 24 oras at posible rin ang sea travel suspensions. Sa weather forecast naman ng pag-asa bukas, July 9, araw po ng Huwebes, sa Luzon, pinakang uulanin itong Southern Luzon. Sa may Bicol Region, Quezon, bahagi ng Aurora and Cagayan Valley, asahan ng mataas na tsansa ng ulan bukas dahil dun sa buntot o yung outer rain bands ng bagyong Inday. Habang dito naman sa kabilang banda, yung habagat or southwest monsoon sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, medyo makulimlim na po ang panahon bukas. Gayun din sa may Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Romblon, sasamahan din yan ng mga light to moderate rains, lalakas pa pagsapit po ng hapon at gabi. Kaya mataas ang chance ng mga flash floods or landslides, while the rest of Luzon may chance na lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms dahil na rin sa trough ng bagyo. Kaya ka-weather, ugaliin po ang pagbaon ng payong at mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, posible po ang moderate to heavy na ulan. Dito po sa may areas pa rin ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soxsadyen at yung mga nearby areas pa sa may Northern Mindanao dahil pa rin yan sa enhanced southwest monsoon. Habang natitirang bahagi po ng Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at may chance rin ng mga pag-ulan at mga pagkilat pagkulog lalo na po sa hapon hanggang gabi. Kaya ka-weather, sa mga malalakas po ng mga pag-ulan na mararanasan dito sa western section ng ating bansa, gayon din sa may lalawigan ng Palawan, makipag-ugnayan lamang po sa inyong local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan ng rescue or evacuation. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako muli ang iyong ka-weather, Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
13: Muling binuksan ng Malacanang ang Office of the Cabinet Secretary at ang tatayong pinuno nito, si former Interior Secretary Benher Avalos. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
1: Balik gobyerno si former Interior Secretary Benher Avalos bilang Cabinet Secretary ng Marcos Jr. Administration. Kinumpirma ng Malacanang ang appointment ni Avalos ngayong araw.
2: Minsan na po siya natanong kung magiging parte ng kabinete niya si dating DILG Secretary Benjamin Avalos Jr. At sinabi naman po niya na nais naman niya makatrabaho muli ang dating DILG Secretary. At ito na po ang tugon sa maraming katanungan kung siya ay masasaling muli sa kabinete.
1: Kamakailan lang ay nagpahiwatig si PBBM sa pagbabalik ni Avalos, ang dating senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Pangulo. Ilan sa mga responsibilidad ni Avalos ay ang pagbibigay ng timely, relevant, strategic advice pagdating sa mga local, national at international issues na nakakaapekto sa political landscape ng Pilipinas. Kabilang din dito ang pagiging conduit ng Pangulo sa government agencies, mga LGU, political organizations at civil society groups sa mga paksang pampolitikal. Matatandaang ang pag-abolish sa Office of the Cabinet Secretary kasabay ng pagtanggal sa Presidential Anti-Corruption Commission ay ang pinakaunang nilagdaang kautusan ng Pangulo noong July 2022. Layon daw dito ang pag-streamline

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Muli na namang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon sa U.S. Central Command, inatake nito ang nasa 80

0: target sa Tehran, kabilang ang Iranian air and sea defense systems at coastal radar sites. Tinamaan din ng main oil hub sa Clark Island at southern port cities na Sirik and Bandar Abbas. Ganti raw ito matapos atakihin umano ng Iran ng tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng sigalot, patuloy pa rin daw ang peace negotiations ng dalawang bansa.
1: Nagkasabitan ng eroplano ng PAL at Saudia Airlines sa NAIA maghahating gabi ng Martes. Tinamaan ng pakpak ng Saudia aircraft ang buntot ng nakaparad ng eroplano ng PAL habang gumagalaw sa paliparan. Walang nasugatan sa higit 200 pasahero ng Saudia. Bagamat wala namang sakay ang eroplano ng PAL, kanselado ang lipad nito habang iniimbestigahan ang insidente.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Isip mo yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builog ng iradulong sa inyo sa Kalwan San Clinica DTX500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ng iradulong sa inyo sa Kalwan San Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan San Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kagsan Clinica DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch.
4: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa ato ng mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siningaton, Sirad, sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapus, Lapasaro, Mandaluyong Mall, Arevalo City proper. Kag sa ato naman tanan ka mga taga-palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siningaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, kaga Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kaga Masbate, hey! Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Kamindanao, Cebu Island, kagsakutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag sa inyo, tanan mga ka-K5, mayang gabi na, kaga welcome na diri sa aton nga pagpakalagad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
3: K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch.
4: Sa kinandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madagko nga mga issues. Mga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues. Nga aton pagatalakayon para sa subong gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kiranda, may ikaw po mga aton karoon ang mga balita na kag-information. Halin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilang natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karoon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang naging kaupod man na mga ka-K5, ang intern nagikan sa West Visayas State University College of Mass Communication or College of Communication. O sa kaya student intern na Dion Adrian Rizaldo. Arasubong upod sa patrol naton with ka K5 Kim Kaluyo. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita kag-information. Mangingkaw po maton karon mga balita, mga information nagikan sa City Hall. Pod naton si KK5 Jenny Kauyunan. Kag mga balita, mga information nagikan naman sa kaya KK5 Karen Badilla. Samtang mga balita sa national, kag balita international. Mangingkaw po naton ato silingan news center po naton si KK5 Sunny Punay. With KK5 intern sa West Visayas State University College of Communication si KK5 Birinalin Durin. Nagika sa ito nga news center sa Kinandan. Una tondri sa technical side. KK5 Andre La Pastura. Partner niya si KK5 Maria Cristina Caraecle sa technical. Siya ang maga... Pero sa technical sa karon puro pakantahon ko na din sa karon. Ah, bigo makaluwas ka di karon ah. May kuan na karon, may kuan na sa karon, may ano gani niyo, may bali may kanta na, may drama pa. Para pagbalik niyo to sa eskulahan niyo, ako dayon inyong i-chismis. Malon nyo si Sir John to. Panto, kapamilit kito. Napadramay kami to. Napakantay pa kami to. Mandam na siya niya kung mag-media na tayo. Kay birahon to na siya. Sa kinandan mga KK5 sa ato siling nga pagpangalagad. Ako naman inyo KK5 June Alhado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa ato nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Wednesday. July 8, 2026. Kapit sa 8 na kita sa mga edisyon. Diri sa ato sining pagpangalagad. Gawin ang mabalaan, no? Si kadasig lang siyang tiyempo. Ang ato sining mga inadlaw sa pagkadasig lang katama, mga KK5. Ginaalas lang. Nagligad to. Gaulo istorya lang kita parte sa mga inadlaw nga dugay-dugay. Oh. July, August, September. July, August, September. Pagsulod sa September, buot silingon, duan lang ka bulan, kag malapit-apit lang, mga sulusubran lang duak bulan, kipe bandre. Ma-start na kita sa bulan sang ber. Mag-sugo na kita, mga K5, sa fourth quarter. Sang tuig 2026. Mapakita na si Lolo Naton Joe. Jose Marie. Chan Galipido yan na, no? Chan. Jose Marie Chan. Gani, kwan, buot silingon, lapit na lang Pasko naman. Ay, sa kadasig lang. Dugadugay K5 Andre, dire sa K5 News FM Iloilo. Pag-abot sa October 18. Matatlo na katuig si KK5 John Capolo. Yehey! Gawin lang mabalan, gipay bandre, no? San ula ko ito nag-kwande, nag-transfer din, san ula silo di? Subong manog tatlo nagtuig, pero sa kadasig lang siyang chimpo, no? Gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tag para matin, ano kira mga dalag ko na nga mabarito? Alapit na ito katatlo katuig mga KK5 nga nag-servisyo sa mga pumuloyo. Pinaagi sa paggamit sang mikropono sang K5 News FM Iloilo. Sa ato siling ang pagpangalagad, mga dalag ko na karoon naton nga mga balita, mga ka-K5, sa mga balita lokal. Una kita sa mga balita lokal, ginaligar nga hindi patas nga pagpanagtag sang bugas. Halin sa bigay-bigas sa masa program. Nga mo ni siya mga ka-K5 ang programa sang gobyerno nasyonal. Ginpunduhan ini ni President Bongbong Marcos nga ginpaagi sa mga LGU kon mga local government unit sa bilog nga Pilipinas tindiri sa sudad sang Iloilo ginpaagi mga KK5 sa local government unit nga ginpamunuan ni Mayor Raisa Trinyascho ginareklamo sa mga pumuluyo ining may kangtanan sa pagpanagtay sang bugas nga hindi patas kay suno diri sa pahayag sa mga complainant mga KK5 nga kon parte sa ginatawag nga qualification na sila ang mga mangin bona fide nga mga beneficiaries sang sining mga bugas nga ini mga KK5 diha mak nga mas beneficiary sila katama. Diha mak nga mas buna makuan sila, mas qualified sila. Ah, mga KK5 nga mga inang mga recipient kon mga manugbaton supposedly, no? Sang sining mga bugas nga napanagtag halin sa ato sa gobyerno sa sining walang gutom program sang gobyerno nasyonal nga gin implementar ni President Bongbong Marcos kinapaagi ini sa aton sining nga mga local government unit. Di suno sa impormasyon nga ang ginareklamo diri sa mga pumuluyo nga sila ang mga bona fide, sila ang qualified supposedly nga mangin beneficiaries sa sining bugas nga walang gutom pa o bigay sa masa nga program nga ini. Pero mga KK5, ginapili lang kuno kung sino ang hatagan. Ang alos kalabana, ginapanghatagan lunsay tanan mga kaberks, lunsay tanan mga lapit sa luwag, lunsay tanan mga ginagrekomendar, mga KK5 sang barangay kapitan, sang mga barangay official, and most especially sang mga barangay kapitan ka mga barangay official nga kaalyado ni Mayor Aisacho. Amo ni ang ginareklamo sa aton nga mga pumuluyo. Isa mga KK5 sa mga tagreklamo ang halin sa ba distrito sang Mandurriao. Kung ano nga barangay ni karon aton ni karon nga igiplastar kag iya isa-isahon. Reaksyon sa aton nga mga pumuluyo tuod gid man eh. Posto gid man ini ang ginareklamo sang pila ka mga pumuluyo labi na ining complainant naton. Ladies and gentlemen, pamatian nyo karon ha, kay nagpa-interview gid ni ang complainant. Wala ni sa may nagsugo siya kag wala ni sa may nagkonsyano kusang loob nga nagreklamo nagpalapit sa K5 News FM Iloilo. Ginpaagi diri sa aton mga KK5 sa inyo mismo alagad nagkuan nagdirekta nga nagreklamo ning complainant kaniyo. Isa ka senior citizen. Tapos wala labot sina, wala sang pamilya. Wala labot sina ang balay niya hayob-hayob. Wala labot sina mga KK5, wala sang pamilya sa abroad. Wala sa mga nagasagot siya, wala ba na? Wala sang pamilya. Buod siningon na mo ni siyang poorest of the poor. Okay, Five Andre. Balipot nga sigilanon, amo ni siyang isa sa mga supposedly beneficiaryo. Gid, bona fide nga beneficiaryo. Di wala ya malakip nga lan niya. Ang rason mga KK5 sang mga barangay kapitan ginatudlo nila ni SWD. Kaya ni SWD, kuno amo ang nagapanglista, kuha sa mga ngalan. Hindi lang ni may posibilidad. Hindi lang ni may posibilidad nga ang ginareklamo mga KK5. Ang nagareklamo, hindi lang ni may posibilidad taga distrito sang Mandurriao. May posibilidad nga hasta ini sa iban nga mga lugar kag sa iban nga mga kabarangayan diri sa bilog nga syudad sang Iloilo. Ote, ano reaksyon nyo sa aton nga mga pumuluyo da? Basi bala ko may ara makamuda nga ginareklamo. May kang tanan sila isang tagtagana, isang bugas kay ini. Mga KK5 nga ginapili lang kung sino lang ang malapit sa luwag kay kung sino ang kaalyado ni Mayor Aisacho ang mulang ginahatagan. Ang iba ni niya mga KK5 nga identify nga hindi sila yung madala sa mga pahog, hindi sila madala sa mga kwan, sa mga diskarte. Kag hindi madala mga KK5 sa mga kung ano da nga mga mga kuan ni mga kunano da mga itsiboritse sa nga to sining syudad mga KK5 amo ni ang wala makatilaw kag pero supposedly sila kuntani ini ang mga qualified nga mga beneficiaries pero nga ang hindi sila katilaw kay tungod nga ini sila hindi malapit sa luwag. Number one, hindi malapit sa luwag. Number two, identify may posibilidad. Identify mga KK5 nga mga supporters ang kontra nila sa politika. Or may posibilidad man nga hindi nila mahawakan sa ilong. Nga, inang ginatawag mga KK5 nga mga ginahimo nila nga mga leader sa barangay. Mga ginahimo nila nga mga inang manugkampanya sa ila sa timpo sang eleksyon. amo ni sila ang nakabinipisyo sang sining mga bugas nga ini, pero ang hindi nila mapuslan sa barangay nga supposedly amo gid ni ang mga beneficiaries sang aton sini kuntani nga programa nga halin sa nasyonal. Remember, ladies and gentlemen, this program is brought to you by the national government. This is not from the pocket of Mayor Raisa Chu, and this is not from the city government. Mga ka-K5. Ah? Ay, naka-English ko yan. Haligay nunon, tabi na nag-English ko sa tuwa. Ah? Paminsaran nyo, mga ka-K5. Kag inyo gid ni mga ka-K5 nga i-kwan gid. Ah, isulod sa paminsaron nyo nga ining nga mga bugas hindi niya halin sa gobyerno sang syudad sang Iloilo, hindi na halin sa bulsa ni Mayor Raisa Chu, hindi na halin sa bulsa sang mga kaopdanan niya nga mga politiko, kundi halin ini sa national government, halin ini sa aton bulsa. Sobra lang gani ni mga ka-K5 sang bilyon-bilyon kag trilyon-trilyon nga ginkawat sang mga yudi patula nila sa Malacañang. K500. Ah, amo nang ilang nga pampaumpaw sa aton nga mga pumuluyo. Gaanta nila bugas para nga maumpawan kita kay gainit ulo ta kun mabatian ta nga gintangkaw nila ang trilyon-trilyon nga kwarta sa flood control project. O hindi, Black K500? Amo na kun nga nga gintaw-tawan kita, ginbahugan kita sang bugas ni President Bongbong Marcos para nga hindi kita gawa masubrahan kainit kag kaakig sa iya. Ginhata, ginbahugan niya ta. Ano mga baboy, kita ka mga idong inbahugan ba? Tinaw yung saktog, iba na. Mga kakifay. Oh, pero ang malain pagin kay ang pagbahugya sa mga pumuluyo ang supposedly ang insaktugin ng mga tao ng mga bonafide ng mga beneficiaries, mga ka-K5 o mga qualified ng mga beneficiaries. Amuyang hindi katilaw. Ang makatilaw lang ang kutob sang mga malapit sa luwag ng ginahamba nila. Oh, te, mga ka-K5 at tumangon, tali kakuhaon na ito ng mga pila ka mga follow-up report. Kay may ara kita nga mga interviewing nga nagreklamo gid. Siling ko, ikaw mahadlok nga magreklamo ka. Way ka mahadlok, ara makita, makita imo itsura kung interviewon ka, inang ukilasi mo. Ah, niya total siling ati. Way man kami siling ginapanghatagan, ni kamuni mo ton, siling mabato kami. Mahambal na lang kami. Amo ni mga ka-K5 ang mga nagapangisog. Sang nagligad pa to, sang una pala to kunaan. Ang mga nagakutibaw ng mga barangay kapitan, ng mga dalok-dalok, ng mga sungak-sungak, ng mga kapitan, itong nagabaton o nagapang-racket sa AX to sa nagligad to, tani ko nagharambal kamutan ng tanan, tiko ni tani. Oh, may pila na ka mga barangay kapitan nga nagkalapriso, tani. Ka nagkalakakas sa pagkabarangay kapitan, di Black K500? Tublang AX, bila to. Di subong, ara. O bugas, may nagreklamo. Mati, kamo karon kay may ara kita karon. Kaglantaw, gig kamo. Hindi nyo gipag, kwan ha? Kag sa aton nga mga pumuluyo nga base kung gusto nyo man mag-intra ka magreklamo man. Base gusto nyo man. O kung base kung nagapabiling yapon nga mga trantado kamo, mga nahadlok kamo, mga talawan kamo. Ginakakulbaan kita dito sa Mindanao sa mga Muslim kaya mga Ilunggo kuno mga maisog. Why ko sa may nakita ka mga maisog ka mga Ilunggo diya. Gamay ka di pirinsya, hadlok tulukon ka kapitan, hadlok. Oh, isog. You guy. O hindi ba? So gani. Standby sa ato sini nga mga tagpanamati kay ato nakiron nga igaplastar. Diri sa ato sini nga pagpangalagad base kung may mga iban pa nga mga magreklamo bla. Mga ka-K5 parte sa mga tagtaganay sa bugas ah. Basin lang kamo mensahe nyo di. Kay pakantuan ta sang repa patrol ta sang reporters ta. Para nga pang-interviewon kamo. Mere kay para nga kwan. Para nga balaan ta. Ini ang mga bugas-bugas yung ginapanghatag ni Saton ni sa mga kwan sa mga kabanuhanan sa bilog ng Pilipinas. Nga programa ni President Bongbong Marcos mga ka-K5 pa nung ginatawag nila nga walang gutong program nila ni. Ining bigay-bigas sa masa nga programa ni. Mga ka-K5, pampaumpaw lang niya ni President Bongbong Marcos Saton. ginapaumpawa niya ta bangod kay nga ah nagabalingaso nga aton nga ilong kag nga aton nga talinga kag mata ta naga nagabalingaso ka sang sobra nga kaaking bangod sang indi mapathag nga trilyon-trilyon mga kaki 5 nga flood control project nga anomalya nga ginkawat sa mga yudi patula nila sa mga bilik sang ilik nila ni mga kaki 5. Sino nga sino ni sila nga mga bilik sang ilik ni? Siyempre mga public official sa aton nga gobyerno eh. Halin dito sa pinakaibabaw. Mga kaki 5 hasta sa pinakaidalom. No, especially ining mga congressmen mga kaki 5 nga kun imo pasugiron kag imo pahambalon do siling mo do sa mga piho nga do siling mo daw sa mga inosinte kag do siling mo do sa mga kwan bala daw sa mga inosinte nga mga tawo nga wala gid kuno do mga santos bala nga wala gid kuno sala kun pasugiron mo sila ilabi na ining mga kwan no ining mga nagaserbi nga mga prosecutors sa house prosecutors sa inang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ining mga congressmen nga ini mga kaki 5 laban-laban siling modo si mga Santos ang mga yunipatula nila nga grabe sila mag-akusar sa kay Sara Duterte nga sila si Sara Duterte makawat si Sara Duterte kurap si Sara Duterte damo-damo sa pinangawat nga 125 milyones. Pero pangbukaron mo na ang mga record sa mga yunipatula nila na puro man ang mga kawatan. Sino sa ila hindi kawatan da? Hindi ba? Suryan talakiron, diri sa ito, siling pagpangalaga, diri lamang sa K5 ba Night Watch. Samtang sa ibang paraton ng mga balita, sa ibang pang mga headlines. Sa mga balita lokal, si Mayor Aisa Trinyascho, ginaduso yang pagpatakod sa Iloilo Sports Center. Anay kayo nakapahimo na sa ang Iloilo Sports Center. Mga kaka-K5, doon napahimo naman na doon napatukod naman ni Congresswoman Jamjam Barunda. Tapos ikaw mapahimo, pagin mapatukod, pagin. May managani, ako may ara. Meron kayo magka-basketball, tada libre. Ay, kanamiton! Kalainon, kalainon. Pwede Black K5, Andre? Ang pamangkot, mga kaka-K5, kung nag-aplano kang imang kaginaduso mo nga magpatukod sang Iloilo Sports Center, ang pamangkot, sa din ka naman makuha siyang budget nga buisit ka? Mangutang ka naman ngayon ipatula ka? Eh, way kwarta ang syudad sa Iloilo? Ano ka, mangutang ka naman? Bilik sang ilik kayo ipatula, sunod kang kikitatay mo. Pala, utang ka mo nga pamilya. Ay, hindi, Black K5, Andre? Prangka nga sa gilanon na. Why man tayo pasinsya, gina? Pero kamo sa inyong nagnigad nga adlaw to, kuni, kuhan ng anniversary namon. Anniversary namon. Fifth year anniversary. Mga kaki-5. Tigin, kuhan naghambali ng amon nga chief executive officer, si Doc Ramil Oy. Nga siling niya, niya kung ginabalbal kamo gani, siling niya ni John Capulo, tawgin niyo ko, papabalaan niyo ko, kay siya, niya kay ako masaway si mo. Kaya ako masaway kay John. Isubo pa ng daan ka pangayon ako pasinsya, hindi manibalbal. Muno mala ni K5 Andre. Lalabot siya na ginapasabat naman niya si Miora. Kagkapin pa ang ato siling akong teksto sa pagtalakay sang isyo. Labi kaglabaw sa tanan ng ato siling pagtalakay sang isyo. This is a valid issue. And nga kinanglano masabton eh. Mga ka-K5, no? Hindi man kinanglan. Abi nga kinanglanon nga miguhon. Tani sila halos tanan-tanan kay nga ah. Kung magpangamigot na sila tanat-tanat, ismayo pang hindi na tayo mag-broadcast, hindi mag-amuni, hindi na tayo mag-komentaryo, makanta na tayo kang mag-music, dang-darang-dadang, dadang-dadang-dadang. O hindi ba na? Anyway, ang plano ni Mayor Aisa Cho, mga kaka-K5, nga magpatukod sa Iloilo Sports Complex or ginatawag na ito nga Sports Center, mga kaka-K5. Do may-ari na ninyo na umpisahan dira sa may area sang Halandoni, si Congresswoman Jamjam Barunda. Wala siya mahuman kay nga mga ka-K5, wala pa sang budget, wala na dugangan ang budget. Pero may mga phase 1, phase 2, phase 3 na dabala mo. Nga project mga ka-K5, ang ginatawag nga Iloilo Sports Center, nga ginpahimo ni Congresswoman Jamjam Barunda. Di nga nga kinanglanon pa isa ato nga sudad nga magpatukod pag isang ililo sports center. Ano duwa ho ang tangaton nga sports center? Basi nahisa si Mayora isa chokay nga ah. Ang Pasay City, isa ka component city, pero may sports center. Dari sa ato niya, sudad sa ililo, wala sports center. Kung may ari kita dari nga sports complex, iya niya siyang probinsya, kay Pai Bandre. Iya na iya, sa probinsya, dra kami pirmi nagahampang ni Abwe. Dra kami pirmi ga basketball ni Abwe Estinor. Dra kami pirmi ga basketball ni Bong Inang Villaruel, Villarreal, o mga kakifal. Oh, dra kami pirmi kapbong. Oh, mga kakifal, dra kami pirmi ga basketball ni Kuya Earl Villanueva, Salazar. Oh. Sa Iloilo Sports Complex, wala gid man kita diri sa ginatawag nga sports center. Mga kakifive, kay kun may mga aragani nga mga basketball players nga magkalanto diri nga halisa nasyonal katulad sa mga PBA na kunano pagina nga mga players naton, diri sila ga basketball mga kakifive sa gym sang San Agustin, kay wala kita sang aton mismo nga Iloilo Sports Center, which is nami maninga klase sang programa kag plano sang aton nga mayor sang syudad na upamangkot galing amo ni ay. Mga kakifive, kung magpatukod kita sa Iloilo Sports Center, ang pamangko, sa diin naman halinon ang budget ni. Kay pirmi ka lang gaingos nga wala kwarta, kaway sa maginbilin. Hubas-hubas ang kaha sang imo nga kahada sang ginbilin ni tatay mo sa nagbulos ka sa kay tatay mo. Pagbulos mo sa kay tatay mo, wala mo man gani gisugid sa mga pumuluyo kung pila ginbilin niya nga kwarta sa imo da. Ado pariho lang na nga ginkwan mo. Nga ginhipsan nyo nga daw pariyo lang nga kaangay bala sa inyo negosyo nga duwabla nga personal nyo lang ang mga negosyo nga kung pila ang kwarta nga gibili ni tatay mo wala yung pagpabala mga pumuluyo nga kung sa diin supposedly makabalo ang mga pumuluyo sinakay nga ang kwarta nga ina hindi na inyo nga duwa ni tatay mo kundi kwarta na mo nga mga pumuluyo nga mga taxpayers o hindi bala? Now, ang pamangkot na mo ni kung may plano ka nga magpatakod o kung magpatukod sang Iloilo Sports Complex. Ah? Sa diin nini mo ibutang kag sa diin ka makuha sang kwarta? Ang mga bulutangan guro na way problema lang pamangkot sa diin ka makuha kwarta. Mangutang ka naman? Abilik sang ilik ya dihon nga lumos-lumos na utang tani. Ga problema na kami gani sang halapang bayad nga pangbayad sa mga sang mga parking fee, ga dako-dako balayran namon sa real property tax. Halos dagdunurubli ang amon ng mga balayran diri sa tanan ng mga balayran sa syudad. Ilabi na mga business tax, mga business sa permit, mga tanan-tanan hasta ang garbage collection fee nagdunurubli amon ng balayran di. Para gila mga malagas nyo ang inyong mga balayran sa mga pinangutang nyo. Bagod kay pwerte ang saka, pwerte ang interes. Sanggin nyo sining mga pinangutang na sa bangko. Nga kami ang mga pumuluyo mo nagpasaan ka nagbaga tapos subong. Napatakod na magkamo, patukod na magkamo sports complex. Wala pa gani mahimo ka, wala pa gani mahuman ang aton nga city, kwan? Nga city hospital? Sa din ang city hospital, tangagin budgetan nyo pilak milyon-milyon na? Wala pa gani mahimo ang aton nga city hospital? Mapatukod naman sa sports complex? Kung na nga akon pakilala, sino doon mga namuhaw-muhaw ka mo, doon mga... Panawag sinasang akon, panawag sinasang tatay ko sa una... Inagkuhan mong ng labos-labos ba? Yan daw labos-labos ka. Wala ka pagani ka tapos ang sinamo mo masamo ka naman di what? Daw labos-labos ka daw sungak-sungak ka. Oh, hindi ba kay 500? Na, amo na nga ba? So na yung tatay ko, dumduman ko na. Sila yung tatay ko. Yan lang for example, yung sabi, ang imo nga pinggan, sabi may unod pa nga pagkaon, makuha kapag iliwat, kaya dugangan mo imo nga pinggan, hambalit ka niya daw sungak-sungak daw labos-labos ka. Kaya kapag ano ikaw, boss, kasi namo mo, dugangan mo naman yung sungak-sungak ka karoon na. Oo. Amo na. Amo na ba yan, kaki-5? Oo. So, istoryahan talaga karoon magkaki-5. Diri sa ito, sining ang pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Nightwalks. Kagiban pa nga mga balita kay information sa mga balita, lokal, Japan, PRO6, naga-kondinar o naga-koordinar sa mga local government unit kag disaster council sa posible manginipikto sang super typhoon Inday. Tubig malaning problemahon tani sa super typhoon. Kay karon dagay do guys, standby kamo kwa una ton latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo sa kay daw nakasulod na sa PAR. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon nga si Inday. Mga ka-K5, no? So ang report information nga yasining alagyan doon sa pinakapunta nga porsyon sa Pilipinas, buot silingon, ara siya sa inang extreme, no? Extreme Northern Luzon. So ang alagyan niya mga ka-K5 doon sa mga labot sa mga area sang kwan, sang mga area mga ka-K5 sang Batanes, no? Mga area sang Batanes, pero why chance nga mag kwan, why daw ay sa chance nga maglandfall sa kadutaan sa Pilipinas, pero ang iya sila nga diretso ang kalatuan niya kag iya nga hulugpaan mga ka-K5 amo ang Taiwan. O no, dito siguro madungka, kag dito siguro malandfall sa may Taiwan. O oh, gani, standby sa aton nga mga tagparamati, ha? Kestoryan, tanagkaroon rin sa ato sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Kagang mga iban pa nga mga balita nasyonal, mga K5, may isa pa, driver sa jeep nga nakabunggo sa duwa ka mga nagalakat sa dalan sa Pavia, hindi na kuno pagpasakaan sa kaso. Ano, nag-arigluhan, nay na? Tilang taon tanagkaroon mga ka-K5. Sa mga balita nasyonal, mga ka-K5, karon nga doon guys, standby ka mo kestoryahan, taman. Oh, ang ato sini nga mga pila ka mga pagatalakayon nga mga issues may kang tanan sa latest nga sitwasyon kag latest nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ano ang latest mga ka-K5 sa sining impeachment trial sang sa kay Vice President Sara Duterte? May isa ka vlogger kay 500 nga nagpost sa iya sini nga Facebook. Kinaghambal nga sini niya sa kada adlaw sa ginahiwat nga impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, nagagasto ang gobyerno sang 25 milyones. 25 milyon na ang gasto kay 500 kada adlaw sa kada impeachment trial. For example, matrial na 25 million ang ginagasto sang gobyerno nasyonal. So, mag-aabot ini sa 90 days o kung tatlo kabulan ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Sa malipot nga sugilanon, mga ka-K5, by September ini siya matapos ang ining impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Kung sige-sige, isipon naton, kung isipon naton, mag 92 kaadlaw ang impeachment trial, nagagasto kita sang tag 25 milyones kada adlaw. Kung aton isip-isipon, magalabot mga ka-K5 sang 2.3 billion pesos. K500, magalabot sang 2.3 billiones pesos ang gastuhon ta sang wala kapulos-pulos nga klase sang impeachment. Sa kamo nga mga pumuluyo na namitan kamo siniyaw? Abi sino abi nga mga pumuluyo gusto sang impeachment trial nga ini? Kay ang ginabasihan kay ginhambal nila nga kawatan ang mga Duterte. Ilabi kaglabaw sa tanan si Sara Duterte kawatan. Kay wala ya kuno mga ka-K5. Makwan, wala yung maliquidate ang iya nga 125 million na confidential fund. Pero sang nakuha ang informasyon ining latest, nagpagwa naman ang Commission on Audit sang report kanaghambal nga grandstanding kag outstanding si Vice President Sara Duterte. Outstanding ang iya nga opisina nga manami mga ka-K5 ang pagliquidate sang iya sini nga mga nga mga funding o kusang gasto sa opisina niya. Ilabi kaglabaw sa tanan, 125 million mga ka-K5 ang confidential fund nga ginareklamo, nga ginkawat kuno ni Deta ni Kwan, ni Sara Duterte. Pagkatapos, subong gin-impeach na siya, ang aton nga gasto is 2.3 billion pesos. Eh, kita niyo kung ano kagagong klase ka gobyerno ni. Mga ka-K5? Ha? I-impeach si Sara Duterte kaya hindi ko na ma-explicar ang iyang akwan, which is na-explain naman ganito. 125 million na confidential fund, i-kwan-git, i-impeach? Pagkatapos magasto kita sang sulod sang 92 days nga. Pagahiwaton nga impeachment trial, pagkatapos mga kakay-five, gagasto kita sang tag 25 milyones kada adlaw. Ang total pangkabilugan nga gastuhon ta 2.3 billion. Ang 2.3 billion mga kakay-five, pinanagtag na isa-isa sa mga pumuluyo diri sa Pilipinas. Tani kami ni Kay Five, hindi mapabugal man nga mga milyonaryo man kami, bisan tag isa lang ka milyon hatag yung samon. Yung dapu, gabili sa ilik. O, hindi ba Kay Five, Andre? Ha? Na, storyahan talaga kayo, Andre Sato, sila nga pagpangalaga, no? Kung kawatan ini ang mga Duterte, Kay Five, Andre. Sang una para nga chimpo, sang si Digong ang nagapungko, tani nagasinggitan ining mga kwani, ining mga cause-oriented groups bala ni, labi na ang mga makawalangan ni, mga kakipita, niya muna na ginasinggitan na sang una, hindi bala? Tani kasinggit na sila nga, hindi kami gusto sang kwan, sang corruption, kay kawatan si Digong. Kabati ka mo kasinggit na sila sang una sa si Digong kapungko? Wala! Kay nga wala sang corruption sa ila nga pagpangalagad. Ang ila ginasinggitan niya, si Digong kriminal na pamatay sang drug pusher, na pamatay drug addict, na pamatay ga mga kwan, mga kriminal. Oh, amo na ginasinggitan nila sang una. O, di ba, Kipay Bandre? Pero kung sila nga party sa pagpangawat, naway sa may nagagwa ang informasyon, nga sa chimpo mga kay-fam ni Digong ginareklamo sa nga nagpangawat.

0: ano na angot mga kaki-five ang takluban tuya sa impeachment complete niyo. Ha? Mga kaki-five? Siling sang ibanto, siling pahuya-huya kalang imo siling sa ano na ano pamilya nila si Kwan mo si Miriam Defensor Santiago. Pamilya nila guro ino. Ah, hindi bla kay mati defensor mo sila mong si Miriam Defensor man nag Santiago lang kay banay sa Santiago hindi bla. Oh. Niya pahuya-huya lang kamo siling eh. Gin pa kauy anyo pa siling si Miriam Defensor. Ang reaction sa ato sini nga mga pumuruyo parte mga K5 sa opening statement kagaina ni inang congressman Lawrence Defensor sang 3rd district of Iloilo. Standby ka mga istorya tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga K5. Ang oras naton kagini nga pagbalita ang Builog Man nga nadulong sa inyo sa kaluan sa Ion Group of Companies bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Ion Group of Companies, we make life better. Kaga mga balita, mga inyo nabatan ng Builog Man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag Builog Man nga ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline nga vitamin C, ang kampiyon. Mga K5 nga mga nagpabako sa ato sining alawas. Ang diwa ka mga or power duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5 na kinanglanon tanay kontra diabetes, hypertension, high blood kag iban pa nga mga balatian, cancer kag iban pa. Mga ka-K5 kinanglanon ta nga mag-inom sang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Tungod mga ka-K5 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kang masaligan ng potensyal sa flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa DSA o kundi sugar sugarcane extracts ang DTX 500 batok sa pagdevelop sa cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga pagkusog sa immune system capability sagun nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin no pa ang ginahulat nyo, hindi na po natapay ang magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon, Klinika Detex Pabarikang Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang ining mga produkto, mga KK5, ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Naton nga oras, las 8:13.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
1: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. Yung may E3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbey sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine bla, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian.

0: ko. Enjoyon ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang Ditribayo.
1: Ditribayo. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribayo.
3: So, ang Ditribayo may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga, sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
0: Dapat hindi gidya.
3: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
0: kada sa
3: atay, atay, no?
0: Kidney. Kidney.
3: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka Ditribayo kita kadadlaw.
4: Dapat Ditribayo gid kay ang Ditribayo makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa Ditribayo ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-Ditribayo kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang Ditribayo puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
0: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang Ditribayo, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
4: Correct.
0: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang Ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang Ditribayo dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. Ditribayo lang malakas. Huwag pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy, the official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Ditribayo with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: Ditribayo.
6: Ang Ditribayo.
2: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
6: Mga butika.
2: Ditribayo.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang Ditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
2: Ditribayo.
6: Ang Ditribayo.
2: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
6: May
2: family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
5: DDX 500!
2: Garantisado!
5: Epektibo!
2: Ara mismo!
5: DDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
2: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-DDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatya. nga regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mabaka.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig ang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
15: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Balik ka mga ay, nakapaborito nato niya, ilaw!
19: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggod,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Galaong magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
25: Mami!
24: Angeline!
25: Walang masama sa okay lang.
24: Pero
25: sa Star Canada.

0: with proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Bilang sarap, sustansya rap!
3: Extend Food Superman from Man!
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nag-get katosik ang akon man. Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman from Man! Extend Food Superman from Man!
5: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Man. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Man. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets. Kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5.
3: K5
10: News FM.
3: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
3: Five Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
11: Pabalik na mga ka-K5, Adri Saton, nga pag-pangaragad. Oras sa aton karoon, nagkalabor kita sa 28 minutos na, nakaligad sa alas 8. Sa ato sini nga pag-pangaragad this time, i-check na ito na yung latest weather report. Nagi ka sa ato sini nga pag-asa, ilino, kamusta na ito ng bagyo nga si Inday? Kaya nakasunod na mga ka-K5, Adri Saton sa Pilipinas. Philippine Area of Responsibility, si bagyong Inday. Mga ka-K5 and siyempre Super Typhoon. Nagpanglaslas ini siya sa Guam, no? Sang dito ini siya nag-agi sa may Guam. Yamak nga grabing halit nga ginimo niya dito sa may Guam. Ining sa iya sini nga international name nga Bavi. And ti siyempre nisulod diri sa aton sa par, gintawag siya nga si Bagyong Inday. Kag ang report, no? After sini sang iya sini nga paglabay diri sa aton sa may Pilipinas, mga ka-K5. Hindi siya magalapos dito sa may Taiwan. Kag ang report daw dito siya mag-landfall no sa may Taiwan. Pero subong, ari sa subong sa Philippine Area of Responsibility. Check naton karon latest weather report. Nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kung kita kay Engineer Roy Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Engineer Roy Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
12: Yes, sir. Mayang gabi, sir. Kag sa aton mga tag-salamatik. Mga to latest weather update sa Subong Adlaw, July 8, 2026. So, palayan natin ginamonitor na ining si Bagyong Inday. Nga sa karon ulay nato na si Plata ng iyo sentro yala sa kalayon nga 1,170 kilometers sa east of Northern Luzon. So, na-maintain niya sa gihapon ng iyo maximum sustained wind nga 95 kilometers per hour lapit sa sentro at ascendant sa pagmadlaw sa galabot up to 240 kilometers per hour. Nagawalagin siya westward sa kadisigun na 20 kilometers per hour. Si Bagyong Inday na malayo sa Gyapon sa landmass nato, even though nga ayarain siya sa sulod sa ating par, ang iya sentro is malayo sa Gyapon sa kalupaan naton, kaga less likely naman or manubo naman ang chance nga maka-epekto pa ini siya din sa ato sa Western Visayas. Ang kabalakaan naton subong ini southwest monsoon or habagat mga posible magpaulan sa aton sa masulod ng mga inadlaw, particularly din sa aton sa may Western Visayas. Sa subong nga kagabihon, no, generally, maayo pa itong panahon. May mga pagalong-galong kita no, sa province of Antique. No, may mga light to moderate rains kita na posible ma-experience yan. But the rest of the Western Visayas, posible mga scattered rain showers and thunderstorm ang ato na ma-experience yan sa subong nga kagabihon. Ang aton nga coastal subong kagabihon, no, posible yara pa sa kasarangan atong mga aton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan kag magadala ini sila sang kasarangan yung mga tubalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 30 degrees Celsius adlaw naton nagtunod dala sa east sa east magabot ta kini siya alas 5:33 buwas sa aga. Pero man aton latest for the update alin di sa idilo pag ata Rolly Cuenca.
11: Hello Engineer Rolly Cuenca sir.
12: Yes sir.
11: May mga more or less no sa ato sinang pagbulubanta ang super typhoon nga si Bagyong Inday at siyempre medyo sa latest nga informasyon medyo malayo-layo man sa nga makachansa nga makalandfall diri sa aton sa Pilipinas ilabi na sa aton mga kadutaan diri pero more or less mga pila sa kadlaw magatener diri sa aton hasta nga makagwa sa aton nga par in general ni Kuya sir.
12: Yes sir, so possible by Saturday pa siya sir magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
11: I see, so medyo malawig-lawig sa galing ng mga tatlo kadlaw, no?
12: Yes sir, medyo malawig pa siya sa sa par naton sir kag amo na nga mga tinion ang posible mag-enhance or pag-epekto or pag-abutungon niya ining habagat nga maka-epekto di sa aton.
11: I see, so ulan amo nga aton problemahan, wa ito problema sa hangin pero may posibilidad nga problemahan ta ulan.
12: Yes sir, so when it comes sa ulan sir, isagid na sa number one nga aligmaton kag ipagamonitoro naton no. As well at sa mga coastal areas man naton sir no, so may mga pagmadlos magitang or kung kaisa mga gusty condition no, sa coastal naton kaya ang inahan sa southwest monsoon naton posible ini siya makadala sa mga mabalod naton nga kadagatan no. So isa sa ulan kag mga mabalod naton nga kadagatan especially sa coastal areas.
11: Diri sa Western Visayas, most especially diri sa Iloilo, ang aton nga mga barko subong pwede pa makapalayag kay matidaway makita sa mga nabaton pa or ginatawag naton nga gale warning General Rolly Cuenca sir.
12: Yes sir, so sa karon wala pa kita gale warning sir no. Kag kasarangan pa mga pagbalod naton subong nga kagabihon. Bata mo lang na sir, paanomdol makita no, especially sa mga sakayang pangdagat naton mga gagmay naton nung motorbangka nung may balak magpamalaot buwas or sa masunod nga mga inadlaw nga aligmat kag mag-alert. So, doble halong lang no kay posible nga starting by tomorrow mangin mabalod na aton nga kadagatan.
11: Okay. With that Engineer Rolly Cuenca sir, thank you so much kay sa information kag mayong gabi sa liwat.
12: Yes sir, thank you kag mayong gabi man sir.
13: K5 News FM.
14: Pantay Bagyo.
13: Pantay Bagyo.
14: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
11: Nabatian mga ka-K5 ang latest weather report ng gikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Pwede kay Engineer Rolly Cuenca ti ara subong sa PAR no. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility kag pabili na sa may east of Northern Luzon ang location karon sang bagyo or super typhoon nga si Bavi sa international name and at siyempre super typhoon Inday diri sa aton ang malabaya niya ni guro sa kadagatan ti perti nga bugusbos eh, no kay manti sa dagat man siya gaagi mong way sa sang chance nga maka kagdaway pa chance nga magliso siya nga magaagi sa mga kadutaan sang ato sining pungsod daw may extreme no extreme northern Luzon ang iya sininga igoon naman pinakapunta to sa mga areas ng Batanes pero inisya mga ka-K5 ang may posibilidad nga pag magatiner diri sa aton for almost 3 days no adlaw sang subong Miyerkules ta Huwebes Biyernes hasta Sabado no so, mga tatlo kay ang iya binga dalagan ni eh. Ang hulag ya blang lakat nya bla hindi man kadasig. Ara lang siya sa 20 kilometers per hour. No? Ang iyang nga hulag, ang iyang tapos westward, ang iyang sininga hulag, mga kayo movement niya, blano? Ang movement niya is 20 kilometers per hour lang. So, buot siningon, hinay, tama. Amo na rason kung ano mga tatlo kadlaw, mag-atener siya diri sa aton sa Pilipinas. Ang aton nga balantayan, mga ka-K5, amo ang ulan. No? Ulan lang gid. Kapin pagid, kaya ang problema ta, mga ka-K5, ang flood control project, ano mali, nga kung pananglitan gani, nga ulanon kita, nagabulwak ang tubig, kaya nagabaha, bangon sa ano mali, sang flood control, mga ka-K5, nga subong daw nadula na ya ang problema ta kag daw nadula na ang aton nga investigasyon sa flood control ang ginakonsentrahan niya sa aton sining mga buisit nga mga politiko yung kuano ang impeachment trial sa Kasara Duterte nga daway magani nagapahilabot sila na program na gani kalibot na kag magtrabaho ay ambot sila da. Ah, so mga kakay-five, muna balantayan ta ha. Ang ulan, habagat, nga suyupon ni Super Typhoon Inday sa... Inday Sara. Kada mo na eh. Kada mo na mo kangalan sa bagyo Inday. Gano'y butang yun eh. Inday Sara. Bagyo si Inday Sara. Siguro ay... in this bloodbath, K-5 Andre, in this bloodbath and bloodjuning, I am blooded but unbound. Na-memorize ko na ang sugilanon sang Invictus ba? K-5? K-5 Andre? Ano gani ang bal ni Inday Sara? K-5 Andre? Bagyong Inday niya, pero hindi niya Inday Sara Duterte. bali Inday Sara, in this bloodbath and bloodjuning, I am blooded but unbound. Na, so sa ato sining pagpalagad mga KK5, sa ato sining mga pila ka mga information o dali gid lang sa ato sining mga pinalangga nga mga tapos after sa ato sining pagkuha karon sang latest weather report check ta sitwasyon sa palibot sa sudad sang Rilo ang situation report nagika sa ato sining mga patrol reporters ato sining mga intern pabation ta naman kamo sang tingog sang aton nga mga intern mga KK5 ang nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Ato si nga intern, si K-5 intern Dion Adrian Rizaldo. Kamusta ang latest nga sitwasyon sa syudad? Sa situational report, nagikan sa patrol. Upon naton si K-5 intern sang WVSU, Dion Adrian Rizaldo. K-5 Dion sa situational report. Standby!
14: K-5 News FM. Kampyon, kampyon report.
11: May gabi eh. K-5 Dion. Dali lang. Dula siya. K-5 Dion. Ara ka na da? O ba? Ginpalid siguro ni Bagyong Inday. Ginpalid siguro ni Bagyong Inday. Mga ka-K-5. O dali lang. Kayo lato-lato ang signal ni K-5 Dion Rizaldo. Sang WVSU intern naton, student intern naton mga KK5 dire sa K5 News FM. Adrea, tamaran ko gani mamati party sa Senado. Siling ni Kuanyo. Ay makuha ko na reaction samtang wala pa siya. Aran na sa. Okay. Oh, come back K5 Dion. Good evening. Go ahead.
15: Yes, K5. Good evening, K5.
11: Sige, proceed.
15: Na na ari kita subong no na sa aton nga paglibot-libot no sa syudad no sa Iloilo na makita naton subong oras no nga medyo matawhay naman ang dalaga sa trapiko no kag madasig naman ang pagdalaga sa mga salakyan no kag wala na gyud masyado sang traffic amo ning oras.
11: Sige proceed. Go ahead, K-5 Dion. Alang-alang, Ed. Ati, sige, no? Chimpo ang iyang akwan, signal. Okay. Sa ato sining pagpangalagad na mga KK5, medyo alang-alang ang ilang kwan. O shout out tani sa ato nga mga followers sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out sa kay Molino Haide, Carl Best Silorio. Good evening K5 John, first time ko mag-join kay sa radyo gid ko gapamati adlaw-adlaw. Gabi sadya kon diri sa Facebook kay makakomment man ko. Ginatunog ko gid ang akon nga radyo kay namian gid ko mamati sa imo. Tama ka gid. Sige. Birahi sila. Ari lang kami di gasuporta sa imo. Okay, bawo salamat. Diin ka naman naglagaw ro simpa sambal ni Ria Kapanas. My beloved pretty woman amiga Verna Salbilia, good evening, mayong gabi. Halin sa kay Ria Kapanas, kay Mercedes Malcrido, shout out man. Thank you for watching. Florinda Cadavero, Rose Baharito Chavez. Galantaw sa from Aman, Jordan. Kay Rose Baharito Chavez, shout out. Kay Rosalie Hamulin Kapulot, shout out da sa mga taga-barangay doon, Esteban Lapos. Okay, kas may gabi. Kay Verna Salvilla, shout out. Kay inang siling ni Ria Kapanas, siniya po, tigi ka kanamiton. Sa kay Jimmy Luxin, sa barangay Takas, shout out. Baby Girl, shout out man. Kay Roberto Aguilar Jr., shout out. Kay Hazel Mayer, shout out madam. Patrick Vergara Rua, shout out. Sa kay Verna Salvilla, Salting Alfon. Sa may barangay Benedicto, shout out. Kay Kamigs Vlog, ang mga makawat man ng mga kongresista idol. K5 John, gani. Sa kay J and J, aran na sa? Okay, balikon naton si ka-K5 Dion, Adrian Rizaldo. K5 Dion, go ahead. K5 Dion, aran ka na? Go ahead. Go ahead, K5 Dion.
16: Hello, K5 John, yes.
11: Oh, proceed.
16: Sorry, K5 John, okay, medyo mag-aho diri sa area na musubogin punduhan, kato medyo mahila gitang signal.
11: Mm-hmm. Okay, sige. Diin ka musubungaw. Okay, dali lang. Why sila monitor? Why, dapat may monitor ka mo, may inang ginapamatian yung ibalaya sa radyo. Parang ako nanong hambal ka ang kurman, mabatian nyo. Hindi ka mo magsalig sa cellphone. Oh. sige. Alang-alang lang siguro kay Five Andre, no? Sige, sa sunod lang galing. No? Kailang-alang ang ila sining kwan nga signal. Good evening sa kay J&J, niya John Paliog Tamiya, sa kinanay Lorle, kag sa Gardo, si Family. Shout out man kay Jessica Ocampo. Sila nga Yorme. Diri man sa Amon, leader lang sang uswag sila nga ang binigyan. Pa-shout out sa Kapitan Amon, Aragoy Kalainon. Para yung nareklamo nilang parte sa bugas. Mga ka-K5. Sa kay Bernadas Filomino. Trilyones ang kinawat, bugas lang ang ihatag nila, dapuga, bilik sang ilikya. Okay. Reynaldo Caspe, sakto gid na pare. Gamiton naman nila ang bugas sa barangay eleksyon. Oh. Bernadas Filomino, balbal naman idol John. Shout out din sa barangay Big K Leganes. Sa kay Hanile Casiendo, shout out man. Kay JC Matias, good evening. We with what's here in Tagaytay. Renz G. Valenzuela, good evening, shout out. Kay Jijumar Pinicilia Rodriguez, shout out man. Norberto Aguilar Jr. and Marinette Manican, shout out. Sa ato sining mga followers, may galantaw sa June Kapulot News Live. Shout out sa inyo, tarantaran. Andy Alujado, shout out. Renato Bindita. Good evening, Bao. Igoon, gitsang bagyo, inday ang Ilocos sa Idol John. Puro gid dito gid ang flood control, nga palpak. Kag iya project ni Sandro Marcos, Ghost Palpak, antos naman ang mga taga-Ilocos sa baha. Oh, sa kay WJCJ Dakyanan, shout out man. Albert Palomo, good evening, Panyapon Taidol. Ima Castro Kabilan, good evening man, and shout out sa ato sining mga followers. And of course, ariman sa kay Maria Feto Tilio Rudas. Shout out kay Malop A. Palmes. Yeah, pa shout out kay Nanay Vivencia Palmes sa Agdahon, Pasay. Pirmigalan tao sa imo. Kay Beth Idar Lilia. Shout out sa akon ba ng Gabatang. pahuwa-hiway na amo nang mayad. Kay Alted Morales, shout out yon, thank you. Jordan Montalvo Sumaribos, shout out man. Kay Rosemary N. Agramon, ya tamaran kung gani sila mamati, party sa Senado. kay Danny Labrador, shout out man. Mercy Villanueva Isler, agreement John Kapurot from Barangay Pasig, Baras. Agosto 5, watching from Kuwait Idol, ka-K5 Idol John. Kay Celine Pacheco, shout out man. Kay Bang Bong M. Iscosio. Ngayong gabi, Idol John, always kami nga nagpamati di sa Barangay Agbao, Bingawan. Pa-shout out kanday Viofi Iscosio kag Hana Phil Iscosio. Borobay ko, mapuli. Ah, salamat, kid! Kay Junel Taberna, watching from, din nga lugar ni. Shout out. Jenny Halyorina, wala pagani sila yung matukod ang condominium o balay for the floor, daw dahak-dahak project. Wala man budget, pangutang naman nga pangutang para makakupit. Oh, te, kita nyo. Langalang na Rookie 5 ba, Andre? Why, kwan? Ha? Hindi, testing ang taliwat, no?
17: News FM, Kampyon Report.
11: Balik ko ang taliwat aton nga signal sa patrol. Okay, 5 Dion, go ahead.
18: Yes, K5 John, mayong gabi.
11: Ara, gali. O, proceed.
18: Proceed sa ano, K5 John?
11: Proceed sa balita.
18: sige, K5 John.
11: Go ahead. Ano ang sitwasyon na Subong? Go ahead.
18: Diri sa Arikabi Subong, diri sa may lapas, K5 John, ka manotisyaran man natin no, nga amuni oras, matawhay na ang dalagan sa trapiko, kag wala na masyado sa mga salakyan.
11: Sige. Tapos, ano pagin mga makita mo da?
18: Makita tama, no, may mga galakat-lakat, yung mga tao, galagaw-lagaw, no, kapahangin-hangin sa Subong oras.
11: Ano na mga wala na sila mga ubra, nga huway patay, lakat-lakat, pahangin-hangin da? Ang ambal sa akong kilala niya, lagaw-lagaw, kung may tsansa, mang nakaw. Kaya mo na. Okay. Pabatiyon mo ko sa kanta mo, Subong.
18: Abo, yes, K5, John, may ginara, ginako ginpreparar no nga kanta.
11: Sige,
18: para sa mo, Subong, agabi.
11: Bow, be. Sige, mamati, tabi. Ready? Go!
18: Ang kanta nga imigali no ginahandog gid na sa mga tawo nga may ginapalangga pero hindi sila palangga abaw.
11: Adaw ga kwan ka daw may hugot ka Subong. Hugot gali na nga kanta hugot.
18: Yes, K5 John.
11: Sige. O abi, proceed. Go ahead.

0: puso. At kung sakaling iwanan kanya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Yeah,
1: Plakpak!
0: K5 yung amor.
1: Plakpak! Plakpak! Kaya sino mo na ginahalat sa taga Ion Sintinyal? Itong gin... Itong gin eye to eye mo? Gwapo siya, no? Gwapo, no?
0: May itsura K5 dyan.
1: Eh, pwede hindi magpahalat. Ang bata! Ah, gaya na dagan eh. Hindi mo pa halata ah. Ah, sige ah. Anyway, nami ah. Sa kanta mo palang nalingaw ng aton ng mga listeners. Salamat kid, K5 Dion.
0: Yes, madaboy nga salamat K5 John Saliwat. Inisi ka K5 student intern Dion Adrian G. Rizaldo. Gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Oh, shout out tanay sa kay Shamira Fe gana kagumban kung ikaw sila niya ma-interview kay Mayor Isa Sir Kapulot. Basi hindi siya bala katikab ka ba niya haw? Kay Gabara, kanaya sir? Away man ah. Pakwante, patawhayan tay. Shout out lang idol sa Team DDS, Dodoy, Doidoy, Sarabya Warriors. Grabe ba? DDS, Dodoy, Sarabya Warriors. Kaya lang ilang ghost, no? Shout out! Makoy Marquez, good evening John, kawatan man galit congressman namon sa 3rd district. Ano gin kawat ya K5 John? Magkutuon mo siya eh? Kung kawatan man siya o kung hindi? Magkutuon mo siya, nato ng 2 billion nga aloka balls, hindi nagkanto. Kamu na ipamangkot mo. Sa kay Rose Mayra Lawan, maing gabi Sir John Kapulot, Chamira Fega na kagumban, bahog gid man sir, kay NFA man lang na nga bugas. Galit ka? Sige. Sa iban pa, nga mga followers nato na nito, Sumbong da, shoutout sa Sumbong family, ilabi na sa kay Mrs. niya si Edna Sumbong, sa family Sumbong sa Zone 3, Barangay Baldu sa La Paz. Kay sino pa? Kay Hi Gamay, shout out man. Kay Jenny Halyorina, congratulations, 3 years ka na dira sa imo company. More blessings to come and padayon. Pakipagbato, pagpalapnag sa kamaturan. God bless. Thank you, Jenny Halyorina. Kay Ryan Quesoperba, Talia Batalyones. Shout out watching from Sara Iloilo, Rimia Panes, may gabi man. Jumar Pinisilia Rodriguez, Christian Gardosi, Aisha Ahmad, and Susan P. Siscar. Thank you sa inyo sining mga followers kag sa pag-follow ko pag-upod diri sa ato sining pagpangalagad mga ka K5. Sa ato nga papanumbalik mga report na impormasyon mga detalye sa mga balita. Upo sa ato nga patrol with ka K5 Kim Kaloyo and ka K5 Karen Badilla and Jenny Kauyuna. Ang mga balita ang inabatan ng buylog na iradulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang mga ka K5 no, ang Klinika D3 Bio excuse isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties ilamin gid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga K5 isa ini ka nga halin sa D3 Bio nga ginakonsider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa mineral nga calcium or mineral nga ginatawag naton nga pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas mga ka-K5. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Wala labot, sinagi na panami mas ang disribayong absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agod nga mabulig kag marikaw ang lawas nato sa bleeding kung naimpiktar ka na sa dengue mga ka-K5. Tinggilingging daan subong damulamok. Kano pa ano pang inahulat nyo? Inom na kita sa klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian, layo kita sa mga viral and bacterial infection, sipon, hilan at ubot rang kaso, kag iban pa nga mga balatian. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras, las 8:54.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angeline?
3: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa choy.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Cost Mark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
12: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
0: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Asal rikan.
11: Epic tipo.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
0: Ang D3.
11: Yung may VCO.
0: VCO.
11: Yung may D3.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Gapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akong para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
6: Wow, my puso.
0: K5.
11: K5
0: News FM.
11: K5.
0: K5
11: News FM.
0: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
0: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
11: Night Watch.
15: Pabalik na mga ka-K5, Adri Saton nga pagpangaraga daton nga oras karon.
3: Nakalabor kita sa 5 minutos na ang nakarigad sa alas 9. I-check na natin ang detalye sa mga balita nagikan kay KK5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa isa sa mga complainant mga KK5 nga nagreklamo kontra sa administrasyon ni Mayor Isacho bangod sa sining pagpanagtag sang bugas mga KK5 nga may mga pinilian. Kita nyo ato to may nag-message man to si Jessica Ocampo to nag-message man no na sa ilang barangay amumang kunong panagtaganay sang bugas. Ining complainant ngayon ni mga KK5 sa ato sinang pa-inchindit at taga-barangay na bais sa kwanin ng Mandurriao. Te, ang report kay informasyon nga pating barangay kapitan sang barangay na bais na why nakahibalo sang kagwala nag-coordinate na ang kwan. Why nag-coordinate na si Mayor Isacho sa barangay kapitan. Kaya ang barangay kapitan daw supporter na iya kaga daw gugma kwana. Gugma supporter. Di ba siya mag-coordinate sa barangay kapitan, kundi dito siya nagdiritso sa kung sino guro itong mga salaligan ng mga tao ito sa barangay eh. Kagito, ginpanagtag ang mga bugas sa munirasyon kung nga ang isa sa mga complainant rin ang nagahambal nga inang isa siya sa mga beneficiaryo da qualified beneficiary pagkatapos way sa katilaw mga KK5. Mga KK5, tanbay ka mo kay isa-isa ang tarakiron kag sa ibang pagiging mga barangay da. Mayari nga nagreklamo di hambal ni Kwan, hambal ni Jessica Ocampo sila kunong barangay to. Shout out kuno sa kay kapitan nila. Sinoning barangay sa Kwan ni barangay sa barangay Hibaw-an Sor guro ni. Barangay Bawan Sor sa Mandurriao man. Ang kapitan da sino? Si barangay kapitan Kwan Gallinero. Puerte. Damo pagid. Diri sa may barangay Takas sa distrito sang Haroman. Reklamo sa mga taga barangay Takas to mumanto. Mangkot na si kapitan ang bali kapitan niya na tudlo no niya tudlo ni kapitan ang DSWD. Ang bali kapitan niya why ko akong labo to why ko kabalo da. Yan DSWD man na siya na panglista. Mga KK5. Amo ra ni sadya na ni nga pinalusutay. Mga KK5. Ari karon ang report information ka mga detalye sa mabalita nagikan kay KK5 Kim Kaluyo. KK5 Kim sa kampiyon nga report. Standby.
7: KK5 News FM. Kampiyon report.
15: Nagpalabot sang reklamo ang pila ka mga residente dira sa may area sang Barangay Navais, Mandurriao, Iloilo City matapos no ang ginalikar nga hindi patas nga distribution o kon pagpinali ay man dira sa mga beneficiaries para sa bigay bigas sa masa program no gikan sa national government KK5 Jones and Ino timayara sang napulo ka kilo nga mga bukas ang ginahatag no sa tagsa ka benepisaryo which is kabahin sa mga poorest of the poor. According pa diri sa mga complainant nga ti sila ang qualified para ya makabaton sa nga bugas apang wala no na lakip o kung nadala sa listahan sa mga beneficiaries no kay since ang nagahatag diri sa ila amo ang City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO. Actually kay KK5 John may naspatan man kita kay ina didto nga ti ang mga taga CSWDO nagapang house to house man gate no dira sa may area o kung didto kay ina sa barangay Navais kagun madumduman, based diri sa pagsulundan o kung guidelines sa national government, ang mga qualified, ang mga nalakip sa mga vulnerable sectors, kaya naging lamang sang indigents, o pati bala na ito, mga pigado,
3: mga solo parents, mga tigulang,
15: PWDs, mga senior PWDs. Citizens. So, and base man diri sa guidelines, hindi ya pwede nga makabaton ang mga beneficiaries sa tawag na KK5 John ang ining mga 4Ps na nga daan para solo parents ang may mga ginabaton ng existing ng mga ayuda kumbaga KK5 John. Kaya actually kung manumuman sa 4Ps tumayara na siyang rice component na mo sa ginabaton nila.
3: So both silingon kung 4Ps beneficiaries ka hindi kaya entitled eh. Kung kwan ka, kung senior citizen ka nga may ginabaton kabing ano pa nawag sinigani o, ng pension, blind, di ba, ginapensyonan sila sang hindi pala gobyerno man, hindi mayara nga pension ng mga senior citizen naton, beneficiaries na sila gapon, pwede na sila kung hindi.
15: Actually, tiyamo nakakipaiba dyan, no? Naglain-lain na biyang pagpatag sa mga naga-implement, kumbaga, sa sininga policies. Oh. May ara, may ibang tinalista nila, senior citizen, may ara man, nga wala na lista ka K5 John, no? Pero sa una, galing nga pahayag ka K5 John sa nga CSWDO, supposedly, included ya ka K5 John ang ining mga senior citizen.
3: Okay, basta klaro, at least senior citizen in, included, ah?
15: Yes, ka K5 John.
3: Okay. So,

0: tuig, no? Gito nga ilang nga mangin na abasihan. Just like the rest of my areas, ang Nava is mga around Subraman is sa kalibo ang mga residente, pero agirabanta, nga ti mga around 300 lang ang nakabaton sa nga ining bugas ka K5 John. Pero based rin sa info, usually doon may ano na siya mo, may by tranche na siya bala or may mga patches ka K5 John. Regarding no sa tagtagan na isang bukas. So galing, ang problema lang, actually, yung iba na mumuan din ang mga punong barangay o kung ang mga kapitan ang ginabasol. Pero actually, damo naman sa same concern kay K5 John sa nagkalain-lain yung mga distrito dari sa area sa Iloilo City na sandig man niya sa mga punong barangay kag sa mga barangay officials. Wala yan naka-coordinate sa ila, ang CSWDO or ang DSWD for the distribution. Kung wala man sila gani, iaulihin na lang sila nakabalo kung sinong nadala sa or nalakip sa listahan kumpaga ka-K5 June. No? Just like instance sa may area sang Nava is, gin-stock na ko no, no, ang mga bugas dira sa may daycare center without prior coordinating or sa coordination kapitan? Sa kapitan na si kay Kap Kapelihan. Kapatong ah.
1: Te, mayobla na. Bo, chilingon, ti, pag-stocks mo da sa may inang daycare center, nalikro ko ikawat karon na sa mga tao, ang pasibangdan ang kapitan naman ligin pabayaan ka kapitan. Yung problema kay wa gin coordinate sa barangay kapitan. Kita mo gilan ako nanu katunto.
0: Ti amo gi check kay John kay the basic information nga ti ang mga estudyante gani na compromise ang klase nila tungod gyud nimo nga stock kalom tusong bugas.
1: Kun dito tanis barangay hall na ti unay way problema. Nga wa gin agiyaw kay tungod nga si Kapitan Kapalihan kilala nga ara sa inang supporter sang gugma. Buot silang gina-intrahan yapon politika ni nga haw-haw sa mga bugas-bugas lang gini. K5, Kim?
0: Yeah, actually, ka K5, John, no, amo na ang mga reklamo or ang mga ginapabutyag dala sa mga pumuluyo. Tinaka-ulo istorya man kita tara sa pila ka mga tricycle drivers, kag mga tricycle drivers, ka K5, John, sa may area man sang Nava East. Tinagambal nga ti mas may ara-ara to gani or may masarang may nagasuporta sa ila kumbaga
1: nakabaton
0: may ano ah may mayo-mayo gawang ila yang pagpakabuhi
1: bo chilingon
0: sa ila
1: bo chilingon makasarang magbakal bugas pero nakatilaw sila ya ang tao yeah, yang nga hindi makasarang magbakal sang bugas amo yang pinabayan kay nga supporter sang lain nga partido muna.
0: Kung sa ila yung claims or allegation kay Kipa John amo na ila ang pananawan
1: kag amo gyud nagakatabo laban-laban. Te mo nang ginahambal ko sa inyo, te. Inyo mo na sala kay pag-abot sa eleksyon na makatilaw ko mo kwarta, butuho nyo man sila gyapon. Sino gantos kami? Kamo gyapon. sige, proceed K5 Kim.
0: Te amo na subong ka K5 John. Actually may mga series pa man sa mga tagtaganay kay just like no sa may barangay na Bais. Ado sang Lunes kag kahapon kay even subong no may mga naga panagtag pa man dito sa may area kag mga naga ano no, gina house to house ang ining mga bugas kag K5 John take for example no kun ining napulo ka kilo tagpila subong ang kilo sang bugas 50 o times mo man sa pulo ti 500 pesos pero ti amba gani sa pila ka mga pumuluyo nati ko na mo na tanin programa no sa lamahon bala nga ti hindi man masulusunggod ang iban kay K5 John. Ti kung mabalaan mo bala nga ti may sarang man to siya ya ka K5 John. Tapos ikaw yung parehas to kayo na may nagpakita sa ato nga ti dumarumpag naman niya balay siya lang. Wala siya isang trabaho kung ano lang daro ulit extra ka K5 John. Wala pa siya yan nalakip no, sa amulyad to no, nga mga bukas nga ni nga programa sa national government ka K5 John. No, tiyang ining napulo ka bugas, napulo ka kilo nga bugas akon para sa mga pigado gid ya medyo dako-dako naman niya bagay makapian-pian naman akong baga ka K5 John no especially kung for example kung ikaw lang isa na naga pangabuhi it will last man siguro mga around isa man ka semana kung sobra pa dira ka K5 John kaya for example may pamilya kaya mga ultimo naman or mga below minimum pa ang ginasweldo ka K5 John na parehas to kay na mga nagasikad naga tricycle o kung nagabiyahe isang tricycle, hindi man na all the time. No, nami ang ila siniyang pag biyahe o kung ilang kita or income ka K5.

0: John.
1: Okay.
0: Pero tamo na, no? Panawagan sila nga, at least, bala makitaan, kag ti may manginbasihan din sa Mayo sa listahan na kay Father John.
1: Oo, dapat ang nagapanglista, ang taga CSWD o ni. Kung DSWD, siyempre, DSWD at DSWD, ginayamong Department of Social Welfare and Development, ginayamong ang DSWD. Ang CSWDO, no? City Social Welfare Development Office, under gyapon niya sa sudad sa Iloilo. Meaning, pwede na sila gyapon niya matudluan kag masugo sang mayor nga amulang ni sila ang inyong akantuan toho kag panghatagan na kami mga listahan na sila nga ila. Sa malipot nga sugilanon, pwede sila kapili gyapon ilang hatagan kay under mangyapon sila sa siyudad sa Iloilo. Oh? CSWD o sila yamong. So amuni sila ya ang nagapanagtag, hindi ya kay ang DSWD. Ah? Kay kung DSWD, patas ni, wala ni sila ya sa may ginapili. Gali ang CSWD o ara sa idalom sa paghinakop sa siyudad ta, buot silingon, mamanduan na sila gyapon sang kwan, sang leader sa siyudad, sang mayor sa siyudad. Amo nang rason kung nga aga reklamo ining iban nga bisan sila ang mga qualified beneficiaries pero wala sila ginahatagan kay pili sila gihapon. So ining tagreklamo ni ano ni House supporter ni sang kwan hindi ni supporter sang Uswag haw kay 5 Kem.
0: Ambaliya bisan sin uma na ka kay 5 John nga politiko kakipaib John, wala man siya nagpabot ya kakipaib John kung ano gadya ang
1: ginasuportaran
0: niya mali ang bayot kumbaga dupatas lang siya balaya wala man siya sang ginadampingan kumbaga
1: why man uti wala man gali kag tinga nga way siya makatilaw hindi siya qualified how anong rason ka anong
0: yari bala kakipaib John may interview kita dira kay Ma'am Luz Season senior citizen na siya no kag nagaisa noon nang yang naga
1: pangabuhi
0: subong kakipaiba John
1: sa malipot nga sigilanon ti
0: sa madugay nga tion sa Dabais.
1: Oh, subot silingon kwan gid say qualified gid sa katama kay nga aga isahanon sa pangabuhi, wala sa kabataan, wala sa pamilya, wala labot sina senior
0: obra.
1: Senior citizen pa siya, wala labot sina, wala pa sa obra, wala labot sina, wala pa sa pension o hindi ba? Subot silingon qualified gid, subot silingon qualified gid sa katama ay tinga nga wala siya katilaw. Abi pamatian tabi kay 500 ang para isayon sa sining isa ka senior citizen nga pumuluyo sa barangay Dabais.
0: Yari ang kabayan sa interview ni KK5BO.
2: Ano kanito ang mga reklamo na
3: eh? Ang reklamo ko naman ko kung sino gina nagapanghatag kung iya sang senior sang national o kung lokal. Di ang bali nila national. Di qualified ko din sa tanan ng mga requirements na.
2: Anong ilang mga ano na yung requirements na para mahatagan sa ano sang bugas?
3: Ang akon nga ano ang single ko. Kag edad ko 84 na. Ti inla ko bra. Tapos amo na eh nga gin gusto ko man yata ani nga kun ano bla wala lang kwan.
2: Para hiyo lang tanan mo.
3: Wala hiyo lang tanan. Kay ti kay sila kaka ano man mo ako kung sa bagay isama lang ko kung makadalawat ko bugas dugay ko man morot galing kay na ano lang ko kay ti hindi kami salama hindi kwan bala hindi pero bala kay ti nga ang tagaan kani ang hindi senior ang senior ya priority
0: dali ka gyaway ka ubra na eh
3: o ay ubra tapos ang disable pa di ba ay Manila gin tagaan. Damo ang mga ano din nga way gin tagaan. Para o mareklamo man aso. Kasi ina ano ko man nga para nga ma-pair lang matagaan tanan. Hindi nga mangkot ka sa ilang nga. May ngalan ko da. Way magasalabat. Di amo na yung ako niya nga gusto ko lang yung masanagan bala. Amo na nga nagpatawag ko gadya. Para nga daw ano man. Daw kwan gadya bla.
0: Isang sano sila nagtagtaga na ina eh.
3: Kagapon pa. Kagina taga. Kagapon pa sila nangatag.
0: Tapos, kagapo ka mo din sa inyo nga do compounding nga wala.
3: Damo eh. Damo kami din nga wala yung makwan dito sa lama. Puro dito ya sa mga side yung parinti ng mga kwan niya, raya.
2: Kaya tumagin panghatagan na ano to mga like, mga ma-senior man or kung hindi?
3: Senior, iban-iban hindi.
4: Pagkado ba para sa imo to? Mm.
3: Iban gani, may mga kwan. May mga pensyon, okay man lang, gaan man. Di ako niya, gusto ko lang yan, appear lang, yung panagaan, blatanan.
4: Anong mensahe mo na sa natungdan di, especially sa nagpanagtag sa amon nga mga bugas o may amon nga programa?
3: Ang ako niya nga, maambal lang yan, nga salamahon niya lang kami, tanan. Kay yan ang sa nasyonal mo. Basta yan sa nasyonal, hindi blatanan, gina, may nga obra sa pangisda. Oh, wala obra, ga pananom sa mga utan. Amo gineetani ang priority, ha? Kaya nabalaan ko na kay dugay ko na sa DSWD mo. Amo lang na yung reklamo, kuya nga. Salamahon lang kami. Ara, dahi, ikaw naman di,
1: oh. Oo. Oh, tawag yung pangisa to. Sino naman to gintawag ito? Nga itabang to? Sino naman to? Damo gali sila nagreklamo.
0: Man, pero amalya, ikaw lang ah.
1: Hindi lang gali. Hindi lang gali ni si Kwan, si Lula, Los ang nagreklamo. Damo pag sila nga mga manugreklamo, galitani. Galing kay ang iba niya, daw na hadlok. Daw na huya o daw na hadlok. Maghambal siya yati. Why huya-huya? Why hadlok-hadlok? Kay ti siya malang isa ka pangabuhi. Wala pa sa pensyon. Why man siya trabaho? Why man siya kabataan? Single siya. Sa malipot nga sugilanon, isa-gitsa sa mga priority supposedly nga hatagan kay isa siya sang pinaka-qualified bangod kay certified siya nga indigent. K5, Kim?
0: Yes, K5, John.
1: Oh, te, anong sabat ni Kapitan kay ti pumuluyo yan eh?
0: Actually, ginpadulungan man aton si Kap, no? Kag ti, nag-restore yaman niya, ti wala man sa coordination.
1: Why no? Nag-agi siya? Yeah. Why nag-agi
0: wala
1: siya?
0: Oh,
1: sa malipot nga sigilanon, hindi man makapahilabot si Kapitan kay why ginagi siya iya ang ini mga supplies ang bugas nga ini. Kay kung sa iya nag-agi tani, ti kundi kilala na ni Kapitan na kung sinood ang mga kwan, ang mga pinakamatutuod ng mga indigent. K5 ba, Kim?
0: Yes, ka K5 ba, John. Siyempre, sila na yan. Parang nilang lastada ang actual ganyan sitwasyon. Lang sa mga pumuluyo, dira sa ilang lugar, K5, John.
1: Te. Ah, ti ano nalang ni Karo na pangabuhi dari sa Pilipinas, magamuni man? Halin
0: amo
1: sa ibabaw.
0: Amo K5, John, namin na. Kung sa mga programa nga ni, kita mo ng mga long-term bala ka K5, John, kagdi sa lalaman na lang tanan, kagdi pili. Kagdi ba usually, tamo na sa mga issues mo, kapin pa, bisan sa mga napulo-pulo lang ka kilo nga bugas.
1: Yes.
0: Ka K5, John, pero for example, nung gin-budget nila na diri para sa napulo ka kilo nga bugas, pwede man nila magamit abi no sa mga long term kumbaga ang epekto ti syempre pulo ka bugas mga wakan law isa ka semana
1: why nata na kwan why nata sina sa mahimo kay amo na nang ilang programa nga ato sini nga direktaya no kay amo ning programa nila dapat para niya ihatag niya sa mga nagakinahanglan nun kag dapat sararama ko sino ang nagakinahanglan kag ko sino gidyang matuod nga dapat da no kay hindi naman nato ni maligwat daya kung ano nga klase sa programa nila mong no kung ligwaton tara karon ti suggestion man lang aton hindi man nila maliwat na kay sila na yaga implementar karon amo naman lang na yang aton datani dapat no nga kung sino ang kinanglaan nga kinanglan da kung sino ang dapat nga nagakaangay nga hatagan ihatagan sa ramahan nyo bla dumduman ko sa una chimpo ni digong sang may pandemic to tentaran tanan may ara man wala man sa may ginlaktawan. Ang instruction nga dapat tanan may ara sa chimpo pandemic to hindi bla kagi ganito nang hatag sila kwarta gani nga daw halos tanan pati milyonaryo gani ka tilago ni sa kwarta kay ang hambal sang gobyerno ini kwarta ini para sa tanan no dumduman ko gidni may ari ni sang una nga tanan nga pumuruyo ka tilaw gid sa kwarta nga ginhatag sa unang tatay digong to ti ari nga nga ginapili haw o hindi bla K5 Kim.
0: So, amo na ka K5 June, no? Ang pinaka mga concerns regarding sa ginapatuman ng mga programa. Kung kaisa mayo man ang ila programa, it's a matter of implementation lang kumbaga ka K5 June nga ti hindi naton manigar, no? May pila ka mga kontrobersya, no? Sa ila yung pagpatuman, mambalang ati ato ya mayo man to siya ang pagpangabuhi. Ang kailan kilala, yatong kung panagtag o kung nang contact tracing ang nagapanagtag ka kay Five John. Amo na na, no? Usually kakatabo gid na ang mga scenario. Pero we hope nga ti, of course, no, we deserve a better governance man kumbaga ka kay Five John. Kag ti mas mayo kung sa lalama ang tanan mabuligan, wala sa oh. Minapili.
1: So nga ton, sila nga dapat nga katuan na buhas para nga mahatagan tasang solusyon ining reklamo ni nanay. Para masabat naman ba solusyon niya kay manti ginpresentar nato ni sa kahanginan ng iyang reklamo, kinahanglan mapasabat nato ng taga CSWDO ano ang patakaran sa pagpanglista sang mga qualified nga mga benepisyaryo sining bugas nga ini. Ah, CSWDO kon maghambal ang mayor nga wala labot ang mayor de ti indi ta pagsapton igali kay may mga picture nga silang panagtag sang bugas eh. Hindi ba may mga picture? Di ba ipakita bida kay 500 ang picture lang ara si Mayor Raisa Cho upod ang iyang mga kunsyal nga nagpanagtay sa bugas mo. Sino may kahilaptanan sila di? So dapat pasabton taman ni sila. May kang tanan sinisang reklamo sa aton nga mga pumuruyo. Waro? Oh, nami ila picture-picture do sa mga into, do sa mga do pamatsyaga mo, do sila tag-iya. Do pamatsyaga mo, do sila nagasto sa ang bugas. Ngayon, do pamatsyaga mo, do ila kwarta. Oh, K5 Kim, dapat pasabton tani ang taga CSWDO kag mo of course ang talatapan ni Mayor Raisa Cho eh, kay ara makita ang ilang nga itsura nga nagapa picture upod sa mga bugas nga ginapanghatag, meaning may kahilaptanan ni sila di may ihibalo sila ang sa pagpaimplementar sini ah oh, K5 Kim,
0: we'll check on that K5 Cho.
1: Okay, salamat kid K5 Kim.
0: Upod sa patrol si K5 student intern K5 Dion Rezaldo. Upod man sa aton sa patrol si K5 Jason Talaron. Mayroon yung nagpamati dira si Mami Immaculate, si Sir Cliff Acosta sa Distrito San La Paz. Dira man sa may area sang Rizal Lapu si Tita Rana Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica dira sa May de Kamay. Nga always good nga nagpamati dira sa imo ka K5 John nga programa kag nalingaw-lingaw. Dira sa Ma'am Veronica samtang mag- sugba-sugba dira sang iya nga barbecue ka K5 John. Ya regards sang kuno ah kay K5 John kapulot.
1: Wow. Sunod na makakaon ta barbecue mo ah.
0: Sige ka K5 John, ang balita ang iradulong sa inyo sang GTX Coffee Mix nakakapikanan.
1: Naka-detox ka pa.
0: Team Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo.
5: K5 News FM. Kampyon report.
1: Talakayon tapatani ni masyado mga ka-K5 no kagdamo patatani sa mga balita nga igaplastad di sato sila nga pagpangalaga galing ala ni Chimpo Tabuasa. Ha? Buas i-prioritize nato nini ang ining mga klase sa mga information labi na gid ang mga follow-up naton sini mga ka-K5. Ang mga balita ang inabatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500 o DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, kag nagadetox ka pa. Kasumumang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Extend Food Supplement for Men. May maka kaklabuwas ka nga nagabulig para sa extra energy sa lawas ng tao. Kag nagapanami sa aton nga blood circulation. Ganit nagabalik sa huben ang performance ni Mister kung nagainom sa Extend Food Supplement for Men. Kung nagapalay-palay ang imo arangkada, i-extend mo na. Extend Food Supplement for Men. Mga kakay-5 produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Wai kita chimpo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sang bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
7: K5 News FM
8: 88.7
7: Champion. The best radio station.
8: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Escorpión.
1: Now here's something from River Maya.

0: K5 News FM.
1: Best days on the best music for your ears. My one and only station.
2: K5 Night Drive.
3: Campeón.
0: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba nakamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: ara mismo.
7: DTX 500.
9: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanubo
8: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Asal rikang
8: epektibo.
7: DTX 500.
11: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay, galik na. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga kadamage sang kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Juices. Gusto.
12: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kaya syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag maitisi para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
9: Ay, oh.
10: Oh. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ay may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Physio.
6: Ang Physio
2: gamay D3.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana na hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
14: may na-discover na akong timplado na at may sus-

0: Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C!
3: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
15: Tigalapa!
14: Tigasay!
15: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
15: Supplement for men!
14: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5 News FM.
21: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
22: K5 News FM.
23: This broadcast is proudly brought to you by Aeon Groups of Companies. Bring excellence in real estate, constructions, hospitality, travel, manufacturing, distribution and trading. Aeon Group of Companies. We make life better.

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan now!
4: Bardagulan!
5: Kaupod si Macho Kulit!
6: Yo, yo, yo!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
7: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
8: Bardagulan!

0: 13 after 10 on your favorite radio stations, 88.7 KFAT News FM, championing the lives of the Filipino. Mayang gabi, Western Visayas, sa mga nalagagtatay, mayang gabi. Ako si Macho Kulit. Mayang gabi, Western Visayas, alas 10:13 na. And this time, he's brought to us by Aeon Groups of Companies. Mayang gabi. Kaya hindi magkabalipat na magbakala ka mo dira kay Macho Kulit Talabahan. Lipong nga talaba, pero manamit. Grabe, inisa. Sa mga ka-K5 naton, nga nag-tutok subong sa aton. Congratulations sa tanangagin sa bat sa ilang anubyo. Naging brikan sa ilang anubyo kagnubya, marisin nyo na. Hambal nila mga ka-K5 ang bata nga gwapa sang gamay pagdako tsaka. Sa mga friends naton nga mga kuging birahin nyo soyop. Ay para may mga Baybas Operation Festival na magkita 2026. Oh, di ba? Alright, sa mga nanay kagtatay naton, kung ang imo nga bana nagaloy-loy ilang tuloy, paim na si tatay sang extend food supplement for men. Agod nga pagkapot ni Mrs., pagkapot sang imong amiga, nakibot sila, nagulot ang ulo ni General Bato de la Rosa. Hambal sang babae, saya nga boyfriend. Ay, ano ni man, wala ka man gana sa ako eh.
1: May gana eh, kapti bala.
0: Ay, ano ni man eh, mushroom ni man. Kagadamo sang sawaya. Well, mga ka-K5, pinatamyaw naton mga alpombra dira sa UNITAP na nagabaligya sa ilang unod nga tag 300. Mayang gabi sa inyo. Hello sa mga friends nato ay mga dapailong. Mayong gabi. Mga mata nagamura rat. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Biskan saka ang aton nga dugo nga tag 150 birahan talang kawakal. Agud mag-collapse kita. Yeah, sa mga gabi mga ka-K5, diretso kita sa aton nga mga greetings sa mga gabi. Ipreparar ang inyong cellphone kung hindi Android mo cellphone. I-charge. Sa buong mga ka-K5, gusto ko makabaton sa mga caller. Gusto ko mga gwapa kag mga gwapo. Bukan nyo ay tsura doon mga tangki digira. Hindi na lang kamo magtawag. Ha? Pangayoon ko mga Facebook account ninyo karon. Iba nyo mga babae doon maglakat-lakat. Sa dalan doon mga sexy-sexy. Galitiko, galilagusok. Mayong gabi sa inyo sa mga GP drivers naton. Yung nag-pipipipip. Sa mga friends naton sa Babaw Bukid. Gali, oh. Hello, gali sa mga friends naton ng mga kapgulangga. Tiruha ko bala. Sa mga friends man naton ng mga gwardya. Hala ka muna, cellphone. Bantayin yung daang inyo ng mga olobrahon. Oh, Diyos ko. Congratulations, gali sa aton. Gali nga 50 year anniversary specials ng K5 News FM Philippines. Binilag-on ka ng aton nga, no? Pero titong porma ni ka-K5 Lawrence. Nandi ka-K5 Andre La Pastora. Gansunod nila sa AI, bongga. Hello, gali sa mga OGT natin, yung mga gwapa-gwapa sa una at sa subong tsaka. Well, subong gabi! Kinanglan ko caller nga magpatibok sa tagipusoon sa aton yung mga OGT.com. Hello, gali sa mga friends natin. Ikaw bala gwapa-gwapa? Ikaw bala gwapo-gwapo? Purong ilok mo, nagabato ang baho? Istingin nyo na ang Day of Fresh ni Doc Ramirez.

0: Itang oy, kay number one na ini mga ka K5, aga og to gabi. Maprotektahan ang imo nga kilikili power, hindi maghulula sa mga mailok mo. Maghamot forever and ever, amen. Kistingin ninyo ang Day of Fresh ni Doc Ramil Itang Oy. May caller kita subang sa line number one. I-check nato ng caller naton kung taglugar bala ini o kung tawor. Diretso kita sa aton nga bardagulan, Real Talk.
1: Anong ko sa'yo? Real talk tayo. Anong ko sa'yo?

0: Well, sa mga gabi, ang pamangkot natin kung ikaw maging isa ka superhero, ano nga klase sang power ang imo pilion? Wow! Mayong gabi, caller!
1: Hello, mag-chocolate, mayong gabi.
0: Mayong gabi, bongga, tingog pa lang, dinosaur na. What is your name, langga?
1: Si Rostom Enesang Banate, ang mag-istorya mo kayo na sa nagpapasakagina.
0: Ayaw, oh, Rostom! Hi, hello, Rostom Kanami. Bala sa inyo mag-massage, bala ko ni Kagina, may stiff neck ko. Subong, bala na dugangan siya. Charla, ano?
1: Serenan,
0: galeo. Rostom! I-describe ana imo itsura, bala kay damo kita subong sa mga viewers nga nagalantaw. Kag nagahilo man sa imo, ano imo height?
1: Mga 5'5".
0: Ay, bongga. Daku daw notice of this connection. Okay, nang imo nga height kung 5'5", tapos ang imo ginatago 5'5'5 sardines. Pero kung 5'5 ang height mo, ang ginatago mo ya kikyam. Butang-butangal mo lang sauce kapag bira-bira kakaon. Okay, kung tagaan ka tsansa ni tagaan ka tsansa maging superhero, ano ang anong klase nga power ang imo pilion luwas sa kilikili power?
1: Gusto ko si Darna.
0: Darna? Babongga. Maintra ka man gali sa mga LGBT, HIJ, KLMNOP, QRSTUVWXYZ. Nga mo gusto mo ganyan mag-Darna. Ikaw ba itulon ang bato? Kabe? Tunla ang bato! Hambal ko ganito, tunlon ang bato, dali ang nahipos, ang nahispiok pa bells. Maghambal ko nga, tunla ang bato. Ham! Amo ka na tayo na. Oh, Rostom, okay. Tunla ang bato! Itampa, wala ko itang kogo. Liwat-liwat to do, ha? Ham! Amo na ba na? Liwat-liwat, tunla ang bato! Na, singgit Darna! Wow. Galing ang nagwa alap apon nga Darna. Walang gabi pa man kot si Machocolate Sibo. Kung maligo ka, ano una mo ginabasa?
1: Siyempre kamote.
0: Sala ang mala. Ay ka namin si Rostom. Okay Rostom, tamyawa ang imo nga friendsandenemies.com. Dali.
1: Okay, so nasa tanong nga natamya ko gali si Manong Albert siyang mayong gabi.
0: Aha.
1: Sa tanong nga mga staff sa Albert and Rona Brian Sads, dari sa Mary Mart, mayong gabi gid. Kay Renan, mayong gabi man. Sa tanong nga mga tagpalamati yung man chokoleta, kag siya mga live viewers, mayong gabi gid. Sa tanan-tanan na ng mga tagpalamati sa imobilog din yung programa kay labi na nga ito mga association mga kakipay Philippines mayong gabi ka na sa inyo tanan-tanan.
0: Alright, why ka na itamyaw subong kati o te sige palangga salamat kita, thank you so much you guys mo kasi hindi ko kilala ha.
1: Pwede maka-ride on na chocolate?
0: Hindi ko rider sure. Pero ano to yung ride on mo?
1: Serenan.
0: Sir, kaburot kita sa isa, guro ka duwa, guro ka andaray. Okay. Renan? Hello? Renan, thank you so much. Kaya kagina sa pag-massage mo sa akon, bala. Ang mga hangin, bala, mga oxygen sa likod, kung nadula, gid, wala nagakibit akong pag-inhawa. Ay, bunga. Bunga. Doon sa pian. Okay. Renan, basi may tamyawon ka da. Kung ikaw may tagaan chance maging superhero, B, ano gusto mo nga power? Ang hindi lang di battery, ha? Kung tagaan ka bala power, ano gusto mo? Ha?
2: Gusto ko akong power ng tubig.
0: Power? Water? Wow, grabe ba? Umayo man na kon mga tubig ang imo nga power kati layo ikaw sa mga ano bala sa mga bato sa tiyan. Layo ka sa dialysis kati tubig ang imo ya gina power mo. Di paano ka magpower bi oy away kita kay akon bi power dupla.
1: Kung magilin nyo may ihatag sa mga pumuluyo.
0: O sige akon bi power dupla ah. Okay. Pa! O balos.
1: Hindi lang ko.
0: Hindi kayo mapawiray ta gani. O mapawiray ta kano. Kay kayo ginaawayan ta kano ang Red Sea. O Red Sea aton awayan. Ay hindi. Philippine Sea. Okay Red Sea. Okay. Pawiran ta ka. Paagi sa akon nga dupla. Ari mo sa akon. Pa. Kuwaon kong luha sa mata ko. Ibasya ko sa mata mo. Pa.
1: Kuwaon kong luha sa tanan mo luha. Ari mo.
0: Nga. Ah. Pakaon ko balabaw. Reyna, thank you so much sa imo. Bye-bye. O, tamyaw, anay, tamyaw. O, sige ah.
1: Yeah, ano na kayo matigat ng gabi. Sa kapay, ano, Albert ng Rona, sa Christ, sa Andrew, sa Dora.
0: Salamat, kids inyo. Our extra.
1: Ang programang Bardagulan sa Kita, ito sa isang Power Trio, sa punang 7,793 bayo, ng antibiral and antibacterial specialist. Sige ka na kita lamang dito sa magkalumpang mulo, kopod sa Kita, Pedro, tumuli na, ayun naman sa Kita, Dayan Dyson, para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko, karangyawan sa Iloilo, number one na kita, kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, P-Boy.
0: Kampiyon sa massage. Thank you so much, thank you so much. May caller kita sa piyak na linya kay 5 Andre, may caller kita. Bea, sino na yan ang caller? Hello, mayong gabi. Hello? Hello? Mayong gabi. Caller? Hello?
3: Hello?
0: Hello, mayong gabi. Sino ni? Oh, yes, mayong gabi. Sino ni?
3: Si Miles lang, Machong Kulit.
0: Miles? Miles, oh.
3: Or Pelo.
0: Taga diin si Miles?
3: Taga Villas, Santo Niño, sir. Machong Kulit.
0: Oh, ba? May pila na edad ni Miles man? Kito bata pang tingog mo, ha?
3: 17 pa lang, Machong Kulit.
0: Ah, 17 pa lang ikaw. May mga OJT kami, hindi mga edad nila, 16.2. May miga na si Miles.
3: So far, wala pa, Machong Kulit.
0: Uy, grabe! Okay lang bala sa imong, apakayoon ko imong Facebook account. Kasi, base bala man namian si Machong Kulit, kay tagaan, takadayon sa opportunity. Uy, isend ba imo picture ikaw? Ano yes, mo Facebook Kulit, account? Yeah, that... sige. Aray, gali, aray. Sa Viber, kagali kita, wag. May lang taon ka, bi. Be. Ari ka kay 5 Andre. Okay lang si imo i-post sa imo picture sa ano, sa online.
3: Pwede gid man chong kuleta.
0: Ate sige. Ay may tsura ka gid man. Hindi gali lang ulango imo may ano ka may quality ka gali. Oo, di ni ka nag-eskwela palangga.
3: John Bilacson Maritime Machong Kulit.
0: Oo. Oo, ara gali. Oh, may tsura. Okay, tagaan ta ka chimpo plangga. Okay. Kung tagaan ikaw chance nga maging superhero, ano nga klase nga power ang imo pilion?
3: Ako, Machong Kulit, mas gusto ko na lang maging isang super anak.
0: Super anak, ha? Mga pito. Ay, may tsura ka, gali. Panahobog ka. Oh, grabe, gali. Oh. Tingin niyo mo picture, may mga bula-bula sa likod niyo. Mga styrofoam, 1, 2, 3, 4, 5, 42 kabilog ng mga bula-bula sa likod mo. Diin ka niyo magpa-picture?
3: Ah, sa Gimaras na, Machong Kulit.
0: Ay, kuya ka, Machong Plangga. Ah. Macho Kulit, ikaw, be. Macho?
3: Macho?
0: Kuging, charlang. Hambal ni attorney, oh. Kasadya sa imo nga program, daw mabunggo man, kuya. Tibunggo, alam na isa lakyan mo, ya. Mati lang ba na? Hello, gali kay Mama Muñeca. Hello, magali kay Madam Bugris nga nagpamatiis ubong. Hello, Madam. How are you? Nasa nung interviewon ta kaday. Oy, bantayan nyo gali. Next month, si Jam Magno i-guest ni Machokoleta. Kag si Fokerat, wala. Ah, onga. Oh, masaot-saot kita dayon. Diri sang hawak mo ang beat. Palangga.
3: Hello,
0: ano ang ginapangita mo sa isa kababae? Kami OJT, kami di may perlas ng silanganan, iadulunggan. Basi gusto mo siya makilala, ano ba lang ginapangita mo sa isa kababae? Hindi ba ano dukot? Ano?
3: Ha? Maalam.
0: Maalam. So maghambal ka nga maalam, memorize ng mga 10 commandments? Ano?
3: Kag... Mabuot kag loyal.
0: Ah, okay. Gin-add ta na kada subong. Ali ya Facebook kali o i-add nyo siya ha dali lagi be. Ay ara na gin-add ta ka para makita man sa mga OJT dinamo ng imo nga laragway o. Ara ka kay 5 andayo basi gusto nila i-add o. Ara na Facebook o. Friends na kita, salamat sa pag-accept. Oh, i-search yun dami mga madam kung gwapo gin man sa. Ang iba niya pag it ka K-5 anday nga picture. May harap mo na sa ka-picture nga iba. Ang belan, taot ko, Bem. Ade-ade ako na yun, ah. Grabe. Ano imo height, man?
3: 5'9".
0: Okay, next week, guest na ka dayon. Ako bala, pliti. I-send ko ni sa mga producer ko. Kwa, unta ka artist. Okay lang sa imo. Basi guwapo ko lang sa picture. Basi sa personal. Tsura mo doon. Aboy-aboy. Hindi. Guwapo gin man sa, guwapo gin man. May tsura. Ay. Gusto mo magtilaw sang iya nga. Turutot. Apo birthday. Guwapo. Ano ang gusto mo sa kababay? Mataas man o kun? Uy, may tsura gin man gali. Oh, ikaw nina pamutang sa mga kahoy sa likod mo. Palangga. Kadamo-damo gali sa mga puso go. May tsura ka gali. Ah, oh. Pero anong latest mga picture subong? May Instagram so, ikaw? May Instagram ikaw?
3: Yes, may hara.
0: Pwede mo ihan ma-plug imo Instagram para makilala ka man sang aton nga OJT. May tsura sa o.
3: Okay, wait.
0: Ang sahilanda ni guro nga mga atop amo ni gipang huyop guro sang una ay ho sa background mo ay kaluoy babala. Sige, ano imo nga ano Instagram?
3: Sige, wait.
0: Instagram mo ba? Para mapalaan na ito ng imong Instagram. Para nami makabulik sa pangabuhi. Ano imong Instagram palangga?
3: Ara na, na-send naman.
0: Lantabi. Ari yung Instagram, galinga kay 5 Andre. Ari. Pakita tabi sa aton ng mga jurors. Malamo subong may ano kami din, may mga judge. May mga
3: naka-private.
0: Ah, naka-private gali ang imong public lang. Ano na?
3: Okay na public na.
0: Ah sige. I-public school ba lang imong ano nga Facebook? Ah, ano gani nga? Dali lagi doon na dula ang ngalan ni Sir Andre man, ang tabo man. Ah, okay dali lang gid forwarder ko ano sa aton nga technician na. May tsura ka gali. Gakanta ka man?
3: Saktuhan ng karaoke lang.
0: Ah, karaoke? Wala kaya gakanta, gali yes, ang may music? Bedo, wala ka gwa lang. Alam, no, kaki 500 sa ako na. Ah, sige, dala lang gini. Copy-paste ko na lang siguro. Dala lang gini. Okay, Miles. Sa sunod i-guest ka din sa K5, aha.
3: Sure, Machokolete.
0: Parang makilala ka man namon. Kasi kanugon nang sa imo nga itsura. Iban ka ni manigag-guest din sa ako niya mga itsura do mga tirador ginapag-guest ko. May itsura na sa ho. Oh, ara may itsura ka gali. Oh, Miles. Ara na K5 and Dickens, saan ko lang sa ano? Ara. Miles, okay, tamyaw na anay, Miles. May bypass operation kami, Miles. Sige, Miles. Tamyaw, anay, dali. Miles, may tamyawon ka?
3: Ay, may chocolate?
0: Oo. Balikan talaga, pangga. Balikan talaga, langga. Bye-bye.
3: Bye.
4: Grabe ni nga ton pangabuhi ba? I-check na ton subunga.
5: K5 News FM Kampyon Report.
4: Madiretso naman kita sa itong nga formal nga tingog. Diretso naman sumong isa naman ka Bybus Operations.
5: K5 ay. News FM Live Report.
4: Check na ton sa line number 1. Kapo si ka-K5 Aaron Repoyo. Isa naman ka Flash Bybus Operations sa mga gabi. K5 Aaron.
6: Consummate and construction surod mismo sa iyang balay dere sa may zone 1 barangay Boulevard Molo. Ang location tagi hindi ka na diyan kalabot pa no sa may pagpaliko kadabla no sa mga taga Molo or familiar diri sa lugar, hindi ka na diyan kalapasulod or sa tanod outpost pagpasulod mo dito kadto sa proper sa Chinila, kundi ang dalan sa gid kalagyan pasulod sa balay ni nila sa igad ng sundalan. Kung sa diin na to, model isang police officer, natransaksyon niya si Randy gamit ang 7,000 pesos na Bybus money, kabaylo sa isa ka Bybus item or isa ka classic association na ginapatihan sa book. Then, pagrekisa dari isang police na recover ang dugang ng mga 19 ka mga sealed transparent classic association sa ginapatihan sa book, mga ka-K5. Na recover man ang Bybus money, ka-K5 ba sa kuleta, sa kwarta pagin nga delivery proceeds sa ilegal nga droga kag isa ka DK5 nga cellphone. Nakuhaan naton gani isang nga pahayag kag sa kulit sa gin si Randy kapi nagapangilala sa no wise no nagabaligya sa ilegal droga kag na ang information na ginahatag niya sa aton kag nga why the subject nga nagapumakot ta iya. Nagkaroon, hindi pa naman siya pala sa pangkabugusan niya dito niya sa nga ato rin mag-interview kita kay Police Captain Roque kay Menor the Third Wise is
4: Kif of Aaron, medyo choppy ang imong signal sa mga gabi. Kif of Aaron? Medyo nadula ikaw ka K5 Aaron, no? Nag-choppy ang imong signal bago lamang. Okay, no, okay. Salamat, K5 Aaron. K5 Aaron?
6: K5 Chocolate.
4: Alright, right. Boss, pagkadamo na nakasyabo, nakita ko, ang may mga plaster na syabo na, tanan-tanan?
6: Yes, K5 Chocolate, ining may mga naka, nabutangan na brass ang tape ini, makita sa live naton. Mga suspected syabo na, tanan, VNT ni kabilog lakip na ang Bybus item.
4: Kay Five Aaron, no? Nadula si Kay Five Aaron. Check taliwat may Kay Five Aaron. Hello? Connecting si Kay Five Aaron Trefoyo. O, lantawa niyo mga Kay Five, oh. Bao kung na-dispose niyang tanan nga sabon, lipay mga kugeng. Alam, tuwaan nyo ba sa pagkadamo, oh? Pila na ihan ka bulto-bulto ni K5 Aaron? Alright, sige, balikan taliwat aton connections sa aton gabay mas operations upon si K5 Aaron Refoyo. Alam, tuwaan nyo ba per me everyday gabay mas operations? Ano ginimakuha nyo ni man? Oh? Liwat na itong balikan ha. Itong connections ko po ng atong field reporter. Ang atong gabay, basking Kika K5 Aaron Refoyo.

0: Standby ka mo mga K5 naton sa Bardagulan Real Talk. Pwede balikan na to karoon ng caller naton si Miles. Oh, ara na si K5 Aaron, K5 Andre. Wala pa. Alright. Tamyaw naton mga friends naton diri anay sa may ikukulugimbang yung nagatutok subong sa aton nga programa. Tamyaw taman mga taga-alalasan dira sa may tanod outpost na nagapamati subong sa aton. Well, magkabalik mga chocolate na sa aton nga Bardagulan Real Talk. All here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, is galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakat sa mga butika.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado,
7: epektibo,
6: Aramis TDX 500,
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix,
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
6: I Care Gold, ang I Care Kapsula. Nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant, para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayon
7: ang
9: UTI ko. Salamat sa
7: MyTC.
9: Epektibo.
7: MyTC!
5: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max4Biotics!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max4Biotics!
11: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika!
12: Max4Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali sa Paulita, taga-Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! My puso!
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.
0: Bardagulan sa

0: Ang Gabili One sa atong mga friendship natong yung nagatutok gapon sa 88.7 KFAN News of the Philippines, dominating the lives of the Filipino. Wow, enjoy, enjoy naman kita mga kakay-vibe, no? Enjoy ang tanan. Basta kaupo nyo si Macho Kulit, ako bahala sa inyo nga kagabihon. Enjoy yun na ito ng aton nga programa. Wala pikon, bawal ang pikon. Enjoy, enjoy lang kita mga kakay-vibe, ha? Kaya karaw, ayaw man ko nagpamikon ka muna. Di kundi ka muna maglantaw sa programa ni Macho Kulit, patsa nyo radyo ka magrumbot sa inyong habol ka magturog. Diwat na sa mga friends naton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello mga daga Western Visayas Medical Center. Mayang gabi sa inyo. Mayang gabi, magaling sa mga friends naton yung nagabakal sang ilang Blacklon, dira. Mga grabe. Kasadya, Blacagina, sang baisay ni Attorney Narvasa, kag ni Attorney Ligutan. Mga grabe, gid sila. Mayang lang, wala ko nag-lawyer, ma. Kung nag-lawyer, kundi padiwalaan ko ni sila mo. Well, sa mga gabi, tawag na di ka mo. Gusto ko babae naman yung mga caller binaton. May babae naman yung caller ang gusto ni Macho Kulit. Para dulain na naman. Oh, bala ko ng babae naman niya. Para nami, bala. Oh, ba? Oh, Miles, tawag diliwat ma sa 0966-243-2130. Ano naman sa mga may caller naman kita liwat, ha? May caller kita liwat sa line number 2. May lo mayong gabi.
1: Hello.
0: Oh, mayong gabi. Hello. Sino ni?
1: Si Miles Machocolate.
0: Ah, Miles! Sorry, nari. Pasensya akin, Miles. Sabala mo nagkuha kita sa mga sabay bus operations. Nagsulod ang aton nga reports, no? Na magiging by bus na naman. Okay, Miles. Nga, nagkakadlaw ka na sa picture mo. Siyong kinakadlawan mo? Miles? Oh. May nag-message dito si Kate, you know, si Kate Tasoy. Hambali ma chocolate, 16 years old pa lang ko muna ako na lang abi juwahon niya. Juwahon mo siya kuno. Wow, kabalers. Oo. Alpine guro ay. Guapa, agwapo. Mga next week, i-guest na ka di para nga makita Manila imutsura kung amugin man ni. Pero guapo ka gid man sa personal.
1: Mga saktuhan naman ma-chocolate, ah.
0: Ah, sakto man. Oo. Mga ano man. O damo, nagalantaw subong sa ato. No, 103 ang galantaw subong sa ato. Namiagid. Bali, ano man, kisabulips ka. O sige, ano be? I-describe mo nga muak, be? O, sige, be? Ano?
1: Actually, ilong lang siguro, sir. Ah, ilong? Masakulit.
0: Inom nga ito, big hip. Is naminom ko ito, big. Ano?
1: Medyo taas lang siguro ang ilong. Ah.
0: Medyo taas ang ilong. Tapos, maputi. Nag-model-model ka man? Nag-model-model ka man?
1: Kaisa lang man, nag-runway.
0: Saan din ka nag-runway?
1: Sa school mo lang. School activities.
0: Mga free sa A. Oo. So, ano yung mo course mong sa John B. Lacson for Maritime University?
1: Bachelor of Science in Marine Engineering, Machocolate.
0: So, bachelor yung masiman kagad?
1: Mm.
0: Wow, grabe. Kung makita kabisang uyab, ano ginang imo nga attraction sa ila? Nga makita, kanyang naman ba sila mga, wow, gwapo ni, muna bala.
1: Smile lang siguro, Machocolate.
0: Ado, may lig ka sa smile.
1: Ang mahamba ko sa ila?
0: Oo.
1: Smile lang man siguro.
0: A smile lang man. O, pakilala, taka din sa mga OJT na mong taga West bala. Kaya baklan kanila sang Extend Food Supplement for Men. May-ari kami din nga OJT nga iya itsura do senadora.
1: Grabe.
0: Oo. Okay. So, kaagi ka ng relasyon, nakaagi ka ng migas ang una.
1: Ang kage naman mo chocolate.
0: So, pila ka mo kabulan nga nag-nubyahanay?
1: Last ko malang 6 months.
0: 6 months. So, bali ikaw nagbulag sa iya o kung ginbulagan niya ka?
1: Mga misunderstanding lang man.
0: Nagabaisay ka mo sa ginatawag na noun, pronoun, adjectives. Oo. Mga parilala, mga panguri. Sabi ni Katie Tasoy, Kuya Pogi po. Saat parang 1 year lang yung parang baryo na kami magkaedad. At parang bagay kami, medyo nahirapan ako magbasa ng emong mga saleta. Tadlungin mo na, mag-chat ka dito kanakin, ha? Matangos po ang ilon ko ma-chocolate. Alam mo, mataas na yung sugar ko. Natawag ko pa ako na ma-chocolate, ha? Hindi ako si ma-chocolate. Ma-chocolate po ako. Parang gusto mo mag-diabetes ako at saka mag... gusto mo yung mag-diabetes ako para mag-dunot yung paa ko, ha? Oh, sabi niya ako si Kate Tasoy, tingnan ko mukha mo, bit Kate. Be. Hindi mo, abe. Grabe ka yung tsura. Abe, amo ni... Okay. So pagkatapos, nag-away ka mo sang imumiga. Oo. So ano sabi mo sa kanya? Lantawabla picture ni kay Taso. Guwapag-guwapasa bala. Bunga. Dugabaligya. Floor mat. Charla. Okay. Guwapo. So pila ka mo ka years ang imumiga?
1: 6 months, 6 months or 5 months, malang to machokolet.
0: Ah, 6 months, kamodua.
1: Hmm.
0: Wow. So, ano nagbayaay bala ka mo? Amun isang imo nga first kiss, Gid Miles?
1: Machokolet?
0: Nakakiss ka na ni sa miga mo?
1: Oo, nakakiss naman.
0: Paano mo siya kissan? Sige, be. Ano?
1: Sa chick lang.
0: Sige, be. Sige. Sige, paano sa beach? Mayroon mo sa kisan, be. Mwah. Ikaw, be? Ikaw,
1: ma.
0: Be? Ma. Ma. Pa. Gusto ko tinapay. Ate, kuya. Gusto ko kape. Kabalo ka sa kantang I have 2 eggs.
1: I have 2 eggs, the left and the right.
0: The center is long, the hair is kolong. Basko gakanta o PM na sa launching sa Spotify. Ano bala? Ang bali ni Counselor, hindi ko lang pag-mention ngalan mo, kaya kapapansin ka. Ang bali, karabi, ganyang imo nga sense of humor, machokolit. Yes, ka nagkakaon ako, come on, sale, no? Gwapo?
1: Ako?
0: Hindi na lang. Si Sir Punay, gwapo man. Sige. Ano ang gusto mo i-message, Dua, Asubong? Kay ang Dua naman ka, OGT, nagakalipay, gid. Siyempre, nabatian niyang imong voice lesson. Ano ang mahambal mo? Sino nga nga sa atong mga OGT, ka K5 Andre man?
1: See you soon. Maging guest man ako dira sa K5.
0: Oo, i-guest agad. Kaya palang ga, i-guest agad ka dayon. Buwas mo niyo karon. Ma-message kita, tapos atag mo ang number, si Riri, kag si Christina. O, si Riri, ngalan niya.
1: Okay.
0: Feeling
1: okay
0: mo si Riri, ano sa subject man, subject? Parang si Riri, feeling mo taas sa gamayon sa nga babae. Sa ngalan niya, binga Rinalin.
1: Rinalin.
0: Gamayon sa nga babae. Para sa imo palangga, ano siya klase babae?
1: Sa Ang high chest niya siguro mga nasa 5'5".
0: Oh, 5'5". Oh, tapos.
1: Medyo,
0: oh, tapos.
1: Medyo puti ka.
0: Oh. Sa medyo puti cancel taguro. Tapos tapos laba buhok, kulong, ginasalapid, ano man. Oo. Si ang isa naman naton ay ang ngalan si Osteo.
1: Oskilo?
0: Osteo. Osteoporosis. Feeling mo si Osteo guwapa man sa? Ang isa ng ngalan niya si Christina Subdivision, di ba lara da sa inyo sa Villa, may Christina Subdivision da.
1: Ni ara man ata.
0: Feeling mo si Christine sa 1 to 10 mong bana-bana. Iya tsura mi balana. Ano iya tsura? Guapa para sa imo, sabi sa bala, maniwang sa bala, ano sa? Sa ngalan nga Christina.
1: Sa pangalan niya siguro, maniwang, tapos lababuhok.
0: Lababuhok, oo. Tapos?
1: Singkit ang mata.
0: Wow!
1: Namin pilay.
0: May klase ka sa Friday, wala?
1: Half day lang ma-chocolate.
0: Ano oras klase mo sa Friday?
1: 9 to 11?
0: Hindi ka sa 8 to 10? Imo klase 9 to 10 or 8 to 10?
1: 9 to
0: 11. 9 to 11? Buwas! Alam mo, ugli na! Buwas bala, basi maka-time ka, maka-meet up ta sa isa ka sa ka-coffee shop, dahil unta ka ni Dayon sa K5, i-guest ka.
1: Alas 6 pa, bibuhi ko bas mo chocolate.
0: Hindi, ti alas 5, alas 10 man akong program.
1: Sure, ah.
0: Oh, sige, oh, ara na. Ara ka mo, boss, ma'am. Ara ka mo, boss. Ara sila, wow. Tinloan mo brace nila.
1: Okay.
0: Dali lang, anong oras yung klase? 9 to 10?
1: Sa Friday?
0: Oo.
1: Oo, 9, then hasta sa 11.
0: O, ara, gali. O, di sige ha, bantayan natin buwas mga ka-K5 si Miles sa K5 News FM. Okay na sa imo?
1: Okay, good man, chocolate.
0: O, sige ha, para nga baskog, para makita na muna ikaw. Ayos?
1: Ayos, ah.
0: Wow! Boss, may guest kami mga ka-K5. Boss, may guest kami din sa K5 News FM si Miles nga nagkakapot sang pula nga baso. Oo, boss, ha? Anay kita di Miles. Boss, ha? Sure na na, promise? Patay to bang balay mo?
1: Promise, ah.
0: Alright! Tandaan ko gina, ha? Bawa mo talaga. Tapos, ang imo nga team song subong amudya, ho, mate. Are, mate, amo na imo team song nga, boss, ha? Oh, mainit to tayo tubig kita anay kag mga pisang extend food supplement for men. Pwede ka na kag inom kita sa DTX coffee mix, ha? Miles, bawat nga nagsadya ang programa. Nagsadya ang programa ta. Pero buwas kong lauay, kakansilon ko pag meet up naton. Ay, ulihi galing amon nga OGT ho. May OGT kami buwas. Ari sa Sri Lanka, wa itsura ya gwapo. Dapat ari ka buwas para makita mo. Sure na buwas masa.
1: Okay, sure gid.
0: Dapat pagwapo ka gid. Tapos kay pakilala ta ka sa amon nga technician kay siya na maili-ili tulog anay. Salamat, salamat sa imo palangga. Basta may gusto ka i-message subong. Palangga, FB10 lang imo load. Ano?
1: A message.
0: Oh, message. Or greet mo, greet mo na mga friends mo. Dali lang, din mas damo na galagasin mo. Babae ko nage.
1: Oh, agi gid siguro.
0: Wow! Sige, pakilala, taka din sa buwas ah. Principal namon, ibuwas ko lang i-mention sa imo, patutbasyon ko siya buwas mag-meet up sa imo, ha? Para bala ang hamot ara basi maluoy ka pa bala sa yakahimtangan. Ha? Thank you so much palangga. Buwas, see you.
1: Yes, buwas ah.
0: Oh, baklanta lang ka white rabbit. Thank you so much. Bye-bye. Oh, mga ka-K5, buwas, may guest kita buwas ha, sa gabi si Miles. Walang taon tagibig ko ng iyang itsura, nagkasanto man sa iyang FB ha. Walang taon tagibig na. Mga ka-K5 na ito, wala kita tiyempo. Buwas naman, the same time, the same station. Magabulos na si Madam Usang sa itong programa. O, arin na siya subong humot. Ano ka, Madam Usang? Apong ko na dao. Ikaw yung lawa si Doc Ramil Oy. Shout out kali kay Kate Tason. Mat-chocolate nga lang ko, hindi chocolate. Init ulo ko, disugon ko utok mo. Thank you so much, mga ka-K5. Nanay Nenfa. Salamat, salamat, Gid. Happy birthday kay Janelle. Nagbantayan nyo sa Domingo, ha? May isa kita nga taga nag-graduate because sa pagpamula dyan sang isda. Grabe, ginang iya nga sakripisyo, ginapakanubo siya sa ila. Ginambalan siyang hindi ka magtapos. Grabe nga discouraged nga natabo sa life niya. Tungod sa tuloy, tungod sa pinakas, yung ipangbulad niya, nakagraduate siya. Grabe, gid ba? Bantayan ta na sa Domingo, mga ka-K5, ha? Ah, bantayan nyo na. Well, sa mga K5, mangkit anay, mangkita dira sa may gimbal sa sunod. Enjoy naman kita. Machokulit! Number one, your radio station sa Pilipinas. Thank you so much, Dr. Ramil Itangoy. Pagsatanaan naton ng mga staff sa newsroom, ang mga OGTs naton, interns, mayang gabi. Sa upoy ko, technical sign, si K5 Andre La Pastora. Machokulit, your favorite radio stations. The number one, K5 News.
2: FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3Bio.
6: D3Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: So, ang D3Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? So, kaya nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sa good, hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi mag-tinner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
7: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
5: Kaya si atay.
7: Atay, no?
5: Kidney. Kidney.
7: Para mabuligan nato ng aton ng mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3Bio kita kada adlaw.
8: Dapat D3Bio gid kay ang D3Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3Bio Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
8: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uha.
6: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
10: K5. K5 News FM. K5.
2: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Bedtime secret. Bedtime secret.
13: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagit ka mo.
14: Wow!
13: Kal maka-istorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, everyone. Ari naman kita sa itong programa, Bedtime Secrets. Upagin naman si Madam Usang. Sa mga kakayfide na ito, ang nagatutok subong sa itong program. Thank you, kids, sa inyong pagpamati. Halin sa Lunes, hasta subong sa Merkules. Bauta ni Buas pagid, no? Well, sa mga kakayfide na ito, ako si Madam Usang nga makakalot-kalot na isang kakatol sa inyong balatsyagon subong gabi. Kasi mga friends man naton dira sa Luzon, Visayas, kag Mindanao nga nagatutok sa mga program. At alam niya mga friends natin na hook up naman sa radio station sa K5 News FM. Madamo nga salamat sa Pasig City. Good evening everyone. Sa may sarap, pagid good evening muna sa inyo. Nakatutok na tanantanan sa K5 News FM Philippines. Madamo gid nga salamat. Well, sa mga gabi mga ka-K5, isa naman ka-istorya ang aton busisaon. Pao, grabe naman. Istorya nga makahatag sang kalipay kag learning sa aton or lesson sa mga gabi. Tagualang Madam Usang ang akon ngalan nga si Marlon. Oy, isa ako ka manag-ihaw baboy. Kabalo-kabalo, Madam Usang, in-share ko na sa imo akong problema. Kaya ang akong asawa, hindi ko mag-gets ang gusto ko. Wala yung ginahatag. Dupila na bala ka bulan. Kaya gusto ko tani mag-loving-loving sa iya, pero wala iya ko ginatagaan chance. Asa nga nag-abot sa tiyempo nga dumadalaan mo na ko gana sa iya. Madam Usang, sa amon nga negosyo nga babuyan, nakilala ko ang babae. No, taguon talamas ang halan niya si Apple. Si Apple, Madam Usang, hindi gid man siya sexy, ah. Siguro do proprio kami edad mga 52, ah. Pero, natingala lagi ko kay Apple kay once si Apple nagani ang kaistorya ko, dog na tagaan niya ako chance, ah, Madam Usang. Siya pagani, nag-joke-joke sa ako ang kaginhambalan niya. Bow! Daw! Marlon, do kulang kagin sa pagpalangga, how? Kung kisa Madam Usang, nagahambal ko sa kagalingon kung, uy, do ga pabati-bati si Apple sa akon, how? Kistingan ko, sabi. Nagabot at siya po, Madam Usang, nga do, nahulog ang buhat ko kay Apple kaysa mismo nagapalapit sa akon. Kag nagahambal sa akon, Madam Usang, Marlon, siguro kulang kagin sa pagpalangga. Kung ikaw isa ka lalaki, Madam Usang, ma-insindihan mo ang akon balatiyagon, idugay ko wala nakatilaw sang kumunoy. Bongga ha. Madam Usang, grabe gid. Isa ka beses, nag-isuryahan na kami ni Apple. Ginambal ni Apple sa akon. Ngay, kanami ko no sa akon, Madam Usang. Ako na manalipay man ako, siyempre. Hindi ka na malipay nga, balon ka nga. Kanami. Lunes nga adlaw, Madam Usang, nakadto kami ni Apple sa super. Haling kami sa Leganes. Sa area na Madam Usang sa Leganes, may taytay dira. Medyo dulom. Dito mangihi na gid ako. Hambag ko kay Apple, dali ang gid ha, mangihi ko anay. Sana ka pangihi ako, Madam Usang. Nagambal man si Apple nga, dumangihi man ko. So dito si Apple nagdalagan sa dito masiot ng area, Madam Usang. Hambag ko tarila mapdanta ka. Haba ni Apple, gawap dan mukit kuya ham. Bagwap dan talaga, basi ko maano kada. After panghihi ni Apple, madamusang, gintulok niya ko. Dito nag-start golping, agin kupan niya ko. Imagine mo, quickie lang madamusang ha, pero garabi si Apple mag romance.com. Ay! Madamusang, wala zip ah, wala tricycle, may nag-aagiging grab kong opportunity, hasta nga natapos ang ako nga ginabatsag. Garabi, madamusang, sulod-sulod, get ang akong pagpalangga sa iya. Kadito ko nabatsagan niya doon si Apple ang nagpuno sa akong kalipay. Kanagabal man si Apple sa akong nga grabi, kagidya, Marlon, first time ko man sa imo. Grabi, kay madamusang na enjoy, get ako kay Apple. Madamusang, ang problema ko subong kay di daw, nadulaan ako gana sa akong asawa. Ano bala ang dapat kong himuon? Kada sa wala mo lang sa iya, do hindi niya ako palangga. Ano bala ang dapat ko nga buhaton? Parang kahon ko siya nga, nadulaan ako buot or pagpalangga sa iya? O kung pabayaan ko lang? Ay magasulat si Marlon. Wow! Bongga ha! Thank you so much, Marlon, sa imong letter. Balikan na kakaroon na. Enjoy tang chika-chika naton ha! Magabalik si Madam Usa.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
11: Kaga-kontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500 Masalika Epic Tibo DTX 500 E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
20: Bedtime secret.

0: Bedtime Secrets with Madame Usan.
1: 88.7 K5 News FM. Wednesday edition sa ating program. Ay, by the way, hello kay Apple Tabanta. Ngayon po matiis mo sumong sa atoy. And sa mga friends natin may company. Ay, good evening everyone sa mga taxi drivers. Sika drivers nato nga nagatutok madasubuang. Good evening everyone. Ginatam niya ito man ang mga friends nato andari sa may Quezon. Ginagaba mati sumong sa atoy. Madam Usang, karami gitsang imong atingog. Daw ma in love gid ako sa imo. Ay, grabe. Kung makita ang makuguro gwapo, makibot tagit sa tsura ni Madam Usang. Chubby-chubby si Madam Usang. Kag medyo ano ako ya, medyo enjoy. Hi. Chubby pero sexy. Ah, di ba? Ginatamyaw ko one more fans na to. Andri sa Sikihor, sa Utpon. Gabamati sila sabong sa aton. Thank you so much, kid. Kag sa mga friends man nato, andri sa may Ingorila Paz. Madam Usang, grabe ang istorya ni Marlon. Oo. Marlon, siguro kati mismong imong asawa ang hindi gusto sa imo. Kada akita, taman Marlon sa imong gusto tilawan. Te, huwag tamang imo, ay tinadulang imong pagpalhangga sa iya. Kung ako sa imo, siguro tuto, trangkahon mo imong asawa, balon mo nga, ano gimang bilang relasyon naton? E ti bilang isa lalaki, bilang isa kaasawa, may obligasyon ka man sa akon. Diba? So, istoryahon mo imo asawa kung ano ang pwede. Ano ba lang dapat inyo himoon niya doa? E ti, kung mahambal na tanabing nga wala lang, mangita pa nga gusto mo mag-loving-loving, tapos hindi niya gusto, o di bala kalain man, dapat siya may ara, di siya nga obligasyon sa imo, hindi man pwede nga wala. Kaya nga ati asawa mo siya mo, kung asawa mo siya, may obligasyon siya sa imo, di ba palipay. Ipaasawa mo na siya. Ano yun, ang komentar sa 3945, madambusang para sa akon, asawa niya man gali ang nagpalayo sa iya. Okay lang tani ko na tinunto ang bana una, okay lang na. Pero kung ako bi Madam Usang, ako bibana madula niya, madulaan sa gana, hambalon ko siya nga mangita o sang iban. Ay, grabe na gadya. Kalain mo na Madam Usang, asawa mo, gusto mo mag-love-love. Biyaan niya ka? O, tsakto, gidman. Kalain ba't sagon? Hello, galika Sir Daniel. Nagpamati sa mong second program. Hi, sir, how are you? Kasi mga friends man nato, andere ang mga Iconics PH. Kag 1VX ang nakatutok sa aton. Mga taxi drivers naton dira sa may Pavia, nagabamati sa home. Ay, good evening everyone! Mga taga Pavia, nakatutok kay Madam Usang. Thank you so much! Kag sa mga friends naton dira sa Ingorila Paz. Ay, good evening everyone! At amyaw ko man gali mga friends ko dira sa may ano, Apototan. Yan, nagabamati sumong sa apag. Mayang gabi sa inyo. Thank you man sa mga friends manaton sa Uton nga always naka-tune in sa ating program. Thank you. Hindi ko makalipat ta mag-inom sa Extend Food Supplement for Men sa malalaki na bla... Imni ba na Marlon? Extend Food Supplement ng taon ta kung hindi magsala si Apple ba? Imnom sa Extend Food Supplement for Men para suabigid kag DTX Cafe Mix para nga pang pa-sexy. Kaya nunay mat-mat, nagamamati masumuang ang mga friends at mga guard sa Unitap, nakatutok sa K5. Well, mga ka-K5, magabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: through all Kansas favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Shopping in the life of the Filipino. Last part sa ating program, mga K5. Opo niyo gapon si Madam Usa. Good evening, everyone. Na magkalipad mag-inom sa Clinica D3 Bio. Ganitam niyo na ito, mga taxi drivers na ito, nga nagpapulit na. Sa mga fresh, pag ginatong ng mga card, maganong halong kamuda, ha? Enjoy lang kaya po na. Sa panggawin today at this time. Well, mga kakaifer, thank you, kids, sa pantutok niyo sa akin. Wala niyo kong ipabayaan sa Eri, ang inyong manugkalot sa inyong kakalam. Madam Usang. Well, thank you so much. Buwas naman, the same time, the same stations, only here, to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Malakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalig halina sa mga nagkalaylay ng energy.
4: DTX 500.
1: Masaligan. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaka butika.
4: I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
12: mabakal mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
15: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga Tabuk Suba Haro. tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlawadla. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlawadla. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si baby. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang lapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Roman.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
10: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod La Paz. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sportbiotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi, gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
3: Physio.
1: Yung may D3. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, gina akon stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matinlong na dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman.
6: Ang nagat.

0: na sa mga nagkalaylay ng energy.
1: DTX 500.
0: Masaliga DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: I Care Gold.
5: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako ng iya ginagamit. Uod ginman gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
3: mabakal mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gitlamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itong mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit

0: ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
0: Klinika Diofresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligat,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
6: Ang PCO
9: yung may D3.
6: Matatags mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
6: Ang PCO
9: yung may D3.
6: Matatags mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak ka Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbakaro. Tunay na ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pumso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, magabot ka.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mangabot ka.
6: My family history ba na kamuos ang diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado.
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. TDX 500!
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
6: Si may diabetes ka na?
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
6: Glaucoma.
0: IK Gold Capsule.
6: Bacterial Conjunctivitis.
0: O Pink Eye.
6: IK Gold Capsule.
0: Eye Allergy.
6: IK Gold Capsule.
0: Cataracts.
6: IK Gold Capsule.
0: Ang iCare Gold Capsule
6: may aras ang lutein,
0: vitamin A,
6: vitamin E,
0: vitamin C,
6: zinc,
0: kag bilberry extract.
6: iCare Gold Capsule
0: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
6: para sa eye health.
0: Manginom sang iCare Gold.
6: Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops.
0: Adlaw-adlaw,
6: iCare Gold Capsule.
0: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang
2: yung
11: UTI ko. Salamat sa
2: Mighty C.
11: Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi.
13: Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. Ang BCO. Nga may D3. E3 Bio. With BCO.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagastered nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas nagatino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
7: sa imo
11: Blood Sugar.
2: DTX 500.
11: Asalika.
2: Epic.
11: Tibo.
2: DTX 500.
11: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
2: Ang D3.
11: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
11: Yung may D3.
2: E3 Bio.
11: With BCO.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
2: Ang D3.
11: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
11: Yung may D3.
2: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamusta ang tanantang mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng Reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara sa kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kahimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw sa tanan sa Diyos nga aton ginamligan, aton ginatipan ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Diyos nga ang aton kang tanan sa iya nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Diyos sang mabal-an niya sang nakita niya nga kita tuto man sa iya. Amo na ang kamusta kamong tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita mag-auswag, mag-atubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agon nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala na ikatubtuban. Amo na nga sa sining at iyon sa gihapon pasalamatan tang Dios. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong atuig kag sa sining atuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara kalabas tanan, mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial and protection aton mabaton halin sa iya. Lakip man ang financial kay magamay man na siya o dako o damo. Diyo tayo o damo. Siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanangalan. Amo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita si hatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkanangalan. Amo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita mga padayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matayo sa krus ang Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon po ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026, nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagparito ninyo multong nanak. Pagpalain mo ang motoy sa amin. Pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Ramiloy, at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatagubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malituntunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat ay sa mutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng aming Pilipsos. Amen. Sa aton nga pagpadayon mag-uturan, sa gihapon gusto ko nga basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Silingdiri, dapat ninyo himuon ini, tungod kay nakabalo kamo, kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulugon na nag-abot na. Kay ang tiyon sa aton kaluwasan, mas malapit na sa tiyon nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos, kag ang adlaw, madali na lang magsugod, gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iya sang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay o kon pagpahubog-hubog, ang pagpakighilawas o kon sa pagpatuyang sa unod, ang mga pag-ilinaway kag pag-isaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo, suwong inyo hinangiban, kag indi na ninyo pagsapakon ang inyo makasala nga kinaugali, kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Pwerte ka nami nga laygay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi subong espirituhanon. Amo na nga sandang magasulod na kita sa bag-o nga tuig sa aton tagipusoon, kabay nga manatunduan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal, bisan nga bisan na wala ha, ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-o nga tuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ambotong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton dina balik-balik ang sa pamilya. Kay importante ka tama ang pamilya kay amo na ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Ngaman kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema nga kung gisa, nawala na solusyon. Amo na Mga kabataan, ginatamyaw naton ninyo o gitamyaw ninyo ang inyo mga amay kag iloy sang malipayon nga mga tuig. Apan, himuon ninyo balain ni nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila. O, kabataan naman dali ang aton nga istoryahan. Mga anak, pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta. Father, mother, no? Happy New Year. Pero matuod ba lang, matuod gina ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila? Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ang ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Naman na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, magahimo sang isa ka malipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo magirikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya, nagadala sing kabalaka kag kahuol sa gipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuo na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Muna nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon nga wala mahamuot ang Diyos. Tingwaay ninyo nga sugdan ini nga tuig nga mas husto nga mga katuyuan kag putli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Diyos. Dumduma ngang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugat at liwat kun ang paghukom magapungko kag ang mga libro paga buksan. Kung kaangay bala sa kurte, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, yung atubang sa imong abogado, at tubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sang Diyos, ara ang mga anghel nga pirmi naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Muna nga, tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom, tani kita, magasiling ang Diyos. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bawo kanami tani sa hukom sang Diyos, no? Pero daw ano kasunsun nga ang aton mga bibig naghambal sang mainayuhon nga pagtamyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon naghambal sing walay pasinsya masubo nga mga tinaga. O, di ba? O tambalon, handom kita sa atong magirikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tion, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amo nang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa amo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya apang ang ilat ay pusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Jesus. agon nga matinluan ka niya gikan sa kagpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bag-o nga tuig nga ila na eksperyensyahan. Maeksperyensyahan ta basta nga kita nakaangot sa Dios. Makabataan labi na. Perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel. Suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Dios nun nga ginikanan. Magdala inising kalipay sa langit, kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talagsaon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo, mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya. Ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipasoon. Muna kay kabalo na kita nga exchange gift sa parang sa Christmas, bisan sa ara sa New Year, may ara man sa New Year gyapon exchange gift. Mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga hinatagay sila. Pero nga nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran pa, ginapabaloran maayo sang Ginoo. Ano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya, mga pamatanon, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abyan, ilang mga amigo, amiga. Indi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa ka malulo kag malinong espiritu, mga kabataan. Kung dalhon naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga indi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigpusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom, mainayawon nga mga pulong kag mga buhat, kag takos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ginabayluhanay sa adlaw sang bagong tuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana kag mga asawa, mga utod kag mga abyan kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan nga sang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayop, pagreklamo kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang balon, mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon, nga man sa mga okasyon, kaya sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang, kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumod-kumod, walay hinalungong, pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bagong nga tuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Ang amo nga bagong nga tuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubok, kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito nga man. Kay ang hindi tani nila gusto isulat, pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong, hindi amo. amon ang ginasiling ganit naton, mga pulong nga maayo o hindi, mga pulong nga mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Amon nga hindi tani i-record sang anghel, pero napilitan sila kaya muna ang ginsugo sang Ginoo. Ini bisan an ano hindi malipayon tani ang aton ma-record. Ang mga abiyan kag mga himata nagahatag sang dulot sang kasubo, isa kalulan sang pagkadima ayo nga nagarugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Amo na ang ginahandom ginawala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo, paagi sa pagsimpatiya, paagi sa pagkamalipayon, paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakurig magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuoran, ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios, magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na, labi na sa mga may edad na, pero sa sumong, hindi pa idaray, kundi dipindi na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig, amun ang katapusan sa aton tuig dahil sa kabuhi, hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-hunaon nga pagbinag-binag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios nga naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon, kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bagong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kag kabataan, mga utod, mga lalaki kag ubay, mga kilala kag mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bagong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Aton na ginasiling diri. Naman, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig, pagkadto sa bibig. Nga man, kay kung nakabalo na kita sa posible nga na tabo sa sulod sa pamilya. Amo na nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano, hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sa gradong ginasaulog sa sulod sang isa ka semana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik nagabulig sa iya, agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan, hindi na madala sa bagong tuig. Wow. Siling nila si Diyos, J as in John, O-S-S, ang ila Dios, open and close parenthesis, maakig sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ano ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon, hindi kayo makabayad. Dayon, mabalaan sang imo utod, sa imo abyan o sa imo parinti, nga insik, sila ang magbayad. Ngaman, kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano, wala sing hinalungong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang managasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat mag-una sa mga anak sang buhay nga Diyos. Hindi ba lang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig? O kabay pa nga tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang lumaan nga mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga taranaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik na kasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ang ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayran nga mga utang kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginabaldiri sa pagbayad sang ilang mga utang ginapatawad sila. Gani ang bag-ong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasuguan sang Dios nagakinahanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton higugmaon ang aton isigkatawo, isip aton isigkapariho, subong sang aton kagalingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isigkatawo sa tanan nga mabutang subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna ang kuturan makaibayanan, pwerte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka simana nga pagselebrar sa ilang bag-o tuig. Wahi na makita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025 at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapalaan kinakailangan namin matanggap sa mga salipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oet Pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan, ang aming Pinesus. Amen.

0: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang-pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
4: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
4: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
1: Dala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
2: Mas, ano tayo yung engineer man?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Itong yahang takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
5: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
2: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
5: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
2: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
5: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
2: Palainom no? Ako.
5: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MITC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
2: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
5: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
2: Wow.
5: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
2: tinlo. No? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
5: avocado
2: cells.
5: Subong.
2: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
5: Take note, ang avocado may glutathione man.
2: Ay,
5: na,
2: wow.
5: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pagheal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
2: Oho.
5: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ka ni?
8: 470.
7: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sa DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
2: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
5: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang. may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX500. Inom ka na may TC or PRC agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
9: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustain tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
5: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
5: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which
5: fruit
2: is more on fruits.
5: Ngrustan. Lahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
5: ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
5: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awan din ra ba panago-nago lang na siya.
10: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milig siya tagoay.
5: Wa siya panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
2: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
10: Ah, kampyon ni
5: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
2: Ang
10: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin yung DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka, kunang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
11: 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
12: Wow.
11: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga

0: na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
3: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
3: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
4: para may pares kina, may pares.
3: Di siyempre, klinika dio.
4: Klinika dio.
3: Damo yung ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo klinika dio. Oh.
4: Amo nin pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pektoy deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipektos nyo nga aki kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa klinika Dio Fresh Deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
4: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
3: Of course. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sa iban.
4: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
5: because it's a natural sweetener. Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
4: Para sa diabetison.
5: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
4: May protection
5: may
4: pa.
5: May antioxidant ka pa.
4: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may harap ka pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
3: Kaya pa rin kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
4: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
4: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatang kaso, ubosipon kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
4: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
3: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
4: Napamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, ana na.
3: Ana na glutathione. Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repairman.
3: Ga-produce ang glutathione. Pero... hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
4: Uy, kampiyon.
3: So, sano kaya man D3 Bio ya?

0: Inom-inom ka lang D3, kulang na.
1: Kulang na.
0: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
1: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
1: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: May pero may natong batian sa una, no? Kaon mani.
1: Kaon mani. Oh.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga nga, anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
2: Oh. Layo lang.
0: Layo, gidya. 100 times.
3: Isa mas lalaki ang joints mga kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3
1: bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
2: Nerve cells, no?
1: Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
2: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
1: Para hindi mag short circuit. Mm-hmm. Amo na ang aton nga.
0: Try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
1: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
1: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
4: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang iya mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon sina kung D3 bio ka may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
0: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pang cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Permi na muna balik-balik. Monolaurin.
2: Monocaprin.
0: Monocaprilin. Protektahan niya imo cellula. Di na na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang. Isa lang. Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala mo na sa ano, wala side effect, wala...
5: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang itawag
6: cancer.
0: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, Ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
7: Ditribayo with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng Ditribayo, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
7: Ditribayo.
9: Ang Ditribayo.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mabagas, mga butika.
7: Ditribayo.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
7: Ditribayo. Ang Ditribayo.
9: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom Ditribayo.
3: Abisan dinggi, ginig-inom
0: ko. Diba dinggi subong? Grabe ang
3: kwan.
0: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
6: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon
6: sa
0: ano. Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo Ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalika
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:34. Ining oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Mayo warga! Bugtaw na! Magapukaw naman kita sa madalagko sa mga balita, mga impormasyon na nagakalabot di sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa mga pungsod Pilipinas. Kita na nagabi-abi sa ato sa mga K5, diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sa aton sininga pagwaragwag sa mga nagamonitor sa ilatag sa kama radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag nagamonitor sa aton sininga Facebook Live. Balik na kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang aton sininga Facebook page. Sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod Pilipinas. Kag sa ato sa mga Ilunggo nga mga OFW sa mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka may oras sa inyo tanan. Kag we hope yara lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. Welcome na sa aton sa nga pagpangalagad sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Dari kita sa adlaw sininga Webes, Pitsan Webes, sa bulan sang Hulyo. Ikaduha ininga Webes, sa limatanan kama Webes, sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa Gyapon, kita ang temporaryo nga makatalo sa sininga Rigo Angkorman sa ngalan ni ka K5 Ray Espia Umalay. Ako naman inyo lagad, inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Welcome sa Webes Edition sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Before ang tanaan, amaning kada aga naton, no, nga ginahambal, no, di kita malipat na magpasalamat sa aton sining nga makaako. Nakabugtaw naman kita subong adlaw. It's another day, another blessing sa aton sining nga kabuhi. Sa kabugay nga gindugang naman sa aton sering nga makaako. Amo ni nga dapat naton labi kag labaw sa tanan nga pasalamatan kay indi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan na makabugtaw subong nga aga. So thank you gid no sa sering nga isa naman ka adlaw nga gindugang sa aton kabuhi sa pagpadayon na sa aton sining nga mga purpose diri sa ibabaw sang kalibutan.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Good morning kay Ma'am Pearl Marie Argelyes, kay Sir Mark Vincent Javier, kay Ma'am Ning Ilomba. Na blessed the Thursday morning sa sa pamilya Ilomba sa may Deca Homes, no, sa may district or sa may banwa sang Santa Barbara. Kag of course, sa good morning man kay Ma'am Vili Alarilla. No, halindra sa may syudad sang Pasig kay Kap Roswin, ha? Di ka mukap nga lugar. Good morning gid. Kag sa mga Iloy, amay sa Puloy-an nga magiling unay nga nagabugtaw, no, sa sining nga kagahon, nagapreparar sang plamahon sa ilatag sa kwa pamilya. Kag of course sa dugay-dugay pukawon na nato mga estudyante ang mga may trabaho da. Kay Tikway best pasubong. May isa pa kaadlaw bas Biyernes para balik naman kita sa day off.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sa nga pagpangalagad, i-check na itong connection naton sa aton nga local pag-asa sa di na ining si Bagyo Inday. Na partner Leo Gane, contact sa aton nga pag-asa para tutimpano pa kay makaumpisa kita na sa aton sa nga mga balita. Kag may impormasyon diri sa may palibot sang syudad ka probinsya sang Iloilo. Ining si Bagyo Inday, medyo naghinay-hinay na siya, no? Pero yara gyapon ang kategori sa isa sa nika super typhoon.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Hindi man maglandfall ining nasambit sa ning bagyo, pero ginapainhan sa ni ang aton sining nga hangin habagat. Kagabi naka-experience siya kita na sa sining mga pagtupa sang ulan. Subo nga kagahon, medyo may nagawisik-wisik nga ulan. Na pilap ka madalanon, ganit naton. Makita naton nga may mga tubig pa. Na sa aton sini, nga mga dalanon, mga kakifay. So kung natawon naton, ining nasambit sini nga si Bagyok Inday, na nagkwa na siya, na yara na sa kategory nga typhoon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Medyo naginay ininasambit sa ning bagyo kag as of 2 a.m. mga alas 2 kinasayng kagawon ang mata ni Bagyo Inday. Yara sa 950 kilometros sa nasidlangan sa Northern Luzon. May kabaskugon ini nga 175 km per hour kag naglabot ini sa 215 km per hour. Ang direksyon sa ni is west northwestward na sa kadasigon sa ni nga 20 km per oras.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo ni subong ang aton sa ni nga ulihi na ang weather update as of 2 a.m. Lantawon talas 3 subong aga na ibalonta sa koneksyon naton sa ating nga lokal pag-asa kay naghina ining super typhoon kagyara na sa kategory subong nga typhoon mga kakifay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero kung lantawon naton ang ining kuha na sa satellite naton, makita mo yung mga puti bla nga nagatiyog sila mga K5. Kung lang tawa nato, nalos sa bilog sila nga pungsod Pilipinas, makita nato, naubot sa lingon, no, apiktado kaglabot, no, sang iya sila ring bound, no, ang bilog nga lugar sa may pungsod Pilipinas. Pero kung lang tawa nato, ang iya direksyon is paibabaw na mas malayo sa atong sarili nga pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So daway katasang senaryo nga may imo magalandfall ang ining nasambit siya ni nga si Bagyo Inday nga may international name nga Bavi.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:42 sa atong sarili nga pagpangalagad. Nakatimpla na kamo kape. Dapat healthy nga kape ha. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa piyakal niya makaupo na ito natin sa local pag-asa sa pinakulisinin nga sitwasyon sa ato sa nga panyempo. Pag-asa, good morning.
2: Yes sir, may naga sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang manatang latest sa the update sa Subong Adlaw, July 9, year 2026. Sa karon pa dahil natin ginamonitor na yung bagyo nung Typhoon Inday nung naghina siya. So sa karon siya na lang siya ka-typhoon category. Kaga uli natin din siya na si Plata 940 kilometers sa east of Northern Luzon. May maximum sustained wind din siya nga 175 kilometers per hour malapit sa sentro. Kagasin niya sa pagmadlo sa galabot up to 215 kilometers per hour. Nagahulagin niya siya west-northwest sa kadisigun nga 20 kilometers per hour. Sa karon sa gihapon, no, ang sentro sa mata ni Bagyong Inday malayo sa gihapon sa land masses naton. Kaga wala ini sa sang direktang epekto dahil sa aton sa may western Visayas. Although ang iyang track no still nagapaidalo man nung less likely naman sa ini landfalling scenario sa anuman nga bahin sa land masses diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Apang ining southwest monsoon no sa gihapon ang amon yang kablakahan kay ginamonitor naton diri sa aton sa western Visayas. Ining southwest monsoon sa karon ang nag-aepekto sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Kag magon sining southwest monsoon diri sa aton sa may western Visayas, amo ni siya makatuga sa mga pagulan-ulan naton sa subong adlaw. May mga chance kita sa mga paggalomgal o mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pagtangilat panag-uob. Makasarangan tugtog sa baskog no ang aton nga hangin di ka nabagat na nakatungdan. Magdala ini sila sa kasarangan tugtog sa mabalod ni mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton niya sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw nato nagtunod or nagbutlak alas 5:33 kag magatunod din siya alas 17 karon sa hapon.
0: Engineer Cuenca?
2: Yes sir.
0: Oo, sir, although daw ara na sa kadagatan ining si Bagyo Inday pero daw naghina sa sir, may mga factor dire.
2: Yes sir, so isa sa mga factor nga na sir is ang dry air, sir, no? So, ang, or kumbaga, ang malang hangin, no? So, lagi na sa mga factor na nagapahina sa iya. So, kung lang taon natin sa may, ano, no, upper left corner sa bagyo, isa wala agawa sa mga clouds, no? So, isa na ka-signature nga dry ang iyang palibot sa babaw niya. Pero sa dalom niya, amon siyang sa may southern part na, no? Sa south part niya, dito siya ang habagat.
0: Mm-mm.
2: So, amon na siya ang nag-feed sa iya. That's why nga, even though nagahina siya, pero gradually, no, hindi siya tamad ka dati sa pagkina niya.
0: Okay. Kapon, naka-experience kita sing mapagtupa sang ulan, pero hindi kita maklawig, hindi may tama kamunog, no? So, ini epekto ini sang hangin habagat.
2: Yes, sir. So, kahapon, sir, kaga sa subong, ang magapaulan, kaga magatugas ang panyempo nato, no? Amunin siyang southwest monsoon habagat. Na
0: pero ano, gina-enhance ini sang ato sing bagyo subong, ini si Typhoon Inday, sini Engineer Cuenca?
2: Yes, sir. Sakto gin na, sir. So, isa sa factor nga posibleng nagpakusog sa atong nga southwest monsoon isining si Bagyong Inday, sir.
0: Sa karon, sir, sa kabugusan, subong nga adlaw sang Webes, kumusta mang sitwasyon ta, maka-experience kita yan sa mamunog sa pagtupa sa ulan or mga pag-ulan langit kag hindi man tama kag kalawig?
2: Well, when it comes sa mga mamundog ng mga pag-ulan, sir, possible gin, sir, sa subong ano, sir, no, nga adlaw, no, especially sa province of Antique, gin, sir, no, sa kaga sa Southern Iloilo. May mga chance kita, sir, sa mga mamunog ng mga pag-ulan, nga posible magadala sa mga localized flooding, sir, no. So, when it comes sa amount of rainfall, so 50 to 100 millimeter of rainfall, no. So, ang ginapatimaan, sinasang 50 to 100 millimeter of rainfall na accumulated, is posibilidad may posibilidad din siya sa mga localized flooding, no,
0: kaga
2: mga landslides especially sa mga highly susceptible areas. And also, sir, ginapa-alerto man nato ng mga coastal areas naton sa mga posibilidad sa ano, sir, sa mabalod, no, nga kadagatan naton sa subong adlaw since nga nagamatamat na epekto sa aton ning habagat. So posible na, sir, nga gamatamat man dalagko ang mga pagbalod naton sa aton nga coastal areas.
0: So sa kabilugan ining adlaw subong sang Webes, sir, mahimo mangin maulanon?
2: Yes, sir. So, mangin na maulanon kita, sir, kag magapadayon nini siya up to Saturday.
0: Ah, okay. Pero saan o gini magagawa sa parnaton ining si Typhoon Inday si ni Engineer Cuenca?
2: Well, possible na siya magwa, sir, by Saturday man, sir, no, ang adlaw, sir.
0: Okay. Pero magluwas ni sir, why magkita sa ibang pang-monitor ng mga weather disturbances aside sa kay Typhoon Inday?
2: As of now, sir, wala pa naman kita may na-monitor aside sa iya, sir.
0: Sige. With this information, General Cuenca, sa pag-asa, salamat kay Kagliwat, maing aga. God bless kita sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Yes, sir. Thank you and God bless you, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa connection naton sa aton sining pag-asa. Mangin maulanon ang aton sining adlaw subong Webes. Amo tambal sa pag-asa di Inger Cuenca nga may mo asta sa Sabado na maka-experience siya kita sang pagtupa sa ulan. Pero ang pasalamatan lang naton, no, kay ti Waya Direkta nga mag-igo ining si Typhoon Inday kag subong ang iya kategorya ya nagina, no, nanaog sa kategory nga typhoon. Balamuti, may mga kwan eh, may mga parametros ang pag-asa regarding na sa kategory sa isang bagyo. Ti sa aton abi local, mahina man ka mabaskog sa bagyo, tawag sa aton bagyo gyapon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ti pag-asa ya may mga categorization ni sila. Tropical depression, storm, typhoon, kagamuling pinakmabaskog ang super typhoon, mga ka-K5. So, along yapon kita, ilabagid ang mga ka-K5 naton, makutura naton sa mayabain sang Southern Iloilo. Magamagit ang Southern Iloilo, dili pakadto sa may Oton, Lapos sa San Joaquin, pakadto sa Antique. Amaling rason kung nga ang subong adlaw, tubtubwas, may mga suspension of classes, ilabi na gid dito sa may bayin sang probinsya kang Antique.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tungod sa mangin na epekto ni Typhoon Inday sa ila sa ni nga lugar. So we hope na nga monitor kita na kag mamatigid sa mga dapat naton nga himuon. Ilabagay ko nung advice nung sa ato si Tagsak ma local government unit. Kung ang lugar nyo balaon, ati medyo ulo alerto kamo. Kay may himo ini mapagtupas ang ulan, magatuga ini sang flash flood.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning, Kiki Mambit Idar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa barangay Maspasan, sa Banwasang Kalinog. Naka-detect copy mix na Mambit. Na nagatimplan ni sang sa Buruso nga sa Bawsang Batsoy. Amo man si Sir JC James Garvillias, sang Selfa Garvillias, na Batsoy, gapabukal na kuno. Kaga of course, na kay Ma'am Winifrida Sarmiento, good morning. Kay Ma'am Helen, pagaypay sa barangay Ubang, sa Banwasang Putotan. Kay Ma'am Pearl Marie Argillas, na kay Torman sa atsingi nga pagpangalaga. Pagbalik daton, istoryanta ang report ni Kaki 5 Karen Badilla, pinakauli siya sitwasyon sa palibot sa ang syudad. Ang top performing unit sa anti-illegal drug operation sa Western Visayas amo ang Iloilo City Police Office, no, ang ICPO. Kag may manugpang isda man nga missing dito sa Banwasang Lambunaw, san nasapuan, no, wala na ini sang kabuhi.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kag ang illegal na droga ang balaton wagi gakahubas. Pila na ni ka mga gayon nga by bus operation, damo gyapon ga engage sa illegal na droga. Galibog ulo ko ni ga ano nga gamonitor man ni ayan sila. Why ni kalabot sila information ang mga balita nga may nadakpan sa pagbaligya sa illegal na droga? Ini man kabaligya sa illegal na droga, why blakadlok nga sila madakpan abi? Now sunod nga adlaw sila man madakpan, nga damo gyapon ga engage sa illegal na droga. Ang rason suno kumagbalik ang rason nila usually is pagbaligya sa illegal na droga kay pigado gid. Kay pigado gid baligya ka tay illegal na droga. Nga kumagbaligya ka tay illegal na droga, mga milyonaryo ta.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na libugan ulo ta. No, wa gid ka panumdom abi ing kaso kumadakpan ka o kun ikaw amay sa puluy-an, kun ikaw Iloy sa Puloy-an. No? Why galibog ulo mo kumadakpan ka? Kumusta yung akong sa pamilya? Kumusta ang akong sa kabataan? Kaya kung kisa na maluoy kita sa ilang mga kabataan. No? Ang ibang kabataan, sila magagmay pa. No? Nag-engage sa illegal na droga. Di kumadakpan ka? Ayan nga makagwa ka na dayon. Di iban may chance sa pagkaligad sa tinuig makagwa. Pero libog ulo ko, ngaling ka na sa sulod sang prisuan, mabalik kapag itsadaan mo nga ubra, liwat ka naman, madakpan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: No? Dakpan ka na, pagwa mo, balik ka naman sa emosyon nga illegal nga buloton. Dakop ka naman. Ano mayo pangabuhi sa sulod sa prisuanaw? Kung nga ang gabalik-balik ni man ang gabaligya sa illegal nga duga, kaya kung madakpan ka sa una, now, kung nag-plea bargaining agreement ikaw, now, sunod, why na na? Now, muna kung kaysa nga nadakpan ka, pagkaligad isa katuig, now, gin-release ikaw. Now, pero, balik ka naman sa daan mong trabaho. Ano ba ka nagkidabalaan nga ubra nga pagbaligya sa illegal na duga?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So, mayara naman sa drug bypass operation ang Molo Police Station. Amuning may arap na mag-amay. Ang amay, dakpan, ang bata, wala. Nakapalagyo. Grabe, no? Ano big spektaron mo kay nakitaan sang bata yung ubra sa amay? Amun ang balnila sa mata ng isang bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kung ito ang ginagawa ng mas matanda.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Itagros ang bata, yada nga baligya iligang duga, at baligya man siya eh. Pero palagyo niyang bata, ang amahin na dakpan. Ang report niya, K5 aron niya, by bus sa Molo Police Station, kung sa diin ang nagabaligya sang iligang duga o kung ang subject sa by bus operation, nag-my day pa. Grabe na ako, kaisog, no? Iban gani, ginalive pa kong kaisang paggamit sa iligal na luga. Nga, ang ibang ginawa nila katago. Ibang ginawa nila ka... Kwan? Kapamaliban? Na? Nagambal nga, waya ko nung siya gagamit. Na? Pero ang iba niya, baw... Na? Ginamay day pa. Balak, balikan din sa ito siya pagpalagad. Kaya nang natabo sa... Sining ikatatlong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini kay ba mga balita sa ito siya pagbalik pagkatapos sa pag-importanting mapaibalo Paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan aga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Ara mismo. TDX 500. Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga gin-ukdan sang prebiotics, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Gadragsa nga punggod,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Extend Food Superman
13: Romance. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman Romance. Extend Food Superman Romance.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
0: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
0: DTX 500
3: masaligan,
0: epektibo.
3: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500
0: ang DTX 500
3: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
3: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
0: masaligan.
3: DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3
5: yung may Physio.
4: Ang Physio
5: yung may D3.
4: D3 Bio,
5: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isang ka-athlete. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio,
5: ang D3
4: yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: Mabakal, sumanguti ka.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Balitang K5 sa umaga!
19: Balitang K5 sa umaga!
20: Pabalik mga K5 sa ato sing pagpangalagad diri sa Webes edition sang Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
20: Maayong agagig kay Sir Danny Jumides sa Agpalo dira sa may New York, USA. Kay Sir Vincent Pagtulunhan dira sa Pagtulunhan family sa Bayabayin sang syudad sang Pasay. Kay Kap Migs Vlog, no? Patamyaw sa Kasimaryo kuno sa may barangay Sapa sa may Banwa sa may Agaw. Kay Ma'am Gina Francisco, gamay ito na sa may Cubayaro. Kay Ma'am Cherella Pating Branya sa may Kuwait, may dayad nga kaagahon dira. Na, dira sa may Kuwait. Kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Alan Tocoyo, kag kay Ma'am Beth Idar Lilia, kapangapina, upod kay Sir Arturo Lilia.
19: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
20: Sa mga estudyante da, may trabaho subong amat-amat sa pagbunumadmada. Na, hindi kin malipat, magpamahaw kita. Kag siyempre, dugangan naton sang depensa, kapabaskugo naton asong immune system. Mag-inom kita sang The Power Trio Clinica Detex 500. The Superior Antioxidant, kag ang Mighty C, Alkaline Base, kag Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Inita na magdikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa Klinika Outlet naton ang mga Klinika Products. Ang Klinika Outlet rin sa Maya Surad, ara sa Dalan I. Lopez, sa tupad sang St. Robert's International College, sa hilira sang Robinson's Place, Haro. Sa may Banwa sa may Agaw, ang Klinika Outlet nato nira sa may Barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sumuman sa may Syudad sang Pasay, Barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may Quinto Distrito, dira sa may Banwa sang Sara, available ang mga Klinika Products sa RGM Building, Barangay Apulista sa may Banwa sang Sara. Kagining mga Klinika Products available gini sa tanamang butika, Pharmacy sa inyo nga lugar. Kaya pwede kayo ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok para madulong gid sa inyo sini tagsa ka mga puloy-an.
21: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
20: Ang report niya, K5 Aron Refugio, before sa situational report, kag-lakip man, mga report man ka K5 Karen. Ano na ang report niya, K5 Aron Refugio, kay sa distrito sang Molo, ang subject sang Baybas operation, nag-mayday pa. Grabe, no? Amor may din, ablawa kita mo sa pro Facebook. At i-gapir gina. Na ang report ni K5 Aron Refugio.
21: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
1: Mga K5, nakapalagyo ang subject sa drug bypass operation sa Ilocos City Police Station 4 sa Barangay Boulevard Molo. Alas 3:12 kahapon sang hapon, Hulyo 8. Ginkilalang subject na si alias Alexis John Lauron. Regarding edad, kag-residente sa nasambit ka lugar. Sunok kay Police Captain Warren Christ Inot ang YC sa Police Station 4 na Baklans ang isa ka plastic sosay sa ginapatian sa buo. Ang subject gamit ng 600 pesos ka bypass money. Apang sa natukiban sini nga police nagali ang ginatransaksyon. Hinali ini nga nag-pisik or nalagyo. Kay bangod niya ting balay sini, wala sang tingding. Nagmanapit ng sasuba mga ka-K5. Naglumpat dito kag naglangoy-langoy, tub-tub, nakapalagyo. Kuso din na-recover sa iyang abalay ang tatlo pagkit ka mga plastic sosays ng inapatian sa buo nga nagabugat sa 2 kagramo kag 13,600 pesos ang market value. Mahiyag pa halos si Makabula na monitor sa subject kag sa nasambit niya distrito siya nagabaligya sang droga. Natukiban sa pulis kasi alias Julius ang iyang source. May kaso ng robbery kag theft ang suspect. Natukiban pagkita aton mga ka-K5 nga antis siya ma or antis sa tigayon ng drug bypass operation, nag-mayday pa, ginaligar ang sa Facebook account sang suspect sa mga illegal nga droga kag drug paraphernalia. Kag ini nga balita nga durungin sang Kalwan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na ka-detox ka pa. Ako naman si ka-K5 Aron Refugio, K5 News FM.
21: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
20: Salamat kid kay K5 Aron Refugio. Sa likod yung li may subato. No, sa unang duman ko ni sa area sang Barangay Bakaw kad San Parados. Kung may mga operation pulista, adasim na sila maglukso na sa creek. No, dila, palaguan nila kag palagyuan. Kaya ito, kita alam mo to siya sa bato. Moro my day ka pa. Grabe ba? Good morning kay Sir Romel Soriano Jr. na mga guard ko sa SM Delgado da. Good morning. Kay Sir Christopher Piapi. Good morning. Kay Ma'am Lia Asistido Alarba. Kay Ma'am Erlina Telar Magoles. Kay Sir Noel Goles sa may telecom compound. Barangay Quintin Salazar. Good morning. Kay Ma'am Marjorie Argenti Cabalonga. Na sa may barangay Bulong ST Santa Barbara. Na ilabagid sa public of Santa Barbara. No? Good morning. Sa may kwan guru, sa merkado. No? Sa nga banwasang Santa Barbara, sa vegetable section da. No? May adayag ingaga. No? Salamat kin sa pag-monitor. Alas 5.12, sa ato siya pagpangalagad, i-check na itong report ng K5 Karen Badilla. Pero before sa report ng K5 Karen, pagpasiplat na lang sa nagkalnabo, no? Sa tatlo sinika adlaw nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Balaan mo kada semana, katatlo lang ni, no? Magpatigayon sa impeachment trial. Kasi pwede ito nun ma-isla ng ato sa video partner kaysa drugs pa. No? Ang ining nasambit sa nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte humalin nagid Lunes, tub-tub, Miyerkules nga adlaw. Alas 2 hapon, tub-tub, way mapaktan. Kay kagabi do mga alas 6:30 na tapos mo. So kabilugan sini ang unang gintakol sa sining impeachment trial amo ang article 4 na no? Angot sa grave threat o kon pagpamahog ni Vice President Sara Duterte nga patyon ining si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos kag si Anay House Speaker Martin Romualdez. kagti dito ang ila sa ning nangin witness amaling senior agent na sa National Bureau of Investigation ining si senior agent John Mark Kalilong.
21: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
20: Kuntani, subong asimana, duwat ka mga witnesses ang iplastar sa prosecution amoning si Regional Director Jeremy Luto. Nangagid sa pina nila pero do sa Lunes na lang ni Kuno ipresentar sa prosecution mga K5. Teka po natabo, diri among pag-close examine na sa nga depensa sa kay Kalilong. Ah, kaging pamangkot ni Tuti na kilala mo kung sino ibang gin-hire ni Vice President Sara Duterte. Iway ka kasabat kung sino gin-hire. Amo ni nga si Director Jeremy Luto ay doon mo ni sino nagpangusisa in terms na sa pag-hire sang assassin nga magatumba sa ato si Presidente sa iya sa katiayon kagsaan ay sini House Speaker.
21: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
20: Kagga sa Lunes, ipatawag man sang depensa, isa sa mga witnesses nila, ang anay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ining si Attorney Lopez, may nagambal nga either magkuhan ini para sa prosecution or para sa depensa. Kaya amoni siya ang yara sa isa ka video kung saan inagpamahog no, si Vice President Sara Duterte. Pero panindugal sa depensa, ya, kuwan na ito eh, tangin laman. Kaya ang pali Vice President Sara Duterte, kung may matabo sa iya, no, nga plano sa administration, naka-hire na siya kuno sang assassin para nga magpatay o kung magbalo sa iya sining kamatayon.
21: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
20: So, kuan pa lang ni, mga preliminary pa lang ni, kahit ginatagan sang 11 dias na no, ang magtimbang si kabayan, agad ni talakayon ang ining Article 4, no, angot sa grave threat

0: Kumusta ang palibot sang syudad? Gaga-report ya K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM. Kampyon report.
2: K5 Enrico, sa Subong may mga porsyon kita, no, direya sa syudad sang Iloilo ang nagahulo pa na dithi. K5 Rick, Subong yang kaagahon.
0: Pero wag tutangla ka sa langit, may makitaan ka mga nagasiga-siga nga bituon.
2: Wala gid.
0: Away gid.
2: Wala gid.
0: Botsel ko nalikupan gid sa niya panganod.
2: Yes, K5 break. Pagina, mga alas 4:30 sa ang kaagahon, pag-umpisa, tagidlibot, halindira sa may Haro, padulong sa may La Paz, K5 Enrico. Ang mga dala nun, tadira, maulo basa-basa, kahit ikong mahibaluan, tagina, nagbubo ang pag-ulan. Pero paglabo, tadiri sa may city proper, padulong sa Molo, kag Arevalo, K5 break, tama kamala, no, ang mga dala noon diri. Sana mention ta, next sa may La Paz kag sa Haro, ti medyo maulubasa-basa ang mga dala noon dira K5 Rick. Pero diri sa may Molo, ang city proper kag Arevalo, K5 Rick, kag ang iban nga portion sang Mandurriao, mamala ang dalan K5 Rick.
0: Ti sa so, Subong diri, ang ining mga pagtupa sa ulan, ining pagpulpanaliti, hindi na talap-tap ka K5 Karen. No?
2: Yes.
0: Ano na may pinilian? Oo. Kasi kung sa bagay, usually ba ti anta unfair, no?
2: Mm-mm.
0: Ano luyag mo? Mabasa-basa o kon mamalamala?
2: Katamtaman lang.
0: Wow. Abi ba mo lang sabat sa playing safe?
2: Yeah. Katamtaman lang. Tunga. Hindi gawa basa, hindi gawa mala.
0: Tunga-tunga lang. So malaya sa ibang nga porsyon, pero Subong adlaw bal sa pag-asa maging maulanon tiempo ta K5 Karen eh. Sige, so turta, wahay pa Subong ha. Kaya na ba kantungan ni malakalaka ang mga salakyan ikumparar kapon kasi lingko ba sinami ka barikot at kagtulog kaya mabulubog na.
2: Kamu gani?
0: Oo, nami Subong tiempo no, hindi papaang. Pero sa mabot ng Sabado, damo brown out yung matabo sa kabanuanan, labagin sa mga kabanuanan sa 1st District. Sa 2nd District, ang Iliko, uno may brown out sa Sabado tungod sa ang NGCP, man, K5 Karen. Pero kumusta ang illegal drugs? Huwag niya untat illegal drugs, K5 Karen, man?
2: Yes, di kay kung madumduman, may mando si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang aton balang regional director, nga hindi lang ni ginagmay ng mga personalities ang pangdak pon or pangayamon sa kapulisan. Takay kung mahibaluan K5 break sa mga nanliligan, naobserbar tagin man abi, puros ginagmay ang mga nagakadakpan. Pero sa Subong, puros gidya high value individuals K5 break. Amuna nga sa sunod-sunod ng mga drug buy bust operation, hindi lang nga linibo nga balor sa suspected shabu ang makonfiscate sa aton yung kapulisan. Kundi puros gid K5 break, milyones ang nagakakonfiscate, no, sa mga operatiba naton direya sa syudad man o kon probinsya sang Iloilo K5 Rick.
0: Kaya sa Leon ganito ka K5 ba Karen, 4.4 million nga worth sang illegal na drugs. Grabe Leon na malayo sa syudad. Ano damo ito gagamit na sa mga kaiping man kabanwanan sa area sa banwa sang Leon. Ang damo ni kadako gid ka supply sa illegal nga droga K5 Karen now. Isam lang bot sa lingon mo kung dako ang supply. Botsil nun, damo magagamit. Black K5 ka?
2: Yes, correct K5 Rick. Tingin sa diri, sa ginalantaw man sa aton nga kapulisan, kay bangod nga ang Western Visayas, especially ang Iloilo City, kag province, kumbaga balalalabyan, according man ino, sa ilayang monitoring K5 Rick. Siya bunga halin dito ya sa Luzon, pag yun diri sa Visayas, especially diri sa aton sa Region 6, pagpatabukon naman sa Mindanao o galing, ti siyempre hindi ginaya mahimo nga kung maglabay lang, may idagdag gidya K5 Rick sunok sa aton nga kapulisan.
0: Pero why nila na monitor nga may mga drug lord naman di ka K5 Karen?
2: According sa aton nga kapulisan, may ara sang mga drug lord K5 Rick, no, pero hindi siya amuna ka organize unlike isang una nga may ara gidya sang grupo K5 Rick. Amuna nga para sa kapulisan ta sa PRO 6 sa ICPO K5 Rick kag sa IPPO nga bisan minilyon, no, nga balor sang suspected siya buang nagaka-confiscate sa ilang pag-monitor.

0: kay Five Rake sa sitwasyon or status sa illegal drugs diri sa aton sa Western Visayas hindi alarming. Unlike sang una kay bangod nga sa Subong, wala nakita diri sang organized group kay Five Rake sa mga drugista, especially diri sa aton sa syudad sang Iloilo kay Five Rake.
1: Boss Lingon, nagkanya-kanya na. No, kanya-kanyang diskarte na K5 Karen. No, pero why man kalibog ulo mo nga dakpa na ning mga nagbaligya pag tapos priso to sulod tapos pag wala na baligya liwat?
0: Amo gani.
1: why man pamangkot sa gulingon mo? Buot sa lingon, nami sulod to ang pangabuhi nga mabalik ka pa to? K5 Karen?
0: Kitikay ko nga mga suspect pa ni Balaki K5 Rick, yung mga na-interview, tas mga drug buy bust operation, halin niya sang una, easy money, kuno kung sa, ano mo, balik sa iligay niya buluhaton.
1: Kakulba mo lang, kapital.
0: Correct.
1: Amo lang na. Pero tiko madakpan ka, K5 ka, ni preso ka man to?
0: Ti good luck sa imo sa sulod prisuhan eh.
1: Tika, kung mag-konfigado, ikaw baligya kay ligang dugang, manggranon ka, wow. Daw ay man sa subong dakpaning mga nagbaligya daw magyapon gani pagabuhi nila naglala pagani.
0: Especially nga, mga ginagmay.
1: Tinga kay siyempre ang kinansyan sa pagbaligya na gamiton man kay Five ka.
0: Amo gani.
1: Hindi na may kanto, hindi perde ka. So amo na, tika bilugan, kumusta ang mga performance ng aton sa nga mga police station?
0: Ati ang Iloilo City Police Office o kon ICP o K5 RIC, amo gini ang top performing unit or ginkilala sa Police Regional Office 6 nga top performing unit sa bugos nga Western Visayas sa pagkampanya batok sa illegal drugs K5 RIC, no, kung madumduman si Colonel Wilbert Parilla nagpungko ni bilang City Director, akong hindi kita magsala, July o kon January 17 sining nga 2026 K5 RIC pagdi sa Subong pila na siya kabulan nga City
1: ano
0: Director
1: ito?
0: Na ton. Oo. Ti ang ining data nga ni according man sa PRO 6 humalin man ini sang January tubtob June sini nga 2026 ang ginbasihan para kilalahon or pasidunggan bilang top performing unit ang ICPO K5 RIC. Kay kung mahibaluan ang ICPO ni K5 Enrico, sunod-sunod ni ang mga drug buy bust operation nila, kung makuanan gani sa isa ka adlaw, hindi lang niya isa ka beses ang operasyon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, so makapila ka beses K5 RIC, no? So matap na sang kapulis Santa according sa PRO 6 ang paglapta or pagduging sang illegal nga droga especially sang shabu diri sa aton sa syudad sang Iloilo, kay bangod nga wala nagauntat sa pag-operate ang mga operatiba ta K5 RIC diri sa ICPO batok sa illegal drugs. So amo ni nga suno naman sa kay Colonel Wilbert Parilla nga ang ini nga pagpasidungog sa ila kay Five Rick sa PRO 60, syempre hindi lang ni para sa kaugalingon niya kundi para mismo gid sa mga operatiba niya nga nagahimakas adlaw-adlaw kay Five Rick, no, sa pag-operate para matapna ang droga diriya sa aton sa syudad sang Iloilo kay Five Enrico.
1: Okay. So muna, no, padayo ang pagkampanya sa mga pulisan naton batok sa illegal nga droga, no? Pero base sunod malabawan kay PPO kay dako to nakuha sa Leon to 4.4 million nga worth sa illegal nga droga kay Five ka.
0: Di ko madumduman ni ang ICPO sa nahawidan tadi kay Five Rick, no, ang na-confiscate or ang balor sa mga shabu nga na-confiscate nila from January to June 80.6 million pesos K5 Enrico. Di ang nagapanguna gidriya, syempre ang CDEU eh, ang City Drug Enforcement Unit nga may balor ni sila nga kwan nga dini gani ang 41.9 million pesos K5 Enrico. Kay kwa ang taman ni isang data ang IPPO pagid or ang Iloilo Police Provincial Office nahanungod ni sa accomplishments nila from January to June 2026 K5 RIC.
1: Sige, ano na tabo ni sa mga isda nga missing pagkatapos pagkita sa ni Why na sang kabuhi? May foul play ni kay K5, Karen?
0: Negative K5 Enrico, no? Kay according sa kay Police Lieutenant Vincent Vincent Garcia, mm-hmm, sa Lambunao Municipal Police Station, K5 Rick, ang ining victim nga 37 years old nga si alias Dario, residente ni siya sa Barangay Hinis sa Nasambitan man nga Banwa, K5 Rick. Last ni siya nga nakita nga nagapangisda siya sa may suba, K5 Enrico. Pero suno sa hepe, sang amuto nga time, tama ka baskog sang ulan dito sa Lambunao. Kag posible nga ang ining victim ginanod sang daludo, K5 Enrico, no? Kag isa pa ang ining victim daan nga si alias Dario suno sa hepe, ano ini may ginasuprer ining baratian, epilepsy, K5 Enrico. Naigo ni siya nga nakit-an sang iya bayaw, K5 Rick, nga nagautaw-utaw na lang sa suba pag wala na sang kabuhi, K5 Rick. Nagapati man diri mismo ang family suno sa kay Lieutenant Garcia nga wala sang foul play nga natabo sa kamatayon ni sang 37 anyos nga biktima, K5 Rick.
1: Sige. Salamat ka, K5 ka.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Amat-amat na bangon sa mga estudyante na munumadmana sa may mga trabaho subong hindi mapaugtas sa ginikanan kung bukawon ka mo, ha? Na matomato, bugtaw, paligo, kag of course, gamit kita Detex Beauty Soap, mahamis, kag para sa maputi, singapanit, kag batok sa mga skin diseases. Detex Beauty Soap. Good morning kay Sir Danny Labrador, Benny Hermano, kay Sir Benny, good morning. Kay Sir Tabisque Villana Diaz, kay Sir Alex Sasabo, kay Sir Jenry Siman, sa may banwa sang Zaraga, kay Sir Alan Tokoyo, kay Ma'am Lynn Simbrano at Chua, gamay tulad sa ito sinigapag kapangalaga. This broadcast is proudly brought to you by Eon Group of Companies, bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Eon Group of Companies, we make life better. Pagbalik nato, makaupo nato at sa K5 News FM Western Visayas, kagga K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos, sa pag-importante nga mapaibalo, palihog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
12: Food Supplement for Men.
0: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapan lupo.
0: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
1: K5 News FM. KKB. K5. sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo, mabakal sa mga butika. Ditribayo.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Balitang K5 sa umaga!
17: Balitang K5 sa umaga!
18: Pabalik pa K5 sa atun sininga pagpangalaga diri sa Webes edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
18: Good morning ig kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Eduardo Ignacio, nagabaytor di sa may syurad. Kay Ma'am Mary Jane Kalinaw sa may Dumalag Capiz. Kay Sir Alan Tokoyo, good morning kay Sir Daniel Labrador, kag kay Sir Benny Hirma. Alas 5:39 sa aton sininga pagpalagad. Samtang ginaangan-angan naton ang aton sininga connection sa aton sininga mga sister station sa Western Visayas, kagdila sa may syurad sang Bacolod, sa may Negros Island Region. Pila ka mga balita pagin. Sos Mario Sip, sa may Sook Arribalo, may mag-ingod dahil ito ko balay. No? Ilinaway tungod sa ginbilin nga basura. Amo nung kaysa sa isa ka lugar bla, sa isa ka community, komunidad. Ha, budlay kon na tupad balay mo, hindi ka mo mag-incendianay. Gabalantayanay ka mo ka hulag. Ha, tinag-ilnawat sila, tungod nags basura. Kaya mamangkot kasi sino na basura nga wayag ka pangimosaw. Ha, malam mo kung mga basura na nga wayang pangimos. Sa inyo nabi basura. Ah, bot sa lingong gasugid na ko na nung pagginawit mo. Kon na pag ginawi mo, amo na ka kwan gilnapta lang. Hindi ka pa lumang himos. Ha? Ti laban-laban na amo man ang mabalik sa imusing kaugalingon.
17: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
18: Nahusay ni sila pero ilinaway gyapon. Ara na to sa K5 News FM Western Visayas, K5 News FM Bacolod. Good morning.
19: Kay nakatabid rin ang ating mga sister station sa bilog ng Western Visayas kag Negros Island Region. Kamusta ayhan sa Bacolod kag sa probinsya kang Negros Occidental or sa Negros Island Region? Kamusta ayhan ang mga pamilya ko sa may Banua kang Hinigaran? Dali lang gid, kamusta ang ta sa Bacolod sa Negros Island Region? Daddy Babes and Sir Robert, good morning.
20: Mayong morning sa inyo datanan, dira sa Antique, dira sa Amon, makamanayan na yagid siyang panahon subong. Although ati may ginapaabot kita yung super typhoon, pero okay pa man ang panahon din sa amon na. Kampiyon na signal, amon na subong nga rason na okay signal ta kay wipas ang weather disturbances. Back to yun, Tike.
19: Thank you so much, Daddy Babes and Lodi kong Sir Robert. Sige, sa Iloilo, kamusta yan ang panahon? Sir Rick?
18: Mayong aga, Sir Nestor, kay sa bilog sa inyo, Western Visayas, K5 News FM Bacolod in IR. Diri sa may syudad, kahapon naka-experyensya kagkainas sa kagaon sa pagtupa sa ulan. Pero hindi may tama ka baskog maburubog now diri. Ka kapangapin na dito ni ex-copy mix. Ha? Balit si mo, Sir Nestor.
19: Thank you so much, Iloilo. Amorang kampiyon ang kaping DTX Coffee Mix sa probinsya kang Capiz. Sir Jobert, good morning.
21: Good morning, Sir Nestor. K5 sa Visayas sa NIR. Ang probinsya sa Capiz, matauhay ang amon sa ding panahon. Wala nag-aulan, mabulubog na ulang. Magumgum ang palibot, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Antike!
19: Thank you so much, Kapis! Sa kalibo, Sir Michael, good morning!
5: Sir, good morning. Ang kampiyon ng signal, naka DTX Coffee Mix na kita ka, naka D3Bio. Ang tiyempo di sa amon daw magalumon, pero wala man ulan. Pero ang signal, garagasak ang signal. Balik sa imo, Antike.
19: Thank you so much, Sir Michael. Sa kalibo, kompleto rin ang barkada sa atin mga pinalangga ng mga kasimanwa. O, sa mga balita, una ta sa Iloilo, Sir Rick, anong latest?
6: Mga dalagko nga balita diri sa may syurad ka probinsya sang Iloilo, diri sa mundo pamatsagan ko dumay tuburan sa iligal nga druga. Kahapon, isa naman ka-operasyon na ipatagayon sa amon sa nga Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDU sa Banwa sang Leon. Sus na bukid din ng lugar pero ang balor sa iligal na druga nagalabot sa 4.4 million pesos. No? Ang ining drugs na na-confiscate. Kagdiri sa may syudad, may isa man ka-gin subject sa bypass operation tungod nga ang ining subject gin may day pa ang illegal nga druga. Grabe. Pero sa ginoperate sa pulista, madasig nakapalagyo kahit na may pagka-abilidad nga pagkalupin. Pagkita ay pagkabaloy yung operatiba, gilayo nga naglumpat sa suba, naglangoy-langoy, kagdi hindi na malabuot sa mga operatiba ta. Kagadugang paginamon ng balita, may pamilya to sa Suok Arevalo, naglinaway tungod sa basura. Sino hindi mag-ako kay sino basura kay Tuparay Balay? Pa, galinupad lang butilya. Tingin lusay, pero pagkahusay, liwat naman nga nag-ilinaway. Kambali na pa sa kaay na lang kamo kaso. Amo naman talag kong balita, Adria. Balik sa imo, Sir Nestor.
19: Ay, patawara. Advice na lang sa naga tablaganay, butilya. Inom ka mo DTX kagamay TC para magnami mudo nyo. Hindi ka mo mag-irritably. Sige, salamat gid Sir Rick. Sa ilota sa probinsya kang Kapi sa syudad kang Rojas, SM Jobert, anong latest?
21: Aring mga nagapanguna ang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kahapon sang hapon. Amon nang ambal nila nga indi gyapon masulbar ining problema sa druga mga ka K5. Alas 5 pasado kahapon nga adlaw may na recover ang aton sa ning Capiz Rehabilitation Center. Sa sulod mismo ha sang karsel mga K5, isa naman ka persona ang masubod ni taga Pilar pa mga K5. Nga pila na kabulan nga ara sa sulod sang karsel sang Capiz Rehabilitation Center na kuhaan sang illegal nga druga mga ka-K5. Ini makitaan matapos nga nag-complain ng iyang mga kaupdanan nga nagsulod sa CR nga may bit-bit nga propernalias ang nasambit nga victim nga suspitsado mga ka-K5. So no, sa report, sa gin-interview kahapon si Mr. Juna Inkong, ang amon sining warden sa Capiz Rehabilitation Center, kaso sinigaligin sulod man because ang illegal drugs ang tinlikdan nga tuig. Nag-apply pa sa naligad nga mga inadlaw sa pre-bargaining mga ka-K5 sa korte, ang ining nasambit nga suspitsado. Karon may mga recoveries nga na-recover nga itong mga kapulisan kag subong adlaw pagapatigyo ng investigation sa provincial government kalakip man sa Rojas City PNP mga ka-K5. Kapila na ang amon sining kuwan sining niyo ang in charge ang Capiz Rehab Center gin suspended. May mga operation, damo recoveries. Sige-sige gihapon ang problema sa Capiz Rehab Center. Yung pang balita, ang isa ka retirado nga pulis na sunog ang puluyan. Ang masubo dire kay ining retirado nga pulis nga si 67 anyos nga si alias Crispin sang lagligad lang nga Lunes nagtaliwan mga ka-K5. Karon ara ang bilog nga pamilya sa isa ka punerarya mga ka-K5 sang magluntad ang sunog sa ila puluyan sa siyudad sang Rojas mga ka-K5. Upos ang tanan nga gamit, doble nga kasubo ang ginabatsyag sang pamilya sang isa ka retirado nga pulis mga ka-K5. Apo ng mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antike.
19: Thank you so much sa Capiz sa kampiyon nga mga balita. Sa iluta sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan, Sir Michael, anong latest?
5: Morning, liwat kay Five from Visayas, Negros Island, Region. Pila ka mga estudyante o anong kami estudyante ang idala sa Libacaw Infirmary Hospital matapos nga ginasugid nga nahilo, nahigkalahilo sila kay Five from Visayas. Pero according sa report, nagalisik ang mga mata, nagapaninggitan kag siagad ang hinibi sini, no? Ginasugid nga medyo ginsapian sila mga ka K5. Nataboy ni diri sa Banuasang Libacaw, isa ka National High School mga ka K5. No? Sa subong ang na-interview namon ang isa ka responder, pirsado ko, no? Bisan ginapuko na nila o ginauyatan na nila upod ang tatay sang isa ka ginasugid nga estudyante, grabe, kabaskog sang iya persa. Ongoing pa sa bang investigation, kag may mga follow-up ang news team sini, base sa programa ng Foro de los Pueblos sa mga KK5. Samtang nga, dugang paginaton nga mga balita, ang babae, bala ito, report na ito ng isa ka-21, ang isa ka-19-anyos, ng babae nga ito ginasugid nga sang una, o kahapon nga nabunan sa liog. Ang istorya sini, sakay sila sa motorsiklo upod ang iya boyfriend nga si alias Jim, 21-anyos, diri sa barangay Ugsip sa Banuasang Libacaw na tabo ang insidente. According sa report nga sakay sila sa motor pag-abot sa tulay nga gina-construct nga tulay mga KK5, ginabangan sila sa mga duha ka tao kag ginkumpronta. No? Nagsang ulihi, nakita na lang ni Jim ang iya nobya, ang 19-anyos nga babae nga si Alice Jessa nga may igo na sa iya liog mga KK5. So subong ongoing pang investigation sang pulis para makilala ang mga suspitsado kay nakapalagyo sila mga KK5 kag ang babae, nakagwa na subong sa ICU kag ginalantaw sini basi natripingan lang sila mga KK5. Kag isa man ka pa ni Malay, maayo lang kay naagapan ini gamay lang masunog, no? Kay ang apat ka tuig nga bata nagahampang kuno sang lighter nga napulot sini sa guwa bala. Light material ang balay, maayo lang kay na buligan ini sang mga kasilingan man nga mapatay nga daan ng kalayo. Mga 3,000 pesos lang ang nasabitan niya kasamaran sang isa ka panimalay mga ka K5. Amo ni mga balita diri sa amon, balik sa imo ang ticket.
19: Thank you so much sa Kalibo sa kampiyon nga mga balita sa Ilota sa Negros Island Region. Daddy Babe San Sir Robert, anong latest?
20: Latest mga ka K5, especially sa sining malain nga panahon, super typhoon Inday ni, preparado ang Police Regional Office Negros Island Region. PRO NIR mga kakibay sa posible nga epekto ni Super Typhoon Inday sa Negros. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joey Malong, spokesperson sa PRO NIR nga nagpatigayon sa pagsinapol kahapon o sa niligan nga daw sa National Headquarters kaupod ang task force agud nga masiguro nga tayo yon ang ila sininga operations. May yara na sang mando ang mga police station sa Negros nga mangin na preparado sa mga equipments kag sa pag-responde sa mga nagakinanglan mga kakivibe. Sunod pa ni Malong, may yara naman sang koordinasyon ang kapulisan sa mga local disaster risk reduction and management office sang kada local government's unit.
4: Sa iban pagid nga balita, K5 Western Visayas, tama ka subo ang nabtanamon kahapon ang RYU Foundation Incorporated kag ang K5 News FM team nagpadulong sa Bago City kag nagdulong sang financial assistance halinman sa mga listeners kag sa K5 solid supporters sa RYU Foundation Incorporated mga ka K5 nagdulong kita to sang nagabalor 12,000 pesos no nga buling nga financial assistance sa bata. Duha ka bata nga nalumos ang isa ma birthday pa sa subong bulan sa sunod nga bulan mga kakifive kag nagaedad sang 4 kag 3 ka tuig babaye kag lalaki sa 3 ka kabataan amoning ikaduha kag ikatlo ang nalumos kag gapangabay ang pamilya ang hindi sila pagusgahan kay wala gid ka kadto sa suba ng ila bata nga sa pagkalayo apang sadto na kaligtaan lang gid kag hindi nila mabaton man ang natabo, wala man sila sang may mahimo mga ka-K5. So pasalamat lang kami sa mga listeners sang K5 News FM Bacolod, hindi natin may isa-isa kag sa mga miyembro sang RYO Foundation.
20: Amo ng mga balita na Monteria sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod, back to you, auntie.
19: Thank you so much, Bacolod, sa Negros Island Region. Mga balita sa probinsya kang Antique, Bangod, sadyang mabuna kapaguran sa diin, nagadanga sa 50 to 100 millimeters ang ma-experiensyaan nga paguran sa probinsya kang Antique, Kinsiren, ka mga local government units ang nagkansilar kang klase kadyang adlaw. Out of 18 municipalities, ang wara lang nakadeklara kang suspension of classes, ang Banwa kang Kaluya, Libertad and Pandan as of this broadcast time. Ang sadyang pag-uran, ang amon gobernador sa probinsya Antique si Governor Paulo Javier nagpasigurado sa mga Antiquenios nga naka full alert ang provincial government kag handa nga magtugro kang immediate assistance kun kinahanglanen mga kasimanwa. Padayon man kadyang ang panawagan kang pagbuylog, kag pag binuligay, kag dapat kuno nga mangin kalmante, kag mangin prayerful man, agad matubang ang dyang challenges mga kasimanwa. Grabe, abi oranja ka naman, K5% Visayas sa Negros Island Region. Sige, hindi ko rin pagbalik ka ninyo. Alang-alang rin natin siyem po ragyasatan nga pa.
7: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
18: Salamat kin sa atong K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Good morning kay Ma'am Mirasol, Kiachon Kadigal, kay Ma'am Gemma Cristali Sumido, kay Sir Vincent Caro, kay Sir Arvi Chris Caceres, kay Sir Alan Tokoy. Amat-amat na! Manog alasays na! Na may klase, may trabaho, pasubong! Gani, himos na, budlay malate! Kay basta ganim aras or gabulubog at ang dalagan sang trapiko mga kakif. Ang ato siya pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang The Power Trio, Klinika Detex 500, Mighty C kag D3 Bio. Kag mga amoy kamo, maligo kamo, gamit kamo sang Detex sa beauty soap sa para sa mamis, maputi siya panit kag lakip man makakontra kag makalikaw kamo sa mga skin diseases. Kag siyempre, para mo tamot kita mga K5, gamit kita Klinika Diofresh para iwas sa baho balas, iwas baho bayabas. Sa ngalalang sa bilog singa puwarsa sa K5 News FM Iloilo, sa amo singa President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amo singa Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, sa amo singa Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman ang inyong alagad, talo singa programa, K5, Enrico Tupa Surita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
22: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
25: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang
23: ang DTX Coffee Mix, maamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasag ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasag ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
28: Tigasin!
29: Tigalapa!
28: Tigasay!
29: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
29: Supplement for men!
28: Lourdes!
29: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca
29: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
29: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
29: DTX 500
28: ang DTX 500
29: ang may mataas nga antioxidant
28: nga amo naman
29: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
29: happy kanunay.
28: DTX 500
29: masaligan,
28: epektibo.
29: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw ba na
29: ang may diabetes?
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
29: Yan ang gapanupo.
28: Kagakontrolar
29: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
0: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
0: Yung may D3.
16: Mga butika.
0: D3 Bio.
9: Ako si Lito,
1: Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabagat, mga butka.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may
12: Physio,
0: yung may
12: D3.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
12: yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
11: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Huwebes, Hulyo 9, 2026. Nagaulan sa siyudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa siling oras. Live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero Francia. Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manaming akaon kag tulog, masanaga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Top story of the day, kill remarks ni Vice President Sara Duterte bato kay Presidente Marcos Jr. kag pamilya, seryoso nga pamahog suno sa NBI agent nga nagtestify sa impeachment trial. Sa balita lokal, gobyerno alerto na sa mahimo pag-igo sang super bagyo Inday kag habagat. Ginaaligar indi patas nga pagpanagtag sang bugas halin sa bigay bigas sa masa program sang gobyerno, ginareklamo sa distrito sang Mandurrio. Sa balita regional, kaso sang dengue fever kag leptospirosis sa probinsa sang Antique nagarake. Sa K5 Network News, House Speaker Boji D ginpatod ang ayuda sa mga affected sang fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Balita nasyonal, unang asimana sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte natapos na. Ikaduang witness ginpaisol sa Lunes. Sandigan Bayan nagtagwa sang bagong warrant of arrest bato kandaya Senador Rodante Dison Marcoleta kag anay Congressman Michael Tan Defensor. Balita international, Amerika liwat kagin bombahan ang Iran. Balita sa negosyo, tatlo ka bulan nga suspension sa excise tax sa kerosene kag liquefied petroleum gas ginbawi. Balita sa inampang sa NBA Finals MVP Jalen Brunson sa New York Knicks ginoperahan. Balitang entertainment, unang abad sa pelikula sa Metro Manila Film Festival ginanunsyo na. Balitang extra special sa Amerika, alkalde akon mayor nagatulog sa igad sang dalan, agud labing amahangpan ang kabudlay sang mga pigado. 16:14 sa aga, kadungan sang malamig nga aga, magpangape sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Webes, Dukaron nga adlaw, dayan sa mga taga-Pasay sa 51 ka barangay, taga Duenas, Dingle, Pototan, Kalinog, San Enrique, San Rafael, Banate, hasta sa mga banwa sa probinsya sang Capiz, Dumaraw, Dumalag, Kwartero, hingaliti ang free consultation. Subong adlaw sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa mga nagakutoy-kutoy ang tiyan, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Sa mga babae nga may dysmenorrhea, Clinica Spore Biotics.
17: The story of the day.
2: Ang top story of the day, ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Makabig nga seryoso nga pamahog ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga may ginkontrata siyang killer, agud patsun, sanday Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kag anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ini ang ginpahayag sang testigo sang prosecution nga nagtestify sa impeachment trial kahapon Miyerkules. Sunod kay National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong, gin-consider sa otoridad ang pila ka factors sa paghibalo kun bala ang pahayag makabig nga seryoso nga pamahog, kaglakip na kun bala ang tawo nga naghambal sini ang maikasarang himuon ini. Gintumod ni Kalilong ang pahayag sang Vice Presidente sa online press conference sa tong November 2024. Konsiliin ginpahayag sini nga may ginistorya na siya nga tawo nga kun patsyon siya, patsyon man sini si Bongbong Marcos, si BBM Lisa Marcos kag Martin Romualdez. Si Kalilong ang isa ka senior agent sang Cyber Investigation and Assessment Center sang NBI nga nagaserbe bilang lead investigator sa investigation sang NBI sa among pahayag sang Vice Presidente. Si NBI senior agent John Mark Kalilong.
18: In your capacity as an
19: in
18: agent.
19: In my capacity, yes. What of the

0: Assumption?
1: Not only, sir, but also how it was delivered, sir. Like what was mentioned in the that I mentioned previously, it was mentioned that no joke, no joke. It's a serious.
0: So that is the
1: one of the considerations,
0: that's
1: sir.
0: The consideration. Thank you very much. And lastly, Mr. Witness, you made mention na submit mo sa DOJ nung January 30. Is it the same affidavit that you submitted to the HOR?
2: Ben Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal. Lasais 10:08 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, mananam. Sa detalye sang mga balita lokal, gobyerno, alerto na sa mahimo pag-igo sang super bagyo Inday, kaghabagat, Kimberly Kaluyo sa report.
3: Ginbatak sa blue ang alert status ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kung RDRRMC6 bilang pagpanghanda sa posible epekto sang Super Typhoon Inday kag ang pagpasangkad o kung pagpabaskog sini sa Southwest Monsoon o kung habagat humali na 5 sang hapon Hulyo 8 sa ginpatigayon nga Pre-Disaster Risk Assessment o kung PDRA na ginpaunahan ni RDRRMC6 Chairperson Director Raul Fernandez ginplastar ang mga proactive response strategy sa gud mapabilin ang safety sang publiko. Ginalauma niya magadala sang moderate to heavy rain sa Hulyo 9 tubtob Hulyo 11 ang nasambit ng mga weather disturbances. Base sa DOST Pag-asa Iloilo, nakapreposisyon naman ang mga family food packs ng Department of Social Welfare and Development at ang DSWD Region 6. Ginpahanumduman naman sang RDRRMC6 ang publiko nga magpabilin niya updated sa sitwasyon sang panahon. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Lasais just in 9 sa aga, update sa panahon, kag sa mga nag-inquire kung bala may suspension sang klase o kung wala. As of this moment, sa mga nagapamangkot, wala sang suspension sang klase diri sa siyudad sang Iloilo kag sa Kabanuanan, pangundo wala sang storm signal. Wala sang storm signal diri sa Iloilo. Update sa gintawag nga super typhoon na Inday, maayo nga balita, naghina kag nangin typhoon na lang sa baylo nga super typhoon ang Inday nga bagyo na may international name nga Bavi. Ang mataas ang bagyo Inday nakitaan 940 kilometers na silangan sa Northern Luzon sa din mayara inisang kabasugon sang hangin na nagalapot sa 175 kilometers per hour kag may pagmadlos nga nagalapot sa 215 kilometers per hour. Sa Piyakabahin, affected naman sang Southwest Monsoon ang Palawan, Visayas kag Mindanao sa din ng Western Visayas. Mimaropa, Akon, Mindoro, Marinduque, Romblon kag Palawan, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, Imasling Mindanao o kon Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato ang maka-experience sa magalumon nga kahawaan nga may lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Bantayan sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, ang dugang nga detalye sa panahon. Ang maayo nga balita, Sir Papa Teten, Ma'am Rose Estares, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Laura Sumagaysay, kay halin sa kategory nga super typhoon, nangin typhoon Inday na lang. But silingon niya naghina ang pwersa sang bagyo. Thank you, Lord! Lasay sa 21 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag-Mighty C. Liga na mga barangay sa syudad sang Iloilo. Inhaulat pa ang mga dokumento gikan sa national government agud marilis ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program. Jenny Kaoyonan sa report.
4: Ginahulat pa sa karon sang liga ng mga barangay Iloilo City ang pila ka mga dokumento gikan sa Malacañang agud marilis na ang pondo nga ginalokar para sa bawat barangay makikinabang program sang national government. Sunod kay liga ng mga barangay president Irene Ong nga napasa na nila ang tanan nga dokumento nga kinahanglanon kag mayara naman sang scholar sa kada barangay kag kung ano nga proyekto ang ila ipatuman kung magabot ang pondo. Nibaloan nga sa idalom sa nasambit nga programa makabaton sang tag 200,000 100,000 pesos ang kada barangay sa Bugos ng Pilipinas, sa diin ang 100,000 pesos ang para sa scholarship.

0: isang 5 ka-graduating students, samtang ang 100,000 pesos naman ang para sa barangay project.
1: Kagini si KK5, Jenny Kauyunan para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape, pre-bio coffee. Ginaligar hindi patas nga pagpanagtag sang bugas, halin sa bigay bigas sama sa program, ginareklamo sang mga pumuluyo sa distrito sang Mandurriao. Dion Adrian Rizaldo, West Visayas State University intern, sa report.
3: Ginareklamo sa mga pila ka pumuluyo diri sa barangay Navais Mandurriao ang ginaaligar nga hindi patas nga pagpanagtag sang bugas sa idalom sang bigay-bigas sa masa program sang national government.
4: Suno sa tagreklamo, sila ang qualified para makabaton sang bugas apang wala sila nadala sa lista sang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO. Dugang panila, ginpahayag wala nag-agi ang paglista kag pagpanagtag sa barangay sa Baylo House to Housing in Dulong ang mga bugas sa mga nalista nga benepisyaryo. Base sa guidelines halin sa national government, ang mga qualified amo ang mga nalakip sa vulnerable sectors, pareho sang indigents, solo parents, PWDs kag senior citizens. Sandigman sa guidelines, hindi pwede makabaton ang mga benepisyaryo na sang 4Ps kay mga solo parents nga may aran na sang iban nga ayuda. Panawagan sa mga pumuluyo sa barangay Navais nga kun tan himuon sang patas ang pagpanagtag sang bugas kapin pa sa mga senior citizens, ilabi na ang mga pigadugid. Suno pa sa ila, mayara sa mga nakabaton nga may kasara kag hindi lakip sa poorest of the poor.
3: Sa karon, may ara man sa mga pila ka reklamo halin sa nagkalain-lain ng mga barangay sa syudad sang Iloilo. Ini si ka K5 student intern Dion Adrian G. Rizaldo, gikan sa West Visayas State University, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: 6:24 sa aga, Philippine Standard Time, oras ka ginadulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Lives kag Klinika Deo Fresh. Plano sang Iloilo City Government ka magpatindog sang Iloilo City Sports Center bilang kabahin sang pagpasangkal sang programa sa sports. Ini ang ginpahayag ni Mayor Raisa Chu kadungan sang pagpasidungog sang Iloilo City Government sa mga atleta na nagtiglawas sang syudad sang Iloilo sa bag-ulang natapos nga Palawlong Pamarsa 2026 sa Agusan del Sur. Samtang wala naman naghatag sang dugang detalye ang alkalde kung sano ini suguran. Angot sini padayon pa nga gina-develop ang sports sa plaza. Lakip ang pagpalapad sang gymnasium sa La Paz. Agud makasarang mag-accommodate sa 1,500 ka mga tawo. Dugang pa sang alkalde nga ginaplano man sang city government ang pagdevelop sang YMCA. Agud mahimo ini nga sentro sang libre nga swimming training para sa mga kabataan. 6:25 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea. Nagbilin sang pahanumdom ang Department of Agriculture Western Visayas agud malikawan nga ma-infect sang African Swine Fever o kada ESF ang mga ginasagod nga baboy. Sunod kay Dr. Lirisa Balopenos, Chief sang Integrated Laboratories Division sang DA Western Visayas, kinahanglan nga hugot nga ipatuman ang biosecurity measures sa mga ulumhan. Nakitbiri amo ang indi pagpahanugot sa mga outsider sa farm, ligawan ang pagbakal sang karne sa ibang nga lugar, kag magamit sang separado nga panapton, amo man boots o kon butas sa tangkal. Kon may mga trader gikan sa ibang nga lugar, indi pagpalapiton sa farm. Sa baylo, kon magbaligya sang baboy, dalo na lang ang ginasagod sa ila sa lakyan. Sa tiyon nga makitaan sa mga simptomas ang African Swine Fever, ang baboy, kaangay sang skin discoloration, high fever o kon hilanat, kag mataas nga mortality, gilayon nga mag-report sa Municipal Agriculture's Office. Si Dr. Lirisa Balopenos.
5: We continue the close monitoring and surveillance through accepting samples naton sa laboratories, coordination with the LGU, coordination with the National Veterinary Quarantine Services para sa ilang strict border control. At the same time, ang kasaman ng mga movement, ang surveillance, ang if in case nga may active cases, naka-ready man ang aton nga mga disinfection nga kalakyan, vehicle, may ara man kita, pero so far gani, wala siya nag-
2: 6:27 sa aga Farmers Forum kag book launching ginpatigayon sa SIFDEC Tigbawan. Edniel De Los Reyes sa report.
6: Nagpatigayon ang Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department o kung SEFDEC AQD sa Farmers Forum kag book launching sa ilang station sa Tigbawan, Iloilo o Kulyo Otso 2026.
7: Tinutuyo sang kahiwatan nga matipon ang mga stakeholders sa aquaculture. Lakip na ang mga mangunguma, researchers, extension workers kag mga representante sang gobyerno. Iniagud mapalapnag ang mga bag-ong nga teknolohiya, pila ka innovations kag maayo nga mga pamaagi nga makabulig sa padayong nga pag-uswag sang industriya sang aquaculture. Sa forum, ginistoryahan ang nagkalain-lain nga topiko may kaangtanan sa aquaculture, pareho sang aquaculture feeds, seaweed micropropagation, good aquaculture practices kag farm certification, amuman ang registration.
8: Just simple practices that benefits this production and even make the production efficient. For example, if you use an FCR, it's also increased profit margin. So many things don't just stick with practicing.
7: Pinaagi sa ini nga inisyatibo, ginalauman sang SEFDEC AQD nga mapalig-on ang kooperasyon sa tunga sang mga eksperto, pangunguma kag iban pa nga partner, agud mapasangkad ang responsable kag mambinungahon nga aquaculture sa pungsod.
6: Ini si ka K5 student intern Edniel De Los Reyes, nagikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Halao River Multipurpose Project Stage 2, ginalauman nga matapos sa masunod nga tuig. River John Ilano sa report.
9: Ginalauman nga matapos sa tuig 2027 ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 nga amo ang pinakadako nga proyekto sa patubig sa irigasyon sa Iloilo.
10: Sandig sa update gikan National Irrigation Administration Region 6, subong yara sa 86% ang natapos sa project kag nagapabilin nga on track ang talatapan agud maging fully operational ini. Dugang pa ang proyekto ginalauman nga magapasanyog sang agrikultura kag seguridad sa pagkaon sang pungsod paagi sa pagpasangkad sang serbisyo sa patubig sa 31,840 hectares nga kaumahan sa 17 ka mga kabanwahan sa Iloilo. Iniman ang direkta nga magahatag sang benepisyo sa sobra 25,000 ka mga mangunguma. Sa Kalinog, may 149 na ka mga mangunguma nga nakabenepisyo sa makasaysayan nga third cropping sang humay sa sulod sang isalang ka-agricultural cycle matapos makabaton sang patubig halin sa proyekto. Nagapakita ini sang timprano nga epekto bisan wala pa inilubos nga natapos. Pagluwas sa agrikultura, ang GRMP2 magahatag man sang 86.4 milyon kalitro nga bulk water kada adlaw, magaproduce sang 6.6 megawatts sang renewable hydropower kag magabulig sa pagbahagan-hagan sang baha subong man nga pag-uswag sang ekonomiya sa Western Visayas.
9: Ini si K5 student intern River John Ilano, nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ginatrang kaso ka, magtumar na. D3 Bio, epektibo. Iloilo City Police Office, top performing unit sa anti-illegal drug operations sa Western Visayas. Karen Badilla sa report.
11: For the highest number of anti-illegal drug operations conducted for the period of January to June 2026. The plaque of recognition of the Unity Award is awarded to the Iloilo City Police Office. The award will be received by Police Colonel Wilbert Padilla, City Director, Iloilo City Police Office.
12: Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
13: Ginhatagan sang pasidungog sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang Iloilo City Police Office o kon ICPO bilang top performing unit sa pagkampanya batok sa illegal nga droga humalin sang Enero tubtub Hunyo sininga 2026. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Barilla nga testamento ini sa dedikasyon pagpanikasog kagulauntat nga pagtrabaho sang kapulisan agud matap na ang droga sa syudad sang Iloilo. Makahatag man ini sang inspirasyon sa ICPO agud mas mapasangkad pa ang ila kampanya batok sa illegal nga droga. Samtang ginadedikar man ni Parilla ang nasambit nga pasidungog sa mga Ilonggo kag padayon ang pagpasiguro sini nga prioridad sang ICPO ang safety sang tanan. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Lasaysa 32 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sa ang Mighty Sea. Duha ka police station sa Quinto Distrito sang Iloilo, may pinakadamo nga nadakpan sa anti-illegal drug operations. Reggie DiMayo sa report.
14: Mga ka-K5, duha ka police station sa Quinto Distrito ang may pinakamadamo nga nadakpan sa anti-illegal drug operation sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa bugos nga probinsya sang Iloilo sa sulod sang bulan sang Hunyo sini nga tuig.
15: Bangod sa Mighty C, way na ko gina-allergic, way na ko gina-masakit. Salamat Mighty C.
14: Base sa datos sang IPPO, ang Estancia Municipal Police Station ang nakarecover sang masobra 5.2 million pesos nga balor sang illegal nga droga samtang ang Balasan Municipal Police Station naman ang nakarecord sang kapin 3.9 million pesos sang illegal nga droga. Nagapanguna naman ang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU nga may kapin 9.3 million pesos nga narecover sang Shabu. Ginpabutyag man sang IPPO nga ang Estancia Municipal Police Station ang may pinakamadamo nga nadakpan sa anti-illegal drug operation sa bugos nga probinsya kon sa diin naglabot sa pulo tanan ka mga suspitsado. Sa kabugosan, may 55 tanan ka mga suspitsado ang nadakpan. Lakip na diri ang 18 ka high value individuals o kon HBI kag 37 tanan ka mga street level individuals o kon SLI. Sa nahibaloan nga sa bugos nga operasyon sang IPPO humalin Hunyo 1 tob-tob Hunyo 30 sininga tuig naglabot sa 4.1 kilos sang ginapatiyan shabu kag 355 gramos sang marijuana ang nakumpiskar sang kapulisan nga naglabot tanan sa 28.1 million pesos. Sa karon ginpasidungga ni Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani M. Razalan ang tanan nga unit commanders kag kapulisan tungod sa ila padayon nga dedikasyon sa kampanya kontra illegal nga droga.
16: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela DiMayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: Lasays 35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa distrito sang Lapas, Anay Changge na sunog, Jasper Incarges sa report.
17: Isa ka anay Changge nga nagaserbi na subong nga quarters ang nasunog sa barangay Tabuksuba sa distrito sang Lapas.
18: Ang nasunog nga estruktura ang human sa light materials. Dugang pa, madamo sang mga kagamitan sa sulod sang stockroom ang nalamon sang kalayo. Mayara man sang nag-collapse kag naluwas man ang duwa ka ido nga hinuptan sang tagbalay. Ginahibalo pa sa karon ang kabugusan nga balor sa mga kahalitan. Naghangyo man ang tagbalay nga hindi lang sila magpa-interview para sa privacy sang ila pamilya.
17: Sa subong padayon pa nga gina-investigaran sang Bureau of Fire Protection ang kintunaan sang sunog. Inisika K5 student intern Jasper Incarges, gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Lasays 36 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Mighty C. Nagwa na ang autopsy results sa mag-asawa nga ginpatay sa barangay Salangan, Pasig City, Iloilo sang damlaglang. Sino kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbuano III, hepe sang Pasig City PNP, nga base sa results sang autopsy, nagitaan diri nga may pilas sa likod dugas sang pagkaluthang ang bana nga si Opo Sobredo. 82 years old, samtang ang asawa nga si Arceli, 62 years old, nakaagom sang pila sa ulo, tugas ang paglampos gamit ang matig ang bagay, kagintiro pa sa tiil. Payag pa sang opisyal nga mahimo una ginutang ang bana, kagsunod ang babay. Sa gihapon, tatlo ka motibo ang ginasunod sang Pasay City PNP. Sa diin, una diri amo ang pagpangawat, inaway sa pamilya, kag-away sa duta. Sa badumduman, ginpatay ang mag-asawa nga Sobredo sang July 4. Sa diin, natigayon nga nakuha sang otoridad ang duha ka bala sang 45 caliber pistol. Nagkasinggitan sang ustisya ang pamilya sa mga biktima nga ginakaabig sa ilang mga kasimaryo nga maayo nga mga tawo. Lasa 8:37 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Sa ikaapat nga tinion, kintumod ang Central Philippine University o CPU sa distrito sang Haro, siyudad sang Iloilo, bilang isa sa mga local testing centers sang 2026 bar examinations nga hiwaton sa bulan sang Setyembre. Samto sa Bar Bulletin number 3 series of 2026, gagin pagwa sang Office of the Bar Chairperson, may 15 ka local testing centers sa Bugos nga pungsod, sirin 7 ang yara sa National Capital Region o kan NCR, 3 sa Luzon, 3 sa Visayas, kag duha sa Mindanao. Magluwas sa CPU mangin local testing centers man ang New Era University, University of Santo Tomas, San Beda University, Ateneo de Manila University School of Law, Manila Adventist College, University of the Philippines Bonifacio Global City, San Beda College Alabang, St. Louis University, Cagayan State University, University of Nueva Caceres, Dr. V. Orestes Romualdez Educational Foundation, University of San Jose Recoletos, Ateneo de Davao University, kag Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Lasa 8:38 sa aga, oras ginadulong sang pre-bio coffee. Sa molo, tricycle driver nga nagabaligya sang druga, arestado. Aaron Rifoyo sa report.
19: Mga ka-K5, masobra 700,000 pesos nga panur sa ginapatian sa buna kumpiskar sang City Drug Enforcement Unit sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa distrito sang molo. Yarang report.
15: Bakal sa Mighty C, huwag na pagina allergic, huwag na pagina masakit. Salamat, Mighty C.
19: Nakuhaan sang 748,000 pesos nga balor sa ginapatian sa buh. Ang tricycle driver sa kasanga drug by bus operation sa Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Zone 1 Barangay Boulevard Molo last Chies kagabi, Hulyo 8. Ginkilalang subject kasi Ayas Randy, 49 anos, kagresidente sa nasambit ng lugar. Suno, kay Boris Captain Roque Jimeno III ng YC sa nasambit ng unit, napaklan sa Boris Poster Buyer ang subject gamit ng 7,000 pesos ka by bus money. Narecover dugang ang 19 pagkit ka mga plastic sachet sa ginapatian sa buh kag nagabugat sang 110 gramos. Na-recover man ang bypass money, kwarta kag iban pang non-drug items. Pahayag pa sang nagtuad ang anay nga manadakpang nga sa subject o kung kay Randy sila nagakuha sang droga, girayon nila ini nga ginmonitor. Nagakuha ang batas ng subject sa pulis nga kung makagamit sang ilegal nga droga nga nangamay, ginasakit sila. Nagtuad ang subject sa pulis nga si alias Ronald, ang isa niya ka mga source kag may isa pa gid nga wala anay ginbuyagyag.
20: For almost more than 3 months ang aton nga pagandak sang discrete monitoring and validation against siya until such time nga handa naton, it's because nga si Randy ni Martin sa wala ini sila wag pabalo kag sometimes balaan niya naman ang aton nga diskarte, so ginalain-lain niya ang diskarte niya.
19: Kag sa karon mga ka-K5 gani na sa kustodiya sa Iloilo City Police Station 4 ang subject kag natalana nga pasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
2: Las 6:41 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap. Kaso sang dengue fever kag leptospirosis sa probinsya Kangantike, nagarake Aileen Magbanwa sa report.
0: Record ang Antique Provincial Health Office kon APHO kang darwa kakaso kang mga napatay bangod sa dengue humalin Enero 1 tabtab Hulyo 4, 2026 sa probinsya. Sa datos kang APHO, naghalin ang nasambit nga numero kang mga napatay sa banwa kang Pandan kag Patnongon. Nagdangat rin man sa 293 ang kabilugan nga kaso kang dengue sa nasambit nga period. Nagapamuna sa may maduro nga kaso ang Bugaso nga may 42, ginasundan kang Sibalem nga may 38, San Jose nga may 28, Valderrama 28, Kagulasi nga 22. Sa piyak nga bahin na region man sa 25 ang kabugusan nga kaso kang leptospirosis sa probinsya kang Antique. Humali naman Enero 1 tabtab Hulyo 4, 2026. Sa nasambit nga datos, tatlo ra nang napatay nga nagalin sa Barbaza, Bugasong, Kagulasi. Balita regional halin riya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: La 6:42 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Tatlo ka mga durugista sa Capiz, arestado. Myla Fuentes sa report.
21: Arestado ang tatlo ka ginapatihan, mga drug personalities sa duha ka ginkasanga separado ng anti-illegal drug operations sa Capiz Police Provincial Office. Sa tatlo ka na aresto, duha diri ang ginakabig nga high value individuals samtang isa naman ang street level individual. Sa amuman nga operasyon, nakakumpeskar ang kapulisan sa masobra 53 gramos sa ginapatihan shabu na mayaras ang standard drug price nga 360,400 pesos. Sa unang operasyon, dakop ang mag-abiyan nga Sanday alias Jess Gianti 7 anyos, residente sa barangay Baybay, Rojas City, nga nakalista bilang high-value individual sa provincial priority target list. Kag alias Maria, 24 anyos, residente sa Malipayon Village, barangay Tiza, Rojas City. Na-recover sa operasyon ang tatlo kaputos sa ginapatihan shabu nga may kabugaton 50 gramos kag mayaras ang standard drug price na 340,000 pesos. Akipman sa na-recover ang isa ka-improvised copper nga may residue 8,000 pesos nga buybust money kag iban pa nga mga non-drug items. Dakop man ang negosyante nga si alias Toto, 44 anyos, residente sa barangay Tabok, Pontevedra, Capiz. Sa din, nakuha sa paghinakop sini ang 4 ka sachet sa ginapatihan shabu kag may kabugaton nga 3 ka gramos kag mayaras ang standard drug price nga 20,400 pesos 500 pesos nga buybust money kag isa ka pouch nga nagaduang itom kag brown. Sa karon nakahunong na ang mga nagkaladakpan sa karsel sang kapulisan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
22: Inisi ka K5, may labas Yes, Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: La 6:44 sa aga, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa K5 Network News, ayuda para sa mga affected sang fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela, ginpatod ni House Speaker Faustino D. Myla Balinan sa report.
23: Iniyak ni House Speaker Faustino Boji D. Duterte ang agarang cash assistance para sa mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Sa pagbisita niya kasama si Vice Governor Francis Kiko D., personal nilang kinamusta ang kalagayan ng mga mangingisda at nakipagpulong sa mga lokal na opisyal at kinatawan ng iba't ibang ahensya upang talakayin ang agarang ayuda at pangmatagalang programa para sa sektor ng pangisdaan at agrikultura. Ayon kay D., makikipag-ugnayan ang kanyang tanggapan sa mga kaukulang ahensya upang mapabilis ang paghatid ng tulong at makabuo ng mga hakbang na makatutulong sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng fish kill sa Magat Watershed.
24: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa himpilang kampiyon K5 News FM.
25: Ben Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast Balitang National.
2: La 6:45 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Natapos sa mas timprano sang sa ginalauman ng una nga semana sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Hindi matapos gin-postpone o kung gin-paiway sa prosecution panel ang presentation sa ikaduwang testigo sa Lunes, July 13, 2026. Sa unang adlaw sang trial, duha ka witnesses ang ginsabina ng amo sanday National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong kag Regional Director Jeremy Lutok agud i-present sang prosecution sang Martes kag Miyerkules kadlaw subong semana. Apang pagkatapos sang defense cross-examination kay Kalilong sa ikadawang adlaw, ipahayag ni Attorney Armando Ligutan, Counsel for the Prosecution, nga si Lutok iga-present sa masunod nga adlaw nga trial. Naibaluhan ng Article 4 tuwi kay Vice President Sara Duterte nga ginaligar na mahog nga patsyon sa nay Presidente Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Ang mapahayag ginausisa ni Kalilong samtang si Lutok naman ang nag-investigate kung may kamatuoran bala nga nag-hire ang Vice President sang isa ka assassin. Lasais 47 sa aga, oras ginadulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. Gihintala na sang Senate Impeachment Court ang oral argument sa July 15 para sa ginahingyo sang prosecution panel nga isabina ang tax records ni Vice President Sara Duterte kag sa iya bana nga si Attorney Manases Carpio. Nagitna ang mga negosyo nga ginaangot sa ila. Ginanunso ni Impeachment Court Presiding Officer Senador Francis Guevara Escudero ang schedule sa ikatatlong adlaw sa impeachment trial ni Duterte. Ginimanduan ni Escudero ang prosecution kag defense panels nga magpasa sa ila memoranda tuloy sa request para sa BIR records sa Lunes, July 13. Ang request kasunod sang pagpabalik sa impeachment court sa BIR sang sealed box nga nagaunod sang tax records sa mag-asawa nga Carpio Duterte nga nakuha pagi sa subpoena sang House Prosecution Panel sa tion sa ila impeachment proceedings. Si Senador Chis Escudero. Lasais 48 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C. Nagpagwaas ang hold departure order kag warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division bato kanday Senador Rodante Dison Marcoleta kag anay Congressman Michael Tan Defensor bangod sa ginapahayag paglapas sa Presidential Decree number 46. Ini kaangot sang pagbato ni Marcoleta sang campaign donations antes ang election sang 2025 balor 75 million pesos. Si Defensor ang nahunong na sa New Quezon City Jail Male Dormitory si dalom sang commitment order kagit pagwa sang Sandigan Bayan 3rd Division nga wang nagauyat sang kaso nga plunder batok sa iya kag mga kaopganan. Samtang nagapabili naman si Marcoleta sa PNP General Hospital sa Camp Crame matapos ginpahayag na kaangkon sang complication sa lawas kasunod sang pag-aresto sa iya sang Lunes, Hulyo 6. Lasais 49 sa aga.
25: DTX 500 Morning Newscast para Balita International.
2: Ang balita sa luwas ang pungso ginadulong sang DTX 500. Sa Iran, liwat nga nag-launch ang Estados Unidos sang asod-asod nga pag-atake batok sa Iran. Bilang sabat sa pag-atake sa tatlo ka commercial vessels sa barko sa Strait of Hormuz. Sunod sa US Central Command, katuyuan sang operation nga magpatuman sang mabugat nga silot sa Iran bangod sa pag-target kag pag-atake sa mga civilian nga tripulante sa nasambit nga alagyan. Naguba ang mga tanker sa sulod sang 24 oras humalin sa Lunes tubtob sang Martes. Apang wala sang gin-report nga napatay, wala pa ginaako sang Iran ang responsibilidad sa mga pag-atake samtang nagpanindugan ang Amerika nga indi gid ini mabaton. Lasais 50 sa aga, ginpahayag ni US President Donald Trump nga tapos na ang Memorandum of Understanding sa Iran agot tapuso ng gira kag gindugang nga indi na makiginegosasyon sa Iran kadungan sa pagtawag sa liderato sa Iran nga may mga diferensya nga mga tao sa paghambal sa summit sang NATO leaders sa Ankara, Turkey. Ginpahayag man ni Trump nga iya ginmanduan si Treasury Secretary Scott Bessent nga utdon ang trade relations sa Spain kag gintawag nga ang Madrid nga terrible partner sa NATO. Sa pawan sang nasambit anunsyo ni Trump ang summit nga ginalauman sa European leaders nga maga-focus sa pagtingob para sa pagsuporta sa Ukraine. 6:51 sa aga, Mighty C Morning, Sir Jerdwin Dongor, ang presidente sang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Chapter. May coffee festival sila sugod sa mga adlaw sa Iloilo Convention Center. Mighty C Morning, Sir Jerdwin, Sir Romel Soriano sa SM Delgado, Ray Taclion, Ma'am Beverly Berte, Sir Vicente Bunyawan, Sir George Ocampo, Ma'am Tess Lim, Gapangapena, Pre-Bio Coffee, Kagawad, number 1, sa Pulau Dumanga, Sir Rami Ramos, Gemma Crisalis Sumido, Tabski Diaz, Alan Tokoyo, Anes, Ma'am Annalyn Agravante, Mighty C Morning. Ang sports news, kinatulong sang Klinika Sport Biotics. Jalen Brunson sa New York Knicks ginoperahan. Enrico Sorita sa report.
1: Ginpaidalom sa operasyon sa nawalang nga pulso si New York Knicks star point guard Jalen Brunson, kag ang finals MVP ang ginaluman nga magabalik sa basketball activities sa uli sang summer. Si Brunson ang naghahampang may injury sa wala nga pulso sa tiyon sa ilang kampiyonato sa NBA Finals. Si Brunson ang nag-average sang 32.6 points, 4.6 assists, 4.2 rebounds, kag 2.0 steals sa lima kahampang sa finals kung saliin ginluto sang Knicks ang San Antonio Spurs sa ilang pinakaunang kampiyonato sa sulod sang 53 katuig. Ang inibalitan ni Dulong si sang Mighty C. Kung gusto mo yung healthy, inong ka mo sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Topa Sorita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Mighty C Morning, Sir Lunito Barreta, kay Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Eatery, sa Mabolo Delgado, Alan Ortega Tokoyo, sa Giso Kalinog, Beth Dalilla, Ronnie Cortuna Lopera, Mighty C Morning.
25: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Negosyo.
2: Ang business news ginatulong sang Klinika Spore Biotics. Gindula na ang 3 ka bulan nga suspension sa excise tax para sa kerosene kag liquefied petroleum gas akon LPG. Ini kasunod sang pagnubo sang average Dubai crude oil price sa mas manubo sa $80 kada barrel sunod sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR. Manumnuman nga sang Abril 17, 2026 ginpatuman ang Executive Order number 114 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bangod sang tension sa Middle East kag sa pag-atake sang Amerika nga nagresulta sa pagsaka sang presyo sang petrolyo sa nakalainlain nga nagapanguna nga distributor. Sa reference rate, 199 pesos and 20 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 56 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 2 centavos ang Omani rial, 87 pesos and 10 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 90 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 42 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 6 centavos ang United Kingdom pound, 75 pesos and 99 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 26 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 53 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 52 centavos ang Australian dollar, 70 pesos and 7 centavos ang euro, kag 34 pesos and 85 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Manong Boy Beramin, Gene Siman, Ken Palyasa Rote, Regina Gumakil, Gemma Sumido, Alex Sasabo. Sa nagapamangkot, may cancellation sa klase. Kung wala, wala sa cancellation. Bangod maayong nga balita, halin sa Super Typhoon category, ang Super Typhoon Inday, naghina siya. Kagsubong isa na ka-typhoon category, wala man sang storm signal diri sa sudad kag provinsya sang Iloilo. Sa liwat, wala sang storm signal. Kag Santos sa latest pag-asa report, naghina ang Bagyo Inday. Halinga super typhoon na nga category, nangin typhoon na lang. Las 6:55 sa aga. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
25: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga, hindi maayong
4: patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
25: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
25: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Buksan mo.
6: Bulaklak, ang bulaklak.
26: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
5: So ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
25: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
27: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
28: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
26: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
5: Kuno amin gid yang D3 Bio no pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
26: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapang galbot yung flowers. Ginapang ipo. Ginahimo yung bouquet.
25: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
25: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. Para sa matinong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
25: Mighty C. Mabasa ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
25: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
25: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
25: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
30: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
30: Mag-Clinica Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Clinica Dayo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
30: Clinica Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Kili.
0: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
12: Tigasing!
3: Tigalapa!
12: Tigasay!
3: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
3: Supplement for men!
12: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
0: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
12: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500
12: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
12: DTX 500
3: masaligan,
12: epektibo.
3: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
12: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
12: DTX 500.
3: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
3: masalikan,
12: epektibo.
3: DTX 500
12: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
3: Ang PCO
12: yung may D3.
3: Makatapos mga butika.
12: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
3: Ang PCO
12: yung may D3.
3: Makatapos mga butika.
12: D3 Bio with PCO.
21: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
3: Ang PCO
12: yung may D3.
3: Makatapos mga butika.
12: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio
12: yung may PCO.
3: Ang PCO
12: yung may D3.
3: Makatapos mga butika.
12: My family history ba na kamuos ng diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
3: garantisado,
12: epektibo.
3: Ara mismo
12: DTX 500
3: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagapangihi.
12: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
12: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
12: garantisado.
3: DTX 500
12: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
12: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
32: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinikas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinikas for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
33: Libre!
34: Libre!
33: Wow!
1: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
4: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
4: Clinica Diofresh.
2: Available now.
5: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ang manamit na bitbit biskotso house. Savor the delightful mouth-watering biskotso, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit na bitbit biskotso house. Don't go home without it.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tagtino ang atay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
26: Mami, itigil ang drama.
27: Angeline,
26: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamig ka ba na ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy.
3: DTX 500!
2: Masalikan DTX 500!
3: E3 Bio!
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio
2: nga may D3!
3: D3 Bio with Visio!
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumars ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
3: D3 Bio!
2: Ang D3
3: nga may Visio!
2: Ang Visio
3: nga may D3!
2: D3 Bio!

0: suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may kumso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: wala sang dalampan.
1: Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Maskin Pabasko. Maskin Pasadya. Ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes, July 9, 2026. Nag-aulan sa syudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, good news kay ang gintawag sa itong Super Typhoon Inday, ang iyang kategori, ginpanubo, kag isa na lang ka typhoon. But silingon ang iyang puwersa, naghina. Pero don't take chances gapon, hindi magkumpiyansa, kay basta gani nga panahon, natong nga weather mo, whether you like it or not, basi mag-igo. So sa mga nagapamati subong, mighty sea morning sa inyo. Kadungan sang malamig nga aga, magpangape na sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Dukaroon nga adlaw Huwebes sa mga taga Pasay Dayan sa 51 ka barangay at dukamo sa syudad sa konsaton nga mga lugar sa Banwa. Kag magbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasay City. Ay dukaroon nga adlaw Huwebes, kagada Huwebes, may libre nga consultation, 9:30 sa aga, last 5:30 sa aga, asa alas 3:30 karon sa hapon. Ilongos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, mighty si morning sa inyo. Naghatag kita sang katawaran sa mga suki. Welcome sa Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Ted Augero Francia.
0: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, the Power Trio. Bagyo Inday or Super Typhoon Inday naghina halin sa Super Typhoon category, ginpapanaog sa Typhoon category na lang. Kill remarks ni Vice President Sara Duterte, bato kanday Presidente Marcos Jr. kag pamilya, seryoso suno sa NBI. 12 kaoras nga power interruption o kon brownout sa Sabado, July 11 sa probinsya sang Iloilo, maeksperyensyahan. Mga katubuhan sa kwarto distrito, ginaut-ut na sang insekto nga red strip scale insect o kon gamot-gamot. So mga adlaw is Tomas Nava Buenaflor Day sa Dumangas, Iloilo, isa ka non-working holiday sa Banwa sang Dumangas, Iloilo. Sa health news, pagkawakalan o kon baan makatuga sang komplikasyon suno sa bago nga pagtuon. Abalito pa mo na, dropping a wakaw dyan. Dropping a bura dyan. May kilala ikaw, Sir Dan Baldon, dira sa Banate. Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, kay SB Bebot Baes, and team dira sa Iskov Ringle, Tita Ambing Baes Kabasak, Ma'am Gingging, nga way non-stop ang wakaw niya. Ma'am baka mo, Ted, ikaw, way non-stop ka. Ti kay kwanini mo, para iniya sa programa ta, para ini sa ekonomiya. Pero in reality, pamangkotan nyo bila si Ma'am Gingging Habilosa, bla, si Tita Merlinda Belete, si Ma'am Ningning Ilumba, si Sir Jardwin Dongor, kung gawakal kita, why? Mangkota si Paul Dihada, bla! Ewe, tiyo, gawakal mo na, salaan kita nga daw hindi kita bato! Di mata ko magbato! Insa man, at ginabalan ta ko ni nanay ko, kaging tatay ko, hindi ka magbato, noy! Ipa sa Diyos ang tanan! Iluhod bala. Ha, kung may problema ka, may gaway ka nimo, iluhod de sa tubang sa Diyos lang taon to, kung makabato pa sa. Tiyan mo na nga ang pagkawakalan. Helmel Fersidario, Ma'am Rose Cabal.

0: Ang alimbagi, Ma'am Rosemary Gamon, wakalan ka man. Atensyon sa mga buraraan. Batsingon sini, dala na din mga Marites. Mga Marisol. Subong aga, medyo maramig. Garison, taka mo dyan. Kaiban sa inyo, subong, nagabarikotot. Abi mo onyo subong. Abi init na katubig. Kag magpangape sang DTX Premium Coffee.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Pueblos. La 7.23 na sa aga sa Pilipinas. Sa weather update kita. Good news. Kay ang gintawag na Super Typhoon Inday, nangin typhoon na lang. Still, ara man sa gyapon sa PAR, Philippine Area of Responsibility, but ang maayong kabalita diri Papa Teten, Vice Mayor Pangga Lamasan Piksyo kay Ma'am Lele Pilale dira sa Tipulo Duenya, Sir Dan Calvo, Pastor Bobby Riman, kay nagina sa nagina kag nangin typhoon na lang ang kategory ni Inday nga may international name nga Bavi. B-A-V-I. Ang mataas ang Bagyo Inday, nakitaan 940 kilometers northern Luzon. Sa diin may kabaskogon inisang hangin na nagalapot sa 175 kilometers per hour. Kagpay magmadlos na nagalapot sa 215 kilometers per hour. Basko mga po na maghuyop sa nga muna nakabaskog nga 175 kilometers per hour. Affected man sa southwest monsoon ang Visayas, Mindanao, Palawan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Cagpalawan, ang Region 4B, Negros Island Region, Region 18, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, Inmasli, Mindanao, Lanao del Norte, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, kag Western Visayas.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Manang expected yapon ang mga pagulan. So hibalontang latest, nagikan sa PAGASA, Department of Science and Technology, we have 85 live viewers abong. Salamat kid, to God be the glory. Binabalik naton ang tanan nga pagdayaw sa Dios nga nauyunan nyo man aton program Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM Iloilo. And dugay-dugay magacheck kita sa latest situation sa palibot. May malaga pamangkot kay na sa DTX 500 Morning Newscast kung bala may cancellation sa klase kung wala. Pero ang protocol sang local government units, be it sa city or sa province or sa municipality, nga basta wala na paidalom sa storm signal ang isa ka locality, ha, wala inaasang cancellation sang klase. But sa lingon subong, may klase, may trabaho because wala sang storm signal dari sa Iloilo or sa isla sang Panay. Latest report nagigan sa PAGASA DOST, ang balita ginadulong sang DTX 500 D3 Bayo kag Mighty Sea. PAGASA DOST, go ahead.
2: Kategory na lamang itong bagyong Inday at huling namataan ang mata nito sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Kahit humina po ito ay malakas pa rin naman po ito na bagyo. At kung mapapansin nga po natin, marami pa rin po yung mga naaapektuhan nitong wind field at mga rain bands nitong bagyong Inday dahil nga po malawak yung sakop ng bagyo. Yung taglay po na hangin nito ay aabot ng 175 kilometers per hour at pagbugso naman po ay aabot ng 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next hours, inaasahan po natin yung malalakas na hangin dito pa rin po sa may Northern Luzon, specifically sa may Cagayan Valley, maging sa may Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, maging dito po sa may Aurora and Catanduanes. Inaasahan din po natin kasabay nung mga malalakas na hangin itong bagyong Inday ay meron din pong dalang pag-ulan itong bagyo. Aside naman po sa mga nabanggit na lugar, kung mapapansin po natin sa mga ngayong araw nga po no, or ngayong mga panahon na ito ay meron na din pong nakakaapekto na mga outer rain band o mga pag-ulan nitong bagyong Inday dito po sa may Bicol region and also dito sa may Eastern Visayas. Expect po natin throughout the day meron po tayong mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar dulot naman nitong bagyong Inday. And also patuloy pong pinapalakas at hinihila ng bagyong Inday ang habagat patungo naman sa may Palawan, Visayas, and also sa may Mindanao. So expect po tayo na makulimlim na panahon, kalat-kalat din ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may Mimaropa, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and also sa Maylanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, and also sa May Sarangani. Yung mga pag-ulan na ito ay maaari pa rin pong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito nga pong si Bagyong Inday ay typhoon category na lamang ngayon at kikilos po ito pa northwestward at hindi na nga po natin inaasahan na maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At habang binabaybay po nito ang North Philippine Sea ay inaasahan po natin masihina pa po ito ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang typhoon strength habang papalabas na ng ating area of responsibility by Saturday. Pinaka-close approach po nito sa extreme northern Luzon ay by Friday evening or Saturday morning. At nakikita natin, maaari po itong mag-close approach o maaari din pong mag-landfall dito po sa may northern part ng Taiwan by Saturday. And then by Sunday ay masihina bilang isang severe tropical storm habang nag-landfall na po ito sa eastern coast ng mainland China. Ngunit yun nga po, hindi lamang po ito, or kung mapapansin nga po natin, malawak nga po yung apektado ng wind field nitong bagyong Inday. Maaaring hanggang, kung susukatin nga po ang diametro ng bagyo ay nasa between 1,700 kilometers po yung kanyang lawak. Kaya kung ipro-project nga po natin itong yellow na circle dito po sa mga sa track ng bagyo, ay meron pa rin po tayong mga wind signals sa may northern Luzon sa susunod pa na mga araw. Ito naman po yung mga probinsya na may nakataas na wind signal number 1 o yung makakaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin nitong bagyong Inday. Yung mga nasa color blue sa may Batanes, Cagayan, maging sa may Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may eastern portions ng Mountain Province and Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, maging sa may northern and central portions ng Catanduanes. 39 to 61 kilometers per hour po na mga bugso ng hangin ang inaasahan natin sa mga probinsyang ito. Ngunit kahit wala po tayong wind signal sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ito naman po yung ating rainfall forecast na makikita sa ating weather advisory. So within 24 hours, makakaranas po ng malalakas sa mga pag-ulan yung ating mga kababayan na nasa probinsya ng Occidental Mindoro, Antique, at Negros Occidental. Yung mga nasa yellow po, sila po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall. At kung ihalin tulad po natin ito sa balde ng tubig, within 1 square meter, maaring makaranas ng 4 hanggang 8 balde ng tubig na ibinuhos po sa 1 square meter area yung ating mga kababayan dyan. So itong mga pag-ulan na ito ay maaari pong magdulot ng mga localized flooding. So kung nandun po tayo sa mga areas na bahain, mga low-lying areas and also malapit sa mga ilog, ay sana po ay maghanda po yung ating mga kababayan. But aside po dito sa mga probinsya na maaaring makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan dun nga po sa mga nabanggit natin na lugar sa May Cagayan Valley, Cordilleras, Bicol Region, Eastern Visayas, and Ilocos Norte, dulot ng Bagyong Inday, at maging sa May Mimaropa at sa western sections ng Visayas and Mindanao, dulot ng habagat. Pagsapit naman po bukas ay mas lalakas po yung ating mga pag-ulan dulot ng habagat. Dahil nga po, habang binabaybay nito ang North Philippine Habang binabaybay po ng bagyo ang North Philippine Sea, ay hihilahin po ng bagyong Inday yung habagat patungo dito sa may Palawan and sa may Visayas and Mindanao area. So mas lalakas po yung ating mga pag-ulan bukas, especially po sa mga probinsya na nasa orange. Ito pong Occidental Mindoro at Antique ay makakaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall na maaari po nating halintulad sa 8 hanggang 16 na timba ng tubig na ibinuhos sa 1 square meter area within 24 hours. Yung mga nasa orange, ay posibleng makaranas ng mga malawakang pagbaha and posible din yung mga paguho ng lupa. So habang ngayon ay maghanda po yung ating mga kababayan, kung kailangan po natin ng evacuation measures ay mag-contact na po tayo sa ating local government units. 50 to 100 millimeters naman na rainfall yung inaasahan dito po sa mga kababayan natin sa Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa Maya, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Palawan, Bataan, at sa May Zambales. Kung mapapansin nga po natin, mas tataas na po yung orientation ng southwest monsoon sa susunod na mga araw. Aside po dyan, yung ating bagyo po ay makaka-apekto pa rin po sa May Batanes. So expect natin yung mga pabugso-bugsong hangin at malalakas na mga pag-ulan sa May Batanes bukas. Other parts naman po ng ating bansa, especially sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, and parts ng Zamboanga Peninsula, may kalat-kalat pa rin po tayo ng mga pag-ulan. By Saturday ay mas malakas naman po yung mga pag-ulan dito pa rin sa Occidental Mindoro at Antique, 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. At mas marami na po mga probinsya sa Luzon ang makakaranas ng mga matitinding pag-ulan din. Kabilang na po dyan ang Metro Manila. So kung mapapansin po natin, from north hanggang sa northern part ng Luzon hanggang sa Visayas, apektado po ng habagat dahil pinapalakas nga po ito ng bagyo. So 50 to 100 millimeters of rainfall po yung inaasahan natin sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, maging sa nalalabing bahagi ng Western Visayas, Negros Occidental at sa Negros Oriental. So yung critical po talaga no na na malaman ng ating mga kababayan na kahit hindi mag-landfall yung ating bagyo sa anong bahagi ng ating bansa, palalakasin pa rin ito ang ating habagat at yun ang magdudulot ng mga pag-ulan sa ating bansa. Other parts naman po ng Luzon and Visayas, meron din po tayong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, although hindi gaano kalakas compared dito sa mga probinsya na may color yellow and orange.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pueblos. Very well said sa DOST Pag-asa. Kanami isang yang weather forecaster kay nasa isa niya gid in common terms. So, hindi mag-landfall ang bagyo. Take note ha, hindi siya mag-landfall. Pero ang habagat nga amoy ni magapaulan gihapon. So, ang Iloilo, Guimaras, kay iban pa nga parte sang Panay, may pag-ulan. Mas rako yaoran sa Antique kay ara sa orange category. Pero kita diri yellow category, bisan pa nga hindi na mag-landfall, but siningon-sining hindi kita magkumpiyansa sa managapamati sa buong ara sa kilid sang soba, Ilabalay, gabantay dira sa merkado, sa Changge, ara sa inyo balay, ara ka sa salakyan, hindi magkumpiyansa. Kay sa forecast sang Pag-asa, nga hasta pa sa Sabado, ang pag-ulan. May pag-ulan diri sa Iloilo, City and Province, may pag-ulan. Si Sir Toy Apura, Sir Toy Apura sa Libak, Sultan Kudarat, nag-message dari. Last na maybe pagkagabi, hasta subong ang baha dito sa ila sa Libak, Sultan Kudarat. Sir Toy Apura, taga din ikaw, sir, taga Anilaw. Anilaw, Iloilo. Thank you again, sir. Si Ma'am Bing Spears, si Helmer Felicidario. Kumusta dara sa inyo lugar? Palihog feedback dari, ha? We have kayo na mga sobra 200 ka-live viewers. Salamat sa inyo. Palag feedback dari, nga kumusta din, nag-aulan sa inyo, nag-huyop ang mabaskog hangin. Kay ang iya sining nga karakteristik, hindi siya mag-landfall, hindi siya mag hindi siya manaog sa duta, pero magdalagyapon sa mga pag-ulan. So kung magbiyahe ka, dalagagid sa imong rain gears na, kalo, payong, jacket, bonnet, butas, ikaw sa leptospirosis. Kaya para nga mabakod imong immune system, pamahaw ka dra, tulog ka, inom damo tubig, unta tay sigarilyo, hindi ka na mag-inom, ha, kag magtumar sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: We will pause for a quick break. Pagbalik tayo, balontang latest nga sitwasyon sa palibot sang sudad sang Iloilo upod sa patrol with K5 Karen Badilla. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero,
6: sa Star ka na.

0: your diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Bali ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
12: DTX 500.
5: Masaligan.
12: Epektibo.
5: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
12: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
12: DTX
5: 500.
12: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo
5: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
12: masaligan
5: epektibo.
12: DTX 500
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3
12: yung may BCO.
5: Ang BCO
12: yung may D3.
5: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
12: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
5: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
16: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshie!
18: Angeline?
17: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.
18: Grabe,

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow! May puso!
3: Oras alas 7:45 saga. Oras kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
4: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa mga natrangkaso, tumara ka mo D3 Bayo ha, kay subong nag-ulan bla. Although nga hindi na mag-landfall ang Typhoon Inday from Super Typhoon Category, ginpapanaog sa Typhoon Category. But still may pag-ulan gihapon, Ma'am Mary Ann Pasol. So ang imuon mo Ma'am Mary Ann Pasol, Ma'am Magil May Katiempo, Sir Toy Apura, dara sa Libaka Sultan Kudarat, Ma'am Bing Space Day, Helmer Frisidario, Dan Baldon, Ma'am Betty Soloso, nga magtumargid sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Nakasan by K5 Karen Barilla, ibalontang latest subong sa palibot. Kay hindi man tantong ulan, dara sa inyo sa Uma or sa Banwa, palo kabi feedback, dari palo message dari sa aton. Sa Facebook page sang K5 News FM diri sa aton program, parang may bulanta kag monitor. Subong adlaw is the 18th Don Tomas Nava Buenaflor Day sa Banwa sang Dumangas. Sino si Tomas Nava Buenaflor? Siya ang 7 ka tuig nga nangin municipal president or sa aton subong terminology mayor sang Dumangas. From 1917 to 1919 and from 1923 to 1928. And then, siya ang nangintiglawas sang kwarto distrito sang Iloilo sa 9th and 10th Legislative Congress from September 16, 1935 to December 30, 1941. Siya ang unang assemblyman na nagtiglawas sang 1st and 2nd National Assembly para sa kwarto distrito. His legacy was his upright leadership and honest governance. That is why nga subong adlaw, non-working holiday, pagkita please, thank you, sa Dumangas, Iloilo, kadungan sang kaadlawan ni Don Tomas Nava Buenaflor. He was born July 9, 1888. Ayang amay, Luis Buenaflor. 7:48 na sa aga, oras kinadulong sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: K5 News FM. Kampyon. Kampyon. Report.
3: Live report sa field sa patrol with K5 Karen May Badilla. Kumusta nga sitwasyon subong kay wala sang suspension sang klase, wala sang cancellation. Kay wala man sang storm signal dari sa Iloilo City or sa province. K5 ka, Mighty C morning.
6: Ang mayong aga K510 no, sa subong diri kita sa may Arevalo, pero dira kita naghalingid sa may Haro, ginlibot ni naton K510 ang mga distrito dari sa syudad sang Iloilo. Kung sa din sa subong mga inoras, light to moderate nga traffic no ang mga maeksperyensyahan naton sa siniya nga aga K510. Kung halin ka dira sa may La Paz, sa may Forbes Bridge gidbala going sa may or Centrone sang Bonifacio Drive paliko sa East North Street kag paliko pa man sa may General Luna K510 mahulo traffic sa siniya nga mga inoras K510 no kadungan pa naman nga daan nga nagabubo ang manipis nga pag-ulan diriya sa syudad sang Iloilo tugas sang southwest monsoon o kon habagat K510 pero ang bisan pa no nga nagaka-experience kita sang pagulan o kunla insang tiempo kay 510 wala sang suspension sa klase sa mga eskwelahan diriya sa syudad kag probinsya sang Iloilo kay 510 padayon nga nagasululod sa tagsa nila kang mga bulutuan ang mga estudyante pero ti amo ra na kalabanan sa makitaan ta may mga jacket mga kapote kay 510 no ang mga kabataan nga naga eskwela sa Subong kag kung sa biyahe naman especially sa sakayan pandagat ti padayon man kay 510 no ang pagbiyahe since nga wala kita ya sa gale warning kay 510
3: although nga ma kag gini no manggalomon gi man kay 5 ka no
6: yes correct
3: kag ti ang forecast sa pag-asa ganito nga until Sabado pa mong pag-ulan.
6: Mm-mm.
3: Mas damo gid ulan ang Tiking area pero hindi yes. Kita gyapon magkumpiyansa sina kay basta gani nga may bagyo na basi bla maggulpi bla magliso bla. Kay yes. Kadamo na malawig na kita sa radio K5 ka to God be the glory nga naglawig man kita. May mga experience na nga way man gani tumapay dalom sa storm signal ang Iloilo mo mo bagyo Frank. Nga tingala ka nga perfect dulom. Kay na kumpiyansa man ang tanan kay tiway mo. Unang forecast sa pag-asa wala karon kay nagliko. Una bla, di basta gani nga may bagyo, don't take chances kid, hindi magkumpiyansa kay 5 ka.
6: Mm-mm.
3: No?
6: Yes.
3: Pari mo bla sa imo nga ay ginagakumpiyansa bisan mag-inano kay 5 ka, no? Ikaya wa kay jaga kumpiyansa, no?
6: Oo ah.
3: Oo ah.
6: Bunlay ko magkumpiyansa mo.
3: Ngahaw, ngahaw.
6: Ti syempre masakitan ka lang.
3: Aragoy, tiyoy.
6: Aga pa, aga pa.
3: Aga pa dyan. Di manay, bala mo medyo mainit pa, init nito ang talang mga tingkoy nila. So kung makita ko din sa video mo is ang video niya sa Tubang sang St. Paul's Hospital.
6: Yes.
3: And Corridas ka mo pa kadto sa distrito sang Arevalo. Ko ara na ka mo sumong sa distrito sang Arevalo din na ka mo na ang area dra sa beach side na. Seaside
6: yes,
3: na sa seaside.
6: Coastal na
3: kita. Coastal na tingin mo stad lag ko balod.
6: Hindi man kay 510 no ang makanay.
3: Oo,
6: and
3: Lord.
6: Like kung
3: kasi maka video ka mo da please
6: oo,
3: para mapakita ta.
6: Oh. Ano nga daan eh, so, siyempre isang pila na ka mga beses man nga pag-cover ta kay 510. Mm. Bisan nagaulan pero kung wala gawa hangin, hindi mo na kapaskog ang balot.
3: Oo, oh, Dod.
6: Kaya mo na ding ma-experiensyahan subong sa coastal ta kay 510, no? Mm. Ang ano lang ah, hindi mayo lang kay hindi paskog ang paghampas
3: basi
6: sa kung balot kay 510.
3: Basi kung lang calm before the storm.
6: Yes.
3: Nablang kalma-kalma lang pero gali kay
6: Gaboylo
3: sulodukot la. Buot pero sulodukot.
6: Yes, correct. Yes.
3: Sa Duenas tala dambal ni Ma'am Betty solusyon ga dilema, no?
6: Mm-mm.
3: Kagatarit eh. Ti ambal ni Mama mo Betty nya langga langga Karen halong kagid ha. Pasalamatian ni si Mama Betty to sa Duenas sa snack shack.
6: Oo, thank you ma'am.
3: Ayo. Ma'am Shi.
6: Thank you, Ma'am Shi.
3: Basta ikaw yaway kay Jaga Kumpiyansa, no?
6: Yes.
3: Oo, balaan mo, gaulan nga daan. Di ba sa gaulan? Basta magbundak. So, dala ka mo payong.
6: Amo gani.
3: Ining ang inadala nyo, kamot nyo, kagi pandong sa ulo nyo. Di ba sa kamot, rangkaso ko mo?
6: Ginaigo, mungkit ko ba?
3: Argoy! Inablang ibutan nyo sa bag nyo. Tapos, dala ka mo jacket. Dala ka mo bunit. Dala nyo refrigerator, blas-bla nyo. Kita mo na ginabit-bit ko?
6: Oo.
3: Na... Plato ni may jacket, may bonnet, may ATM, may dulce, may toothbrush, may mouthwash.
6: Oh, so na all ATM.
3: Oh. Siyempre,
6: hindi ka mag-withdraw, hindi ka mag-withdraw. Opdan ka namon.
3: Ah, pwede man na mabodyguard ka sa akon.
6: Oo.
3: Bala mo ginadeklaro tayo ang mangranon, tayo mga tikalon, kimutid. Bala mo, death and life are in the power of the tongue. Ikaw man, baka nga ay pigaw, imo, latamon, kamulot, imo, imo dyan. Hindi tamo ni Ma'am Karen, kag ni Ma'am Neldi, bidan kag ni Sir Jun. Basta ikaw ay kaya kumpiyansa, no?
6: Mm-mm.
3: Na, pero ano subong kaulan pa ng ang mga daw typical blang bagyo yung nga may hangin kag ulan do ay man?
6: Wala man kay 510. Kahapon, do medyo mahulubas kog ang paghampas sa balod do. Dere sa may Arevalo, kag dito man kahapon sa may Fort San Pedro. Pero sang ginbalikan, tani subong nga aga kay 510, hindi mo na kabaskog.
3: Oo. Mayo man na, nadalaman na isa pang abayta kay Lord niya. Lord niya, pag bagyo ha, kay karon why pa na iban ka recover sa previous ka mga kalamidad man, K5 ka?
6: Mm-mm.
3: Oo. Tingnan mo ginman ang realidad, in life, there are storms also, K5 ka, no?
6: Yes.
3: Di ba?
6: Mm.
3: Ikaw yung ginabagyuhan ka man, wala?
6: So, kung may bagyo nga mabot eh.
3: Hindi pagpayo. Sige na, importante, hindi ka na magsulay. Tumark ka na D3 Bayo mo, may TC kag DTX 500.
6: Yes,
3: asan
6: yes.
3: Asan driver mo na pa tumaron mo?
6: Nakainom na kami DTX Coffee Mix, kay nagabatsyag-batsyag na eh.
3: DTX 500, nakapangapin na DTX Coffee Mix.
6: Yes.
3: Sige, K5 ka, salamat ha.
6: Ang ina nga si Twitch na report, ang inadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Ang balita ni K5 Karen, ginadulong sa Star Nutri Meats. Star Nutri Meats, di lang sarap, sustan sarap!
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Pagbalik ta ang update sa pag igo sang insekto sa mga katubuhan sa kwarto distrito. Nakalabot na ini sa Telupangod sang provincial board sa kay board member Rolly De Sura. Ginadala na ini sa ilang regular session sering karon lang. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: ganagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500 garantisado,
8: epektibo,
9: aramis. DTX 500!
10: Istoryahan ta kung paano ba na magsubra sa isa kagatos ang imo edad.
11: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
10: Ay,
11: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
10: Correct.
11: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
10: na?
11: Dapat niya wala pa?
10: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
11: Saan o ka mainom di takes 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay,
2: DTX 500.
9: Masaligan,
2: epektibo,
9: DTX 500.
11: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
10: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
11: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
10: Ay,
11: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
10: Ay.
11: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
10: Uh-huh.
11: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
10: Gusto.
11: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, hmm, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
10: Mm-hmm.
11: Katat mo, Sir GP?
10: Mga kainit mo, no?
11: Grudges. Your grudges. Tao malanta.
10: Oh.
11: No, no? No, mainit ma. Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
10: Ay,
11: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. Mm-hmm. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino nga tay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
12: Ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
12: amo naman
13: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
15: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero,
16: sa Star ka na.